0: pag naging mag-partner ka mo, di katunay nag-start.
1: Karanin na yun.
0: Ah, nga, nagapakitluoy imaw. Like mga, alin mga halimbawa, sir, anong mga ginapakita, bimana nga tawag karang nga, sitwasyon nga mag-uoy ka kana?
1: Sa mga ano, sa mga BPI account na ng ano, mga, siyempre, manapit sa kairan nga, hindi napakita yung mga naamlak-amlak na sa mga BPI.
0: Ah,
1: na-stroke anong mama, labo anong papa.
0: Ah,
1: labo ba yan ang ginabandanan? Pag-uwi, mag-uwi kayo ka na.
0: That time, sir, wag gada ikaw, ruyon nga, wag gada ideya.
1: Eh, wag kita ron na. First time kong mula ni hapon, makaroyon na. May nakabong makaroyon.
0: Pero, okay lang man kima, sir. Pangutana ko makaroon nga. Na-fall ka ting ka na, sir. Na, kumbaga, nahugog man imong buot ka na.
1: Medyo makaroon.
0: Ah, siyempre, adlaw-adlaw, abi matuod ka mong nag-istorya.
1: So,
0: okay, sige. So di karagun ka, kita sir sa part nga haron yun abi no magnumbyo ka mo tapos ay may mga modus yun imaw nga gina nagapakitluoy kimo. Usually sir mga tigpila man doan nga ginapangayo or mga kinahanggan kung kumbaga.
1: Mga kuna ay ano na lang 100 eh kuli 1,000 ba?
0: Ah, ano pinaka mabaho, sir?
1: Nasa 10K siguro.
0: Ah, 10K. Anong instance nga naka-pangayo imo 10K?
1: Di ka rin sa ano? Sa BPI na nakunumaro? Ito?
0: Oh. Saan ang BPI account?
1: Yes, so, kunyamat di karo din. Kasi may binandaanan pa din yung nakadisgrasya kung imaw. Ay, may pinakita ng mga picture.
0: Oo.
1: Video, may video man nga, mga hospital.
0: Pero
1: wa ka siguro man.
0: Oo. Pero wa ka mong daywa, sir, nga nagkita git abi ka mo't personal.
1: Doon nga ni Rokan, kung oras yung time niya galita ka mo, kababot, yun mo rin nabandanan din mo.
0: So halimbawa man niya, nag-set up ka mo nga magkita ka mo, dahing adlaw, pinuwa tayo magkita, may mga rason tayo mao.
1: Hindi ka mabusan mo rason?
0: Like mga ano man anang mga rason, sir?
1: May napanawan ni Mao, napanaw ko nila sa mga libakaw, may mga company trip, may mga
0: meeting,
1: may client, makaroon ba?
0: Mga
1: professional.
0: Okay. Pero pagkakilala ninyo, sir, naghambang mataibaw kung taga-siin imaw?
1: It's okay, mataibaw, sir. Taga-tagmil, baliti, ni Mao.
0: Okay. So meaning, sa duyon nyo nga period, sa ruin nyo nga mga tiyempo, sige ka taka mo video call, audio call, haron nyo tagid.
1: Sige na, sir.
0: Okay. Umpisa agad at April nga to.
1: Kasi buko mata sa camera nung nag-video call, imaw mata,
0: no? So, syempre, oo.
1: Kasi may tuyo sa galimaw, makaroon din sa kamanaw.
0: Kani mo nagpangayot daya nga 10K nga ra nga ginhambay ni mo nga ano nga masaan ng BPI?
1: June 6.
0: Okay. Sige. Sir, paano ni mo na sayran or paano ni mo na doon na sayran nga makarat agali ro ana nga ra nga modus?
1: Sayran ko malaron dahil sa nang kampod. Nga taga Yaman, kapit, na barangay.
0: So mismo na ng inkampod. Oh. Agin sugid kimo.
1: Ingan to lang kung kita mismo.
0: Ah, yung mga ruyon.
1: Ito tanak ko ta. Ito tanak ko ta. Ito
0: tanak ko ta. Kumpirin
1: kayo ng daro do. Kabaho ko rin. Kuring ang nagdampo niya.
0: Ah. Katumo rin na sayran nga. Bukod niya ikaw karasar do. Ano do biktima.
1: Oo. Oh, dahil that time nga nag-agta ko, may nag-usoy man ganang taga-Libakaw. May inutangan naman.
0: Nga pareho man kayo.
1: Igain na ka, gain. Iba matara ng alibay rin ito.
0: Ah, okay. Pero kimo, matyagin pa full kat ing nana ag marundo yun doon na tabo.
1: Oo.
0: Oh.
1: Malala siguro.
0: Okay.
1: Or may malala pag yung iba.
0: Mm-mm.
1: Yan.
0: Oo. Di ka to tag, pag-agto mo sa datong anang inkampod, nakadungan mo rin taga-Libakaw nga ron, nga gin utangan naman it kwarta.
1: Oo.
0: Pero iba...
1: Pero
0: iba matang sitwasyon din datong saan na taga-Libakaw.
1: Anang alibay, di ka to katumat ahay, nag-unga, baga ko na imaw.
0: Oh, tapos inyong sitwasyong daywa mag-boyfriend, girlfriend, ba't yung makaroon, mag-partner?
1: Oo.
0: Oh, okay. Ginkumpronta mo imaw, sir?
1: Oo, aring ano ba sa bakit na ako buwan kung taro ni mo sa chat?
0: Oo.
1: Hindi ba ba?
0: Oo.
1: Eh, wala, hindi kita magsugid ba?
0: Huwag hindi mo gasugid. Pero huwag may mo... Pero huwag may mo ginkumpronta nga ginloko. Ginloko nga ginkuta na abing nga hamat ginloko mo ta ako.
1: Ano yan ba? Matang karamit na makaroon. Galing ay parang huwag baliwala yung takana. Huwag may mo
0: So meaning, ginkumpronta mo na imaw gali nga hamat ginhamat haubra mo taka kunra.
1: Oo, maroon nga. Maabu ito mahambal garan, pero wag, bigma lang.
0: Oy.
1: Kaya sana yun mo sa mga makaroon nga, ginambagan at makaroon.
0: Mm-hmm.
1: Dahil sa kaabu ito nga, nag-inubra at makaroon.
0: Mm-hmm. Sa makaroon.
1: Hambagabit. Nakakiraga ka na karoon. Since teenager, patakaw nung ay maurong ito kung nagtrabaho karoon.
0: Mm-hmm. Okay. Ay, ano man yung... doon sir, ano man yung nabatsyagan? Tang makita mo nga may kaso tayo mo nga 50 counts, qualified theft.
1: Eh, doon nga na ano yung mga karoon ay... Medyo may maka... Ano ko man ba yan? Nakabagos kung ano.
0: Mm, medyo nag-ugan-ugan man yung pamatsyag.
1: Siyempre, huwag na makakang lukar na ay nagamunod sa tao.
0: Kano ka mo, sir? Mm-mm. Kano ka mo, sir, last ninyong istorya?
1: Ano pa? Yung amat nga. Amat nga chat. Nag-chat galing ay ano lang, magaka lang.
0: Hanta makaroon ga chat pa, imaw?
1: Oo.
0: Hindi
1: nga nga.
0: Pero wa kamot formal abi man nga break up.
1: Wa.
0: Ay, okay. Karang dayuan ninyo historyahe about sa anang kaso.
1: Ngayon nga nga ginalik, magalikaw rin mo rin doon, nambayon doon, gina, runta ko ba? Iba na, iba rin nun, di iba, kaso si... Doon pa, doon nga, ginalikaw na kita rin na historya ba? Mayroon din mo na, mayroon din mo malikaw. I mean, sabawa rin, hindi may istorya ka na. Ano rin, ay, marato. Iba na rin, topic ka rin.
0: Mm-hmm.
1: Ipat ka lang.
0: Mm-hmm.
1: Mayroon din mo mabula.
0: Oo. Pero, makaroon sir, hayuwa uta ka mong dayo, ano yung status makaroon?
1: Ayaw, utaran.
0: Awa.
1: Naaaw.
0: Oo.
1: Sino man nabinalitay kung makaroon yung klaseng tao?
0: Oo, sa bagay, no? Magwas imo nga makaraing modus, may iba ka pang sayod nga kapareho kimoro anang naging modus nga ginpa-fall ka na nag medyo gin anuhan ka na nag kwarta.
1: Abo ang kilaya ko kaso ay hindi ko tayo maano ron ay
0: oo, basta doon yung pagkasayod nga bukod niya ikaw.
1: Oo ron.
0: Ay, sige. Sir, thank you gid sa rayang nga kahigayunan sa pag at least siguro ay makapaandaman sa iba, no, sa makarayang nga ranga klase nga modus operandi nga ra, sir. Thank you gid sir ag din doon makasugubo ang abimana ron sa imo man nga part. Pero kumusta ikaw makaron sir? Okay mata?
1: Sino man abi rendi maging okay kaya sir sa sa babo, mga naging problema, tao.
0: Oo.
1: Diya rin, saan na ko rin, na ginayin mo lang ginakaya o yung ginabatsag. Magmuit, yung toyanan.
0: Oo, sabagay. Oo, sige.
1: May isura ka pa, may pakita sa tao para.
0: Ay, kiyo. Sir, thank you good sir ha. Ag, thank you good sa pag-share it dahil nga lang istorya sir.
1: Sige,
0: siyawat man. Si Adias Toto, mga katropa. Rayman si katropang Ninyo Rujin Chadosha, Tax FM 96.5 Kalibo, ang katropa mo. XFM
2: Exclusive Bullseye! Bullseye! Okay, thank you gidano sa nag-share. Ita na karang istorya sa makasubo man nga natabong aray. Kasi nagpundar ka man matulit, mabaho-baho, tapos bigla ka tanga dalihon ka dahil karang scammer. Masaklap tayo, babaye pa. Aklanon! No? Tagabanwa it balite. No, may ginasugid nga kaso, 50 counts of qualified tepa. No? No, hararo masubo-subo kara mga katrupa nga nagakainabo. Yap, naagda sa bilog nga Pilipinas, it's because sa mga, yung sa online eh, sa social media platform, nag-agagi, ruraya kara nga mga tawo, mga katrupa nga mag-ubra itay kara nga mga kalukha. Di ba? So, ginatawag nga romance scam. Paghigugma gid man baga or pagpanglukot. Bullseye! Bullseye! Sa aton makaroon nga panahon, bukod niyang it sa personal nga pagkita, nabilog rong sangkarelasyon, mga katropa. Dahil sa social media, sari-sari nga mga messaging apps, agdi kara kadali makilaga rong mga bag-o nga tawo or imo nga mga karelasyon. Sangka-chat yang, sangka-friend request yang, sa simpleng tinaga or gina-message nga, hello, hi, Bullseye! Bullseye! Pwede mag-umpisa. No? Rung pag-amiguhan, hasta nga mag-abot sa relasyon, mga katulad. Pero, kasahid ka mo, kasabay ko pag-umwad itaton nga teknolohiya iya sa Pilipinas. Nag-umwad man, rong mga paagi it pagpangluko. Diba? So sa bilog nga dapat naton nga basihan sa sitwasyon makaroon mga katrupa. Ro ginatawag nga nga romance scam. No? Ro romance scam ginagamit itsang katawo nga nagapakuno-kuno nga may matuod-tuod nga interes para mabuogang rupagsalig. Rubaga tiyagon, it-ana karanga magiging biktima. Sa umpisa, medyo manami, randa karanga pag-uistorya. Ha? Mabatsagan mo nga medyo sweet imaw. Ag, permi naga pupunta na nga, abin, nakakain ka na. Kamusta? So, di ba? Nakatugog ka baga itmanami. Mamumuro niyo tarong mga pangutana ka ron. Adlaw-adlaw dun. Hasta nga mabuo na ruin mo ka ron nga interes mga katrupa. may nabilog dayon nga emosyonal nga koneksyon sa daywa. Now, tandaan din ninyo, di kara nga punto delikado undon mga katulad. Ha? Magpupamatsyag kaon karon. So kung nakabuo ni mo it bastante nga pagsalig kimo, daya kara nga scammer, pwede yun dayon nga magumpisa nga may mga dahilan roana nga pagpangayo it kwarta. Like emergency, oh na ospital si nanay, na ospital si tatay, may maghud akong ginaopirahan, kinanghan ko nga bayaran. May problema sa ikaayong gawas. No? Kinanghan pamasahe to ni kwanto pa ato skwilahan. Oh, so may mga investment opportunity mga katropa nga ginatan-aw naton. Ha? Sa plastada itaya kara nga mga scammer. O di nga ni may mga ginapromisa sandaron nga manami nga mga future nga medyo buligan naton daywara. Padagi akot kwarta eh. May investment. Marunod. Rumasaklap mga katropa. Rumakasugubo pagid. Bukon niyang itkwarta. Rung naduduga sa maurang klase nga pagpangluko. Pati rung pagsalig. Pati rung imong emosyon. Mental health. Ha? Doon na anakaroon nga ginakuan eh. Apektado rung mga katropa. Para sa aton nga rung imanghod nga yakikina nga to, raan ang mental health ka to, apektado, tama ron. May hitsura ka pang ipakita sa publiko kung napulgar kung ito nga maroon inyong plastada, bimana, may nakasayad yun sa inyong mga pamilya. So, apektado, pati rin mental health. Ha? That's why nga hindi ang naton pwedeng hambagon nga saga muray, nagsalig ka, abikana eh. Pag minauron mo paro sa katawo, mas naapektuhan ka na karang mental health mga katropa. Ha? Ang kadali yung doon hambagon kasi wa kita sa sitwasyon. Bullseye! Bullseye! Ha? Wa kita bukod kita ro naging biktima. Pero tandaan naton mga katropa. Rumanga scammer nagtuon ta sandara. Ginistudyuhan ta nandara. Kung paano i-manipula ro emosyon itsang katawo. Wa ang sandara nagasalig sa mga simpleng nga kapurilan nga ginahambag nanda. Nagaobra sandara itmanami nga istorya mga katrupa. Nagapakita it mga piki nga pagkatawo. Nagagamit it emosyon para mabuo rung gusto nanda nga matabo. Ag gusto nanda. Ha? That's why nga kun may makilaga kita nga mga tawo online, ag humamba gagi imaw nga, uy, palangga ko ikaw.
3: Ayaw di ma.
2: Ha? Dahil wa mo pagani makilaga ito gusto to kung sino tawo nga to, magmauro nyo tarin yung istorya. Pagkuhan nga gi, oh. Magdahan yung kamukaron mga katropa. Kung mauro nyo hinampang biglaan, and then magka-interest agagi mo kimo, mag-inay love you, matik na yan. May magdahan kaong karon, may plano doon. No? No, bukod matanan nga tanan nga mga nakilagan naton online, mga manugloko, bukod man. 'Di ba? In fact, kabuabo nga mga tawo nga gusto nga tanga mag-amigo katon, mag-amiga katon. No? Ag may una matang nga matuod nga relasyon. Ag kabuabo, remember kabuabo nga mga igmanghod naton nga nagkarelasyon hasta nga nag-asawa, nagpakasal dahil yang sa nagumpisa sa internet mga katropa. Kabo dun, ya sa Pilipinas. It's because sa internet nga ra, sa online. Pero rung importante mga katropa, hindi naton pag-itao ro gusto nga ginana nga ginapangayo. Pati ro pagsalig, hindi anay naton pag-itao. Sa sangka tawo, nga uwa pagani naton, gubos, nga makilaga mga katropa. Especially kung kwarta, ro ginaistoryahan. Oh. So, di ka ra dapat maging matibay ro aton karon nga desisyon. No? May direksyon ro aton nga magiging desisyon ang mag-isip-isip kita mga katropa. Kon matuod ro intensyon itsang katawo, maintindihan mata naton doon kung hamat kinahangan nga magdahan. Diba? Kung intention bagay, okay ta nga magkarelasyon ka na sa social media, maintindihan ta ron. O di, hugat ka man na it 1 year o hugat ka 2 years. Ha? Kung mag-okay mati, magwa matanat sa limang dagon yung inyong pag-uistorya, ang wamatat ginapangayo nga mga kung ano. Yun, kasi matuod mataraan na karon nga mga plano. Ha? Kasi hindi man na nakita karong mapilit eh. Oh. Hindi man na nakita karon mapapagag. Hindi man na mahambal nga abi maghain yung kita nga tawo. Kasi hindi kita magpadaga it kwarta ka na. Kun matuod ro ana karon nga intensyon mga katrupa. Pero kun pauman-uman, wa pagani itsang adlaw, pagani matapos ro 24 oras, hato gumata, mga hayo gumata imot kwarta. Ha? Kapin pa kung may kaibahan nga emosyonal, nga medyo nagatangis-tangis pa, nagaguha-guha pa, bimana, tapos ka. Ha? Mambang na, kung mahal mo ko, tulungan mo ko. Red flag doon. Bullseye! Bullseye! Nga ginatanaw na ton mga katulad. Well, rumatuod-tuod nga pagpalangga. No? Uwat aran na sukat sa kabahong itana ka nga kwarta. Nga imo ka nga gina-provide o ginataokan. Ag hindi man dapat maging sukatan, pero pagpalangga, sa imo ka nga willingness nga pagsakripisyo, mga katropa. Nga pati, tara imo tong tinipon, imo tong mga manggad, nagpamrinda, kaot imo't mga lugta, ginabaligya, taro mga anuang. Ibago taron. No? Sa sangkatawo nga wa mo man lang nakita, wa mo man lang nakilaga itusto, mamrinda ka it imong mga kagugtaan para lang kana, sa iba ko tarin nampang nun. That's why sa mga nagaigmang hodaton nga mga nagapropamati una, sa mga mabiktima, especially sa mga kagakinan, ara, mas mabiktima ka mo it maurang klase nga mga mudos mga katrupa. No? Kapimpa sa mga aktibo na sa social media. Importante nga tandaan naton permi. No? Magsalig. Magsalig kita pero i-verify naton itusto. I-double check naton. Ruplastada mga katropa kung daya is matuod o kung bukon. Ha? Hindi basta-basta nga magpadaga it kwarta. Oh, hindi basta-basta nga magtawit inyong mga password or OTP or PIN, bank details or iba pa nga mga sensitibo karang nga mga impormasyon. Ha? Ah, kung may maghambay nga palangga ka na na, ah, pero pirmi may dahilan. Mas ka itong nagkakita sa andagon, oh, may dahilan yung mata. Oh. Din ro kuan karon eh. Pero anda karon nga mastel, hindi kita rin magpakita mga katropa mintras tanto nga wasanda. Huwag kita plano nga. Di mag-meet up ka mo, hindi kita rin. Buwan nga buwan ka gilating. Ha? So kung maghambag sanda nga, palangga ko ikaw, pero pirming nga may dahilan, kung hamat kinahangan mo nga buligan financially, bay mag-isip-isip ka na, punduhon mo ito. No? Pangutan-untaro atong kaugalingon. Kilala ko ba nga ro tawo nga ra? Nga hamat mahuragong gitaro ang emosyon para ka na. No? Ro ana nga pagkatawo ba ka ra sin ora? Ano ro ana karang istorya sa kabuhi? Dapat mahuron pirmi sa isip na to. May ebidensya ba ga? No? Nga para magsalig kita sa mga tawo nga ra. Akong bukon it kwarta, Roisio, magiging interesado pabaga kita sa maurang tawo mga katapos.
3: No? That's why nga, kung nama, dapat pamatian man aton ro aton nga isip pa. Bukon niyang itagipusuon. Diba? Marugit abi ko naman sa mga nagahigugma nga rin, nagakuan eh. Nga, what's the side? Nga, biktima o tagalisanda it pagpangloko. Oh. So, bukon niyang itagipusuon, ro pamatian. Pati isip naton. Mag-isip-isip kita mga katrupa. Dahil sa panahon, it's social media nga ra, pwedeng piki ro pagkatawo, pwedeng piki ro mga picture una, pangagan, trabaho, istorya, no? Marunun eh. Pero rung kwarta nga maduga katon, nga ginpangabudlayan naton mga katrupa, grabe kasakit to ni mabatsagan naton. Ha? That's why nga masakit rung kamatuuran mga katrupa. Oh. Ro pagsalig nga masamad. Pwedeng kabuhay pat aron magbalik kun saan o pata mga katrupa. That's why nga dapat magkuan kita eh, mapagmatsyag sa mga nagakanabo una sa social media. Oh. So ikuan naton da ipaabot sa mga igmanghod naton, sa mga ginikanan. Ah, sa mga kilaga naton nga base may maroon yung tabang mga hinampang. Oh, sa maurang klase nga mga pagpangluko mga katrupa. Kasi bisan sino pwede nga maging biktima itay karang mga tawo. Ah, or even ro sarili naton nga mga pamilya magiging biktima it maurang klase nga mga mudos mga oh. Ag sa mga biktima, abi hindi ka mo mahuya nga mag-report. Hindi ka mo mahuya nga mag-adto sa mga otoridad. Ha? Hindi niyo pag ikaw, magpa-blatter man na kami, kaya basi mahuyaan pa man kami. No. Even kita iya sa media. Waman tani ilang nga pakahuyaan ka mo or ano, that's why nga, wata nga naging pakilaga kung sino mga biktima kara mga katro. Ha? Pero pagiging biktima, itdaya ka nga mga scam. Itdaya ka nga mga scammer. Wa man nagakahugan na mga katropa nga mahina or bubu kita eh. Rusang katawa. Pero importante, may tinunan kita. Sa hugag, itdaya ka nga mga tao. May idea kita kung ano na ginauba. Ha? Magpangayo kita at bulig sa mga eksperto, sa mga kilagan yung mga tao na. Tipunon taro mga ebidensya. Kung inkaso mga katrupa. Kasi hindi un dapat mauman rung mga maurang klase nga mga style. Despite nga grabe ro pag-boom it-teknolohiya or aton karon nga social media or internet. Dapat may knowledge kita, nagadahan kita, ag tama nga desisyon. Tama nga paghusga mga katrupa sa aton karang mga ha? Kasi rung matuntod nga paghigugma, wat aragi na bakal? Wat arat ka ba ilong nga kwarta? No? Wat aron it ng nga abi, mangayo ako to. 10,000 una oy, pakwan ako iya. No. Ha? Wat aragi na pangayuan mabuan mo OTP una sa imong nga bank kwan una or mga GCash. Oh. So bukot dayarong sukatan, sa kwarta nga rin nga ginapadaga, ginapangayoy mga scammer, mga katrupa. Ha? Agabaw sa tanan, nga hindi dapat ginagamit bilang instrumento para lukuhon rung sangkatawo nga nagausoy yamang itana ka rin nga matuod-tuod nga paghigugma. Uy, grabe taro. Daya nga biktima nga ranggaki, nahugugot agad. Pangutana nga ni katropang ninyo, kay na kon ginpalangga, mamanmana yung mauser eh. Hugid lang. Una ko taro. Una ko gid aron. Pero pagpalangga. Kasi sa pilang Domingo ninyo nga istorya, nahugugot tayong buot ka na. Ha? So, katuntanan, buksan taro aton karon nga tagipusoon. Pero hindi man aton pag-isarar aton nga isip mga katrupa sa plastada sa mga maura nga mga senaryo una sa online. Kasi hambay ko ani ro online nira, sus kabuabot ang nagka-relasyon di kara, kabuabot ang nag-asawa. Kabuabot ang nagpagkakasag. No? Galing ginagamit gamit yang itiba para magpang loko. Diba? Dahil iya sa kalibutan ita online relationship mga katropa. Bukon ita na naghahambal nga palangga ko ikaw. No? Nga may una undayon nga matuod-tuod nga paghigugma bukon. Iba karon mga prank, di ba Dudoy?
4: Ayaw rin ma.
3: Prank pala man na ron ah. Oo. Kung amat, una sa likod, rong matamis nga tinaga. Nga hindi mo makita, uwa na ginahambag una. Kung rong sangkatawo is seryoso. Nagahugat pa lang dun eh. Itimpo nga mabuong na rin mo karon nga pagsalig. Ha? Ag bukont at pagsalig nga buwan na tayo to rin mo nga tinipon o rin mo kapatid mga katrupa. Alas 8.32, raton karang oras sa aton makaroon nga pagpropadayon, sa aton karang nga pagpangalagad. Good morning ani kay Rose Molina, kay Benedict Alvin Tuburan. Uy, good morning ha, nag-monitor makaroon ka aton. Good morning! Aljon Dirilo Nabaro, hamba na, ayaw gid kamot pati sa guwapa. Good morning! Kay Aristo Natividad, good morning. Pasyarot kay Nanay Cleoteldi Natividad, kay Ate Girly Natividad, aga Evelyn Sabala, ag Florante Navarosa, ag kay Taisot na Dora, Itigbawan Madala, good morning. Cloyd Beltran, ha? Good morning, Cloyd. G. Magiswani na sa Bacoor, Bacabiti, ha? Good morning. Good morning! Nag-propamati, makaroon nga gahon sa atong karang nga pag-pangalagada. Kay Ginaline Amaro, ha? Happy morning, watching kita makaroon sa San Francisco, Agusan del Sur. Una sa Mindanao, good morning, kita nag-monitor. Good morning! Sa atong makaroon nga pag-propadayon, datang porsyon, atong gato at santon, vitamin C. Ro, vitamin C halin sa santon, rada mga benepisyo kana ginapabasko of course aton nga resistensya gabigid sa mga physical activities, ginasukan na rong patig. Dahon, kita makabatsag gaoy kasi may vitamin C rugawas. Ginabuligan nga mapadasig sa mga recovery maghalin sa mga bagatian. Stay active kita, stay protected with santon vitamin C. O sa mga patig ninyo kasi para makalikaw kita sa mga bagatian makaroon nga ubos ipon. Trang kaso, Anaray Tiesto Health Incorporated, mabakag sa mga butika una sa Mercury Drug Nation Milapunod mga katropa. Sa ito makaroon nga pagpropadayon alas 8.34 na raton nga oras. Iba pa nga mga mainit nga mga topiko istoryahan ta. Pagkatapos siyang itaton nga mga reminders kay Bintang.

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH-FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaan na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaan lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
8: X FM.
9: Sabi ng boss ko,
10: bawal akong mag-absent sa trabaho
9: dahil
10: ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
9: Buti na lang,
10: lagi ako naka-Santone Vitamin C.
9: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
10: Ako pala si Michelle,
9: isang store manager.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
12: Oh, gali. Diriyo.
13: Ah, dali na.
2: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po, si Isel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
15: Santon Plus
2: Herbal Oil.
0: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
16: Ko si Charidi Salem Itmubo Kalibu Aklan, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman mag-intra man sa Santon kag XFM Kalibu libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libong-libong papremyo. Intra na!
5: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026.
6: Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Santon Gold Live Testimony.
15: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Karin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
17: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
19: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Balanced diet?
22: Check.
21: Regular exercise?
22: Check.
21: Vision X Plus?
22: Check.
21: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
20: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
23: X FM.
24: Para sa malakas na buto,
25: Premium D3.
24: Matibay na immune system,
25: Premium D3.
24: Proteksyon sa bacteria at viruses,
25: Premium D3.
24: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
25: Premium D3.
24: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
20: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
26: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
27: Santon Plus Herbal Soap.
28: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
27: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
29: Sister Pain.
30: Ako Galisilis. And I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
29: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
31: If symptoms persist, consult your doctor.
29: Bibili sa mga butika.
32: Ang mga kwartya sang aton baybay. When the strongest storms threaten our homes, who stands on the front line to shield us? Our mangroves, the quiet gardens of Aklan. Across Aklan, spanning the coastlines of Bataan, Altabas, and Palete, the sprawling green landscapes of New Washington, Calibo, and Numancia, and extending to Makato, Tangalan, Ibahay, Nabas, Malay, and Burwanga. These vital forest ecosystems protect our shores and sustain our marine life. A recent assessment conducted by DENR Penro Aklan alongside provincial and municipal LGUs confirms that the province's shores are home to 28 true species of mangroves. These habitats play a critical role in disaster mitigation, biodiversity conservation, and economic sustainability. But their green shields are in danger. Hidden among them is the rare Capascapas or Camptostemon filipinensis, the endangered mangrove species. Did you know that Capascapas is officially listed as endangered on the International Union for Conservation of Nature Red List? If we lose it, a piece of Aklan's natural heritage is gone forever. We cannot afford to lose our living seawalls. Stop the cutting. Protect our wetlands. Participate in local replanting programs. Protect our mangroves. And in turn, will protect us. Ikaw, ako, tayo, ang kalikasan. A message from the Department of Environment and Natural Resources, Penro Aklan.
0: Dalagkuhan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tugtog 2 million pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: The secret of health.
3: Kung kulang ka permisa tulog, Sir Josel, ano? Pilasang imo sa nimabantayan na examen yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permisang kafe. Kaya permisa ginatuyo. Sa mentalidad na ito, ginom ko kafe parang hindi ko matuyo.
4: Southern Plus Gold.
3: Pagkatapos, Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka kasi lang nakatulogin man. Kung ang ano kapoy lang ko gyapon. Na daw hindi mayong akon gyapon pa matyagway sa kondisyon.
4: Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline.
3: Malabo, Sir Josel, yung mo sa nabipensaro, nangyay mo sa nga memorya.
7: Permi ka lang nag, ano?
3: Nag-lag?
7: Loading?
4: Santon Gold Coffee Mix.
3: And then, Sir Josel, nakong kayo sa manang silim lang, Sir Josel, nga magbiro ka lang sa lasing, huwag lang sa bagong gising. Kapiyan pa kung kulang yung tulog. Kay irritable, Sir Josel. Irritability, isa sa ginatawag signs or symptoms ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problems, micro sleeps. Gusto ka lang, Sir Josel, magtulog-tulog. Kapungko ka lang ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang ginatuyo ka. Poor concentration. Wala kasi yung focus, Sir Josel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa emotional resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josel, mabantayan at mapabayaan posibleng magkado sa malala nga balatian.
4: Southern Plus Gold.
3: Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang inisang sa signs of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sa nikaugalingon. Basi, may ara kita sina ang mga signs. Kumusta ho na aton ng aton sa nga pagtulog kada gabi?
4: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Yes to health!
10: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito ni nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang ka mo sa Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: The secret of health.
3: Kaya hindi mo natin mapunggan ang magpangape. Kapit pagid bala, Dr. Arvin, kung may sakit ka. Kundi patong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
4: The secret of health.
3: Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
10: Mm-hmm.
3: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So masuggest natin sini sa ila, Dr. Arvin, na muna yung Premium D3 Coffee Mix.
9: Yes!
11: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
3: Ang Sunzone Gold, yes. May ara sa mangustin.
11: Mm-hmm.
3: Nga may ara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag-insinik, ang papatamis niya is stevia.
11: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
2: Premium D3 Coffee Mix.
11: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sang aton nga Santon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
1: The secret of health.
3: Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
11: yes,
3: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
9: Yes, to help.
11: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
1: The secret of health.
5: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Responsibly.
6: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

Ay, balik kita mga katropa raton nga oras alas 8:54 na sa agahon. Kaya nga porsyon is hatod katon da Itbision X Plus Soft Gel Capsule. Kinanga naton dipinsa daton sa mata para manami permira aton nga pananawan, no? Kasi ro Vision X Plus Soft Gel Capsule may lutein plus beta carotene plus vitamin E siyasantina. No, ro mga benepisyo kara kung adlaw-adlaw nagainom kita ita Vision X Plus Soft Gel Capsule. Raya hay isang ka herbal eye care solution, no? Para proteksyonan ro aton karanga mata. Ginasuka na ro pagpanakit it mata sa paggamit it mga screen or mga computers ag mga gadget o cellphone. Adlaw-adlaw kita ron. Ginabuligan nga proteksyonan rong mga long-term vision issues nga para sa ulihi, hindi kita magkakatarata, magkatiridium. Kung adlaw-adlaw ka nag-inom kara it Vision X Plus Optical, makalikaw mga katrupa sa daya karang mga sakit sa mata. No, ginatawa na ta protection daton karang mata para adlaw-adlaw. Deserve naton, no? Rung mga nakikita naton ng mga manami, mga katrupa. So, Vision X Plus Soft Gel Capsule, Anarite Yes to Health Incorporated ng mga produkto ag mabakalras sa mga butika nationwide. Nasa Mercury Drug, no? Online, pwede ka mo karon ka order online. Now, sa aton makaroon nga pagprobadayon, may aton pakuntangara nga inog basyada nga report, pero hinaga aton na giga plaster kinyo. Ro, rayang sigidas ba nga rang pagpatigyon it manual load dropping it in GCP? Ha? So, sa social media, makikita naton hagos adlaw-adlaw nga may ginapagawa nga advisory makaroon ro kwan eh, ro in GCP, no? Kung bukon it yellow alert, naka red alert, ro Visayas grid, mga kapatid. Butang bagon, kung kugang ro supply, it kuryente, kung ikomparar sa demand, no? Or umabot imaw sa yellow alert or red alert, kasi pwede yun nga i-implement through manual load dropping nga ginatawag. In short, pwede nga temporary man lang da. Nga bawasan or putlon, supply kara ita kuryente sa pilang ka mga planta or grid it in GCP para malikawan nga bumagsak o maduga ro supply kuryente sa mabaho nga porsyon it Bisayas, mga katrupa. Now, Visayas malang pirmira. Rumay,

0: rumay red ag yellow alert nga ginatawag mga no? So, bukon man ra it pirmi hambang itin GCP. Nga nagapatigayon sanda it manual load dropping. Pero kun ara praskara iya sa aton sa Bisayas. So hagos adlaw-adlaw ta. Nagakaganabo. Raya is sinyalis na nga medyo kwan yun eh. Ro anang supply ro availability ta supply medyo kapos kugang. Ha? Agrong demanda sa grida mga katrupa. No? So kung mataas ro demand, halimbawa sa dahil sa matinding init, sabay-sabay abi karon nagagamit tanan eh. No? Kapimpa kon gabi tanan nga mga appliances ro negosyo. Nagainandar karon ro mga appliances mga katrupa sa sulit panimagay ag sandak ra mga negosyo. Now, kung may planta nga pumalya o transmission facility na bawasan man rong available nga kuryente nga gina-provide katon. So kung kugang man rong reserve, mas maisot rong buffer mga katrupa, it grid. Kung may una nga bigla nga nagka-provide. So kung yellow, a grid alert, turo status, kinahangan rong load dropping nga ginatawag mga katrupa. Para hindi maglala ro sito. Ah, that's why nga may yellow a grid alert permi ro in GCP. So sa baylo nga bumagsak ro bilog karang nga grid mga katropa temporaryo ron nga ginabawasan ro mga load sa lugar. Kita nyo may mga brand out sa ibang nga mga probinsya, ibang nga mga lugar. Buko man ita tanan gid pero pag presyo sa aton pag total blackout na ro probinsya ta may something utaron may problema utaron. Pero kung mga load dropping yang, may ibang nga mga banwa, brand out ah. Riba, hayag matana. Oh, doon ro plastada. Pero may explanation ka ron, mga katrupa, rong NGC. Nagay, basyada na. Okay, good morning, anay. Kay SB Antonina Borao na sa Madalag. Nag-monitor mga ron. Aristo na Timidad, good morning. Pasyaron ko nung kay John Navarosa, kay BT na Abay, Nahila, kay Aluna Nadura, kay Christy Verebera, kay Pilisa Alegria, kay Dot Tanra, Nail Gas, at si SB Anthony Napor, kay Jomar Natividad, Itigbawan Madalag. Miss Jorlyn Antonio, good morning man.
1: Good morning!
0: Nasa San Jose Occidental, Mindoro, good morning. Arlie Soko Galion, isang nga pag-propamante. Oy mga katropa, ginakuabos o ginatura sa aton makaroon nga pagpangalagad. Iba nga nga mga mainit-init nga mga topiko nga wala naton may istoryahan, inaga balikan taron sa ibang mga news and public affairs sa Ita XFM Kalibo. Bantay mga kamundo na sa programa karoon nga sir. Standby sa masunod nga programa, servisyong katropa with katropang Claire Tiada. Naging kabulig, naging kakbay sa aton makaroon nga pag-iliba. Sa technical side, kabulig naton katropang Cipril Kit Palmon. Iya sa aton karang XFM News Center, kabulig taman katrupang Mariani Tulip. Sakay ita o kakbay ta sa pagratsada, makaroon nga gahon si katrupang Clarity. At sakay patrol, katrupang Arier Colas, at katrupang Christian Villanueva. Sa ngagan, kuamon karang General Manager, katrupang Edwin Garin. Siyempre, kuamon karang Chief Executive Officer, Dr. Emilito Ol. Kuman si katrupang John Alinas. Salamat sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katrupa mo.
2: XFM. Mga katropa,

0: patapos ang pamimigay ng milyon ng MLUelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLUnario. From July 1 to September 30, 2026, all MLUelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLUelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
1: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Santol Blast Gold. Mas pinalakas.
3: Doon si Kayabyab ko. Nagkape ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take the pecos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong. Yung sa pako, yung bukol na maliit. Po, wala na. Bumalik na siya sa dati.
2: Santon Plus Gold.
4: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: XFM.
9: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium Day 3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanamigin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Sister Pain.
15: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Madasig lang mag padula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
8: XFM.
16: Mga katropa, XFM.

0: oras magatrapas sa XFM Kalibo Philippine Standard Time, 8 minutos makataliwan sa oras at alas 9 sa agahon.
1: Servisyong Katropa, maghahatid na mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Maja red një ga unë Luzon dhe Saja Smin dhe na unë. Maja red një ga unë për Robinqa i Taklanda. Banuat Kelibo, good morning. Welcome, welcome na welcome na karon sa të një pagaran kada pag pangalagad. Programa ang serbisyong katropa. Makaron kita nga dlawit Miyerkules sa Petsa 12 sa buwanit Agosto dagong 2026. And of course, sa gihapon makaiba ninyo katropang Clarity.
1: Exciting!
0: Happy, happy Wednesday, everyone! Midweek na naman kita, mga katropa. Katungana na naman kita at aton karanga Domingo. Angan-angan mo, pilang tuwagun lang, no? Minko, may galing-ling, unmat-ana.
1: Exciting!
0: Agar months na naman, mga katropa. Kadasigona. Kay man, angan-angan, third week na kita, mga katropa, sa buwan it Agosto. Angan-angan, konting kembot. Konting igod yun lang, bare months na, September na, mga katropa. At para bang mapapatanong ka na lang, no? 2025, ito na yon. Ay, 2026, gali.
1: Exciting!
0: 2026, ito na yon. Kadasig na, no, mga katropa, ruinad law. Butang bagon, madasig man kita mag... Kagugang, royo ni Dangani, karon roa, makaano rayon eh, mandiyan makasugubo itsang kiri. Although, tanan kita no, kagugang, gaagtugid kita una, unagid roa ato niya diretsyo. Pero thinking, we are getting older mga katropa, aga, wa kita nagapabata. Ay, min ko makasubo sa ruyo niya part 8 pagpangabuhi. Siyempre, kung nagkakaguhang ay abunday ni moron niya mga factors niya mabatsyagan kita. So, mga katropa ay sa kadasigonit inadlaw, siyempre, dapat ay nagaano man kita, nakakasunod man o aton niya ikayong ngawas. Doon yung daro importante karoin. Sa kadasigonit inadlaw, sa kadasigonit tempo, ay dapat nakaka-cope up man. Raton karon niya, especially atong kagawasan. Nagod niya, hindi man kita maaiwanan, no? Sa kadasig, it mga nagakinatabo. Ay, base baga kita lang man, dahil numapadasig.
1: Exciting!
0: So, dapat, pabaskugon man natin, raton niya, immune system, raton niya, ikaayong ngawas, para maka, di ba ga, maka-arangkada man kita, makasabay kita sa kadasigon, it, panyempo sa kadasigunit mga kaganapan. Ay kung mahina, maguya kita karon mga katropa. Ay budlayan kita makasabay ron sa mga kaganapan, no? Sa adlaw-adlaw. So dapat ay mabasko gidro aton karon niya kagawas-gawasan. Rato niya mga tuhod, padayon niya pabaskugon. Sa iman natin kung nagkaguwang kita, nagadugang rato niya edad. Kung ako hindi natin maalagaan, raton karon niya ikayong nga, wasi gaban, may mga pagabatsagon gita. Gaban, may mga pagkirot-kirot gita. Sa aton karon niya mga tuhod, kasu-kasuan, ag mga likod, no? Mga katropa. So, dapat, ay, syempre, unagin kita gaagto karon si pabi kita maagto, di ba ka? Ag swerte gita natin noon kung makaabot kita sa, grabe yung gita niya edad, no? Ano yun yung, kumbaga mahamba na ito mga katropa nga, kumbaga sapat na para kinyo, pero inyo ka, nga naging pagpangabuhi, sa anong edad, no, nga makaabot ka mo mga katropa, aga, bless gidrayan kita karon kung makaabot kita sa ruyon yung edad, kat mga kagugang gidang no, mga katropa, aga, syempre, para ma-meet, aga, maangko nato ron, maabot, kaya dapat mabasko gidro aton niya ikaayong awas, no? So, base baga sa kadasigot inadlaw, kadasigot tiyempo, ag hindi ninyo malagaan yung sarili, ay karon gidra yun, batsagon ninyo yung mga tuhod, karon mga katropa, di ba ga? So, dapat makipagsabayan man kita ah, sa madasig nga tiyempo, sa mga kaganapan, sa madasig nga inadlaw. Makagagasman ro aton karon nga ikaayong awas hindi na iiwan para hindi kita mag-oy-oy. Oy ha mga katropa, grabe man si katropang Clay porque midweek ko na ikababo matay mo nga hinambal.
1: Exciting!
0: Wala alam nga random realizations, random nga random pero dapat tawaan nato at importansya mga katropa. Kung matabi, minko nakakaligtaan nato na nagasali kita nga ay hinaga. Minko nagakampante kita gasali kita mabugtaw man hinaga ko lang ubrahon, hinaga ko lang umpisahan ng mga marundaya, di ba ga? ang bako ni mga katropa ka, tas sigunro mga nagakinatabo. Kada sigunro inadlaw ro tiyempo. Aga, makaroon man do life. Makaroon gidro aton niya, lifespan. We can never tell gira naman mga katropa kung hasahin uno man ro aton niya pagbugtaw sa pang-adlaw-adlaw. Diba ga? So, every day is a blessing. So, ro aton niya mga random realizations nga ron ay dapat tawaan ato at importansya. Especially sa aton ikaayong ngawas mga katropa. No? So, dapat ay, hindi kita magpinangkampanting, ay, naagal lang, ay, sa masunod lang nga bugan. Life is unpredictable, ag, life is short, mga katropa. So, we must give importance, gitana, every single day. Because every single day, every day nga nagabugtaw kita is a blessing, gitana, mga katropa. Ag, bukot tanan, sayod naton ron. Bukod ta na nakakaangkon it makaroon niya blessing nga makabugtaw every day. So every day dapat ay himuon man naton doon yung opportunity, especially sa mga may attitude wa. Nga be kind every day, no mga katropa. Be kind, live your life not to the fullest man niya. Life is short yun yan, don't make it shorter, di ba ga? So, minko ginabali na to, sangkiri yang, minko sangkiri yang do, live your life to the fullest. To the fullest siguro ro kasadyahan, pero ro mga activities nga makapatigay yun man it mas mag short yung mga kabuhi ay iba ron mga katropa, iba yan. Na, so, live your life to the fullest, like be kind always. Aga, spend more time with your family, love your family, mga baga, no, mga katropa. So, waman, mga random realizations nga ni Mako, na especially midweek na naman, ay, may ko feeling na ako, kanuugang nga to, lunes kita, mga nangan weekend, juman kita, di ba ga? Kada siguro, cycle mga katropa it aton niya inadlaw no feeling naton yes miko pa ulit pero kung tan-awon natot mayad kadasig ro inadlaw kadasig syempre sambilo karon sa factor kadasig ra indo aton niya pagkagurang aga life is unpredictable no so kailangan natin mga katropa nga maging good always, maging kind. Every day is a blessing nga ni dapat alagaan gid natin na aton man yung ikaayong nga sa atong sarili o aton yung pamilya, di ba ga? Kasugubo abe no mga katropa, mga gakinatabo, mga lately, mga, ano nga ni, mga sudden deaths, mga kasugubo gid na mga katropa, karon mo gid na rin mga intindihan ro life is short. Life is unpredictable. Hindi gida naton mahambaw ro kabuhi. Ro dagaganit kabuhi nga ni. Hindi gida kita magpakampante nga ay inaga lang ako mabawi. Ay inaga sa masunod nga bugan sa sunod lang nga semana ako mabawi kay makatumakara. Sa sunod lang ako mangayo kana itpasaylo na no? Karon baga. So, let's pray lang gid no mga katropa sa welfare manit kada isa especially sa ato nyo mga tag sa kapamilyaga sa ato nyo kaugalingon no? So sabi mo lang doon mga realizations naton mga katropa kapin nya bako ni nagakaguwangon kita tanan unagidro ato nyo diretso wait nagapabata siguro may ato nyo utok pwede magpabata pabalik sa bata pero ato nyo gawas gakaguwang gid mga katropa so nga ni always choose yourself
1: sabi exciting
0: choose your choose yourself mga katropa especially ro inyo nga health ha alagaan gid ro mga katropa of course invest gid sa ato nya ikaayong ngawa so happy midweek mga katropa naway bago ninyo ma-realize mga bagay-bagay bago ninyo ma-realize ro mga ikamayad especially sa inyong kaugalingon sa inyong pamilya ay, kung tabukon pat ulihi ro tanan so ngani sa imong pagbugtaw makaron magpasalamat kay nabugtaw ka ag maging kind nga klase tao, mga katropa. Ahimuon do, nagakaangay agbagay ah. Ay, Iwa kita kasay kung hasahin uno kita sa ibabaw't kalibutan. Ag haron git ang ani kada si Gonro inadlaw. Kita kasayod sa mga masunod niya mag kinatabo. So happy happy midweek ka. Sa uman, happy happy Wednesday everyone. Well, aniro ato na nga pagtamyaw. Rato man na nga pag-abi-abi. Rato niya pag-welcome sa mga katropa natin. Nga naka-monitor tutok na sa mga Transistor Radio FM Bonds. Naka-tune in na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5. Good morning! Happy happy Wednesday everyone! May mga katropa, magwa sa inyo karon yung mga radyo. Abi mag-monitor tutok man sa inyo karon yung mga Facebook, no? Sa aton nga Facebook live streaming, live na live kita sa amon karon nga official Facebook page XFM Kalibo 96.5. mga katropa, i-power share so aton karon nga live kay Mandia More the Merrier. Mas marami tayong nagsasama-sama, mas masaya mga katropa. So i-power share aton nga live. At the same time, i-like and follow XFM Kalibo 96.5 sa para sa mga bag-o, updated, mga mainit, mga balitaan, mga nagakinatabo. Yes, ito niya, Banwat Kalibo, Provincia Taclan, Pungsod, Pilipinas, at Bilog na Kalibutan. Diyan kita sa legit Marites.
1: Okay.
0: Hindi lang Marites. May mga basihan aron mga katropa. So, uso ninyo, reliable source. Iyaka mo sa XFM Kalibo 96.5. Well, good morning, Dani. Sa ato niyo mga mamang chauffeur. Sa ato niyo mga driver, sweet lovers out there. Nagataris-taris na. Iyaka lang sa ato niyo, Banwat Kalibo, Provincia Taclan. Sa ato niyo mga PUV, PUJ, tricycle drivers out there. Good morning, mga katropa. Happy, happy Wednesday. Start your day with a grateful heart, mga katropa. Magpasalamat gid permi sa Ginoo sa pagbugtaw ninyo makaron niya adlaw, okay? May mga katropa bikita nga pagbugtaw ay cellphone niya agi kunti na stress agi imaw. Ay nag-inugtas agi pagbugtaw pagkat ana-anay nagaburingot chut aray tsura. Ay dapat abi mga katropa sa pagbugtaw mo pag sa pugmudlat mo. Thank you Lord. Pasalamat kay agi. Ay ro iba ba mi ko naanad niya sa pagbugtaw. Ay sita ko niya cellphone niya to ay scroll yagi. Kunde may nakita nga toxic friend, toxic post sa Facebook ni na stress kay agi agahon pagatana. So start your day mga katropa with a grateful heart, no? Bago ka magbuting-tingon at nano-nano. Ay ano gidro 1 minute, 'di ba? Madasig nga prayer o bilang ganyan ni 30 seconds, buta nato 30 seconds yung pagpasagamat. Maskin thank you Lord yung ganyan ni. Thank you Lord for this another day. O pilang segundo, abe to. Diba ga? So, aman malate ka gid sa imong pag-anawon kung magpasagamat ka, mag-pray ka at makadali. So, start your day always mga katropa with a grateful heart. Ay, cellphone nga ron. Hindi mag-scroll. After mo lang mag-pray, at least nakapasalamat ka sa Ginoo. Diba ga? For this another day. So sa mga katropa man nato, especially sa mga nasa field, may mga outdoor activities, oy ha, stay hydrated mga katropa. Ibaw tabi aton makaroon niya, panyempo, pagid nakakadugang man niya, mas maka-apekto ba ga sa aton niya, ikaayong awas, noro, grabe nga nga mga sudden change it ato niya tiyempo tuga man rin of course it climate change nga ni dapat stay hydrated everyone. Iba gidaro may bastante kita no nga supply tubig sa aton ikaayong ngawas sa harnabi ugan silak tas mahina pa rin mong immune system so magagapit ka gidaro sa pagagit mga nagkagain nga inya masakit mga katropa kami makaroon kaya ina magagumo na nangan grabe na naman ayun singkagit sila kita dlaming ko ginagulpi-gulpi man bagaro ato niya ngawas nga ron niya. Malisod man rin maka-cope up, makagagas nga ni, dapat, hindi na tulong pagpabayaan niya, mahina, gita nga makagagas sa mga paiba-ibang tiyempo, madasig nga, mga transition sa inyo karoon niya routine, bangod na niya ni, sa mga bigla, ano niya mga kaganapan, dapat mapasko gita na mga katawa, para inyo nga, ikaayong awas, okay? At sa bilog karoon, sa makabulig, is to have enough water sa aton karon nga ikaayong awas. Okay, so stay hydrated everyone. Bukot botang bagon ha nga stay hydrated ay okay lang maskin ano nga fluid. Ay ano, bawas siro iced coffee ha. bawas siro caffeine. Sige, awas mga katropa. Iced coffee, kape, diba ga? Soft drink, soda, mga energy drink. Ay, grabe kita ron mga katropa. Grabe kita ron, anak, karon yung epekto sa aton ikaayong ngawa. So, dapat more on ano gihapon kita. Water, mga katropa. Tipid yon, mas barato yun, may una paning libre, mas healthy pa, diba ga? So, drink your water, katropa. Iba yun, iba ro sugpon kung iba ro ato niya hambagon, diba ga? Iba ta tong persona ro ga hambag, kasi anak karon niya trademark nga ron, anak karon niya iconic intro. So, good morning, kita mananay, sa mga katropa natin sa Maykalibo Public Market. Sa Maykalibo Shopping Center, Kutubit Magaputi, tato niya pagpangalagad, pag-ililiba sa Isla It, Borac, may mainland, Malais, 1st and 2nd District. Itato niya probinsya Taklan, mga kagapit ka probinsyahanan, na Kabilugan, Western, Visayas. Good morning! Mayong aga, may red niya gahon, everyone. Happy, happy monitoring, gidaan naman. Sa mga katropa natin yung overseas Filipino workers akong OFW, sa mga kapatid kalibutan, ano man yung oras sa inyo karoon yung mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, everyone. We download na ha, XFM Radio Mobile Application. Well, good morning naman anay sa mga katropa natin. Nga nakatutok online. Pupasensyahin ninyo rin ako niya limog ha, mga katropa. Nagagagas man ron sa kada sigo transition it life. At least hindi naiiwan, at least may boses gihapon, di ba ga? Aga, makaibahan ko gapon nga mo everyday. Pero, pupasinsyahi ang anay. Well, good morning, kita anay, ha? Kay Sir J.R. Arante. Nag-monitor, kita anay ron, nasanda itabilog nga Yorme Juris Sucro Production Team. Well, good morning, Sir J.R. Ag sa mga katropa natin out there, mga mahugod, mga masaligan, nga mga team, nga bilog na team ni Yorme, ni Mayor Jury Socorro. Of course, syempre si Pabisanda Magmana, kanyo Pabisanda ma-inspire. Syempre sa mga buligon, mahugod ang masaligan naton niya alkalde, Kalibo Mayor Jury Socorro. So good morning, good Anna ha. Saan ang biyahin nyo ngayon, Sir JR? Sino rin masunod niya pag-abuligan? So, suki man naton si Sir JR ngayon na sa aton niya nga programa. Syempre, mga serbisyo, mga pagbuligan, mga pagbulig ni Mayor ay aton kita permiro niya ginao istoryahan with Sir JR Arante. So keep safe ha, Sir JR, ag sa inyo karon niya bilog nga team, magdahan sa mga masunod pag ninyo nga projects. So good morning manay, kada pang Huawei season on across again then Hamindan Capiz. Naka-monitor gid ana sa aton karon niya pagpangalagad. And of course, good morning, mga kikirapang Dang Villanueva. Happy, happy monitoring. Nakaroon sa banga, the beautiful. Tayo Poldo Martinez Jr., good morning. Sali putos naman siya, kahit katropang. Aljun Dirilo Navarro, hello, my only one lods, good morning. Good morning, kikirapang Aljun. Sa mga katropa natin sa Ruel and Junior Barbershop. Una sa Poblacion Banga, good morning. Kikirapang TJ, Noynoy Tanlog Solidad. From San Francisco, California, good day. Magandang araw po, ha? Karapang TJ, Noynoy Igtanlok Solidad. Karapang Ariston, good morning. Kay katropang Rosalia Limpina Hill, at Cleo Telde Natividad, at ng Christy Bereber, at Marilo Nalayog Piano, at ng Sandra Domingo, at kay Naididing Nabiong, at kay Mami Janet Kimpo. Good morning, everyone. Of course, karapang Ariston Natividad, na karoon sa Banwat Madalag. Happy, happy monitoring, everyone. Kay karapang Philips. Kay katropang Filiba Vicente Pamatian, good morning. Happy, happy monitoring. Of course, kay katropang Vin Melvin Clavel Bartulo. Good morning, katropang Clepper. Shoutout man kay Lizelle Bartulo. Yes, sa guwa, nag-pinamati it radio kay Ibansi, katropang Donna Beth Delgado habang nag-istorya iya sa Mabilonyo, Washington. Good morning, ha? Happy, happy monitoring. Gidaan sa mga katropa natin sa Mabilonyo, Washington. Good morning man kay katropang Arla Soko Galion. And of course, dugang lang man ni katropang Ariston, si kay katropang Aljo Navarosa, Arnel Alegria, aga Oyos na Elgas, ag Bonda Family, ag Jemmy Naldoza, ag SK Kagawad, kay John Paul Naldoza of Tigbawan, Madalag Aklan. Good morning, Dana, ha? Sa mga suki naton sa Tigbawan, Madalag. Kay katropang Michael John, my by Paulino. Good morning, Ma'am Claire. Ano pa kunuin yung nahugat ni Aljun? Este, ano pa kunuin nahugat hamba ni Aljun? Siya na lang. Wow!
1: Exciting.
0: Sana all siya na lang. Ikaw na ba si Mr. Right? Ikaw na ba si Mr. Right na hinihintay ng aking puso?
1: Exciting!
0: Charot ha? Good morning, Dana. Baby, magbugog. Ani ka muna mag... tabas anit mga mahaba nga buhok una tabason ro dapat tabason.
1: Exciting.
0: Good morning Idana sa Ruelan Junior Barber Shop nasa Poblacion Banga. Good morning everyone. Oi kay karabang April Joyce Alan Sagay, good morning from Hong Kong. Naga monitor gid ana ha. So kay gid ana na fresh from Hong Kong with love. Karabang April Joyce Alan Sagay. Kay katropang Jojo Sapiko Agudes. Good morning, guwapang katropang Clever. Shoutout man kami inyo sa Aya Shubang. Always nakakatropa. Salamat. Thank you. Kay karabang Jojo Ag sa mga katropa nato sa Aya Shubang. Good morning, everyone. Auntie Weng, Auntie Rowena Beltran La Chica. Good morning. Una ko lang sa Banwa Itno Man siya. Good morning man ha. Kay Pre Junior, Pre Nene Ag, Aljun Dario Navarro nga permigid ga abang kimo. Thank you, gid ana katropang Michael John Paulino. Ay, gina nga pag-monitor kinyo una, ah. See you around. Wow, see you around.
1: Exciting!
0: Kaya ka, tropang Arnold Altivo. Magandang umaga po pala sa'yo, my lovely princess, mahal ko, air. Absolutely gorgeous. Thank you so much. And, yes, I miss you more, karapang Arnold. I miss you every day sa ako niya mga solid katropa una. Fresh from Corona del City. Thank you, karapang Arnold Altivo, karapang Jory Jorpo. Good morning, my dear breakfast na nakita with sinabawang bangus itlog with ampalaya. Fried rice, yummy, my dear. Nabusog ako sana all. Padaghi man nabiyo kaya karapang Jory. Medyo ka namin fried rice with egg.
1: Exciting!
0: Pogit, ana ha. Sana all tayo busog, ah. Yummy! Full na si tummy ni karapang Jory. Huwag mo nang galawin yung hair mo. Okay na yung ayos, lovely Princess Mal Claire. Wala naman, ah. Okay naman, karapang Arnold. Ano lang, ginaapok abit hangin, yan ay ginaayos-ayos na ito. Kailangan na itong ayusin, ay basi maapok kita sa nga tao.
1: Exciting!
0: Charot! Ganyan palagi, masaya, be positive lang palagi, my lovely princess. Thank you, karapang Arnold. My dear, don't be sorry about your voice. Because your voice is very smooth. Napakaganda nga ng boses mo. Sarap pakinggan. Magaan sa pakiramdam para mo akong hinahatak papunta sa mundo mo. Okay, karapang Jory. Thank you, karapang Jory. Si karapang Jory, kada primero sang bilog. Si nagkapaboost sa ako niya confidence. Thank you, gita na perme sa pag... sa mga manami nga pamisaga katropang Jory, sana hindi ka magsawa. Katulad niya, ang dali niyang magsawa.
1: Exciting!
0: Good morning, ha, sa mga katropan natin sa barangay Tabao Bang. Nag-apropamatikin sa ato niya pag pangalagad, pag ililiba, makaranya adlaw, it miyerkules. Uy, mga katropan, sa mga late tuners out there sa uman, ha. Live na live, ratan karon niya pagpangalagad pag ililiba sa manyo official Facebook page XFM Kalibo 96.5. So magwas sa inyo nga mga radyo, magmonitor gid mga katropa sa aton niya Facebook live. Agud niya mas manami gid ro aton karon niya pag ililiba, makaron niya agahon, makaron niya adlaw it miyerkules. And of course mga katropa, 33 minutos mga kataliwan sa oras alas 9 sa agahon nagraya ning portion hatod ka ito ni Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, ako nga ni start your day with a grateful heart. At the same time, start your day with the right cup of coffee. Iyagi kita sa healthy nga klase it kape. Mga katropa, parang mas makabulig nga, mas mapahealthy ro aton karon nga ikaayong ngawas. Iya kita sa kape nga nag-aamlig para sa aton nga ikaayong ngawas. My care sa ikaayong ngawas. Mga katropa, para si Anton Gold Coffee Mix, sige na pabasko gidro aton ka nga resistance. Walang halong mga MME ha, mga katropa. tanan rahay legit ma abuotar makapamatuod tested and proven nya white side effects mga katropa bangod sa anang mga purong natural nya sangkap mga katropa Rosenton Gold Coffee Mix ay may santo ano malunggay spirulina garlic mga natural nya sangkap nga makabulig contrast nagkagain nya nya bagatian may glutathione collagen para sa makinis ag manami nga panit mga katropa dapat productive kita everyday sa kada sigunit inadlaw sa kada sigunit mga nagakinatago sa kada sigunit transition it aton nya life it aton nya routine everyday dapat ay mabasko gid aton nya ikayong ngawas ag productive gid kita mga katropa malisod makagagas sa madasig nga nagakinatabo kung maguya kita mga katropa kung lutang kumingkus sabaw kita mga katropa pero with Santon Gold Coffee Mix mabuligan gid kita karanana mga katropa nga maging productive every day sa bilog nga adlaw. Bangod ra mga katropa, sana nga mga puro natural nga sangkap. Sa may mga diabetes ha, sa may mga mataas nga sugar level, alpang mahilig magkape agwat ana ilat mapait nga kape iya na kamo sa Santon Gold Coffee Mix bangod raya hay may natural nga pangpatamis sweetened by stevia. So ngani worry no more sa mga katropa naton nga may mga diabetes, may mga ginamonitor nga sugar level sa mga katropa naton. Nga bukod nyo tat mahilig sa matamis nga kape. Santon Gold Coffee Mix produkto Yes to Health Incorporated. Available sa tanan nga mga branches at Mercury Drug Stores nationwide, of course, sa mga butika pagid sa inyong mga lugar. Pwede man ninyo nga ma-order sa Shopee and TikTok Shop. Mga katropa, Santon Gold Coffee Mix. Nagkape kago, nagnami parugawas, ag nagwapa ka pa. Ang mga katropa, haros sa Shea, it's Santon Gold Coffee Mix. Ayaw ninyo pagpilakan. Bangod sa pwede ninyo niya magamit as your raffle entry sa nagapadayon nato niya si Anton and XFM. Libo-libong papremyo, di ba ga? Legit, walang tapon. Makabulig yun sa ato niya, ikayong awas, makabulig pagid nga makaangkon kita chance nga magdaog. 3,000 pesos every week. So every Friday, ro, aton ka nga weekly draw, mga katropa. Aga 3,000 pesos, ro. Mabuo karon it ato niya lucky winner and of course more than 100,000 pesos in prizes para man sa grand draw. Mga katropa mag-o sa Santon Blast Gold Coffee Mix, pwede man niya magamit as entry ro sang ka blister o kung sang ka banig. Itraya ka nga Santon Plus Gold Herbal Capsule, sang ka blister o kung sang ka banig manit premium D3 soft gel capsule, sang ka blister o kung sang ka banig manit serbo, dietary herbal supplement for men. Mga katropa, isuot dyan mo sa sang ka sobre, rin nyo ka nga proof of purchase, isuot rin mong pangangan address, isuot kung ano nga proof of purchase o kung produkto, rin mong ginggamit contact number at permahan. Ihugog ng mga entries sa mga drop boxes. Yes, sa ato niya istasyon sa J.S. Bertrud, Barangay Tigayon, Kalibo. At the same time, may ato man karoon niya drop boxes sa may Pharmacia Gomez, sa may Kalibo Shopping Center. And every Friday, 9 a.m. ro pick up time. May ato man niya drop boxes sa may Ruel and Junior Barbershop sa Poblacion Banga. And every Thursday, 12 noon ro pick up time. Mga katropa, ano pa rin yung ginahugat? Be healthy and get a chance to win big prizes sa nagapadayon natin niya Santon and XFM libo-libong papremyo. 36 minutos, mga daliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Oh yeah, happy fiesta gida. Advance happy fiesta sa Balaktasan Madalag Aklan. Kay katropang Mayra Nilyaska, J. Marie na Lupa, ano lang, Boromio, Nagamos, Rambunay, at John Michael Nilyaska. Advance happy fiesta ha, sa Balaktasan. Madala, good morning, Gidana. Una, kinyo tanan. Well, mga katropa, sa ito niya pagpropaday sa ito karanga pagpangalagad. Raya Karaha, ba, may insidente. May ginausoy roaton kara mga katropa nga ginausoy ro mga otoridad raya kara nga sangka babayi nga may 50 counts kaso nga 50 counts of qualified theft abaw ag ginapahayag ah sang bilog sa ana kara nga modus love scam or romance ka mga katropa. Both hambagon, paiibigin ka lang niya kapalit ang pera. No? So, may nabiktimay mo kara mga katropa nga, baugin na pahayag tangani, pina-in-love, pina-fall, pinirahan at wala na, iniwan na lang na parang wala. So mag-andam ka mo mga katropa sa raya karang ginatawag na love scam. Ah, kapin online, through online, ay nako mga katropa, kaabo, kinasandao na ron. Hindi ka mo magsaligyagi sa too good to be true, perfect profile picture. Usot ang makaroon do AI, mga katropa. Wakating kasayod, yung sinuugin man rumi natood niya tao sa likod, ituloy niya profile picture. At syempre, di ba gamatik ron, niya bago kita ma-fall sa sangka tao, ginakilaga anay naton. Bago kita gid magsalig. May mga marupok, abi kita nga mga friend, no? May mga marupok kita nga katropa. Madali ma-fall. Ay, masyado nga mapinalanggaon. What magain is sa pagiging mapinalanggaon? Ay, manami, gidaro niya trait itla si tao. Pero, maging maagam sa gihapon, mga katropa. Kumbaga, sa ginatawag nga ipagsabay, daya rin manaming ipagsabay. Anay ba ka? Maging two-timer kita sa part niya. Ipagsabay mo ang puso at isip. Grabe, gidana. Doon do part niya, ginasuportahan nato nung mag two-time ka, maging mag-multitask ka. Hindi pwede isa lang, dapat dalawa. Siyempre, sa part it, pagiging maagam, nga ginasunod gyapon nato, ginapinuinog gyapon nato, ginagamit gyapon nato no ato niya isip. At the same time, no atong puso. Diba ka? Agsambilog ito dapat abir mga katropa, ha? Sa mandatory. Sa process, ipagpalangga, do, get to know each other. Bago ka magsalig, it husto. To the point nga, pwede ka won nga, mahamba muta baga nga, ay, masaligan na ra. Pero sa kalisod, makaroon makatrapat ka buhi, especially online. Ang dami talagang manloloko, Diyos ko. Hindi na talaga sila nabuhay ng patas. What tagit sa na nagapangabuhi it patas? May mga individual tagihapon niya. Easy money, kabaylo it, may matapakan, may masakitan, may maloko nga tao. Diba ga? Grabit ang mga katraparo online. Grabit anaro AI. Ay. Pwede mo nga nipang utanon sa AI? Ito bang conversation na to? Eh, pwedeng, di ba ga? Pwedeng, pwedeng masaligan? Bukon ay hanara ita, hagang bagon, itsang ka scammer? Through love scam? Di ba ga? So, maging ma-abdik kita mga katropa? Wag puro puso. Bawa may diin. Wag puro puso mga katropa. So, do you know mga katropa, dayat ang arahay buko niya tarait. Simple nga, love scam. Hay sam, imot, hay sambilog, temo sa nabiktima, it's a kabuabong nabiktima, taray karang babayi. Agwa kita kasayod kung ano man droana nga modus sa ibang nga rang nabiktima na na. Pero sambilog sa anang nga modus, anang nga rang nabiktima, ngayaki, is love scam. Ag-legit kita mga katropa, hasta makaroon sa digitalized world, modernized economy, sa pagka-modernization at mga bagay-bagay naton sa palibot, high-tech one. Abuon yung mga awareness program, abuon yung mga panawagan, remind, contra love scam, at as in mga katropa, may nabibiktima gihapon. No? Ag may mga maabtik kid agabi nga ra nga scammer, mayad gidagid. Mayad gidagid sanda magmanipula itawo mga katropa, ro indo kagadlok. Ro manipula ka mga katropa saga nga tawo. Gaumuhay part to it anang pagpalangga, galigi na manipula ka o tingnan na to the point nga, imaula ta na susunod. Aga, imo man niya, minko naging mindset mo lang man ay, hay palangga ako imaw, wamat maduga kung sundun ko imaw. Hay palangga ako imabuligan ko imaw. Because, love is pagbuligan. Yes, love is pagbuligan, pero, diba, may balik dapat. Hindi ikaw lang ang magbibigay ng magbibigay. Dapat may ginakabi ka man. So mga katropa, abo nga mga sinyalis eh, nga dali mo man yan ni masayran kong love scam. Ayaw ang paghugata nga mabiktima ka it. Kwarta. Ayaw ang paghugata nga mabiktima ka ano, di karon niya butang. Ag, mga katropa, to be honest, ako magtanaw sa love scam nga ra. Do kwarta, pwede mo pa makita eh. Do kwarta, posible, pwede pa kabalik. Pero sambilog karon sa mga grabe nga nadagasa sa biktima, trauma. Reinvestment it feelings. Investment it time. Pag-invest ni mo it, syempre pinalangga mo, nahulog ka. Imo nga mga plano gut ah. May mga plano ka uting sa mga masunod nga hitabo. Kasi palangga mo eh, di ba ga? Makalangin mat akong palangga na to tao. We have plans. We have future plans. Di ba ga? Or else kung ikaw rotawo nga hindi date to marry. Higya-higya lang. Di ba ga? May mga makaroon mata eh. Pero kagabanan gid ana, kaping kung palangga gid ana dar tawo. Una gid daro thought nga ruplano nga to settle. Agsambilog rin sa investment nga grabit sakit sa biktima. Rukaabo-abo ni mong na-invest nga feelings, emotion. Nga kabudlay i-heal, kabudlay nga maibalik sa dati, nga waot sakit, nga waot trauma. Makuha ni Rukwarta, pwede mo pa rin kitaon sa ibang bagay eh. Pero di ba, sa legal ha. Pwede posible pang magbalik mo eh. Pero literal niya, emotional damage. Malisod. Emotion. Imo nga mental health. Grabe. Do yun do pinakagrabe nga madagasa it suspect sa sangka biktima. So mga katropa, do yun do pwede na ito ginahamba, wag puro puso. Kamuapot ang manuglokos palibot. Especially online. Ay, grabe ito mga katropa. Tanan niya modus makaskam ang sana sudlot ananda ron. Maski mag in fairness matawaw in fairness. No mga loves ka mabingera, no scammer nag-invest man imaw it time. May una nga sangbugan ka na nga giinistorya ta kamo sa chat. Pero syempre, you'll never know pilang bilog ka mo. You'll never know kung pila ka muro ng kabaton it. Good morning love. Nakakaon ka gun love. O, di ba ga? Send to many, gali. So, do yun ro mga tao nga waga pangabuit in tsakto. Mga tao nga waga pangabuit patas. Send emot picture kay mo. Kabo-abo man gali ka mong ging update na na. Kabo-abo man gali ka mong ging senda na nat picture. Send to many. Do yun do mga ano it loves come. Siyempre, mas marami. Mas mabawro chance nga maabong mabiktima, grabe ba? The more entries nga niya ay the more chances of winning, ba grabe ba? Ki matana raya ka nang yaki. Nga nabiktima it loves come. Ag, imagine ah, 50 counts of qualified theft. Ibig sabihin, butang bawon mga katropa, mayad gid ah. Mayad gid man loko raya ka nga babayi. Ag makaron ginauswit e mura mga katropa at otoridad ang minkumay padya sa anak karanga uho. May reward sa makaturo kung si Inraya karanga babayi. So mga katropa sa tanyo pagpangalagad pag ililiba ha. Uistoryahan pagid naton. Ano ro mga senyales? Paano naton mahambal? Paano naton ma-identify nga oh my gosh. Loves kamot ara. Paano ro atake it pag uistorya kay mo it suspect? Siyempre, sa bilog karon, too good to be true. Do yun pero, ano, pinaka tatak it scam. Ano man doon yung modus, ro mga too good to be true. Kung sa love scam, baw, ro too good to be true ng mga profile, ag-aura. Tapos ay, mga grabe, gulpi nga, in love with Akimo. Di ba ga? So, di karon nga part ay maging judgmental ka, katropa, para man nga hindi ka ma dagasa, especially ro imo nga feelings, ang hindi ka makangkot emotional damage. So, ato na mga katropa, mga pag-awis, suryahan, pag-eda, mga sinyales, paano nato masairan nga? Love scam mo'n gali. O kung gina-love scam ka won, itimo nga ka-istorya. 49 minutos, mga taliwan sa oras, italas 9 sa agahon. Huwag mga katropa, magkapanumbali kita. Kaya, magpinaka mga reminders, kindly stand by.

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ko si Tari D. Salem Itmubo Kalibu Aklan nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rinilito Oy sa aton niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani kamuman mag-intra man sa Santon kag XFM Kalibu libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: sa mga katropa sa XFM Calibo Philippine Standard Time, 55 minutos. Mga katalimon sa oras, it's alas 9 sa agahon. Uy, sa itong karoon niyo pagpuropadayon, dali agad na ipasahon na ito. Ayun, rumang mga katropa na ito nakatutok online. Trabang Rene Rosgal from Hong Kong, good morning. Kikarapang Ada, good morning. Katropang Claire, good morning. It's Anna Haas, ito niyo baby girl. Si Karapang Ada Gonzalez, good morning. Kamusta man? Kamusta ro aton karon niya mga katropang OJTs? Mga naging karapang OJTs sa XFM Kalibo, ha? So, good morning. It's keep safe always. Magtuon it mayada. Ag see you around, no? Sa field o kon sa craft. Inyo man karon niya pagpilion. Ano, i-push para pagiging media practitioner.
1: Exciting!
0: I-push, pag mag-ilibarayon kita as colleagues sundayon. So, good morning, Ana, sa mga katropa nato, ano, sa ASU mga, sa mga com arts students. Good morning. Kay Auntie Andrea, good morning sa Marsha's Variety Store sa Poblacion Madalag Public Market. Na market day makaraya sa Poblacion. Happy Wednesday, everyone. God bless. Shout out man karabang Claire to family na Byron Nieves sa Ilog sa Gabangahan. Madalaga Klanoy. Good morning, Gidana, sa mga katropa nato sa bilog nga Nieves sa Ilog na Byron family. Thank you, Gidana, kay Auntie Andrea. Kay Kape Boy, hey nako! Haloko ka man guru ay wata ka mugatugat kay Kape Boy Patani kung magpalangga o halong politika. Pat auhag kami ni Jury Jeronimo Retiro ag Meg Joseph. Tama, wag puro puso, magtambo ka man.
1: Exciting!
0: O ya, habi ka kung to. Tama ba? Kumatay, manami man magtambo kaysa magpuso. Buti pa ang saging, may puso. Kagad ako peboy, ang ginagulpi-gulpi mo kita ako sa imo nga mga komentaryo eh. Nami sa kasag pasayan ang saluyot nga may okra. Tama man. Sige, wag puro puso, magtambo ka rin.
1: Exciting!
0: Karamang yama sangya, good morning, yam yam. And of course, kay katropang Roberto Nanit, Ma'am Jamie Makali Raz, ag si Yaya Elizabeth Nanit, Evangeline Alduza, ag Mahela Sheen, Natividad Florendo of Tigbawan Madalag. Uy, good morning ha sa mga katropa natin sa Tigbawan Madalag Clan. Mga solid katropa natin, especially si karapang Aristo Natividad, very gorgeous. Yan si karapang Aristo. Ayun. Ano pag yun? Ay, kahabaw. Tagalikabok ko. Tinggaling komentaryo. Yeah, karabang Jory. Sa among barangay doon, my dear, sa Balagtasan. Yes. Itaw, imanay na ko kung may inyo na nga hinagang.
1: Exciting!
0: Ay, wasi hinagang kami niya sa stasyon. Ay, manami, masamitan, manaman ninyong handa sa Balagtasan, karabang Jory. Nadali na ako niyan dati, my dear, na love scam ako. Dati, mga 10K yata ang nakuha sa akin. Hindi ko kasi alam ang gusto. Hindi ko kasi alam ang gusto ko lang kasi dati masarap ma-in love. Ruin gid ang ani hamba ko ani mga katropa. What magain sa maging mapinalanggaon ay good treat gid aron. Manami gid aron yung ugalit sang katawo. Ag manami gid matabi ma-in love. There's no such thing mga wait manami sa pagiging in love, di pa ga? Tanan manami

skin ko masakit ay manami man Japon. Diba, karo bang jury, ruyon do sakit nga, nahihil bangod sa pagpalangga. Pero, doon gid angani, maging mapagmatsyag git ak Japon kita. Na wag puro puso. Tama ka, marupok talaga ako noong single dad pa ako. Pero naging lesson na yun sa akin, dapat maging mapagmatsyag na talaga. Yes, katropang jury. Kung amatabi, may mga katropa kita nga, bangod sa kabuhayon niya single, feeling nanday nag-iisagahanan sanda, feeling nanday lonely sanda sa pagiging single. Kung amatay, madali dahin sanda nga ma-fall kung may opportunity won nga ma-in love it uman, may kahigayunan yun, kahigayunan niya, ma-in love it uman. So, dun yan yung ginaham. Saludo, gita aman, abi kita sa mga tao nga, uwa na to trauma, uwa na hadlok magpalanggay uman, apisar nga grabe ng inagyan dati. No? Pero dapat, this time, maging mapagmatsyag, ag lesson learned, o mga na-experience dati, ag i-apply sa makaroon nga current situation nimo, di ba ga? Okay na to rin yung magpalangga ito man, pero haba ko nga ni, may bagong kaon. Di ba? May bagong kaon niya, bagong kasayuran. Ag mas ma-handle mo, bukod man dot love scam, kung bukod dot love scam, at least ma-handle yun may adyon rin yung inyong relasyon. At mas manami ron niya, madali mo matumod kung love scam, dahil nga ni, bit-bit mo, bagon mo ro mga lesson learned nimo from the past. Ah. So manami rin karabang jury nga, mapinalanggaon kasi gihapon makaroon, open ka gihapon ma-in love, pero with isip na hindi na lang puro puso, katropang jury. Very good, gita na si katropang jury. Karabang eno, Sergio de la Cruz nene, good morning, happy monitoring. Agroon mga katropa sa umana, mga tugid-tubitro nga profile ag aura, i-anugid ninyo ron, i-check per me, no? Ro, grabe yut ang medya model yut taimaw, umalay mo mata, model yut mataimaw, diba? Pero random nga, i-chat ka na na, diba ga? Wala ka mo't interaction, especially personal, tapos bigla tayo mag-chat ni mo't hi. I-stock gid aninyo mga katropa. Karon ninyo masayran kung base dummy account ron, ag bagong ubra ga, pinang-grab mo lang yung picture iba, or AI doon. Diba ga? Mga high status niya trabaho. No? So, doon inyo karon niya i-check. Ag sa mga loves ka, mataha, particular, masami ang ginagamit niya mga trabaho ay mga sanday, mga soldado nga naka-assign sa mga magayong lugar, gyera, mga magayo nga nga lugar, mga katropa, to the point niya, minko, may rason sanda, nga hindi kimo makapagkita personal. So, ruin permi karun do, i-check ninyo mga katropa. Ag madasig nga love bombing, madasig sanda maghambang, ay, na-inlove ito, okay mo, pilang adlaw, pagatangan ninyo nga chat ay, ano ta imaw ho, nagapahayag ko ta imaw nga, ay ikaw ta ako niyo soulmate, mga makaroin, mga tugod to bitruman niya, mga pag-confess, gulpihan, no? Mga katropag. Pero may mga palusot, aron niya ni ang bako nga, hindi ka mo magkita personal, o hindi mag-video call, di ba ga? So, gapan ka na may secret mission ni Mau Kimo. So, dapat inyo gitaron niya, tanaon man. Siyempre sa inyo nga, pag inistory at pilang Domingo, inadlaw, amat-amat yun. Nga nagasugod ro, topic ninyo sa kwarta, problema sa kwarta, na mga pautang, hay emergency, send Gcash, hay raya ang anay emergency, hasta sa nagambinaho, anang naging napinangayo, mga regalo, kapangit regalo, o kung mga pangakit sa investment, ay invest kita kara, pwede na ito magamit sa future naton, magpakasal kita, mga makaroon baga, ay hindi ka nagkakiligon, karon mga katropa ha? Tapi kung golpe-golpe, pilang adlaw, pang nagkamong Domingo, kamo di karon niya magka-istorya, tapos may mga topic o takamabot kwarta or mga future plans, sama ko nga ni, may mga future plans ka or na eh. Siyempre, kat naka-establish yung takamot feelings nga masaligan yung tanin nyo kada isa nga. Do yun, takaroon do. Karoon, dapat man iso yan do mga future plans, pero pilang Domingo pa lang. Waman ka mo nakita in person, waman ka mo nag-video call. Ay, tanawon kita ninyo rot mayad mga katropa. Aga, kapin makaroon na, grabe ro, online scam. Tanan, nga klase it modus anda karon niya pagasudlon makapanglukugang mga katropa. 3 minutos makataliwan sa oras it alas G.
Jeez, sa agahon. Oy mga katropa, Miyerkules yun, amat-amat na kamo di karot hugog sa mga panakahugog. Apang gusto nga makakabe, gusto mag-claim 85,000 pesos sa Biyernes, eh, basi ikaw won. Pero ato niya lucky winner sa ato niya second weekly draw, sa ato niya pagpadayon sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo 2026. Mga katropa, maumugamang magdaog sa Gold Eagle Beer sa Tansan Promo. Magagtulamang sa inyong suki nga baraka tinda or tindahan nagmagbakag it Gold Eagle Beer. Sang katansa ni 320 ml kung sang katansa man it Gold Eagle Beer, may raffle entry ka na. Isugod ro tansan sa short plain envelope pag sugatan it imo nga pangangan address, edad, mobile number ug pangangan it imo nga suki nga baraka o kung tindahan. Ihugro sobra sa mga drop boxes nga makitaan sa inyong paboritong baraka. Mas mabo nga mga entries. Of course, mas mabahuro chance nga magdaog. Kada Domingo, may sambilog kita nga lucky winner, it 5,000 pesos. Magkatropa, tandaan may ato nyo drop boxes sa may Gabriel Store sa may Sikimpo Street, Poblacion, Calibo. Malu Store, 19 Martyr Street, Poblacion, Calibo.

0: katropa ha, mago sa Gabriel Storm ang ato man niya sa Malu Storm. Sa 19 Martyr Street Poblacion, Caliboruel, ang Junior Barber Shop sa Poblacion, Banga, Aklan. And of course, pwede man kamo mismo magahuwog. Iasama mo niya istasyon sa Villa Criselda, J.S. Beto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Mga tropa, mag-chill na with Gold Eagle Beer. Ang makaangkon pag chance ang magdaog. Pero syempre, tandaan, always drink responsibly. 3 minuto sa matalimang sa oras, si Dallas G sa Gahon. Well, mga tropa, wanagin kita at oras sa tunya pag-ililiba, pag-pangalaga, makaroon niya Gahon, makaroon niya Adlaut Miyerkules. Uy ha, bantay man ninyo masunod niya programa. Kanamin ito niya drama, hagat kinyo it XFM Kalibo or Kabilugan XFM Network Philippines. Endless love. Ang mga katropa sa uman, tandaan gid ninyo, huwag agad maniwala sa mga salita. Maskin ano pa ron ka sweet, ka romantic, o kung man umanon ka pati-pati, tandaan perming nga ano mga katropa, madali mag-type maskin sino sa chat. Pero kung may natuod ro anak karon niya pagpalangga kimo, maskin ano man niya circumstantia, umulan, bumagyo, ano man ron ro sabgag, kung gusto may paraan ngani magapakipagkita gid imoron kimo, oh, di ba ga? Ano hamba kinyo ini lola ni Dora, wow, grabe no, all love days. Kung may natuod kang palangga tawo, tanan himuon na makita kang in person, anak nga so pag susuungin ang lahat na ano man doon yung challenges ag ruin gid mataro do eagerness man itawo kung gusto gid ana naro sang kabagay gagawat gagawayan ng paraan no. Pero kung hindi ka na oy kun ka na hindi mo magpakita kimo in person, hindi mo kimo makipagmeet sang bilog undon sa senyales it loves come so uman mga katropa, tandaan si maskin sino madali mag-type sa chat or sa text or sa call, madali mag-call. Pero, ruminatuon niya nagapalangka. Hay, tanan, paghimuon kimo, mga katropa, makitaan ka lang. Agwag yapunit makatumbas sa effort. It's ang katawong may natuon niya nagapalangka. So, ruin do aton karon ha nga. Word of the day. No face, no trust. So, mga katropa, thank you so much. Sa ito niya pag-ililiba, makaroon niya adlaw with Miyerkules. Naging kaibahan, kabulig man natin technical side, katropang Zipril Kit Palmon. Sa nga ganit, ito niya station manager, katropang Jen Allen Escal. Sa ito niya general manager, Sir Edwin Garing. So overall supervision, ito niya ever generous. Maluan mabuot niya chief executive officer, Dr. Rimilito Uy. Ako man si katropang Claire T. Ad. Nga nag-aayawan kinyo tanan, it made it niya gahon. Keep safe everyone, happy, happy Wednesday. Iyam ang sa programang Servisyong Katropa. It XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: XFM. Mga katropa,

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. At kung sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Mix, iba ka sa lahat. Tamang tapang, sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain. Gary, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang kasakit ang ako ni Kud.
8: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
4: XFM.
10: Mga katropa, X

0: Diyan na wong kong aging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko. Sa salo, maging buhat mo. Putigon ko. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Kasakit! Upang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaungtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay. Inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma. Nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad. Kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon. Amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay

0: Karon, sa pagsugod sa aton bag-ong sugilanon, tuloy sa aton programa, Endless Love sa Kasaysayan.
1: Napag-ibig sa kasing-kasing ko.

0: Okay, class. Ang inyong takdang aralin na ipasa sa Lunes ay isang tula tungkol sa inyong minamahal. Maring ito ay inyong tatay, nanay, kaibigan, kapatid, alagang aso, o kaya yung taong iniibig ninyo.
1: Ma'am, excuse me?
0: Yes, James?
1: Ma'am, bisan ng pag-ibig ay baklang umiibig sa lalaki?
0: Kahit tomboy pa sa babae, o kaya pag-ibig mo sa iyong game boy mo.
2: Taro, soko din palamig mo.
3: Ma'am, time na.
0: Okay, class dismiss. See you on Monday and be ready with your tula.
4: Yes, ma'am.
1: Yes, ma'am.

0: Jed, nakaibalo na ko kung sinong isulat mo sa tula mo sa Pilipino mo.
1: Sino?
0: Si Maris.
1: Huh? Ipos! Ari na kita sa atubang sa classroom nila, oh. Basi kong mabatian ka, oh. Ari na gani sila, oh. Hi, Maris!
2: Hi!
1: Hi, Violet!
2: Hi!
0: Hello, Violet!
2: Ilaw na sa guya mo. Hoy, ano ka man?
1: Ah, sige ha, mapakanti nanay kami. Ah, Mig, dali na.
0: Oo.
1: Grabe ka man, Mig, no? Magwanta mo ang kasuplada ni Violet. Ginapangaluyagan mo bala na siya?
0: Wala pa. Gina-text ko lang siya. Kaya ginatarayan niya ako kung gina-istorya ko siya sang personal.
1: Mayo ka pa gani. Matiksan mo si Violet.
0: Now,
1: nahuya ako abay kay Maris. Ano pa? Hindi ko siya bisan matext na lang.
0: Ha? Ambot mo si Lingon. Isa ka bulan ko nang nahatag sa imo ang cell number niya. Pero bisan makaisa, wala ka pa makatext sa iya?
1: Oh, Meg.
0: Grabe, galing ka turpe mo, Meg. Nga mo kasi naman. Kanugun sang hayat mo. Kagkagwapo man sa imo. Araw-araw nang wala ka kagigyas ang kaisog sa pagpahayag sa balatsyagon mo sa iya. Man, Meg, kung nagbaylo kita ay tsura kaglawas, hindi na siguro may sit sa tudlo kung mga nubya ko mo.
1: Abawa.
0: Ugaling, te. Wala ko yas ang maimo. E daw ginpanamkon ko ni nanay sa kalayan sang buot. E bisan ang pagtaas ko, nagkunol.
1: Amo na kaalam kay Lord Meg. Ano kay kapalikiro kakatama mo? Amoy na, nga wala ginbaylo ang itsura kaglawas naton.

kaya inap ako nagatubang dire sa computer ko. Tapang hindi ako makibalo magsugod sa assignment ko. Ang naong ni Maris ang wallpaper ko. Kay James nagalian ang picture niya ngayon eh. Ginsugo niya ang iyamanghon nga babae na magpakuha sa picture kaupon si

0: Maris, gamit ang cellphone sini. Kaginpasa man dahil ni James sa ako ng picture. Gagang gina-edit ko nga picture ni Maris. Amang ginhimo ko nga wallpaper. Kagula pa ako malipat. Tungod kay clear nga manghon ni James, kung nga nakilala ko sila ni Maris kag Violet.
1: Sabag yun pala sa manghod ko ngayon mo?
0: Si Claire? Nga man.
1: Nag-text na si Sako, no? Nabili niya ko nung iabalo niya kwarta. Nanikulang ang inubakal niya sa pagkaon.
0: Ati, nakatultol ka man sa classroom nila? Katuan na lang natun, eh.
1: Sige. Dali kami.

0: wala man din si Claire Meg.
1: Oh, Atok Leo. May nagadako nga babae sa lamisa sa tunga. Palapitan ko siya. Miss? Pwede ka pa ngayon isang pabor?
2: Ano, ina?
1: Wala. Kagwapa sa iya. Daw naigo isang pana ni Cupidong Heart ko ba? Miss? Pwede nga ihatag mo na lang ining kwarta sa manghod ko, palihog?
2: Sino nga manghod mo?
1: Si Claire Vargas. May klase pa, abi kami mo. Gani nga hindi ko na si maulat. Ario?
2: Abi?
1: Salamat, miss, ha?
2: Wala sang anuman. Ihatag ko ni tayong pag-abot niya. Bas, ikaw nag-CR lang siya.
3: Meg.
1: Ha? Ha?
3: Pamangkot-takon sinong ngalan niya.
1: Miss, sino ganing ngalan mo? Para nga matiks ko sa mangod ko kung kay sino ko ginbili ng kwarta.
2: Ako si Maris, ah. Kagang abyan ko.
4: Ay, wala ka gali nagwa?
2: Gintamad ako, ah. Ay, ho, gali. Siya naman si Violet, best friend ko.
1: Ginakalipay ko nga makilala ka mo. Ako gali si James. Kag siya naman si Greg, best friend ko man.

0: type mo si Maresay, no?
1: Bo, hindi ah.
0: Ate, nga naging sugo mo kung pamangkonton kung sino ngalan niya.
1: Para gani nga makaibalok ka kung sinong ginbilinan mo sang kwarta.
0: Kabuang gito sa imumig mo. Wala man sang malayan kung mataipan mo si Maris, ah. Kaya kagwapa gin man siya. Apang mas nagwapahan ko sa best friend niya ya. Siksip, ah. Kakita ka?
1: Sugod sa to. Masamay ko na ginapaminsar ang naong ni Maris. Kaghalos kada gabi, ginahandom ko nga makaupod siya. Okay ah. Tungod sa pangadura ko sa nakaligad, naging inspirado na ako sa pagsulat. Siguran ko ng pulaton ko ah. Yes! Yes!

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
0: Oo, oh, gali, diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: X.
4: X.
3: FM.
4: X. FM.

0: Ate, nakasulat ka na?
1: Medyo.
2: Okay. Greg Malyari, it's your turn now.
3: Go, Greg!
0: Lakat na sito nga, Mig. Ka-good luck.
1: Thanks.
2: Okay. Basahin mo na ang iyong isinulat.
1: Yes, ma'am. Maraming tao ang nagsasabing hindi may larawan ang pagmamahal. Maaring totoo yan, subalit naniniwala akong maaari mong ilarawan ang taong iyong minamahal at kung paano mo siya minamahal. Ang aking minamahal ay may ngiting nakakatunaw na kahit pinakamatigas na bakal. Ang kanyang titig ay tumatagos sa aking katauhan. Ang kanyang tinig ang isang himig na bumabalot sa aking puso. Ang kanyang kilos ay tila dampi ng bulak sa aking balat. Ang kanyang buong katauhan ay parang bituin na nagniningning sa kalangitan. Siya ay mabait, palakaibigan, matapat, at may mabuting kalooban. Ang pagmamahal ko sa kanya ay parang ningning na kailanman ay hindi magmamaliw. Ang aking hangarin sa kanya ang tapat. Wala anumang bahid katulad ng ulap na humalik sa araw. Sa kaibuturan ng aking puso'y pangalan niya ang nakaukit. Ang tibok ng aking puso ay pangalan niya ang sambit. Sana ang pag-ibig na ito ay hindi mabigo. Sana habang buhay kong makasama ang aking iniirog.
2: Ang galing mo! Mas swerte ang babae kang ginapakamahal mo, Greg. Ay, Tanya, ako na lang yung ginatumbo ni Greg ba?
4: Aba!
3: Tama na, sudlog kay Greg, kayo ho. Nagapalamula na siya nga daw, luto ang kamatis.

0: type ka ni Hana, ho?
1: Aba, kung matabo, surety kami.
0: Habak mo, ha?
1: Wala labot niya muse natun siya. Miss Fine Arts pagid siya.
0: Kulukat silaon pangadaan ng beauty. Panulo ko gani. Mas guwapa pa siya sa kay Maris mo. Ah, hindi na lang siya pangaliyagan mo.
1: Daw mapasabat mo gini siya dayon nga wala sang hasol.
2: Gusto ko na gani, dira, ha? Ginpa ko, yaano bala ko kainan sa classroom?
1: Nanong nga duso. Wala ka pa yamanan sa ako na, ho?
0: Oh, may... Sila ni Maris kagbayulit, ho? Nagpakanto sila diri sa ginapungkuan nato nga siya.
2: Hala. Hinalina, nagkuba-kuba ang dughan ko ba?
1: Hello, girls!
3: Hi!
1: Oh, mabantay man ka mo sa sarakyan? Anong sakyan ninyo?
3: Mapa-Central Market ako. Ako yung matabok lang, ah. Kay walking distance man ang halin sa eskwilaan ang dorm ko.
1: Ay, mapa-Central Market, si Greg. Upod na lang ka, Maris.
2: Ikaw, Yamig, sa din ka?
1: Idulong ko lang si Violeta.
3: Kag sinang siling sa imo nga idulong mo ko? May duwa kuya katiil. Makasarang kuya mang pauli ng isa hanon.
1: Ati, sige ka. Masibla kung mabungguan ka diraw. Hindi gani, ma-hold up ka. Tapat ka, gid.
3: Sige na lang gani, ah. Ay, mauna ko sa inyo, Maris, Greg. Kay dulong ko na ako sang amo ngay niyo.
1: Amo, gali, ha? Meg, kita lang tapos, ha? Halongi si Maris, ha?
2: Wala sang problema.
1: Lit, dali na.
2: Oh, ginbayaan ka na, ho?
1: Ay, Lit, hulat ako!
2: Makaluluhoy man ang amigo ko ba?
3: Si Violet, kinang nasagata niya. Nga ginapakita agad niya kung ano ka sa iya. Basta hindi ka niya type.
2: Oh, ato na. Nakatabok na sila. Dali na. Ako na lang madala sa mga libro mo, ah. Kino ka bugat, ginsina.
3: Thank you.
2: Agay. Doon naglinagabong dahil ang dughan ko. Sa ginihuman niya ko ba? Ah.

0: Ay, kanami lang sang feeling. E nakaupod ko si Maris kay ina sa salakyan ba? Saan pa bala ako makangkon sang kaisog? Na makapahayag sang akong paghigugma sa iya? Hindi ako gusto na palayuan niya ako. Kung makaibalo siya, na may special feeling ako para sa iya. May nag-text sa akin? Hala? Si Maris? Basahon kong message niya. Salamat, Liwat, sa pag-upod mo sa akin. Hasta sa paradahan sang salakyan. Pagkanto diri sa amon ha. Nakuha ko gali ang number mo kay Violet. Ginkuha maniya kay James. Good night. God bless you, Maris.
1: Nag-take siya sa akin? Balusan ko siya. Matype ako.
0: Hello, Maris. You're always welcome. Have a nice day. And God bless you too.
1: Isend ko na.
0: Madugay na sa ako ng cellphone number ni Maris. Apang wala ko sang kaisog sang buhot nga mag-text sa iya. Apang karon nga siya na naguna. Mahimo ko na siya nga matiksan. Maris, love, love, tagid kaya?

0: Gold, mas pinalakas.
1: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Ganton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Ganton Plus Gold.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro mega bulig it paginomit sa Ganton Plus Cup Mix bango dry ay misang cup ka pareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Ganton Plus Cup Mix, may kapikagwan, may buong kapa. Rusanto Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X.
5: X.
4: F.
5: M.
4: X. FM.

0: at na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo!
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia, isang infeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infeksyon sa ating baga. O kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. Kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino, dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin ang Premium
1: D3. Premium D3 Food Supplement. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: FM.
6: Mga katropa,

0: oras mga katropa, Philippines Standard Time, 47 minutos makataliwan sa oras it alas 10 sa Udradlaw.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro.

0: yung Udo. Mayadayad ng Odrodlao, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad ng Odrodlao, Pilipinas. Western Visayas, mayadayad ng Odrodlao. Provincia Raklan, mayadayad ng Odrodlao. Welcome sa aton makaroon nga pala tuntunan.
1: Centro.
0: Adlaw kita makaroon itdaya karang Miyerkules, midweek na mga katropa. Petsa 12 sa Bugan, it Agosto 2021. Ag sa inyo karang mangin alagad, sa inyo karang mangin anchorman, ako si katropang ninyo Rujin Teodoro. Well, sa aton karang pag-ililibas, sa aton karang pag-pangalagad makaroon, mayad-ayad nga utro adlaw anay, sa aton karon yung mga suki nga nakamonitor na katutok, sa aton karon nga uno segundo distrito, it aton nga may probinsya karon it aklan. Kama naman syempre sa aton karon nga mga suking tagpagamati, nga nakamonitor na katutok katon. Sa aton karang pag-ililibas, sa aton karang pag-ratsada, sa aton karon nga mga sukiya sa kabisera naton Banuet Calipo, sa may probinsya naton ita or daya karang sa may isla naton it Boracay, aga kutob magabutan it aton karang pag-ililibas sa mga kaingod nga mga kaprobinsyahan, Capiz, Antique, Iloilo, mayad-ayad nga udro adlaw mga katropa. Tama naman na mayad-ayad nga udro adlaw mayong udto sa aton karon nga mga suki man nga mga katropa nga nakatutok na ka-monitor na sa anda karon nga mga tagsa-tagsa karon ka mga panimagay sa makaron nga pang-orason. Kumusta ka mo? Kumusta rin inyo karon nga sang maaga? Nasa rin inyong agahon? Sa mga nakamonitor na gasigabong naro anda nga mga radio sa makaron nga pang-orason, mayad-ayad nga udro adlaw. Tutok na riyan sa aton karon nga pala tuntunan iya sa XFM Kalibo 96.5. Ruiba karahay nagapahilay-hilay na, ruiba karahay nagarelax-relax na makaron ba relax.
2: Wow!
0: No, medyo mainit-init ro aton karon nga paniempo. Matapos ro bilang adlaw karon nga paginugan-ugan man. Kabi nagaugan-ugan man eh. Agaasaw-asaw kailangan ng agahon nagaugasaw-asaw.
2: Wow!
0: Sa mga suki naton nga nagakinot ilabas, nagailabas, agwat plano nga magilabas. O sa mga nagaamat-amat na runa, nagatimo-timo, sa mga nagapahaom, pasugod pagang sa andang mga trabaho, bakara sa mga pampubliko at pribado naton karon nga mga opisina. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan.
1: Sentro!
0: Ayong udto! Aga, syempre, sa aton karon nga mga suki man, nga nakatutok aton nga mga mangunguma mangingisda sa mga kabaranggayan kabaryuhan, ayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Syempre, sa aton karon nga mga suki man, nga mga drivers nga nagasuroy-suroy sa makaron nga pang-orason, sa aton karon nga western ag eastern terminal,

0: Tro adlaw kinyo tanan-tanan, mayong udto mga katropa. Siyempre, sa aton karon nga mga suki nga nakatutok. Katon sa aton karang pagpangalagad makaroon, naro aton karon nga mga nakamonitor sa Facebook Live. Pwede ka mo nga mag-comment, mag-share it inyo karon nga mga greetings, inyo karon nga mga gustong ipaabot. Iya sa aton karon nga pala tuntunan. O i-comment ninyo rin inyo karon nga mga greetings riya ha, pa-particular sa aton karon nga Facebook page. Rex FM Kalibo 96.5, rin inyo karon nga mga komento, suggestion, greetings, or kung mga nano pa rin na, rin inyo karon nga gustong ipaabot riya sa aton karon nga pagpangalag agad mga katropa. At sa mga overseas Filipino workers naton nga naka-monitor nakatutok man katon sa aton karon nga pag-ililibas, sa aton karon nga pagpangalagad mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Mayong udto. O sa mga naka-monitor sa Facebook Live katon ha, kay Sir TJ Noynoy, igtanlok solidad mayad-ayad nga udro adlaw. Nakaroon sa San Francisco, California, naka-monitor katon. Kay Wawi Season, mayad-ayad nga udro adlaw, good morning sir, abay good morning man, kumusta ka man runa makaroon. Kay Rayang Ramel Ribay de la Cruz, good morning katropa, ilabas kita. O ano rin ilabas nga ron? O ginasusampit mo ako nga rahay, ano rin ilabas nga ron? Oh, shout out ka tropa una sa Barangay Napnot, madalag kay Reggie Nadua. Sige. Happy listening sa mga taga Barangay Napnot. Madalag ka. Kay Josephine Historias Valencia. Labas kita, sir, katropang ninyo. Rusuga naton adobong manok, ag pinakbit, ag bangos.
1: Wow.
0: Grabe, ano? Tigtatlo-tatlo tarusuga. Oo. Mga nga si katropang Jory karon makoment matarang suga karon mga nga nagkaraya. Mayad-ayad nga udro adlaw katropang Josephine Historias Valencia, panamit aro pinakbet na may bangus ba kuno imong bangus pangaron hay tagduyon nga matutambok nga ron. O nagamumantika sa ana nga tiyan, perfect gid aron aga ginsaing pa baw ah. Matindit aro ilabas dayon karon, taob ang kaldero. Kay Fileba Vicente Pamatian, good morning katropang Nin. Masugang anay kay tala sa school ag mailabas ginisang bunggo paasa para baby ano man, hindi ko magets nga comment katropang Filiba or ginisang munggo sa baboy nga may baboy ano ron no.
1: Wow.
0: Kanami man do ginisang munggo nga rabaw, kanami ro munggo nga rasang kilaga nga rang nagaika-ika maka nagaika-ika makaroon ang kilagay. Nagkaon yung matabi ko no imo kahapon it dinuguan.
1: Wow.
0: So, kiri malanga nira kinaon nito kahapon dinuguan ay nagaika-ika gut ana imo mga katropa. Hay tana o sa mga anong ani tawag naton kara sa may mga rayuma sa mga gubaton ay abaw.
1: Oh, no.
0: Sige, happy listening ha. Kay katropang Joyce Alunsaga, yun na karon sa Hong Kong. Kumusta katropang Joyce? Happy listening una karon sa Hong Kong. Mayad-ayad nga udro adlaw, naka-monitor gid iya katon. Ag kay Yang Zapico, good morning sir, watching from Libacaw. Hello sa Esto ag Zapico family. Oy sa mga taga Banwet Libacaw, mayad-ayad nga udro adlaw, ilabas na kamo. Ilabas na kamo runa sa Banwait, bahay Libacaw. Abot kita sa iba. Nagagupadro atong pinsar sa iba. Ano? Kay katropang Jory Jor, pahambay ko. Gid makomment gid si katropang Jory nga ra.
1: Wow.
0: Watarot absent sa aton karon nga programa si katropang Jory nga ra. Tanant ang programa karay gina-comment na ta. Yes, sa XFM Kalibo. Ano yung suga katropang Jory? Manami rin mong suga runa. Duyon nga kahapon ay manami rin mong suga. Macha native tong manok.
1: Wow.
0: Makaron ano ring menu na makaron nga udro adlaw ay nagutom mo aton nga nga mga katropa ho. Oy happy listening una ha kay katropang Jory Jor por aton gid nga avid listener na karon sa Banwait dai kara nga banga o, sa Bagasan ba Bagasan. Naga tutimbang-timbang ray mo makaron it daya kara nga Bagas. Sige, mayad-ayad nga udro adlaw sa tanan-tanan. Kay katropang Joyce, okay lang sir. Grambit iya 33. Rohit index ay abaw. Stay hydrated katropang Joyce. Yamat ahay, ano

0: makaroon eh tigugugan habagat season miskentro adlaw ay mahangin tana karon mayad matangani kung mahangin ag mainit-init ro tiempo oh nay ha do yun nga keep safe pag stay hydrated oh inop abong tubig oh sa mga katropa naton abo atong mga listeners una karon sa Hong Kong ng mga katropa naton nga always ginaga naka-monitor iya sa XFM Kalibo. Sa tanan-tanan naton yung mga suke, welcome na kamo sa aton palatuntunan sentro. Ibinin niyo ako sang oras sa tunga sa indo na alas 12 tudro adlaw sa aton karanga pag-ililiba. Magatalakay kita pila karon ka mga balitaan nga aton karanga pag-check yaron. Aton karon nga pag-uistoryahan sa aton karanga pag-ililiba. Ano rong mga balita nga aton karanga pag-uistoryahan pag-talakayon banwa sa aton karanga pag-ililiba sa aton karanga pag-pangalagad makaron nga adlaw itdaya kara nga Miyerkules, grabe no, Miyerkules yung tagali makaron nga adlaw. Midweek na kita, hinaga bi Webes. Sa pag-abot abing or Webes ay nagatutawhay yung taro kabuhi it among makilaga karon ay pasabay. Oh, sige, no. Ano rong mga balita naton makaron? Nga aton karon nga pag-check yaron. Kahapon na may recorded karon nga tatlo tanan ka magkasunod karon nga mga drug by bust operation. Gagin kasay taton karon nga mga kapulisan. Ay hingabuto naton do Aklan Police Provincial Office kung mahingabot naton sa aton karanga pag-ililiba makaron nga udro adlaw ay sunod-sunod naruraya karanga mga drug by bust operation. Nauna kara kahapon do iya sa may Banua it Kalibo, insundan it sa may Islat Boracay, hasta nga may una kara kabii sa Banua at Leso. All in just one day mga katropa. Nanuroplastada nga ra, sige das patagyapon do daya karang mga pagduso-duso, illegal karon nga droga. Iya sa aton karon nga may probinsya karon it daya karang Aklan. Oy, syempre ro pagpaandam gihapon karon it aton nga mga otoridad partikular sa mga naga-engage nga ra it daya karang illegal karon nga droga. Sentro. Kinuwautanat o plantok hangara ay sigidas aro aton karon nga kampanya ay taton nga mga otoridad kontra sa illegal karon nga droga mga katropa. Ay, sa aton karon nga mga suki ba pandam ra kapin sa mga nagaduso-duso nagagamit it illegal karon nga droga. Kahapon to sa may islat daya karang Boracay o daywaro na aresto. Iya sa may Banuat daya karang Kalibo ay isang ka pila to 57 anyos. Tapos ay sa Lezoro 57 anyos nga to eh. No nga isang ka gagaki oh, na no lang kunura. Sige, suryahan taron na kung mahingabot na itong rubahin ni taton karon niya Aklan Police Provincial Office sa mga ginkasangara nga mga drug by bust operation sa nagligad karon nga 24 oras. Sa dugang pagid naton karon nga mga balita, uy haraha may raya karang eksklusibo kita nga na-interview. Nga daya karang ano na biktima at ginaaligar karon romance scam. Aga linibot ana karon do ana karon nga nabuo ka na. O babae karang nagpang romance scam ka na bay may kaso pa karon nga 50 tanan nga mga qualified theft 50 counts itaya nga qualified theft mga katropa grabe ta. Sentro. Aga syempre sa aton pagidugang karon nga mga balitaan sa aton karang paga rurat sa dama karon nga udro adlaw. Sa daya karang mga balita national naton. President PBBM nagpahayag nga ba nagsangkirilat ako nururaya karang mga baha bangod sa mga flood mitigating karang mga proyekto nga ginhimot aton karon nga gobyerno. Tapos flood control karon nga budget abay ginapahayag mga katropa. Gina-request sa National Expenditure Program para sa 2027 ay nag-aabot karon sa daya karang bilyon doon na karon. Makarabing dagon ay what flood control nga budget. Ay next year guman may ginaproponer na naman karon nga flood control nga budget. Mga katropa, agkon sa siin gani high nag-aabot sa 107.4 billion pesos. Rugin tagana karon para sa flood control project sa 2027. Pero duyin doon ay subject pa ron sa pag-aproba it by bicameral conference committee. Aro ruyon nga ron nga nasambitan karon nga budget. Ay rupang utana tabi karat mga Pilipino ay paano natin masiguro nga hindi makurakot dodaya kara nga budget nga na. Ah, paano natin masigurado nga bilyon-bilyon nga nga pundo matugid man sa flood control nga bukon it daya kara nga ginakurakot. Ay, tao lamang. Sa dugang pagidaton nga balita, update development sa daya kara nga impeachment trial, nagapadayon makaroon una sa daya kara nga Senado. Samtang sa dugang pagid naton nga mga balita, Senado man ay si Senator Rafi Tulfo nga presente karon nga chairman at Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change ay gusto karon nga himayon aro posible karon nga implikasyon itaya karanga paksilika sa New Clark City. Istoryahan naton dun manua sa aton karon nga pagpangalagad makaron. Aga roraya gihapon nga raman idugang naton hinduna sa aton karanga pagpangalagad. Roraya nga ginatawag naton baga nga manual load wrapping right aton nga National Grid Corporation of the Philippines. Grabit ana ho, kabi ito ako mga friends ag aton yung mga kilaga sa Banuot Balete nagariniklamot ana ay patay sindi roanda karon nga kuryente kun mga makaraya abi matud nga rabaw magaanggaang ro aton karon nga paniempo tapos dugangan pat wat daya kara nga power wat daya kara nga power supply hay nagakinit gid mataring pamatsa. Nagasakit maning ugo. Centro. At dudaya karang mga balitaan, report man hindi na itaton nga patrol, i-check naton doon sa aton karon nga pagpangalagad, makaroon nga udro adlaw sa aton karon nga palatuntunan. Oras na naton sa aton karang pag-ililiba makaroon mga katropa, alas 11.04 sa udro adlaw ro aton karon nga oras, agraya karang nga portion balitaan, ay ginahatod katon mga katropa, itaya karang nga... Santon Gold Herbal Tea. Oy, sa aton karon yung mga suke. Aside kung iba karahi kakatapos yung gidit, anda karon yung pag-ilabas runa makaroon. Hay mag Santon Gold Herbal Tea na kamo mga katropa. Aside kamo nga ro, Santon Gold Herbal Tea nga ra, kabo-abo rang binipisyo para sa aton karon nga ikaayong lawa. Simo raya sa malunggay, moringa or moringa, may turmeric man ag cinnamon bark. Ginasuportahan ka ra, ro aton karon nga healthy digestion, ginabuligan, nga pag-uwaon, detoxin, sa aton karon nga kagawasan ginabuligan man o aton nga gawas sa natural weight management karon mga katropa mabakal ra sa pinakamagapit karon nga butika sa inyo karon nga lugar pwede man inyo ron nga ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok shop kung gusto ninyo nga madali kamo matunawan after ninyo't kaon or before kamo magkaon do iba karahay before magkaon naga tisan da karon di ba kabo-abo nga benepisyo ro aton karon nga Santon Gold Herbal Tea. Ginapagawa ka na rin mga toxins o mga bulok nga mga toxic karon sa aton karon nga kagawasan yung ginapagawa na ginabuligan na karon mga katropa. Pwede ninyo ra nga mabakang or maadtukar sa Shopee sa TikTok shop. May mga available man na sa mga magapit kinyo karon nga mga butika sa inyo karon nga lugar. Santon Gold Herbal Tea produkto ron ETS to Health Incorporated. Centro. Oy, mayadayad nga udradlaw katropang Rud Salvador nga naka-monitor katon makaroon. Si ino imo karon nga biyahe makaroon. Si ino imo nga destinasyon. Nag-shout out man imaw katon sa aton karanga pag ililiba sa aton karanga pag rurat sa da makaroon nga udradlaw. Centro. Malbanwa, sa aton karanga pag ililiba, alas 11.08 na sa udro adlaw ro aton karon nga oras. Sa aton karanga pag ililiba, iyani kita sa mga tagalupang doon aton karon nga mga balita. Kahapon, tatlo karon tanan ka magkasunod nga mga drug by bust operation. Rugin ka sa it, tatlo tanan karon ka mga municipal police station. All in just one day, mga katropa. Ah, sa sang adlaw gat aron, umpisa hatro adlaw, hasta sa gabi eh. Ag makon mo ron sa sangadlaw, pilat agagiro na dakpan, apat nga ka mga persona. Sambilog iya sa Banwat Kalibo, daywa sa may Islat Boracay, ag may sambilog karon iya sa may Banwa, itdaya kara nga Lezo.
1: Sentro! Sentro!
0: Abo karang nagahambag rabbit amana, sunod-sunod amana, gihapon do daya karang mga drug by bust operation. No, rin niya ni Rato niya ginahambag kara sa aton karon yung mga igmanghod, no? Kapindo iba una, may dato kahapon niya tong taga-ibahay nga nadakpan iya sa Banwat Kalibo, na unagon, nga nadakpan sa raya kara nga kaparehong operasyon sa drug by bust operation, pero nagaduso gihapon it illegal karon nga droga. So, dato niya mga igmanghod republiko, nagapangutan na makaron, no? Ano man na ruplastada, it daya karang aton karon nga pag-abot naton sa ginatawag naton karon nga illegal nga droga. Kapin paro mga lugar nga rang na deklarayot ang mga drug free nga mga barangay nga mga lugar.
1: Sentro, sentro.
0: Pero bayawon kwenta may una patagali nagaduso-duso karon nga illegal karon nga droga. Although nga dudayan nga rang is hindi man naton makabig rang mga high value target or high value individuals kasi bukod matunito nila kita mga tunito nila dagot ana nga ron illegal nga droga hindi karon yut ana kita karon do mahambang naton nga medyo alarming kunit medyo really alarming yut ana kun mauron do yun nga plastada. But anyway, no, sa kahapon nga mga naging operasyon nagapamatuod, no, nagapamatuod raya nga ano pata, gapna agpat ah, no? Sa aton karon nga susyudad, ruraya nga illegal karon nga droga.
1: Sentro, sentro.
0: Maskin mga ano ron, mga papektos-pektos yat araw anda karon nga ginaduso. Like for example, tig sachet yat ah, pero sangalan nga illegal don nga droga. Mga katropa hay makabig naton nga kun miskin tigsang sachet gat aron day wang sachet tatlong sachet hay alarming man gihapon kasi may una gihapon nga nagakalhit karon nga illegal nga droga sa aton nga sosyedad.
1: Sentro.
0: No, ay abot ang aning nagapangutan na paalint abaga mana paanot anaton karon mahambal nga ma-eliminate ruraya karang illegal karon nga droga. Abo man yaning nagahambag karang nga siguro man naro sang bilog karon nga pwedeng himuon is rung raya kara nga pagdakop sa mga dagagko karon nga mga isda baw dagagko.
1: Sentro.
0: Duyon man na do sang bilog karon do pagdakop karon sa mga dagagkuan man nga nga mga isda. Tamat aron, do mga ginabugan baga it mga source. Kasi sa minatod yang, kung do nadadakpan karon is daya kara nga mga pitigpila malang matod. Pero nakakabulig abiron sanda, like sa pagtumod karon sa mga si inkamugabot inyo karon nga mga source.
1: Sentro! Sentro!
0: Diba? Si insandaraga, si inagahalin do anda karon nga mga illegal nga ranga droga nga ginabaligya iya karon sa aton nga probinsya doon do sa Sambilog karon. Kahapon sa Boracay daywang ka individual sa Lezo Sambilog o iya sa Lezo nga to matya magugang utang ani to mga katropa watan ginapili nga ni karon pati nga ni mga minor di edad diba nga may mga nadadakpan nga ranga mga dried leaves nga nga ginatawag ginadumilian man nun imaw oh. So do yun no kung imo karon nga isipon sana naging tatlo karon nga sunod-sunod nga drug by bust operation kahapon iyan sa ato nga probinsya karon itaklan mapaisip ka gidman nga dudaya karang illegal karon nga droga iyan sa ato nga karon nga probinsya itaklan hay sige-sige pat araw pag operate
1: Sentro,
0: paggap na ag kumbaga o paggapta nagagapta pat aro illegal karon nga droga iya sa aton karon nga may probinsya karon it aklan mga katropa.
1: Sentro. Sentro.
0: Well, sa aton karang pag ililibas, sa aton karang pagrurasada, i-check anay naton do report ni Katropang Ariar Culas, mga update development, mga police report. Iya sa aton karon nga may probinsya karon Itaklan, sa nagtaliwan karon nga 24 oras, sa kung ano mga update man, sa pila karon ka mga balita, sa aton karon nga mga municipal police stations. Katropang Ariar, standby.
1: XFM. Police report. Police
0: report. Sa report, Katropang Ariar, go ahead.
2: Yes, katropang Rugino, sa aton kada natipon ng mga balita, no, balikita no sa ginatigayon kada ng drug buyback operation kung sa siina nag-abot no sa 35 no ka gramo ag dito nakabalor ita 280,000 pesos
0: dai ka abo-abo man gali 280,000 pesos yun do kabilugan
2: sa sugod ita 35 grams nga ra no ga suspected shabu no ga ginpatigayon niya buyback operation do sa isla kara ita day karaga Boracay do sa pagpangunaran ita aton karaga Malay PNP so makaruwa pa man ga kwan nahugat lang man makararong resulta no ita day karaga mga subject person okay syempre day wong biglog kara katropaga
0: do sa result it by bus or drug test
2: drug test lata no kasi kabi dagagon matasanda no sa Iloilo no para nga ni din para ipadagong baga no sa rong daya karon niya drug
0: pero ro sang bilog na to no nagainako tay mo ginainako ni mong gagamit mo illegal nga droga
2: ro sang bilog pero ro sang bilog iwa kita ga ako
0: hinipos hinipos malat aman
2: si alias Richard nga ra no so mo anyway no ro kan nga ra bali hinagaman ka tropa nga no din possible no nakataga na nga iga inquest no ray karang daywa nga ra ag kung sa sin doon ay magapangatubang no sa kaso karon nga pagabaga no sa RA 9165 nga ra no nga ginatawag naton kay man sa anti-illegal drug operation nga ra ay sa pagpangunay taton karang nga Malay PNP suspect no nga si alias Mark nga Anthony nga ra 33 sa anyo sa Raymau no aga din doon ng bukalista Raymau no aga residente ita Pontevedra Capiz pero una butante yun matangan ni Raymau eh, no isla karait day karang Boracay baga aga rung habal-habal driver nga ra nga si Richard no bali ro si Richard nga ra ay imaura ay one mataan ay ang may confidence baga no nga kung ipadrug test ay negatibo no para kana baga gibawra ay ginapatawag-tawag malimo ni Mark Anthony nga ra kun nagapalintyo no ko bagay ag nagahatod no kay Mark Anthony kun nagasud kun imo sa raya kara nga trabaho no, sa bukalista ron ag kun sa siin karon ay ru kahapon bali ma dayong bilogin no na aristo para kanda ag may isut malaman no rung area no kanda karang payag-payag karang magay pero naka aircon ha
0: social ay kainit gid matabi kung tigilinit miskin sino gud matama kon may aircon
2: oh isa isot may isot abe no so din don mainit ka mayan
0: ako na akon karang gustong masayuran makaron katropang arrear tagi na tinawag nga rang Mimi na nakahapon anang ayam.
2: Oh, anang ayam ilahi ro
0: na. Hay sin o si into.
2: Ay din pag binato no gibahan sanda ay wag kita kasayod man no. Ato pa nga Rojin kung si di mo to sino ka na marumag.
0: Kaguoy man anang atong ayam.
2: Ay si Mimi na inuso yun kita eh. Makon sino makon ni Mimi ana tagal ba to niya ayam. 5 years yun na niya ni kuno mananaga. Kibahan no, ni Mark Pro doon karon niya ayam ay siyempre di ba tanang ipangagan ni gabanya ba nabi pag bimi di ba kuring git
0: oo ako tanganing abik-abik ko tanganing kahapon to ay ano ko nga
2: oo rin ba rin man ito niya pag-aom ni
0: tinawag siya ba makon na tinawag na tong si Mimi
2: ay ana matagal nga kay ana matagal nga kay ban or alaga na nataron niya ayaw may siguro ron pero gaban-gaban magtatap karon katropang routine do babas pamilya man ni Mark Kara kasi may pamilya mo na sa Capiz eh no pamasyara ta nataron niya pa na magay so depende pa ron man kung maka avail no ita play bargaining eh
0: said man ato gaban di aro tay kabahot aro anang ngaron nga ano
2: Gaban-gaban ubil di tabi ka to pangunjing kung do subject ay mapamatudan doon nga nagabaligya itaday karang illegal karon niya droga mabahog no? Nga drugs tumabo karong kana. So din do mga pa no robaybas money no na so 1,500 pesos mata ag may mga aluminum foil ag parta nga nagabot so 1,460 pesos ag din do ning kuan paginyara kiluhan ko no or weighing scale o gagiratawag ng daag may chopper nung nabuong sa posisyon itay karaga mga subject person. Sa dugang naton karaga balita man, no? Makasugubo, no? Panawagan man niya katropa nga Rogin ita sang kapamilya nga ra, no? Sa nagkaroon niya unga ag ginasugid adi abedi kara balita ka barangay pagsangan bangan sandara no naga kwangita naga kabagakar pamilya nga ra ni Mary Grace Andrade no nga 18 anyos may daywang kaunga gun mata ag una man no nag-start sa Lasambitan karang lugar ay ginasugid abi naduga tabaga no randa karang kunta kasunod niya ni niya nagipagkita si Gun Imaw sa sangkagakyo na karon sa may kainta result na. So may daywang bugan pagamang no sana matangani kunta karang trabaho bilang kasambayron ag sunok matangani man sa anak karang pamilya ag anak karang manghod ay nagpanaw ray karang dagagita alin sa anak karon niya ginistaran karon niya lugar mga alas 12 ita aga-aga no ko August 9 agod yan niya makipagkita no saan na karon niya naka-chat online so pag-abot sa lugar no kusin una karon dugake nasayuran niya may tatlo pagid ka mga kagakina niya naghugata kanda no so di karaman hinambag dagagita nga gusto nang karang nga umuli ugaling ay sana karon niya message no sana karon niya manghod ay ginasakit kita abi kunimot dai karon niya mga gagaki no aga gindaga no, so madugom kara nga kwarto no aga medyo sensitive kita nga ni ray katropa nga ro din so ginapilit man no nga ginabuo ita mga gakir ana karon niya cellphone pero wa na kara no nga ginatao so ginambayo naman kara nga nagapaganakit no ana kara nga gawas aga naga pangkilo ra imaw no bagod niya ni sa grabe ut agid no nga gutom so ulihi no nga nagpadaga it message tay karang dagagita no bago uwa gud no na kontak ka aga naging unattended ita no ra nagkaroon niya cellphone so bagod man karon ay nagidrong kabagaka no pa nagkaroon niya pamilya nagpaayo ita bulig agud niya ni nga matumod drong kusiin no ray karang si kwan niya ra, si Mary Grace Andrade nga nakatropa nga project. So, may mga screenshot na ta, nor anak ka nga pamilya, mga conversation, o pag-istorya, para nga ni sa dugang ng investigation, para makita, nor ay karoon niya si Mary Grace Andrade nga nakatropa nga project. So, unang man na report yun man, no, sa aton ka nga otoridad, o nasambitan karaga insidente. Anyway, no, katropang Rogino, wala matay karaga mga dagkuan ng mga report no, direktamente na sa aton karaga area of responsibility. Tawa again, no, aton man karaga panyempo, maman no, sa aton karaga karsada ko na. With katropang Christian Villareva, ako man si katropang Aracolas, the XFM 96.5 Kalibo, ang katropang.
1: XFM Police Report. Police Report. Centro.
0: Thank you kay Kika Tropang Ari Hercules. Ana karon niya natipon niya mga police report sa ana karon niya area of responsibility. Nagatud katon sa oras alas 11:23 sa Udro Adlaw mga katropa. Ray kara nga portion hay ro aton anay kinyo nga pagkangay ha. Ang maghugugit inyo karon niya mga entries ay sang adlaw lang hinaga. Ang mi aton karon nga weekly draw para sa aton karon niya pa-promo rong Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo mga katropa. Sa aton niya mga suke hingabot ka mga maghugugit inyo karon nga mga entry sa aton nga mga drop boxes. iya sa station or sa guwa man itatun karon nga istasyon. Magagtuaman kamo sa inyo karon nga suki nga tindahan ag magbakag it Gold Eagle Beer. Sa bilog nga tansan it 320 ml, kusang katansan man it Gold Eagle Beer ay may una kagun karon nga raffle entry. Isuguro tansan sa short plain white envelope ag sugatan it imo nga pangalan, edad, address, mobile number ag pangalan it imo nga suki nga tindahan. Ihugro sobre sa mga drop boxes nga makitaan sa inyo nga mga paborito ito nga tindahan. Una karon mga katrop para mga drop boxes naton sa Gabriel Store sa Sikimpo Street, Poblacion Kalibo, mga katropa sa Malu Store sa 19 Martyr Street, Poblacion Kalibo, sa Ruel and Junior Barber Shop sa Poblacion Banga, ag iyaron sa XFM Kalibo iya sa Villa Criselda J. Esberto Road, Barangay Tigayon Kalibo. Mas maabo nga mga entries, mas mabahuro chance nga kamo karon ay magadaog. Kada Domingo, may magadaog it 5,000 pesos ag malay nyo mga katropa. Sambilog ka mo sa magadaog. Tigsambilog ro na sa kada adlaw itay karang Biyernes mga katropa. Nga niyano para inyo karon nga ginahugat, maghugog na kamot inyo karon nga mga entries sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Promo 2026. Drink responsibly. Oras na ton, alas 11:25 sa Udro Adlaw ro aton karon nga oras. Sa aton karang nga pag-ililiba, magabalik kita, pag-arapos nga mangit pila karon ka mga reminders. Kindly stand by.

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
5: XFM. XFM.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis. Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
10: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Para sa malakas na buto,
12: Premium D3.
11: Matibay na immune system,
12: Premium D3.
11: Proteksyon sa bacteria at viruses,
12: Premium D3.
11: Ang Vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
12: Dati lagi akong walang ganas sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
13: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
14: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng Vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease or CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang Vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
11: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
13: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
15: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo!
13: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join, mag-transact,
17: gamit ang eligible Emulier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
18: Santon Gold Live Testimony.
19: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
20: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
21: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot ay masakit, tambay ko hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Ay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw itbaho di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon ay manami rang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatiyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan. Ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
22: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
23: X FM.
24: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
25: para sa mga lalaking bigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
26: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
27: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
26: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
28: System Pain.
29: Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor sa Adlaw at Trini. Hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
28: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
30: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
17: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join, mag-transact, gamit ang eligible Emlulair services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
30: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated, ako, nagsimula lang sa tsaa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan, may moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.

0: titi nga ron kun ikumpara mo iya sa Pilipinas. Kami mga nagaputi-titi nga ron yung mga upak it dulce. Wakat makita, very clean. Malimpyo nga mayadro anda karon nga palibot. And ikaw nga nagabisita ito, mapaisip ka, kaya ay handa sa Pilipinas, lumakaraya nga nga sistema, makaraya nga nga plastada. Diba? Imagine mga katro, paro basura nga ginapilak ninyo kung nagbararon sa inyo karon yung mga drainage. Sa inyo karon nga sa mga agagya tube, ruin do sang bilog pagid nga rason. Kung hamaan may una kita nga magapnagon nga pagbaha-baha.
1: Sentro.
0: Magwas sa palpak nga flood control. Oh, di ba? Napapanuhan ninyo ron just like iyakaton do mga pag-ugan-ugan yang it mga limang minuto nga tuman ka basko gay nagabaganaw gagiro aton karon nga mga karsada.
2: Oh no.
0: Ay kun amat doon mga barado ron it mga basura mga katropa.
1: Sentro.
0: Kasi nga ni sa banwa natut kalibong nga raho sa binit it daya karang adagan. Although nga mahambag ko matang better mataro kalibo kumpara sa iba na akon nga nagtunan nga mga syudad, mga highly urbanized baga. Exempted ro Iloilo kasi very clean gidaro Iloilo eh no, pero may mga iba nga mga highly urbanized nga natunan kita nga I don't know ha kung paano na obright Iloilo dumakaruyon nga ron nga malimpyo gida imis kaniya sa kalibo in all fairness malimpyo taro mga binit it karsada may iyang mga pipila siguro sa mga barangay roads ngayon may hikitan kang mga nga ron basura o yung siguro no mga katropa. Dosang bilog mo lang, isipa baga, maintok mo lang kung taro niya effort nga do plastic, nga mga dulce nga kinaon ninyo, cheese curl nga ron, nga tigmamiso, shampoo, ibutang sa tama nga butangan, may proper waste disposal kita nga ginatawag, ay makabuli kita kita't mabaho, no? Ahamat ginatulakay nato na kasi, syempre, tigbagaha, oo, nakita naton after it baha, kabuabo nga mga basura. Sino man gihapon do kag nagapangaoy gaoy it mabahaan ka sinuro nagagaoy gaoy it pinanilhig dinagnas di ba kita-kita man lang man ay kun di mo limpyuhan ay may star kare karuyon sa mabasa karon nya bagay. Oh ay makita nyo di ba kun mga tapos naghupa ro baha kabuabo gid arayon nga mga basura.
1: Sentro.
0: So, inyo makita nga ron yung mga simple nga mga say no to littering. Mga katropa, simple malang kung taro yung mga tinaga, pero very powerful roana karon yung mensahe. Kung nagapilakat basura, nga pwede mo malang ibutang sa imong bag, iuli dahil sa inyo, ibutang to sa tama karon yung basurahan, mabahong na puli para katon ag sa aton nga pungson. Imagine kung tanan kita nagaobrat ka pareho karon, ray nga ng mga basura, hindi yung taro magagtuigto karon sa mga dagat. Ag ibalik man dayon katon mga katropa. Oras na to, alas 11:58 na sa Udro Adlaw. Roatun karon nga oras. Daya ka nga portion balitaan, ginahatod ka itong mga katropa at daya ka nga assess the pain. Ruraya ka nga assess the pain mga katropa, kapin pa makaroon na. Abo akong nakilaga nga nagasakit roo, nasipo, naubo, ay pwedeng-pwede gida ninyo karon nga inumun. Ruraya ka nga assess the pain mga katropa. Kasayid ka mo nga assess the pain, gindisenyo para buligan ka mo nga madasig nga magmayad sa mga masakit. Kapareho itiagnat, ubo, pagbara sa ilong, bangod sa sipon, ag pagpaganakit, itiawas. May una raya nga paracetamol nga nagabulig sa pagduga at mga stress related ag pagpaganakit it o napabilin nga manamiro aton nga pamatsyag ag makafocus sa mga aktibidad ag maging produktibo. Says the pain, your all in one relief. Sara nga mabakaan sa mga pit nga butika sa inyo nga mga lugar. Produkto ra it Yes to Health Incorporated.
1: Sentro, sentro.
0: Antes kita magtakop sa aton karang nga pala tuntunan, makaroon nga Udro Adlaw. Aton na nagihapon kinyo nga pag-inganyo nga maghugog kamot inyo karoon nga mga entries para sa aton karoon nga Santo na XFM libo-libong papremyo. Apat nga gihapon nga mga produkto, it Yes to Health Incorporated o pwede ninyo karoon nga igahugog. Agkada adlaw it Biyernes ay may chance ka mo karoon nga magadaog it 3,000 pesos. Sa aton karoon nga weekly draw. Ika-24 na yata, no? Nga winner para sa adlaw nga rait Biyernes. So, mga produkto nga pwede ninyong ipasako, Prosanton Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Turbo Dietary Food Supplement for Men, at Santon Gold Coffee Mix. Ihugog rin yung aron yung mga entry sa iya sa may Pharmacia Gomez, sa Kalibo Shopping Center, sa Ruel and Junior Barbershop, sa Bahin Itdaya Karanga Poblasyon Banga. Pwede man ka mga maghugog.

0: iya sa XFM Kalibo sa JS Berto Road, Barangay Tigayon. Ay, hasa pa mat December aton nga nga entry, pero kung nag-amat-amat na kamukaroon itipon, baka itdaray nga mga produkto, syempre mas maabot manong chance nga kamukaroon. Hi, magadao. Santo na XFM, libo-libong papremyo.
1: Sentro! Sentro!
0: Sa aton karanga pag ililiba, sa aton karanga pag pangalagad makaroon, sa aton karanga pag ruratsada, agang-agang naro aton karon nga oras makaroon nga adlaw itdaya karanga Miyerkules, Agosto 12, 2021. Salamat gid sa aton yung mga suki nga nagtutok, nag-monitor katon, sa aton karanga pag ililiba makaroon nga adlaw itdaya karanga Miyerkules. Standby ka mo sa masunod nga pagpangalaga di TexFM News Nationwide, di TexFM Mega Manila. Naging gakbay ka partner naton sa technical side, katropang Cipril Kit Palmon, sa patrol, katropang Arier Kulas, katropang Christian Villanueva. Sa aton karon nga supervision it amon yung station manager, katropang John Allen Ascanio, sa amon general manager, katropang Sir Edwin Garin. Sa nga ganit amon karon yung Chief Executive Officer, Dr. Melito Uy. Ako man si katropang Ninyo Rugin Teodosio nga nagaiwan ang nagahambag kinyo. Mayad-ayad nga udro adlaw and God bless us all. Raya Ro XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
1: Sentro! Sentro!
2: XFM.
3: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml uon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tubtob 2 million ka pesos. May cash price, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM.
1: Sa Mega Manila 99.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines, sinatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. 5 menor de edad nawawala matapos tangayin ang agos ng ilog dyan sa Bulacan.
2: Depensa at prosekusyon nagtalo sa paggamit ng AOM sa day 15 ng impeachment trial ni VP Sara.
0: Attorney Kapunan napigilan ang sarili na paluin ang abogado ni VP Sara sa gitna pa rin impeachment trial.
2: Congressman Chel Jocno pinabulaan ang siya ang Jose Jocno Jr. sa OBP Confidential Funds Receipt.
0: Senator Rafi Tulfo at Pia Cayetano nagkainitan po sa isyu ng hindi pa kumpletong Senate Committee Memberships.
2: Ex-Senate President Juan Miguel Zubiri may diskresyon umano sa leadership funds ng mga senador ayon kay dating DPWH Secretary Bunoan.
0: Commission on Elections tinanggal na ang expiration ng service credits para po sa mga guro na nagsilbi sa halalan.
2: Sa balitang regional, DPWH Secretary Vince Dizon bumisita sa Cebu. Mga LGU mapila ng pondo para sa mga proyektong kontrabaha.
0: Balitang international, North Korea muling nagpakawala ng ballistic missile sa South Korea.
2: Sa balitang showbiz, Spider-Man Brand New Day kumita na ng lagpas 1 bilyong piso sa takilya.
0: Balitang sports naman, TNT tropang 5G forward Brandon Ganuelas Roser nilinaw na hindi po niya sinadyan na tamong injury ni NLEX import Dequan Jones.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po ng maulang Wednesday, August 12, 2026, live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabay niyo po na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iyo pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, nawawala pa yung 5 menor de edad matapos silang tangayin ang malakas na agos ng Marilao River. Habang naliligo sa barangay Gaya-Gaya, dyan sa may San Jose del Monte, Bulacan, kasabay po ng malalakas na pag-ulan, dulot ng habagat. Ayon sa mga opisyal ng barangay, binalaan na ang mga kabataan na huwag nang maligo sa ilog dahil nga sa mataas na tubig at malakas na agos. Pero bumalik pa rin umano ang ilan sa kanila bago nangyari ang insidente. Patuloy po ang search and rescue operation ng mga otoridad sa kaba ng Marilao River at mga karatig na lugar para mahanap ang mga nawawalang bata.
1: XFM News Nationwide.
2: Idineklara na ng lokal na pamahalaan ang Bagyo bilang no-build zone ang ground zero ng landslide sa barangay Gizad Surong na ikinasawi ng 10 katao. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, nakipag-ugnaya na ang lungsod sa Mines and Geosciences Bureau, MGB, na nagrekomenda na huwag ng payagang tuyuan muli o tayuan muli ng bahay o anumang istruktura ang lugar dahil sa panganib. Kasabay nito, naghahanap na ang Baguio LGU ng relocation site para sa mga residenteng naapektuhan habang patuloy namang sinasagot ng Department of Social Welfare and Development ang kanilang pansamantalang renta. Naghahanda rin ng lungsod ng mga pangmatagalang engineering measures upang maiwasan ang kahalintulad na trahedya at mapalakas ang kaligtasan sa mga lugar na may mataas na panganib ng landslides.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, si PBBM po ay nagsagawa ng inspeksyon sa malawakang paglilinis na estero sa Paranaque. Personal na sinuri ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang cleanup operations dyan sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran. Ngayon pong araw yan para tiyaking mapapabilis ang paglilinis sa estero na napuno ng toni-toniladang basura matapos ang sunod-sunod na pag-ulan. Ayon sa pamahalaan, isang pagbabara ng mga basurang inanod sa pangunahing dahilan ng malawakang pagbahanga sa kalapit na mga komunidad dahil po sa naapektuhan ang daloy patungong Manila Bay. Upang mapabilis ang operasyon, nagtalaga ang Department of Public Works and Highways, gayon din po ang MMDA ng mabibigat na kagamitan at karagdagan mga tauhan para sa tuloy-tuloy na paghakot ng basura. Kasabay niyan, muling iginit ng pamahalaan ang kahalagahan ng wastong pagtatapon ng basura at pakikisa ng publiko para mapanatiling malinis ang mga daloy ng tubig at maiwasan ang matinding pagbaha.
1: XFM News Nationwide.
2: Nakapagtala ng zero evacuees sa barangay Balangkas, Valenzuela City sa kabila ng halos isang linggong tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon sa pamahalaang lungsod, malaking pagbabago ito kumpara sa mga nakaraang taon na madalas bahain ang lugar at nangangailangan ng mass evacuation. Naging posible ito dahil sa tuloy-tuloy na operasyon ng Valeriano Pumping Station kasama ang dredging, desilting at regular na paglilinis ng mga daluyan ng tubig. Nabawasan din ang pagbaha sa barangay Marulas matapos makatulong ang tatlong pumping station sa mga mabilis na pag-apaw ng tubig palabas ng komunidad. Sa kabila ng positibong resulta, nanawagan ang lokal na pamahalaan sa mga residente na manatiling mapagmatyag at sundin ang mga abiso ng mga otoridad dahil nananatili ang banta ng pagbaha ngayong tag-ulan.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, ang Department of Health at ang PhilHealth pinagtingpa ang pagpapatupad po ng universal healthcare para sa bawat Pilipino. Katropa natin sa balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
3: Isinusulong ng Department of Health at PhilHealth ang mas mabilis at mas malawak na pagpapatupad ng universal healthcare upang matiyak na maramdaman ng bawat Pilipino ang serbisyong pagkalusugan saan man panig ng bansa. Sa kabila ng pagkakaroon ng batas at pondo para sa UHC, kinikilala ng pamahalaan ang mga hamon sa pagpapatupad nito, kabilang ang kakulangan sa akses sa serbisyong medikal sa ilang komunidad. Layo ng bagong pamunuan ng DOH at PhilHealth na tugunan ang mga puwang sa sistema upang mailapit ang dignidad ng pangangalagang pagkalusugan sa mga bata, ina, mga pasyente na nangangailangan ng espesyal na gamutan at mga health worker na nagsisilbing katuwang sa mga barangay. Para sa Lakakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagkaroon ng pagtatalo ang depensa at prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga dokumentong gagamitin sa cross-examination sa Day 15 ng pagdinig kung saan umarap muli si dating Commission on Audit State Auditor Cailin Del Campo bilang testigo. Igrit ang private prosecutor na si Attorney Lorna Capunan na dapat gamitin ang kanilang kopya ng Audit Observation Memorandum o AOM dahil ito lamang umano ang nag-identify at na-authenticate ng testigo sa kanyang testimonya. Tumutol naman si Defense Counsel Christine Ferrer at sinabing hindi maaaring diktahan ng prosekusyon kung paano nila isasagawa ang kanilang cross-examination at kung anong dokumento ang kanilang ipapakita.
4: Your Honor, the counsel cannot dictate how I will proceed, Honor, with my cross-examination. Can the counsel, Your Honor, be reminded
5: counsel,
4: that I will cross-examination?
5: We will not agree, Your Honor, to
6: what are you not agreeing to, Attorney
5: Capunan? Documents.
6: I'm sorry?
5: Because precisely there was no stipulation yesterday.
4: There was
5: no constraint. Excuse me, counsel.
6: Allow her to finish, counsel.
5: They are now constrained, Your Honor. I'm sorry. They are now constrained to use our documents precisely. This is what we wanted to avoid yesterday. Had we did a comparison, not to belabor the obvious, Your Honor, but now counsel says, anyway, it's the same. So if it's the same, what's the objection to using the prosecution's document?
2: Sa huli, pinayagan ng impeachment court ang depensa na gamitin ang kanilang AOM, ngunit pinananatili ang continuing objection ng prosekusyon habang ipinagpapatuloy ang pagdinig.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Uminit muli ang palitan po na yan ni na House Private Prosecutor Attorney Lorna Capuna na Defense Counsel Attorney Christine Ferrer para sa ikalabing limang araw na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nagsimula ang tensyon ng sitahin nga ni Capunan ang linya ng cross-examination ni Ferrer na sinagot naman ng depensa sa pagsasabing nasa kanilang pagtatanong pa sila. Namagitan po si the presiding officer, Senator Francis G. Escudero, at hinimok ang magkabilang panig na ibaba ang tensyon sa loob ng courtroom at huwag palalayin ang tila generational divide. Kasunod niyan, nagbiro si Capunan na pinipigilan niya ang sariling bigyan ng spanking si Ferrer dahil sa nilang agwat ng henerasyon na naging sanin ng tawanan sa loob ng impeachment court.
1: XFM News Nationwide.
2: Nilinaw ni Akbayan Party List Representative at House Prosecutor Chel Jocno na hindi siya ang Jose Jocno Jr. na nakapangalan sa acknowledgement receipt ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP na iniharap noong May o noong Day 14 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Jocno, ang buo niyang pangalan ay Jose Manuel Jocno at iginit niyang kailanman ay hindi siya tumanggap ng confidential funds o naging ahente ng Vice Presidente. Ginawa ni Jocno ang paglilinaw matapos kumalat online ang mga aligasyong siya umano ang nakatanggap ng 150,000 pesos na nakasaad sa dokumentong iniharap ng Commission on Audit bilang bahagi ng ebidensya ng prosekusyon. Nagbiro pa ang mambabatas na kung ipipilit ng trolls na siya ang nasa resibo para na rin umanong inaamin ang mga ito na may mali sa paggamit ng confidential funds ng OVP.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang malalaking balita, nasa statistical dead heat ang hypothetical tandem ni na Naga City Mayor Lenny Robredo at Senator Rapi Tulfo laban po kina Vice President Sara Duterte at Senadora Amy Marcos sa isang pre-election survey para sa 2028 presidential at vice presidential race. Sa non-commissioned survey ng Okta Research, tinanong ang nasa 1,200 respondent kung sino ang kanilang iboboto sa dalawang hypothetical tandem kung idaraos ng halalan noong panahon ng survey, July 4 hanggang 11. Nakakuha ng 45% ang Robredo-Tulfo tandem, habang 42% naman ang Duterte-Marcos tandem. 3% lamang po ang pagitan. Ayon sa Okta Research, mga katropa, itinuturing ang nasabing resulta bilang statistical dead heat o halos tabla sa estadistika. Non-commissioned survey, nasabing poll at hindi ito actual na kandidatura o formal na tandem para po sa 2028 election.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinalawig ni Senador Lauren Legarda ang kanyang medical leave ngayong araw dahilan upang muling hindi siya makadalo sa regular na sesyon ng Senado at sa nagpapatuloy na impeachment trial. Kinumpirma ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. na in-extend ni Legarda ang kanyang medical leave kasunod ng nauna niyang ipagpaliban o pagliliban noong August 3 hanggang 5. Sa kabila ng kanyang pagliban, naglabas pa rin si Legarda ng pahayag kung saan muli niyang isinusulong ang Calamity Work Compensation Act na naglalayong magbigay ng karagdagang benepisyo at proteksyon sa mga manggagawang pumapasok sa gitna ng kalamidad.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagkapalitan nga ng maiinit na pahayag sina Senador Rapi Tulfo at Senadora Pia Cayetano dahil sa hindi pa kumpleto yung membership sa ilang Senate committees na nakaka-apekto mano sa pag-usad ng mahalagang panukalang batas. Iginit ni Senator Rapi na naantala mga panukala dahil sa hindi pa pagkumpirma ng minority sa committee membership. Kaya't nanawagan siya kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na agad itong aksyonan. Tumugon naman si Senadora Pia Cayetano at sinabi na mas mainam na direktang kausapin na lamang ang kanyang kapatid na si Alan Peter kaysa maglabas pa ng mga pahayag sa sesyon. Pinayuan din niya si Rapi Tulfo na iwasan ang ane pagdadrama sa Senado. Marina bang itinanggi ni Senator Rapi Tulfo sinabing nagdadrama siya at iginiit na layunin lamang niya mapabilis ng trabaho sa Senado. Pinayuhan pa ng Senador si Pia Cayetano tumingin sa salamin para makita kung sino ang nagdadrama. Samantala, tiniyak ni na Senate President Sherwin Gatchalian at Majority Leader Mick Subiri na tatalakayin din ang issue para makompleto ang mga committee membership.
1: XFM News Nationwide.
2: Nabanggit ang pangalan ni na dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at Senador Robin Padilla sa pagdinig ng Sandigan Bayan kaugnay ng Umanoy Leadership Fund ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa kanyang testimonya, sinabi ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na isinumite na sa kanya ni dating Undersecretary Roberto Bernardo ang listahan ng mga proposed infrastructure projects ni na Revilla, Padilla at iba pang senador upang mapondohan sa ilalim ng Leadership Fund ng DPWH para sa taong 2025. Kasabay nito, tumistigo rin si Bonoan sa malversation case ni Revilla kaugnay ng Umanoy Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan, kung saan inaasahang susuportahan niya ang naunang testimonya ni dating DPWH Undersecretary Bernardo. Patuloy namang dinidinig ng Sandigan Bayan ang kaso habang inaalam ang Umanoy irregularidad sa implementasyon ng mga flood control projects at paggamit ng pondo. Si Bonoan ang kauna-unahang dating DPWH Secretary na humarap bilang testigo sa kasong may kaugnayan sa kontrobersyal na flood control project.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ex-Senate President Juan Miguel Zubiri, may diskresyon umano sa leadership funds na mga senador ay kay dating DPWH Secretary Bonoan. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Report. Isiniwalat ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nasa diskresyon umano noon ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri kung magkano ang ilalaang leadership fund para sa bawat senador. Ayon kay Bonoan, may minimum na 500 million pesos na allocation para sa bawat senador, habang 1 billion pesos naman ang inilaan para sa mga chairperson ng major committees. Ipinaliwanag din ni Bonoan na ang leadership fund ay isang ad hoc allocation para sa mga miyembro ng Senado upang maisama sa national budget ang kanilang mga priority projects. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Maaari nang gamitin ng mga guro ang kanilang service credits mula sa paglilingkod sa halalan anumang oras matapos nila itong maipon. Sa ilalim ng COMELEC Resolution Number 11212-A, maaari nang i-avail ng mga guro ang kanilang service credits sa kahit anong oras pagkatapos ng national at local elections, barangay at sangguniang kabataan elections, Bangsamoro parliamentary elections at iba pang electoral exercises. Binago ng COMELEC ang dating patakaran na nagtatakda na dapat magamit ang service credits sa loob lamang ng 3 buwan pagkatapos ng halalan. Isinaalang-alang ng komisyon ang panawagan ng Alliance of Concerned Teachers Party List at ang Department of Education na alisin ang expiration ng mga service credits. Magkakabisa ang bagong resolusyon sa oras na mailathala ito sa dalawang pahayagan at sa opisyal na website ng COMELEC.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Live din po tayo katropa sa pamagitan po ng XFM 106.1 Kabangkala, Negros Occidental. XFM 92.7 Ipil, Sampuanga, Sibugay. At XFM 104.7 Malaybalay.
1: Balitang regional.
0: Diretso na tayo sa Cebu. Si Secretary Vince Dizon ng DPWH ay bumisita po sa Cebu at yung mga LGU umapila ng pondo para sa mga proyektong kontrabaha. Katropa natin sa Balita, Almi Mata, XFM, Cebu.
7: Pila ng pondo at suporta sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Cebu para sa mga proyektong tutugon sa matagal ng problema sa pagbaha. Ito'y matapos muling makaranas sa matinding pagbaha ang ilang lugar sa Metro Cebu bunsod ng malalakas na pag-ulan. Ipinresenta ng Cebu City at Mandawi City ang kanilang mga prioridad na proyekto kay DPWH Secretary Vince Dizon sa kanyang pagbisita sa Cebu nitong Martes. Ayon kay Dizon, may mga proyekto na punduhan na para ngayong taon at sa susunod na taon. Gayunman, man, hindi pa inilalabas ang eksaktong alokasyon dahil patuloy pang pinoproseso ang National Expenditure Program para sa susunod na taon. Sa Mandawi City, anim na proyekto ang kabilang sa mga tinalakay, particular na sa mga lugar na madalas binabaha na kinabibilangan ang AS Fortuna, UN Avenue, EC Cortez, ML Quezon at Subangdaco. Ayon kay D-Zone, ikinukonekta ng DPWH ang Oral Creek sa Subangdaco River at Mahiga Creek upang makatulong sa mas mabilis na pag-agos ng tubig baha bago matapos ang taon. Para naman sa 2027, kabilang sa mga nakaplanong proyekto ang pumping station, floodgate at drainage connection mula AC Cortez Avenue patungo sa Mactan Channel. Sa Cebu City, sinuri rin ni D-Zone ang Kinasangan at Basakpardo na kabilang sa mga lugar na matinding binaha noong Hulyo. Ayon pa kay D-Zone, ilalagay sa mas maayos na drainage network ang daloy ng tubig baha mula sa National Highway patungo sa reclamation area sa South Road Properties. Ang mga proyekto ito ay bahagi ng Metro Cebu Flood Control and Drainage Master Plan na layong palakasin ang flood control system sa buong Metro Cebu. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: DA Region 2 muling nagpaalaala sa mga hog raisers sa pag-igpit ng biosecurity kasunod ng kaso ng ASF sa isang barangay sa Isabela. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
8: Siniguro ng Department of Agriculture Region 2 ang patuloy na pagtutok ng kanilang tanggapan sa usapin ng African Swine Fever o ASF, bunsod ng pagkakatala na isang kaso sa isang barangay sa Isabela kasabay ng paghikayat sa mga hog raisers na higpitan ang kanilang biosecurity. Sa panayam ng 104.9 XFM Santiago kay Dr. Manny Galang, ang ASF focal person ng DA Region 2, sinabi nito na naghihigpit ngayon ng ilang bayan pangunahin na ang bayan ng Alisa Isabela nang matuklasan ang ilang kaso ng ASF sa lugar mula sa paghihigpit ng Santiago City Slaughterhouse. Isang meat vendor umano ang nakabili ng 8 baboy sa barangay Bantog Petines at ipinakatay sinasabing slaughterhouse kung saan nakita ng mga baboy ng mga sumuring meat inspector mula sa NMIS ng Senyales na tila may ASF ang mga ito. Kaya naman agad ginumpiska mga baboy at nagsagawa ng malawakang cleaning sa katayan nang maiwasan ang pagkalat ng virus. Sa pamamagitan ng organ sample, nasuri ang mga baboy at nakumpirma sa pamamagitan ng test na positibo ang mga ito sa nasabing sakit. Dahilan para magsagawa ng culling sa farm kung saan nagmula ang mga baboy at nasa 52 ulo ang hinukay liban pa sa 18 baboy na tinamaan mula naman sa 2 karatig na hog raisers sa nasabing barangay. Kinakailangan na patuloy niya ang paghihigpit dahil ngayon ay unti-unti nang nakaka-recover ang industriya ng pagbababoy sa lambak ng Cagayan. Kaya naman, paalala nito na siguruhing huwag maging kampante sa biosecurity. Kaya naman, higpitan pa rin niya ito. Pangunahin na ang paggamit ng foot bath sa mga baboyan. Paglalagay ng net sa mga piggery o perimeter fence. Maayos na pagsinop sa mga dumi at pag-iwas sa pagpapakain ng arasaw. At pinaka-importante niya ang agarang pag-report sa mga posibleng kaso. Paalala naman ito sa mga mamimili na maging mapanuri at siguruhing dumaan ang mga karneng bibilin sa pagsusuri at may tatak na NMIS nang maiwasang makapagpalaganap nito sa ibang lugar. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Edmar Galingana, XFM News.
0: Samantala, katropa, may babaeng vlogger nagreklamo matapos umano'y bastusin ng pulis na sumita sa kanya sa pag-vape sa Davao City. DCPO nangakong patas ang investigasyon. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
9: Nagpahayag ng matinding pagkadismaya ang isang babaeng vlogger matapos umano siyang bastusin ng isang pulis na sumita at umaresto sa kanya dahil sa paglabag sa ordinansa laban sa illegal na pag-vape sa Davao City.
10: Tihanin mo, uy, ano lang mga anti-kels? Munang mag-amping ka mga anti-kels kay dito na kayo mo salik karong bisan sa ato ang mga kapulisan.
9: Sa kanyang Facebook video, sinabi ng vlogger na itinago sa alias na Des na kinikilala niya ang kanyang paglabag sa umiiral na ordinansa at handa siyang pagmultahin dahil dito. Gayunman, sinabi niyang hindi niya matanggap ang umano'y kawalan ng respeto ng isang pulis na inaasahan niyang magpapatupad ng batas at mangangalaga sa publiko, lalo na sa mga kababaihan. Samantala, sinabi ni Maa Police Station Commander Police Major Philip Dave Udin na agad nilang tinugunan ang reklamo sa pamamagitan ng pagdinig sa panig ng complainant. Agad ding inatasan ang inireklamong pulis na magsumite ng sinumpaang written explanation kaugnay sa insidente. Pansamantala namang inilipat sa Administrative Holding Unit ang nasabing pulis habang hinihintay ang resulta ng investigasyon. Iniutos din ni Davao City Police Office o DCPO City Director Police Colonel Peter Madria ang masusing investigasyon sa kaso kasabay ng pagtitiyak na susundin ang due process, mga umiiral na regulasyon ng Philippine National Police at magiging patas ang paghawak sa reklamo. Tiniyak ng DCPO sa publiko na walang kinikilingan ang investigasyon at gagawin ang nararapat na aksyon sakaling mapatunayang may katotohanan ang mga paratang laban sa nasabing pulis. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: Bus na wala ng preno sumalpok sa backhoe, pito sugatan. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
11: Itong katawang sugatan matapos mawala ng preno ang isang pampasaherong bus ng Rural Transit Mindanao at sumalpok sa isang bakho sa Purok, Bougainvillea, Barangay Upper Pulacan, Labangan, Sambuang, at El Sur. Ayon sa impormasyon na nakalap ng XFM Pagadian, bumiyahi ang bus mula sa Dipolog City patungong Pagadian City nang biglang pumalya ang preno sa kabila nito. Sinubukan pa ng driver na kontrolin ang manabila, ngunit tuluyang nawala ng kontrol ang bus bago bumangga sa bakho. Kabilang sa malubhang na sugatan ang driver na si Rene Boy Sibalios Umambung, residente ng Rizal, Sambuanga del Norte. Agad siyang isinugod sa ospital kasama ang iba pang mga pasaherong nagtamo ng pinsala. Kapansin-pansin na hindi ito ang unang insidente na kinakasangkutan ng Rural Transit Mindanao dahil noong August 5, 2026, isang Rural Transit bus naman na nasangkot sa aksidente patapos bumangga sa isang sasakyan na ikinasawi ng isa at ikinasugat ng walo pa. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian, para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas, katropang Kenneth Bustamante, XFM News!
0: At panghuli, 16 anyos na laborer ang patay matapos matrap sa malalim na balon dyan sa Pinukpok, Kalinga. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag na XFM Tugigaraw.
12: Nauwi sa trahedya ang pagtatrabaho ng isang 16 anyos na laborer matapos itong matrap sa loob ng 17 metrong lalim na balon sa taga Pinukpok, Kalinga kahapon Agosto 11. Batay sa paunang investigasyon ng pulisya, nagtatrabaho sa loob ng balon ang biktima na kinilalang si Alias Pulat, residente ng Junction Pinukpok ng nasabing lalawigan, nang magkaroon ng power interruption. Dahil dito, huminto ang blower na nagsusupply ng hangin sa loob ng balon na posibleng naging salik sa pagkamatay ng binatilyo. Sinubukan umano siyang iahon ng kanyang kasama gamit ang puli matapos itong makaranas ng pagkataranta ngunit hindi ito agad na ilabas. Humingi ng tulong ang kasama ng biktima hanggang sa rumesponde ang mga otoridad at nagsagawa ng rescue at retrieval operation. Matapos ang halos 4 oras na operasyon, nakuha ang katawan ng biktima bandang alas 5:05 ng hapon ngunit idineklara ng wala ng buhay. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong pangyayari at eksaktong sanhi ng pagkamatay ng biktima. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugegaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugegaraw. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, itong yung lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News. Weather
0: update. Katropang Brian, patuloy na minomonitor ng pag-asa, isang tropical depression nasa labas pa ng PAR. Namataan sa layo, humigit-timulang 1,990 kilometers silangan ng extreme northern Luzon.
2: Katropang Buddy, taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometers kada oras at pagbugsong hanggang 70 kilometers kada oras habang kumikilos pahilagang silangan.
0: Wala pa naman po itong direktang epekto, mga katropa, sa bansa. Patuloy pong pinapalakas ng habagat pa rin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon kabilang tayo sa Metro Manila. At ilang lalawigan dyan sa northern at southern Luzon na maaaring magdulot ng pagbaha at paghuhunan ng lupa.
2: Samantala, inaasahan namang makararanas ang nalalabing bahagi ng Luzon, gayon din ang Visayas at Mindanao ng mga panakanakang pag-ulan at thunderstorms dulot ng localized thunderstorms.
0: Sumikat ang araw 5:42 at lulubog 6:21 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Ang Balita International, hatid po sa atin katropa ng Santon Gold, muli nagsigawa ng missile launch ang North Korea matapos magpakawala ng isang ballistic missile patungo naman sa silangang karagatan ng Korean Peninsula. Ayon po sa South Korea military, nilunsad ang missile mula sa Wonsan at pinaniniwalaan bumagsak sa dagat sa labas ng exclusive economic zone ng Japan. Kasunod nito, pinagtingin ng South Korea ang pagbabantay at paghanda laban sa posibleng panibagong missile launch. Nangyari po ang panibagong missile test ilang araw bago ang nakatakdang joint military exercises ng South Korea at Estados Unidos na matagal nang tinututulan ng North Korea at itinuturing nila na isang provocation act.
13: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Lumagpas na sa 1 billion pesos ang kinita ng Spider-Man Brand New Day sa Philippine Box Office matapos itong magtala na kabuang 1,055,450,903 pesos sa second week ng pagpapalabas nito. Ayon sa ulat, kabilang sa mga sinihang may pinakamalaking ambag sa ticket sales ang SM Mega Mall, Power Plant Cinema, Trinoma, SM Mall of Asia at SM North EDSA. Matatandaan, sa unang araw pa lamang ng pagpapalabas ng pelikula sa bansa ay kumita na ito ng 95.9 million pesos na naging simula ng matagumpay nitong takbo sa takbo. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports!
0: Hatid naman sa atin to ng Premium D3 na sa bawat kapsula, mga katropa. Nakuha po ni si TNT tropang 5G forward Brandon Ganuelas Roser matapos sa unaluha. Matapos siya masaksihan yung malubhang injury ng NLEX import na si Dequan Jones sa pagharap ng laban nila sa PBA Governor's Cup. Maring tinanggi naman ni Ganuelas Roser na isa siyang dirty player. At sinabi po niya na hindi niya kalinman intensyon na saktan si Jones. At nire-respeto raw niya ito bilang isang manlalaro. Ayon sa kanya, masakit para sa kanya nangyari, lalo't wala siyang ibang hangad kundi makapaglaro din ng maayos. Nagtamo po si Jones na matinding injury sa ibabang bahagi ng kanyang binti matapos ng isang aksidente sa third quarter. Sa kabila ng insidente, pinakita pa rin ni Jones ang tapang ng sumaludo at pumalakpak habang inilalabas sa court. Samantala, nanaig ang NLEX contra TNT score dyan ay 118-111 matapos ang overtime.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na ang XFM News Nationwide. Ngayon pong August 12, Wednesday, 2026, mga katropa.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide. XFM Now in Mega Manila.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: XFM. Tropa, welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Panibagong araw, panibagong talakay naman po hinggil sa kalusugan ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Especially po yung tinatawag natin na antibacterial resistance ng ating katawan. Baka mamaya hindi kayo gumagamit ng mga medisina, ngunit meron pala kayong kinakain sa araw-araw na siyang nagdudulot ito. Yan po ang ating tatalakayin dito po sa ating programa The Secrets of Health.
2: And syempre, welcome sa lahat ating mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa isa na namang talakayan. At sana po marami tayong mapag-usapan, nakapakipakinabang ngayon pong araw hong ito, mga ka-wellness.
3: Tayo po napapanggihan sa lahat ng ating mga XFM stations and Solid FM. Ganun rin sa lahat po ng mga partner stations natin na nakahukap dito sa ating pong palatuntunan. And of course, sabayan din tayo napapakinggan at napapanood sa ating po Yes to Health Facebook Live sa ating Facebook page, ha? Okay, search nyo yung Facebook natin, i-like and i-follow nyo po ang ating pong FB page, Yes to Health Inc. Yan, para lagi kayong updated sa ating pong mga program, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan, ha? Sa ating pong Facebook page. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa ating pong mga programa, eh, meron pong handog na regalo sa inyo, ang Yes to Health mga ka-wellness, ha? Para sumali, i-share nyo po ang ating Facebook live streaming and i-comment dyan ang mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating mga produkto. At huwag na makalimutan ang hashtag The Secret of Health. Mamaya pipili tayo ng mga best comments. Pati sa mga texters natin, pwede rin kayo mag-text ng mga good experiences po ninyo, ha? Patungkol sa ating mga produkto at pipili din po tayo dyan, ha? Ayan, at kung kayo meron mga katanungan patungkol sa inyong kalusugan, meron kayong mga inquiries about your health, ay huwag pong magkatubili na ipadalayan dito sa atin pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At kung hindi po gayon kamasera ni po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, ha? Sa mga nagnanais mga sumubok ng atin pong mga produkto, ay pwedeng mabili ang atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, mga products sa atin pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store at sa lahat po ng mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ipagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto, ha? Ang Santong Gold Coffee Mix natin at Santong Plus Coffee Mix ay available din yan sa Fisher Mall Supermarket. At pwede rin mabili ang lahat ng produkto natin sa atin pong online shopping store sa Shopee. Okay, search lang, Yes to Health 2011.
2: Pwede rin po makabili ng mga produkto sa lahat po ng Yes to Health Clinic and Pharmacy. Meron po tayong special price para po sa mga bibisita, lalo na po kung kayo ay senior citizen. Yan. Pakidala lang po ng ID para mabigyan po kayo ng inyong special discount. Pwede rin po kayo magpakonsulta sa ating mga naturopathic consultant kung nais po nyo subukan ang naturopathy. Sa Yes to Health po ay may mga program na pwede po ninyong i-avail at makakatulong po ito sa inyong pangangailangan. Especially yung ating mga special protocol katulad ng cleansing and detoxification, nutritional therapy, meron din tayong herbal therapy, may acupuncture, magukbuyang Korean therapy, isang specialized Korean technique na pinapractice sa Korea na ngayon ay nasa Pilipinas na, yung magukbuyang, ano? Mm-hmm. Biosupper therapy at ganun din po ang terahertz therapy.
3: Yun, no? Kaya sa mga ka-wellness natin dyan, mga katropa natin na gusto makasubok ng mga services na ini-offer ng Yes to Health, ay bisitahan ang atin po mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
4: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Corp. Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
5: Pagkape, dapat Zamboanga Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zamboanga Plus Coffee Mix. Kape na, damot pa.
6: Zamboanga Plus Coffee Mix.
7: The secret of health.
8: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
3: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information na ito ay hatid sa atin ng Santone Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee. Napakasarap na subukan ninyo ang ating pong Santone Plus Coffee Mix. Available yan ha, sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Pag-usapan po natin mga ka-wellness dito sa ating pong talakayan, ay itong isang problema na kung saan ang katawan natin ay kakaroon ng resistance mula sa mga antibiotics, mga antiviral or antibacterial na mga gamot na atin pong iniinom. Itong problema na AMR kung tawagin, or antimicrobial resistance, ay associated po to over 4.7 million deaths globally yan, ha, na naitala noong 2011 mga ka-wellness. Ha. At sa tinataya no, na isa sa anim na mga individual worldwide ay meron pong bacterial infections or itong mga laboratory-confirmed bacterial infections na kung saan resistant sila sa mga antibiotics na kanila pong iniinom. At ayon sa mga datos, taon-taon po ay tumataas ng 5% to 15% ang naitatala na nakakaranas ng ganito pong mga problema. Ang masaklap po po niyan mga partner, eh itong mga karamdaman na naranasan nila or mga infections na naranasan nila ay nagiging complicated.
1: Mm-hmm. And projected mga partner by 2050, mm-hmm, aabot sa halos 10 million ang mamamatay ng dahil po, grabe, sa ganitong problema. Yes, sobrang dami. Mm-hmm. Doc El, ano? And sa kung titingnan natin sa regions dito sa mundo, ang may pinakamataas is ang Southeast Asia at, mm-hmm, Eastern Mediterranean, 1/3. Sa 1 out of 3 na infections, mm-hmm, is tinatawag natin antibiotic resistance. Oh. Ang pinakamababa sa Europe is nasa 10%, mm-hmm, lamang 1 out of 10. And infection rates globally nasa 1 in 6 na, or, mm-hmm, tinataya nila na over 23 million cases na, mm-hmm, ang meron sa merong tinatawag na antibacterial resistance.
2: Yan nga ang problema kasi yung mga tinatawag na high risk pathogens, mm-hmm, yan yung mga mikrobyo ano, mm-hmm, katulad ng E. coli, mm-hmm, di ba? Most strain yan, commonly harmless naman. Mm-hmm. Kaya lang may mga tipo na pag na-contaminate ka, eh, pwedeng maging delikado.
3: Oo.
2: Ito ay kumakalat sa ating urinary tract, nagiging cause ng severe stomach cramps, mm-hmm. diarrhea, and other infection. Commonly ito sa mga pagkain.
3: Mm-hmm.
2: O yung E. coli, sa mga food poisoning, ganyan. And isa pa, itong Klebsiella pneumoniae. Okay?
3: Mm-hmm.
2: Isang dahilan ng pagkakaroon ng pneumonia. At urinary tract infections, mga ka-wellness at other infection. Ano? And ito yung isa pa sa nagkukos ng mga bloodstream infections.
3: Mm-hmm.
2: Kaya pag tinawag na pneumonia, medyo delikado yan. Ano? Commonly, mga nakatatanda, nagkakaroon ng
3: mga bata.
2: O mga bata, oo. Pag hindi na agapan. Ano? Mm-hmm. At yung tinatawag na carbapenem resistance, hindi naman bakterya yung carbapenem.
3: Mm-hmm.
2: Kundi ito isang tinatawag na broad spectrum
3: mm-hmm.
2: na uri ng antibacterial na mostly yung mga pasyente na nasa ICU, for example, dahil doon sa mga breathing tubes,
3: mm-hmm.
2: yung mga hospital acquired infection,
3: mm-hmm.
2: medyo mahirap yun because of the superbugs na tinatawag. Mm-hmm. Ano. So, may mga mikrobyo na resistant even sa mga broad spectrum, yung mga mm-hmm. malalakas na talaga ng mga antibiotics. Oo. Particularly dito daw sa atin sa Southeast Asia.
3: Mm-hmm.
2: At isa pa sa common antibiotic bacteria that resist antibiotic, mm-hmm. itong Mycobacterium tuberculosis.
3: Mm-hmm.
2: Na kung saan nagdudulot nga ng TB na, alam mo, ang Pilipinas, ito nakakalungkot, ano? Based on study, ang Pilipinas ang may pinakamataas na burden na multi-drug resistant TB
3: mm-hmm.
2: sa buong mundo. At ito'y dahilan nga doon sa resistant strain doon sa primary medicines katulad ng mga gamot like rifampicin
3: mm-hmm.
2: o isoniazid. Ito yung mga common na ginagamit to treat tuberculosis. Mm-hmm. May gamot naman talaga ang TB.
3: Uh-huh.
2: Ang problema ngayon ng iba ng DOH, yung tinatawag na drug resistant strain,
3: mm-hmm.
2: Multi-drug resistant TB, na kung saan ito po ang nagiging problema sa ating mga public health facility, mm-hmm. mga doktor po natin, na kapag nag-resist na doon sa antibiotic yung bacteria, mm-hmm. eh talagang mahirap puksain kasi nag-create na sila ng problema na hindi sila madaling namamatay.
3: Mm-hmm.
2: Kaya yun ang nagiging problema po natin. No?
3: Ang tanong, Doc Ron, bakit kaya napakarami sa mga Pilipino ano, at napakaraming tao worldwide
2: uh-huh.
3: ang nakakaranas ng resistance na ito mula sa mga antibiotics na iniinom nila?
1: Ang nangyayari kasi dyan, partner, mm-hmm. is yung tinatawag natin yung mga microbio is nagre-resist
3: mm-hmm.
1: o yung antibiotics is nawawala yung power niya to mm-hmm. destroy yung antibacterial kasi yung mga bacteria is nag-evolve.
3: Mm-hmm.
1: Nagkakaroon, kumbaga is nag-a-adapt sila, nagkakaroon sila ng adaptive mechanism to fight against doon sa tinatawag natin na antibiotics.
3: Kumbaga tumatalino din yung mga ano.
1: yes. Kaya nga sinasabi nila nag-i-evolve na yung mm-hmm. bacteria. At ang nangyari, mas lalong tumataas yung resistance ng antibacteria
3: mm-hmm.
1: or yung nung mga bacteria kapag ka ang isang tao is na-overuse yung paggamit ng antibiotics, kaunting mm-hmm. ubo, kaunting lagnat, inom agad ng mga antibiotics.
3: Ang masakla pa dun, Doc, yung hindi namomonitor
1: yes.
3: at hindi prescribe yung mga antibiotics.
2: Kaya ginagamit nila yung antibiotic, for example, may viral infection,
3: mm-hmm.
2: Hindi naman antibiotic. Ang number one nun. Kaya napansin nyo, naghigpit talaga ngayon.
3: Mm-hmm. Aha.
2: Sa antibiotic use, hindi ka pwedeng uminom ng antibiotic nang walang reseta.
3: Mm-hmm.
2: At saka kahit may reseta, may count.
1: Yes.
2: O, dahilan po dyan sa problemang yan.
1: Mm, kaya mas madami sa atin dito sa Pilipinas, mga Doc, ano, kasi mahilig tayo mga Pilipino, yung mga Asians na si self-medication.
3: Oh.
1: No, kapag kaunting bagay lang, kung ano nilang halimbawa, nawalan ng nagkalagnat, tapos uminom ng ganito, hindi nilagnat, sa sunod, ganun uli ang gagawin.
3: Mm-hmm.
1: Tapos padami ng padami. At ang nangyayari is misuse din also ng antibiotics mm-hmm. para sa mga flus, colds, sore throats. Mm-hmm. Kung minsan din yung tinatawag natin na incomplete doses.
3: So,
1: kumbaga, kung sa Bisaya pa naangol mm-hmm. o nahilo lang yung
2: Hindi namatay talaga.
1: Hindi napuksa yung virus o mm-hmm. yung bacteria. Ang nangyari is pagka bumalik yung sa wisyo yung bacteria, mm-hmm. mas lalo siyang lalakas.
3: Mm-hmm.
1: And also sa agricultural use, ang problema kasi natin ngayon is mostly is itong production ng mga especially yung mga pagkain katulad ng mga animal food,
3: mga poultries.
1: Yes, mga poultries. Ganito kasi ang ginagawa in order to make the ano the poultry or yung mga ano yung mga animals na mas napatabae na mas mabilis
3: para
1: sumaba,
3: productive,
1: mas productive, mas mabilis yung bumigat, mas mabilis maibenta, is binibigyan ng mga antibiotics.
2: Kasi yung mga ano nga daw noon, yung mga peste. Na maganda yung sinabi mo kanina, yung pag hindi namatay yung bakterya, eh lalo sila parang yung kasabihan na what matter that don't kill you, make you stronger.
1: ganon din sa bakterya. Yes, and also yung tinatawag natin na poor hygiene. Kapag yung sanitation, kulang ng ano ng mga tinatawag natin na hygienic yung tubig, is doon ang gagaling. E di, ang mangyayari kasi kapag mayroong infection, iinom ng bibigyan ng reseta. Tapos pagka palaging ganun ang nangyari, so mas kapag mas maraming madami ang iniinom na mga ano na antibacterial mga medicine, mas lalong nagre-resist yung ano yung mga mikrobyo sa katawan.
3: Meron ako nabasa na article about dun sa nagiging evolution ng mga bacteria or mga pathogens sa katawan natin. Once na hindi mo talaga totally na eradicate sila using that specific antibiotics, gumagawa pala sila ng sarili nilang mga enzyme na yun yung nagda-digest dun sa antibiotics na iniinom mo. Ibig sabihin, kumbaga meron silang pangontra. Sa halip na yung antibiotic, yun yung pupuksa sa kanila, yun yung tutunaw sa kanila. Ngayon, pagka hindi mo totally napatay sila, gagawa sila ng pang-counter doon. Kaya pagka umatake yung mga ganong bacteria or virus ulit sa katawan mo or lumakas sila, pag ininuman mo ng same antibiotics,
1: hindi na
3: tumatalab. Hindi na naging effective. Kaya napakaraming antibiotics ngayon. At makikita natin yung mga antibiotics patuloy na nag-evolve din. Patuloy na lumalakas. Iba't ibang klase yung ginagawa nila ng mga antibiotics dahil sa ganung resistance na nangyayari. Ano? Ang tanong to, Kalji, paano po nilalabanan ng mga bakterya na to? Kasama na yung nabanggit natin kanina, yung mga antibiotics sa atin pong pangangatawan.
2: Ayun talaga, yung katulad ng binanggit mo, sinisira nila yung diskarte ng drugs. Gumagawa sila ng special protein na nagbe-breakdown sa antibiotic bago pa ito mag-work out. Inunahan nila. Kumbaga sa gera, binomba na nila yung ano, tawag dito, binomba na nila yung air defense. parang ganun nangyari. Binablock nila yung entry ng mga

0: natin yung time na hindi na natin ma
1: hindi na
0: tayo maka-create ng makakalaban pa sa mga bakterya na yan. Mm-hmm. So malaki talagang problema.
2: Mm-hmm. Ang tanong, Doc Ron, yung epekto ng mga ibang pagkain, mm-hmm, sa pagtaas ng bilang ng mga antibiotic resistance, meron ba na nagtatala?
1: Mm-hmm. So kung titingnan natin, as mentioned kanina, mm-hmm, yung misuse, mm-hmm, yung pagka-counting lagnat, counting umiinom. Ngayon, may mga iba naman na hindi ganun, pero nagkakaroon pa din ng tinatawag resistance. Natin ng resistance. Uh-huh. Simply because dahil po sa pagkain, mm-hmm, which is unknowingly, hindi natin alam, mm-hmm, na yung mga nabibili pala nating mga food sources, mm-hmm, especially yung mga meat products, ay nagiging cause pala ng antibiotic or resistance sa ating katawan.
0: Kung baga, hindi ka nag-antibiotic sa personal, mm-hmm, dahil hindi sinusunod mo yung ano, mm-hmm, yung magandang standard, mm-hmm, yung pala, halimbawa, kumakain ka ng karne na may antibiotic din, na mm-hmm, pinapakain yung residue nandun. parang pinapasok mo na rin sa katawan may antibiotic.
1: Yes. Liban dun sa ano, sa antibiotic, Doc Algie, mm-hmm, yun yung ano, yung bacterial transfer. Mm-hmm. Yung pagka kinain kasi yun natin yung meat, the same host lang kasi yung meat ng ano, yung meat ng animals and meat ng tao is the same host lang yun. Mm-hmm. Ngayon, ang mangyayari kapag yung ano, yung mga strain ng bacteria na yun na may resistance na sila doon sa ano, doon sa antibiotics, pumasok sa katawan, mm-hmm, nagkakaroon ng mutation din yun doon sa ano, sa mga bacteria din sa loob ng katawan. Okay. And they will have the same strains ng bacteria na magre-reproduce sa katawan natin that is already resistance doon sa ano, doon, mm-hmm, sa tinatawag natin na mga ano, na mga tawag doon, mga antibiotics, mm-hmm, at mga ano, mga high risk foods, yung ano, yung manok, mm-hmm, mahilig sa mga fried chicken, mm-hmm, madami pa naman ngayon, lalong-lalo na pagpupunta ka diyan sa ano, diyan sa Maynila, murang-mura, mm-hmm, fried chicken 25 pesos, 27 pesos, no? Also yung pork, yung especially yung mga imported porks, beef and red meat, dairy products, ito din kung minsan, mm-hmm, kung minsan baka kasi yung mga ano, yung mga gatas natin, also especially yung mga powdered milks, mm-hmm, mostly is imported yan, galing sa ibang bansa. And also kaya sinasabi natin yung ano, kapag ka nagbibigay tayo ng ano, ng dietary guidelines dun, mm-hmm, sa mga pasyente natin sa clinic, sinasabi na huwag kang kumain ng tilapia at saka ng bangus. One reason for that is kasi ang bangus at saka ang tilapia is feeds ang pinapakain. Ayun. And mostly doon sa feeds is mga waste products, mm-hmm, na ginigiling, nilalagyan ng soy, and yung mga meat na yun meron ng yung pagkain ng mga scrap meats na yun, mm-hmm, is naka-antibiotics na. And that is the reason why nagkukos din ng resistance, possible nagkukos ng resistance sa katawan kapag ka nakakain ng tilapia at saka ng bangus.
0: Kaya madalas makikita mo sa mga marketing, di ba, no, antibiotic, mm-hmm, no, ganyan, organic. Mm-hmm. Kasi sa totoo naman, although yung mga binabanggit natin ay common staple ng mga tao, kinakain nila. Pero hindi maialis na dapat alam din ninyo kung ano yung consequences na mga kinakain natin. Mm-hmm. So yun po yung mga ka-wellness, ano. Hindi naman ito para anuhin yung inyong sabi nga, masyado naman
2: kilty itong mga to. Tayo na lang kakainin namin.
0: Hindi, marami pa naman na pwede pamilihan. Uh-huh. Ang mahalaga lang sa sinasabi natin natin ngayon, you are well informed.
1: Yes.
0: Kasi yung resistance, nag-spread yan. Kasi nga, yung pag-ingest natin, lalo nagkukonsume tayo ng mga traces, mm-hmm, ng antibiotic sa ating, mm-hmm, kinakain, yung direct transfer ng superbug na tinatawag, ano, at saka yung hindi magandang practice sa mga agricultural products. So, yan yung mga nakaka-contribute doon sa mga common reason why there is an antibiotic resistance. Kaya dapat aware din tayo kasi hindi nga ito biro. Mm-hmm. Just imagine, time will come, kailangan mo ng antibiotic dahil may infection ka. Yung antibiotic, hindi na umeepekto.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Kasi may resistance na na-create yung mga bacteria doon sa ating ginagamit na antibiotics.
2: Mm-hmm. Minsan pa, nagkakaroon ng ano, Doc, allergic reaction, mm-hmm, doon sa mga antibiotics na ginagamit natin. Ano? So, napakahalaga na meron tayong sapat na kaalaman, and we must be fully aware sa mga dahilan ng antibiotic resistance, mga ka-wellness. Dahil ayon mismo ha, sa Health Authorities. Eh, napakalaking panganib nito sa atin pong kalusugan kapag ka nakakaranas tayo nito. Biruin mo, meron tayong texter ha, na meron siyang UTI na halos hindi na tumatalab yung mga
1: antibiotics
2: na iniinom niya. Kahit na gaano katapang na yung mga antibiotics na iniinom niya, ay hindi na ganun ka-effective sa

0: Niya, no? So kinakailangan aware tayo kung ano yung mga pwedeng makapagdulot nun o makapagpalalanon sa atin pong pangangatawan. Mamaya po, ipagkapatuloy po natin itong atin pong pinag-uusapan patungkol sa mga importante na mga points na dapat po nating malaman sa mga issue po na ito. Ha? Kaya tutok lang kayo mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
1: The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
3: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusas. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
4: Mabibili sa pinatang
2: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Balik tayo mga ka-wellness sa ating pong programa. Kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mag-tubili. Naitanong yan sa ating pong talak yan. Text lang yan sa ating pong numero 0969-609-6545. Balik po tayo sa ating pinag-uusapan patungkol sa antibiotic resistance. Sabi nga nila, para maiwasan natin ang pangangailangan ng mga antibiotics, ay kailangan patibayin natin o patatagin natin mismo yung immune system natin, mga ka-wellness. Ang tanong, Dr. Ron, ano yung mga dapat po ating gawin para tumibay yung resistensya ng ating pong pangangatawan?
5: Kagandahan dito, mga partner, yung strains ng mga viruses and bacteria is wala silang resistance against sa immune system natin. Mm-hmm. Kaya napakaganda ng pagkagawa ng Diyos. Kaya kung titingnan natin, in order to be safe na hindi magkaroon ng insulin ng antibacterial, antibiotic resistance yung mga bacteria or bad bacteria sa ating katawan, is to boost our immune system. One way for that is ito yung mga bagay na nagpapalakas ng ating immune system is itong vitamin C. Kumain kayo ng mga citrus plants, zinc, makikita natin yan sa mga seeds, lalong-lalo na yung sa buto ng kalabasa. Kung minsan tinatapon lang yung buto ng kalabasa, napakataas doon sa zinc. Vitamin D, magpasikat sa araw. Also, pwede kayong mag-supplements, premium D3, and also yung mga probiotics is napakagandang mga tinatawag natin, mga sources para mag-boost sa ating immune system.
0: Itong mga nutrients na ito, Doc, kinakailangan talaga ng pangangatawan natin. How about sa naturopathy, Doc Algie, meron bang pwedeng mga gawin, mga pamamaraan, katulad sa mga herb or mga halamang gamot na pwedeng gamitin ng atin po mga ka-wellness para dito sa ganito pong problema?
6: Sa naturopathy, may mga tinatawag talagang natural antibiotic. Mm-hmm. Nature's antibiotic. Marami kasing branches of naturopathic medicine, alternative healthcare, mga wellness program. So, lahat tayo naniniwala, there are natural antibiotic. Mm-hmm. So, ito yung mga natural antibiotic doesn't mean na i-replace nyo yung prescription ng antibiotic na binibigay ng mga doktor, lalo malakas na yung infection. Mm-hmm. So, ibig sabihin lang, itong mga substansa to, meron siyang phytochemical that have natural antibacterial property. Mm-hmm. Na kung saan nakatutulong ito somehow to help the body overcome any kind of infection. Unang-una yung garlic. Ang garlic, meron siyang allicin. Na kapag crinash mo yung garlic, yung sulfur compound niyan, napag-aralan na pumapatay ng mikrobyo. Mm-hmm. At ibang strain pa ng mikrobyo ang kaya niyang patayin. And another is yung honey. Kaya di ba sa Pyramid of Egypt, thousands of years na nandun yung honey. Kasi pag binabari nila yung, binilibing nila yung mga perus, may kasamang honey. Mm-hmm. Because they have some belief on that. At yun ang ninanakaw. So yung nilulut nila, pag tingin nila sa honey, hindi pa sira. Because honey, hindi nasisira. Mm-hmm. Yung totoo ha, na honey. O kasi meron siyang antibacterial property. So ginagamit din yan. Yung oregano oil, based on study, merong nakatutulong yan. Yung ginger, uluya. Yung sa Yester Clinic, ginagamit namin yung echinacea. Mm-hmm. Isang natural, traditional immune booster. Mm-hmm. And also, kumbaga, sa depensa ng katawan natin, pampalakas po siya. So, asin. Alam natin, asin eh. Mm-hmm. Antibacterial yan. Oh. Kaya ginagamit sa mga gargle, di ba? Panglinis,
0: pang-preserve.
6: Pang-preserve. Oo.
0: So, yun sila. Nakakatulong yan ng malaki dok. Mga natural na pwedeng gamitin. Isa pa, pinaka-common sa atin at sa atin.
5: Abundant.
0: Kumbaga, local. Mm-hmm. Local sa atin. VCO. Mm-hmm. Naalala ko yun nung panahon ng pandemic, dok. eh sumikat ng gusto itong VCO. Mm-hmm. Dahil sa na-prove talaga nila na meron siyang antiviral properties. Mm-hmm. Itong VCO, mga ka-wellness, ano? Mm-hmm. Which is kadalasan para sa atin, eh, ang VCO o yung coconut oil, usually for cooking only. Mm-hmm. At sa iba pang mga pinagagamitan. Pero nakita, at ayon sa mas malalim pa ng mga pagkasaliksik, na ang VCO o yung virgin coconut oil, lalo na yung ano, cold pressed, mm-hmm, na ano, na coconut oil, ay napakalaki ng naitutulong niya sa pag-boost ng immune system natin, pagpapalakas ng immune system ng isang tao. At na meron siyang ano, meron siyang mga taglay, mga bioactive compound na nakakatulong ng malaki, mm-hmm, para lumaban sa mga pathogens, mm-hmm, sa atin pong pangangatawan, ano. O, meron siyang monolaurin. Ang monolaurin ay dinidisrupt niyan yung lipid membranes ng bacteria at mga viruses and other pathogens na mas mabilis mapatay, uh-huh, yung mga, yung minsan kasi yung mga ano, yung mga pathogens sa katawan natin, kaya nilang ano eh, kaya nilang magtago,
6: uh-huh, sa pinapakapal nila. Oo. Yung cell membrane
0: nila na napakahirap para dun sa antibiotic, uh-huh, na puksain sila, uh-huh, at minsan pati yung immune system natin nadadaya, uh-huh, kumbaga hindi sila nahahagilap, hindi sila nahahanap dahil, uh-huh, dun sa ability nila na yun, ano. Mm-hmm. So pagka meron tayong sapat na amount ng VCO sa katawan natin at maraming monolaurin na ipapasok, mm-hmm, tayo sa pangangatawan natin, kumbaga simply pinapahina nun, mm-hmm, yung defense mechanism ng mga bacteria, mga viruses sa katawan natin para mas mabilis silang ma-eradicate sa atin pong pangangatawan. Mm-hmm. As well as ang VCO, meron siyang anti-inflammatory. Alam naman natin na the more na maraming inflammation sa ating pangangatawan, mas hindi ganun ka-efficient yung trabaho ng immune system, yes, po natin. Compromise daw.
6: Eh, noong unang panahon, di ba, yung mga, nakita mo yung mga sugat-sugat sa ulo, mm-hmm, nilalagyan ng langis ng yun.
0: Tama, Doc.
6: Kasi nga, meron siyang anti-inflammatory property.
0: Mm-hmm. Isa pa, Doc, eh, merong antioxidant din, ang VCO. At merong cellular immunity property din, yes, ang VCO.
5: Liban dyan, Doc Elon, mm-hmm, with regards sa VCO, is itong vitamin D3.
0: Mm-hmm.
5: Ang vitamin D3 functions as natural antibiotic, mm-hmm, or natural antibiotic booster, yeah, ng ating katawan. Ang ginagawa kasi ng vitamin D3, mm-hmm, is ini-stimulate niya yung immune system natin to produce ng germ-killing proteins.
0: Mm-hmm.
5: So, ibig sabihin, napuproduce, sinasabihan niya yung mga ano, immune system na i-produce mo itong protein na ito, mm-hmm, in order to kill those viruses and bacteria. Ang tawag dyan is catelicidins and defensins. Mm-hmm. Ito yung protein na kung saan, di ba, yung sinasabi ninyo na, mm-hmm, nagkakaroon siya ng coating, parang, mm-hmm, shield yung ano, yung mga bacteria and viruses. Yeah. Oh. Ang itong catelicidins at defensins, ito yung protein na yung protective barrier niya is winawasak. Mm-hmm. O, parang balon ba na nakaloob doon sa balon yung bacteria na yung ano, itong vitamin catelicidins na pinoproduce or ano, pinoforce na ipoproduce ng vitamin D3. Para, mm-hmm, kasi ang D3 is yung switch, mm-hmm, ng ating ano ba, ng ating immune system, na ito ang gagawin niya, i-produce na ito kapag na turn on yung switch niya yon, mm-hmm, at ang vitamin D3 ang kailangan doon. At ang gagawin niya, ipopoke niya yung ano na yon, mm-hmm, bubutasin niya.
0: Uh-oh.
5: And it is easier for now for the T cells to kill those bacteria, mm-hmm, and yung tinatawag natin yung mga ano, mm-hmm, yung tinatawag natin na viruses na patayin ng immune system natin, mm-hmm, na hindi kaya ng mga ano, hindi kaya nung mga lalong-lalo na kapag resistant na yung ano, yung tinatawag natin yung antibacterial na mga medicine na iniinom.
6: Mm-hmm. Oh, ibig sabihin pag mayroong antibiotic na iniinom at together with the D3, mm-hmm, matutulungan mo yung antibiotic na mas maging effective yung effect, mm-hmm, yung effect niya doon sa bacteria.
5: Mm-hmm. Oh. That is why kapag ganito ang panahon, yung napag-usapan yung hapon doon sa, mm-hmm, mga ano, mga nakukuha sa mga tubig na mga ano, tubig baha. Kailangan talaga uminom ng premium D3. Mm-hmm. Meron ng ano, yung sinabi mo, Dokel, meron na virgin coconut oil. Dagdag mo pa yung epekto ng D3. Mm-hmm. Ay napakaganda pong combination yon para maproteksyonan yung katawan natin mula doon sa mga viruses and mga bacteria na nakukuha galing sa baha. At
6: isama
5: sa
6: mo pa yung ano, Dokron, yung, mm-hmm, moringa oil.
0: Mm-hmm. Yeah.
6: Yung moringa oil ay hindi siya approved na antibiotic, mm-hmm, at hindi siya pwedeng i-replace. Pero meron siyang natural antimicrobial property. Gaya, mm-hmm, sinasabi ko kanina, na kumbaga hindi siya stand alone,
0: mm-hmm,
6: pero napaka, based on study, best ally siya ng antibiotic. Mm-hmm. Ibig sabihin, if you take moringa seed oil, tapos nag-antibiotic ka, mas magiging effective yung antibiotic effect. Kaya, ibig sabihin, ang approach na to is complementary to those treatments. Ano, aside from preventing yung mga infection dahil pinalalakas yung immune system, eh kung nandun na nga yung infection, ibig sabihin, it can help also the antibiotic. Ang tawag dun is power of antibiotic synergism. Na hindi niya kinokontra yung antibiotic, kundi
5: tinutulungan niya
6: para mas maging effective yung kanyang laban sa mga bakterya.
0: Mm-hmm. Bukod din sa mga nabanggit ninyo mga kapartner, itong vitamin C, isa sa vitamina na dapat hindi mawawala sa atin pong daily intake, whether sa pagkain natin or through supplementation. If ever man na hindi possible natin makuha yung kabuuan ng daily, recommended daily allowance ng ating pangangatawan doon sa mga pagkain na ating po nakakain. Siyempre, na aminin natin sa hindi, yung mga pagkain, yung mga choices ng food na atin pong madalas na nai-intake, ay salat na salat sa ganito pong vitamina, mga ka-wellness. Ano? So, kinakailangan, meron tayong another source or backup na pinagkukunan ng vitamin C para mapunuan yung kailangan ng katawan natin. Take note, ang vitamin C, hindi yan nasa stored, hindi yan naiipon sa ating pangangatawan na ngayong araw, kain ako ng maraming citrus fruits.
5: Para
0: may deposit ng vitamin C, hindi po mga ka-wellness. Ano? So, ang vitamin C, we need it daily. Araw-araw, kinakailangan meron tayong sapat na sources niyan. Well, not too further explained about vitamin C, kasi alam naman natin ang pinakatrabaho ng vitamin C sa katawan natin. Ang vitamin C, meron siyang kakayanan na directly puksain yung mga bakterya sa ating katawan. Aside from other herbs na nabanggit kanina, ano, na tumutulong sila sa immune system natin, ang vitamin C, binabackupan din niya yung trabaho ng immune system natin. Pero meron siyang first-hand, kumbaga, ano, actual siya na nakikipaglaban din dun sa mga pathogens na nakakapasa sa pangangatawan natin, so that merong, ano, kumbaga, hindi ma-overcome yung immune system natin ng mga pathogens na iyon, mga ka-wellness. Ano? So, napakahalaga ng effect ng trabaho ng vitamin C sa katawan natin na dapat ay sapat lagi siya sa atin pong pangangatawan. Ha? Kaya kung hanap nyo ay vitamin C, mas maganda dun tayo sa alkaline base or yung tinatawag po na non-acidic na vitamin C. At meron tayo yan sa Yes to Health, mga ka-wellness, ang atin pong Santone Vitamin C. No? I-partner nyo po yan sa pag-inom ng Premium D3 natin at ng atin pong Santone Gold Herbal Capsule, mga ka-wellness. Okay? Mga Doc, maraming salamat sa napaka-informative na talakayan na nabahagi natin sa atin pong mga kababayan, sa atin pong mga avid listeners, ano? Patungkol dito sa antibiotic resistance na isang problema na napakahirap solusyonan once na ito ay magpapatuloy sa atin pong pangangatawan. Kaya ngayon pa lang, dapat meron tayong sapat na kaalaman kung paano yung tangang paggamit ng mga antibiotics. Huwag na huwag talaga kayong mag-self-medicate when in terms to antibiotics.
5: Antibiotics, yes.
0: Kahit na sabihin natin na mababang dose lang naman na antibiotics, huwag na huwag, mga ka-wellness. Mas maganda, magpakonsulta muna kayo sa inyo pong mga physicians, mga doctors po ninyo. At pag sinabi, 1 week, tapusin mo talaga. Yeah. Sa Pilipino kasi pagka 1 week yung time na pre-nubide sa kanila, pag umayos na yung kanilang pakiramdam within days, wala na, stop na. Akala nila, sa pagkakala nila na okay na yung pangangatawan nila. Pero doon kadalasan nangyayari yung antibiotic resistance, mga kababayan. Ha? Kaya kailangan sumunod. Kung ano yung sinabi sa inyo, dapat sundin po ninyo. Okay?
5: And kapag meron silang ganong reseta ng doktor, sambayan nila, Premium D3 at saka ng Santone Vitamin C para mas malakas or mas mabilis yung effectivity ng antibiotics na binigay po sa inyo ng doktor ninyo, mga ka-wellness.
0: Okay. So, yung mga katanungan, ha, patungkol sa pinag-uusapan po natin dito sa ating puntalakayan, huwag po magkatabili na i-text yan sa ating pong numero at pong sex line 0969-609-6545. At mamaya itutugunan po natin ng live ang inyo pong mga inquiries. Huwag po kayong alis, dyan lang po kayo dahil magbabalik ang programang
1: The Secret of Health.
2: Premium D3.
4: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. O mabibili sa mga butika.
7: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansaon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansaon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
9: Sunphone Gold Coffee Mix.
10: Ako po si James. Kakaiba talagang dating sa akin ng Sunphone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Sunphone Gold Coffee Mix.
9: Sunphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunphone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunphone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunphone Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
14: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
14: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
15: Premium D3 Coffee Mix.
14: The secret of health.

0: Sa welcome bang mga ka-wellness sa atin pong programa. Kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lamang yan sa atin pong numero. Ati po ang text line 0969-609-6545. At ilagay niyo po pangalan at lugar kung saan po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at laging makaiwas sa pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness, natural, wala pong side effects. Ang kagandahan dyan, standardized extract po yan siya, kaya highly absorbable sa ating pong pangangatawan. Mabilis magamit yung mga sustansya at mga nutrisyon na nandyan nakapaloob sa ating pong Santon Gold Herbal Capsule. Kaya ng iba, nagtataka sila, Dok, pag inom po ng Santon Gold, ilang araw pa lang, naging maganda na yung pakiramdam ko. So, dun sa mga tao na ganun yung feedback nila, Doc Ron, sigurado, kulang na kulang yung nutrisyon ng pangangatawan po ninyo na yun yung nagpapasama ng inyo pong pakiramdam, ha? Kasi ano yan, Doc, parang yung lagi mong sinasabi, Doc Algie, ano? Parang isang lupa na tuyong-tuyo.
2: Yes.
0: Pag binasa mo yung tubig, sisipsipin talaga niyan yung tubig na ilalagay mo dyan.
1: Parang ohaw na ohaw sa sustansya.
0: O kaya mabilis mong mararamdaman yung epekto po niya sa inyo pong pangangatawan. No? Kaya sa mga kababayan din makasubok nito at para doon naman sa iba na nag-aalangan na mga partner ano, na sumubok ng ating mga produkto, wala po yan siya mga contraindication sa mga medications na yung iniinom o doon sa mga karamdaman na nararanasan nyo sa kasulukuyan. At mas nakakatulong pa po yan para ma-improve ang overall health po ninyo at mas magiging maganda yung ano yan, kumbaga tulong yan dun sa mga medications na inyo pong iniinom mga kababayan, ha? Kaya tingin po kayo Santon Gold Herbal Capsule, at least one capsule 2 to 3 times a day mga ka-wellness.
1: Ayan, batiin natin yung ating mga live stream viewer, si Sir Jules Marvin Cordero, El John, si Elevol Eyaf, ayan, Emeline Bakla, si Rico Bagisi, si Josephine Abrugar Estrella, ayan, sabi niya share done. Ayan, so salamat po sa inyong pagtutok sa ating pong live streaming and of course sa ating mga taga-subaybay sa radio na ngayon po ay nais magtanong ng kanilang mga katanungan sa ating palatuntunan.
0: So yung mga katanungan, ha? E-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po nga tayo mga ka-wellness. Doc, meron po nagtanong dito, ano? Doc, ilang araw na po inuubo ang anak ko na mag-aapat na taon. Wala pa po ako pinapainom na gamot. Ano po ang dapat kong ipainom sa anak ko na inuubo? Salamat po, Rose po ito ng Sampaloc.
1: Uso nga ang ubo ngayon, especially maulan, baha. So, sa mga bata, wala pang 4 years old, ano? Mag-aapat na taon.
0: Mag-aapat na taon.
1: O, pag tumagal pa ng ilang araw or ano, pa-check up muna siya, ano? Kasi sa mga bata, kasi hindi pa pwedeng papatagalin natin yung ubo. Pero yung ubo, kung sa tingin nyo naman, tawag nila hinog na. Nag-ano na. So, bigyan nyo siya ng mga natural expectorant. Oo. Sa mga bata, maganda talaga recommended yung ano, yung oregano. O, yung oregano. Tapos ako, sa mga anak ko, madalas, nung maliliit pa sila, ginagamit ko sa kanila yung honey. Pwera lang sa mga edad na wala pang 1 year old, huwag bibigyan ng honey. O binibigyan namin ng honey, tapos eucalyptus oil. Alam mo yun, mabibili mo sa butika yun, eucalyptus oil. O yung isang kutsarang honey, lalagyan mo ng 2 patak ng eucalyptus oil. Imimix mo yun at ipapainom mo sa bata. Kasi eucalyptus oil, na basta yung nabibili sa butika ha, na eucalyptus oil, nakakasuot sa lalamunan, saka sa dibdib, at natural expectorant din yun. So pwede mo rin bigyan ng mga herbal katulad halimbawa ng lagundi. O kaya lang medyo mapait yung lagundi. O lalagain mo yung lagundi, isang dahon, I mean 5 dahon ng lagundi sa 1 litrong tubig, lalagain na 15 minutes, then pwede nyo pong ipapainom sa may mga ubot sipon. O kasi pwede ka rin gumawa ng natural cup syrup. Okay? Ang content nun, kung may blender ka, maglagay ka sa blender ng dalawang sibuyas, o dalawang ngipin ng bawang, limang kutsara ng honey, kumihani, kung wala namang honey, kahit asukal. Pwede na, asukal. Kasi pag hindi mo nilagyan ng asukal yun, baka hindi inumin ang anak mo yun.
0: Bata,
1: Tapos lagyan mo po siya ng 10 pirasong kalamansi, ipiga mo doon. Tapos kung meron kang luya, konting luya lang, sabi mga kalahating pulgada ng luya, tapos i-blender mo po yun. Ang lasa nun, maasim-asim na manamis-namis na may konting hagod. So ipapainumin yun sa inyong anak, yung katas lang sa mga bata. At least isang kutsarita, yung maliit na kutsara, mga 2 to 3 times a day. So yun ay nagsusot ng lalamunan at saka nakakatulong sa paglabas ng plema. O yun po yun. Ha? Pero kung ang ubo, ilang araw na, parang talaga hirap na siyang huminga.
0: Tapos ang lalim na ng hininga.
1: Dalhin nyo na po yan sa doktor, sa pedya. Kasi ngayon, ang mga ubo, hindi katulad noon. Noong panahon, ang mga ubo-ubo, lumilipas na kasi katawan mo malakas eh. Pero ngayon, iba. Pag may ubo ka, tapos ilang araw na hindi gumagaling, malamang ito ay isang malalang respiratory infection. Na sinasabi nga ng mga doktor, kinakailangan agapan kasi nga, medyo may trauma tayo dun sa nakaraang pandemic, ano, na malala na pala. Mga bata kasi pwede magka-pneumonia pag hindi na naagapan.
0: Yan yung number one complication niya.
1: Yes. So,
2: ito din pwedeng gawin ng nanay, yung poultice ng garlic. Ang gagawin ninyo, kasi bata pa yan, pwedeng magka-blister pag ilagay sa pabalutin. Pag i-direct sa skin, magka-blister yun. Ang gagawin, balutin ninyo sa plastic. Kaya mapapansin ninyo, after 30 minutes, maaamoy na ninyo sa hininga ng inyong anak yung garlic. Kasi doon sa paa, doon yung mga malalaking pores natin, maabsorb niyo yung mga sulfur and also mga medicinal properties na doon sa garlic and also antiviral, antibacterial properties. And babalot niyo after na balot niyo plastic, susuotan niyo ng medyas para hindi matanggal. At pwede din kayong mag-good ng luya. At gawin din, ganun din, balutin lang din sa plastic tapos ilagay sa dibdib. Huwag naman masyadong madami, baka mapasok yung skin ng bata.
1: May mga classic home remedy na turo ng mga lolo natin. Yung kalamansi, hiwain mo ng paputol, tapos ilagay mo sa kutsara, tapos i-ano mo sa baga ng konti, painitin mo. Tawag doon, pinapais, di ba? Tapos pag medyo mainit-init na, i-check mo na hindi nakakapasok. Habang medyo mainit pa, ikinukuskus yun sa lalamunan. Lalo may mga dry cup na masakit na ilalamunan, kinukuskus yun. Actually, it really works, yung mga home remedies na ganun. Ang kinakailangan lang talaga, alam natin kung kailan natin gagawin yung home remedy at kailan natin dapat dinadala sa doktor yung ating mga anak. Especially ngayong panahon nga, iba na. Iba na yung sakit. Sobrang matapang na yung mga karamdaman ngayon.
0: Doc, another inquiry. Doc, hindi po na ako kumpleto na 7 oras yung sa gabi ang tulog ko. Minsan po nahihirapan ako makatulog. Ano po ba ang vitamin na dapat kong inumin? Josie po ito.
1: Simulan mo sa Santon Plus Gold. Kasi yung Santon Plus Gold, meron siya mga antioxidant, may mga nagre-relax ng ating nerve. Kasi alam mo, ang pagtulog, kung bakit siya madalas hindi kompleto. Pero naka 7 hours na siya, no?
0: Hindi na ako kompleto.
1: Hindi na ako kompleto yung 7 hours. O, dapat at least 7 yan. So, maraming reason. Pwedeng hypertensive ka, pwedeng ikaw may problema sa nervyos, pwedeng stress. So, ang pwede mong gawin na ganun is, kumbaga sa malaking bagay yung environment eh. Kinakailangan yung kwarto daw natin madilim, o kinakailangan malamig para makakreate tayo ng magandang tulog, at kinakailangan din sa araw
0: nainitan.
1: Oo, kasi pag nainitan ka sa araw, marami kang nire-release na tinatawag nating serotonin. Which is a happy and mood hormone. Na pag gabi, nati-trigger nito yung melatonin. So mga supplement na pwede mong i-take, pwede ka mag-take ng melatonin supplement. Yan. So Yes to Health, meron kami yan eh. And of course, yung mga herbal na nagpapa-sedate, nagpapaganda ng tulog, para hindi na tayo lumayo, sibuyas. Alam mo ba yung sibuyas? Pag nilagaw mo yung sibuyas sa konting tubig, isang basong tubig, lagyan mo ng isang sibuyas, sinap mo, then pakuluan mo ng konti, inumin mo bago matulog, nakakaantok yun, nagpapasarap ng tulog yun. Oo, unless na lang kung ang problema mo merong utang na inaalala. At talaga, kahit siguro ino mo ng nakakapagpasarap ng tulog, stress kasi yun eh. Pero kidding aside, Santon Plus Gold, marami nagsasabi na katulong sa kanila.
0: Yes.
1: kasi para hindi na tayo lumayo, ano. Tapos yung mga may palpitation, yung parang ninenerbiyos ka, tapos parang sa gabi parang hindi ka makatulog, paikot-ikot ka lang. Alam mo ba yung pandan na mabango?
0: Yung dahon ng pandan.
1: Dahon ng pandan, yung ginagamit natin pabango ng ating mga sinanging kanin. Yun ay mayroong natural tonic and nerve calmative properties. Ibig sabihin, pag iniinom mo yun, yung tsa noon bago matulog sa gabi, maganda yung resulta niya sa nerve natin, kumakalma yung nerve natin. Ayan. So, yun yung mga ano, classic home remedies na pwede nyong inumin, i-prepare sa inyong tahanan, aside from taking our Santon Plus Gold.
2: And also, yung Santon Gold coffee mix natin before 1 hour before matulog, maganda din yun. And kapag kainom siya ng melatonin, pag, tapos samahan niya ng magnesium, tapos ang pangtulak niya, Santon Gold coffee mix, sigurado makakatulong po yan. Pero titingnan niyo din kung baka nahihirapan din kayo magdumi. Kapag mayroong constipation, kailangan talaga na malinis yung colon. At kung malapit kayo sa ating clinic, mas magandang pumunta kayo para ma-assist ng maayos. Pero yung ano, pwede na kayong uminom ng Santon Santon Gold natin and Santon Santon Gold coffee mix, and also pwede na din kayo uminom ng ano, ng melatonin sa magnesium.
1: Sabihin sa inyo, Dr. Ron, hindi na nga ako makatulog, pagkakapihin mo pa ako.
2: Yung ano po,
0: ibahin niyo yung kape natin.
2: Yung kape po namin, kape natin, mga partner, nakakatulong po yan sa mga may problema sa tulog. Kasi ano, may ano po yung mga vitamins and minerals na meron doon ay nagtumutulong para mag-produce ng serotonin ang ating katawan para maganda po yung tulog natin.
0: Hindi siya stimulant.
2: Hindi stimulant.
1: Saka yung ano, yung herbal oil natin. Meron akong ano, meron akong pamangkin na talagang kailangang pahiran mo. Naririlak pag pinahiran mo na iinit, lalamig, yung cooling effect. Yan, nare-release yung tension, yung stress, nakakatulog.
0: Nakaka-relax, Doc. Kasi the more na mas relax ka, the more na mas makakatulog ka na maayos. Mas mahimbing yung tulog mo. Pero pag the more na mas maraming tension, sa mga kalamnan mo, maraming compression, hindi ka papatulugin yan. Kahit nga, di ba, sa ano, yung sabi ni Doc, pag maraming utang, nakikreate din yan nakikreate ng tension yun sa ating brain area. Kaya hindi ka ito makakatulog yun kahit anong pikit mo. Talagang
2: ikot-ikot ka lang.
1: Ang gamot daw doon, huwag mangutang.
0: Ayun. O kaya, Doc, sabi nila, huwag ka daw magbayad.
1: Lalo
2: para hindi din makatulog yung naniningin.
0: Parang hindi makakatulog na yung maniningin.
1: Makaganti ka.
0: Bad yun na, bad. So yan, mga ka-wellness, para sa mga kaubayan natin na nahihirapan sa pagtulog, i-check nyo yung mga factor kung bakit nahihirapan kayo sa pagtulog. Kasi maraming dahilan, maraming factors kung bakit hindi mo nakukuha yung sapat na tulog mo. Nakakatulog ka nga na maaga, pero putol-putol naman. Yung iba naman, pag nagising sa ating gabi, pag nagising, hindi na nakakatulog agad.
1: Yung iba, ihi ng ihi. Kasi mayroon palang prostate enlargement. Mayroon palang UTI.
0: Kinakailangan i-check nyo yung mga factors po na yun. Para yun yung unang re-resolvahin. Kasi pagka nawala yung mga primary causes noon, automatic naman yun. Magiging maganda na rin yung tulog po ninyo. Okay? Parang mga Doc, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol po kayong mga mensahe sa tipong mga tagapakinig.
1: Time na pala.
2: Yan po, mga ka-wellness. Tandaan po natin yung mga pagkain. Yung sabi ni Doc kanina, baka killjoy tayo. Pwede naman kayong kumain ng meat, lalong-lalo na kapag ka-native or yung mga ano, yung mga hindi imported or yung mga mass-produced.
0: Hindi cultured.
2: Kasi alam natin, marami po mga antibiotics and mga bacterial mga bacteria po yun and mga antibiotics na iniinom. Kaya pumili po ng magkain ng pagkain na maayos, and at the same time, alagaan po ang inyong sarili, mag-ehersisyo. Of course, taking premium D3 and vitamin C is napakaganda po talaga. Yan po ay sigurado po kaming napakaganda po magsuporta para ma-boost po ang inyong immune system at ang immune health po ninyo to fight against bacterial and viral infections, mga ka-wellness. And of course, isama nyo na din ang Santon Plus Gold Herbal Capsule po natin, mga ka-wellness. And maraming salamat po dito po sa pakikinig sa ating programang The Secrets of Health.
1: Sana po'y nakapag-iwan tayo ng makabuluhang talakayan at subaybay ang muli ang palatuntunan ng The Secret of Health sa susunod po na mga araw. Dok Algie po ito, mula po sa Yes to Health.
0: Maraming salamat, Dok Algie, at maraming salamat, Dok Ron. Maraming salamat din sa lahat ng mga tagapakinig natin at mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming. Wala uli nakakuha, Dok, ng ating mechanics, ha? Sa atin pong sa atin pong pag-giveaways, mga ka-wellness, ha? Okay, sa susunod, i-follow nyo yung mechanics natin. I-share nyo yung ating live streaming. Oh. I-comment ninyo dyan ang mga good experiences ninyo. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret.
1: Samantalayin nyo kasi ngayong August lang yan.
0: Oo nga. Sa mga gustong humabol, mga ka-wellness, ha? Ayan. Para habang nakikinig kayo, mabahagian kayo ng ating pong napakasarap na Santon Gold Coffee Mix. Marami na nakasubok nito, Doc, ano? At marami na natutuwa pag nakakainom sila ng ating mga healthy coffee. Okay? Sakalan po ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ang Panginoon na wang siyang patuloy ng papagaling at magpapalakas ng ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
4: The Secret of Health.
3: The Secret of Health. Sisimula.

0: Plus Gold, mas pinalakas.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
0: Santol Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun, imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni, at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
6: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, hindi ako nagkakamigraine bungod sa pulaw sa trabaho. Iba ganyan efekto sa akong sang Sister Pain. Pero si Dasi, hindi madulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
7: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: XFM.
9: Mga katropa,

0: Good afternoon, mga katropa. Happy midweek, everyone. Adlaw kita magkaroon at Miyerkules, August 12, 2026. And welcome na sa ating programang X-Rated. At syempre, kami kamakaibahan. Ako si katropang Yanni. Uy, kamusta mga katropa? Ibahan nyo man ako ha. So, isang oras sa agtunga na ito pagpangalagad, magkaroon niya hapon sa ito programang X-Rated. So, sakit at alas stress ka mag-ilibo makaroon niya hapon. And of course, naka-live kita sa ating karunya Facebook pages. Reaxafam 96.5 Kalibo, Agroaxafam Kalibo 96.5 ang katropa mga page. Pwede ka muna ka-comment, magkapa-shoutout, and of course, magkapa-abot. Ipila ninyo karunya mga opinion, inyo karunya niya mga thoughts about sa ating kanyang istorya magkaroon nga hapon. And sa ito man yung mga katropa out there na nakatutok sa nakaroon niya Axopam Radio Mobile App, especially sa ito yung mga overseas Filipino workers around the world. At yung mga katropang aklanon nga presente nag-reside sa iba karoon niya probinsya, iba karoon niya lugar, iya sa ito karoon niya pungsod, Pilipinas. Happy midweek yung mga katropa. Agsatamat ang mga radio listeners nga nakatutok magkaroon na sa dakaw niyong mga panimagay, opisina, kalanan, sagakyan o konsein ka man. Happy, happy midweek, gidanakin yung mga katropa. And pwedeng-pwede gid kang magkapaabot. Itin yung mga kanya greetings, pagtamiyaw sa mga kanya hotline number 0998-591-5186. So go with ana mga katropa, kalitantaro aton kanya oras sa kada programa na tunuriya sa Axafam Kalibo. And of course, don't forget to follow gid ana ha sa man karnya page para maging updated kamo and magapad pagid magabo pagid ro aton karnya community ya sa online world. Tibahan gid ro aton karnya gusto mga katro para abo ro aton karnya maabot sa kada adlaw. Kaya grateful gid ana kami mga katropa nga syempre sa adlaw naton karnya pag programa riya. Abo-abong istorya, abo-abong mga makabugo-bugo, makatagangis, mapanakit, maaksyon, kung nano-nano pa mga katropa nga mga istorya ro aton karunya, ginibahan guta riya sa aton karunya programa. Sana all! Hay kamo mga katropa, kamusta na kailabas kung baga kamo? Hay basi ro ibaruna ha, nagapagpaduyo guta na ba? Guta. Okay lat ana ron kung bakanti matari mo karunya oras makarunya hapon. At syempre, deserve ba't ang mga katropa nga magpupahuway kinahangan ni aton nga gawas karon nga mag-recharge. Ang shoutout man ha sa aton karon mga driver sweet lover nga sa record niya pang orason medyo makulit man ro pasahero. Ay syempre nakabalik kun sa eskwalahan, nakabalik kun sa anda karon niya mga opisina, trabaho ro mga workers. So time to relax man ni aton karon niya mga driver. So kung pansin niyo yung mga katropa kung mga shasta time no, abo nga mga nakaparada karon niya mga tricycle sa mga gilid gilid sa medyo mapuno kasi gusto man anda karon niya tawuan anda karon niya mga sarili it pahuway which is manami man dun mga katropa para bukon baga it sobrang gaoy ro aton karon mga drivers ag maka-function sanda karon it mayad kadi ba importante man mga katropa nga nasa maayos so physical emotional being it aton karon mga drivers para makapagserbisyo man sanda it maayos sa mga commuters.
1: Exciting.
0: And sa ipapagin natin yung mga workers runa nga working under the rain, under the sun. Shout out gid anakin nyo ha. Magdahan yang padayang kita sa paghugod sa aton karon yung kabuhi mga katropa. Huwag kita't maabot. Huwag kita karat makaon kung kita hay magdilinohong. Motivation, 3 days na lang, 15 na. Diba ya? Makaroon na dapat raw mag-motivate sa kugalingon mga katropa. Kasi yung mga problems natin yun, given na eh. Nandyan na eh. Yung sitwasyon nandyan na rin eh. Diba ya? Kaya raw ato nang isipon, mga bagay nga pwede natong hugutan, ita, kabaskog, inspiration, aga mas pakita nga ganahan sa aton karnya kabuhi. Aga bilang worker, do aton kita karnya gusto permero. Motivasyon, ro twice kitang kiligon sa sangbugan. Bagid, ana. You know, if you know what ana gidron mga katropa. Kaya doon malang man always ro aton karnya gina panugyan kinyo no. So oras nato na ala una 43 sa hapon. Sa mama na duyog runa. Para mga katropa, para ma-energize ka mo, pero healthy man sa gihapon, mag-inom mo tanag ka mo is Santon Plus Coffee Mix. Rukapin naton nga healthy, bagay ra sa mga katropa naton nga mahilig magkape. So, raton nga Santon Plus Coffee Mix mga katropa, hay may mangosteen, moringa, ag soya powder. So, very healthy. Manami kita sa inyo karnya, ikaayong lawas. Very natural, what side effects? Ag, syempre, hay super healthy talaga. Diba ga? Agin suportahan na nagkaramang katropa ro aton karna resistensya. So para magpabilin ba kita karon niya mabaskog? And of course, kinapabaskog man na nakararo natural nga energy gawas ag wait caffeine. O aron na, pwedeng-pwede gidra sa mga katropa naton nga coffee lover. Pero nagadudistansya kasi nga ni nahadlok sanda o galikaw sanda sa rekon niya caffeine. Ikot problema mga katropa. Kasi nga ni warit side effects ag mas lalong wait caffeine.
1: Anxiety.
0: So, gin-support man it Santon Plus Coffee Mix sa aton karnya panunaw. So, malikawan na ito pagiging bloated, agro-constipation. So, enjoy the warmth of coffee without the caffeine jitters, mga katropa. Nagkapikagon, nagbulong ka pa Santon Plus Coffee Mix.
1: Anxiety.
0: So, aton Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, available gid ana ra sa aton karnya mga Mercury drugstores nationwide. Pwedeng-pwede man niya mabakasi mapagid karnya butika. And of course, ma-add to Carter Shopee at TikTok Shop. So go na mga katropa, mag-invest ka mo sa inyo kanyang kaluwasan. Hey, importante nga mabaskog kita, mabakod kita, ag-uwa kita sa sakit. Kasi paano kita makatrabaho? Paano nato ma-enjoy? Ruaton karnya manggad kung kita hay maluya. Oh, si Tayo Poldo, good afternoon. Happy hapalasan ng kita kimo Tayo Poldo. Kamusta man imo karnya midweek? Oh, si Karapang Jury Fernandez de la Cruz, shout out ma'am kay Jules Patrick about gid ana kay Jules Sweater. So shout out kita ng kinyo Runa ha. Thank you so much kita sa inyo karnya pagtutok sa programang X-Rated. And of course, si Karapang Dang Villanueva ha, una sa barangay ang Banawan Banga. I know nakatutok gid ana nakabukas ra na karnya radyo sa mapang Sonera. Shout out kay mo Karapang Dang. And likewise man kay Karapang Fully Babisante Pamatian una ron sa Tala Store sa Barangay Kawayan, New Washington. Diba, maskin uwapat anar sanda sa aton karon yung comment section na naanutay, na-foresealed ang aton mga katropa. Kung sanday sino ro mag-comment ya sa aton karnya programa.
2: Sana all.
0: Hindi naman tayo assuming sa part na yan. Sadyang totoo lang ag based on observation ag sa araw-araw na lang talaga mga katropa nga pag-iba nato na. Ara sa mga nag-uusoy ro na ha it makwartahan at the same time may syempre mapuslan ro anda ko niya oras sa mga katropa may itao pag idaw kinyo raton ka niya Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo.
1: Oh,
0: dapat umpisa nato ni mga good news mga katropa ro aton kanya programa para makondisyon ba kita ag maaburo aton karon niya mabuo nga mga ideya. Diba ga? Kasi magumo mo lang mga katropa o pag-intra sa aton car niya Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo 2026!
1: Exciting!
0: Bagi na, or basi mahambag ka mo mga katropa nga ginakondisyon mo lang siguro kami katropang yan eh, magapit lang Ramos will do! Pwede gid! Kasi diba para happy weekend ka mo mga katropa. Para mag-switch ani kamot inyo kanya brand kasi nga niro inyo kanya mga tansan pwede nyo gid karon nya makwartahan o di nahilong kagon makakwarta kapagid kung pagaron. So all you have to do mga katropa ay magbakal syempre it rekaw nya Gold Eagle Beer kasi rosang katansan ni 320 ml o kung sang katansan ni Gold Eagle Beer ay may una kagon nya sangka raffle entry. So meaning kung may imo kon lima ka mga tansan ay may lima ka man doon ka mga entry. Agromatan sa niya mga katropa, ipangsugod ha sa kada sobre, tigsang bilog ang tansan. So, isugod doon sa sobre ha, then sulatan inyo kanya pangalan, edad, address, contact number, ag pangalan itbaraka nga inyo karon niya, ginbaklan. Then, ihugog ro sobre sa aton kanya mga drop boxes mga katropa nga makitaan sa pilakaroon ka mga area. Just like sa aton kanya Gabriel Store, una sa Sikim Street, Kalibo, Aklan. May aton man sa Malu Store sa may 19 Martyr Street, Poblasyon, Kalibo. Agong una ka mo sa Banwait Banga, magapit ka mo sa Banga, gahapit ka mo sa Banga, Pampanga. Hay puwa, di kagid ka mo kahuog mga katropa sa tanya Dropbox nga makit-an sa Rowal and Junior Barbershop una ron sa Poblasyon Banga Aklan. Aga! Kung gusto nyo matang makabisita kamon mga katropa, ag magdiretsot inyo kanya entry, pwede gid gabaton gid ana kami karon. So pwede ka mo iya ka direkta sa amon kanyang istasyon, iya sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Calibo, Aklan. So go out ana mga katropa, gakpan pat ana, raya karon nyo 5,000 pesos! Di ba 5,000 pesos nga premyo para sa aton karnya weekly draw. So last week, last Friday mga katropa, hay rohatoro aton karnya first weekly draw. So this week, second weekly draw natin mga katropa. So every Friday kita ha, nagapatigan itdraw sa raya karnya Gold Eagle Beer premyo sa Tansan Promo. Tandaan, the more entries you send, the more chances of winning. And gabaw sa tayo mga katropa, drink moderately and drink responsibly.
1: Exciting!
0: Sige na pang Jory Giorpo. Good afternoon, cute. Shoutout lang ko kay Abo Gidana. Thank you, gidana katropang Jory, ha. So, shoutout man kimo and happy listening, gidana. So, ikaw, gidana, biro ka kompleto sa amon karunya hapon, katropang Jory. So, sa mga nag-ausoy, ha, katropang Mengay, ha, hindi na patarni mo mga katropa. Kasi pag Miyerkules, ha, may nag-day off, abi mga katropa. So, syempre, may adjustment of time of duty. So, hindi mo na itong pwedeng habaw niya. Katropang Mengay, umadto ka temprano. Diba? Syempre, mga katropa, doon mga dumang reasons kung either leave kami, absent, or may change of schedule. So, harun pa lang para hindi ka mo mangawa at para well-guided ka mo every Wednesday, mga katropa. Kaya pwede nga ma-late it's good si katropang Mengay sa aton malang programa. Pero bukong taro, late sa trabaho. Kamu para klaro yung bayaha. And of course, si katropang Warren Rodriguez. Good afternoon, katropa. Bogid Anna watching live at Ginbaliwan, New Washington. O siguro habati ano mano akon kan explanation kada pang Warren no sa imo karon nya pangutana. So sa mga katropa, excited yun ka mo sa magakaganabo no sa syempre sa last part or finale itaton karnya istorya mga katropa, mga lihim sa ilalim ng ilaw. Ano mo rin yung naiisip nga magiging finale na nakara mga katropa? Ayhan si Alex. Mabuogid baga ni Cecilia? Or maproteksyonan imaw ni Esther gamit roan ng pagpalangga? No. Grabe gitana, no? Iba gitabi pag the power of love ang gumalaw mga katropa. Marami talagang nagagawa ang pag-ibig. Pwede kang ma-inspire, pwede kang lumigaya, pwede kang ma-motivate, pero may dark side man yung mga katropa kung rupag palangga sumobra. Nagiging sakim, nagiging ganid, at pwede imaw magresulta sa pag-ubra ni mo it kasayanan. Pero doon niya ron is by choice, di ba ga? Rupag himo it saga mga katropa, hay imot ana ron nga choice. Dasay nimo nga ro dapat ro pagpalangga is uwa ginapilit. Love is patient, love is kind, love is sacrifice. Pero kung ginautangan kagut imo agpauman-uman na kung ano-ano ana ro ginaubrang rason, iba na yan. Aron ha, haman ta singit ko. Ayon, nagpamati ka mo kay Ina sa programang Bullseye. Hato si alias Toto, mga katropa, abaw matana, gausoy malang kutat pagpalangga. Di ba ga? Hindi ko man yung maintindihan o ibang rahong ang mga manugloko. Agad, Ana, mga scammer, kunyari, magjojowa, tapos yung gusto lang pala is kumita. Pero grabe no, hindi kita maati mga katropa o ibang nga ranga, wata kita nag-question. Kasi tan kita nag-hugam, di ba? Iba-ibang pamaagi, iba-ibang rason, iba-ibang klaseng paghugam. Pwedeng pinansyal, pwedeng gamit, pwedeng nga manpower. Pero kung gamiton mo at Ana, imo ko niya mga ginikanan, hambawon mo to nga na stroke si nanay mo, nagabo si tatay mo nga bukon mat matuod ha. What I'm talking about mga katropa, what ka matuoran? Taghimo-himo mo at Ana bang mga dahilan para gang makapang scam. di ba ga? Ay, masyado kaot imo. Kumbaga, ay, you cross the line na eh. Di ba ga? Na sumobra kaot imo sa imo kanya limit. Kung ga kinahanglan ka, pwede kang maghambag it maayos. Pwede kang mag-reason out it mga bagay nga matuod gang. Pero hindi mo kinahanglan maging

napakahirap talaga mga katropa, ibalik ro tiwala. Kapin pa kung rayo is nagkalamat na o kung gubusan yun nga, nasamad. Kaya dapat ha, kung rason kita mga katropa, tag kapati-pati, ag tag matuod man. O sige na pangdang, diba? Tama, gidaan ako. Hello, kita na kimo katropang dang. Shout out again. And of course, sige na pang Hannah Grace Relente. Good afternoon po. Shout out kay Cole Obog sa Badyangan. Permigid na gapo, pamate. Bogidaan. Shout out kay Tatay Boghaw na rin sa Barangay Badyangan ba nga. Thank you so much. Kita sa imo kanya pagtutok sa mga programa at acts of kalibo. At syempre, sige na pang Jory, kung love tapos utangan ka lang, ang tawag doon, love is blind. Abi ko love is credit card. Grabe no. Upgrade na yun. Tama ka ng mga scammer, mga katropa. Romance scam. Taro tawag. Ipaga, matindit, ana. Kaya maka nagaduda ka ut imo eh. Kapin pa kung mga nakilaga mo malang sa social media. Pero gusto mo, actually, abo-abo mo ang mga nagprosper nga pagpalangga, no? Nga nagkitaan, nagkakilaga malang sa social media. Pero nagkadainan, ag maayos matana. Pero, ruin siguro mga katropa, ro ginahambal no, nga sasangka kaing man na nga mangga may una, gita ko niya sa bilog nga bulok. Di ba ga? E mauraya man ron sa mga social media users. Abo matana ginagamit sa social media para sa maayos karon, di ba ga? Kumbaga, useful purposes. Pero may una, gita karang maburang ko ho, nga ginagamit rin karon niya platform para gang makapangloko. Di ba ga? Tapos nadadagahig anar iba karon para mag-overthink. Diba kung may mabatian ka mga katropa nga mga karag, tapos single ka, tapos may ka-istorya ka mga, napapaisip kilat imo eh. Pati tari mo kanya mental health na apektuhan dahil sa mga manogloko nga ra. So pupasensya, gitana sa may mga ka-talking stage runa ha. Hindi ko mag-overthink mga katropa kung matanay it reason to overthink, diba? Kasi pag overthink nga ron, kita malaman ko nag-formulate mga katropa at mga kung ano-ano matang mga sitwasyon sa imo kanya piniino. Pero don't relate to imo kanya story sa iba. Kapin pa kung wa mata itrason para magduda ka, wa mata itrason para mag-question ka. Diba? Pwede abing nga same ka mo it scenario. Halimbawa, nakilaga mo matari mo kanya ka-talking stage, ka-MU makaroon sa social media. Pero kamating it reason para pagdudahan imaw. So that's okay. Kasi ang bako nga ni, bukon itanan hay scammer. Bukon itanan is manami ka ron ro intention. Diba nga? Something like that. So, matuto lang kita gid mga katropa maging mapagmatsyag. Kung may nakita kang red flag, aba, iba na yan. Okay latana nga magkumpiyansa kita, okay latana nga magpahugam kita. Pero kung amat kailangan naton mag-usisa mga katropa. Ay kung nubya or nubya, kumbaga magka-relasyon man ka mo, pwede man siguro ikaw nga, may right ka man siguro nga maghambag ka na nga, ay pwedeng mabisita, di ba ga? Bihay pa istorya, abi kanda yung auntie or kay uncle. Ay kung hindi magsugot, ag-abo-abo nga mga rason, magduda ka na, di ba? Kasi kung matuod yung emergency, sa bagay, abi kung picture malabi mga katropa, duda tagihapon eh. Pwede abi hambang gakatuog ro anak kanya ginikanan, picture na nagpadaguhon at anak imo. Di ba ga? Or hambaw na mag-acting ka lang anay may ginapasahan na o karahoy, di ba ga? Pwedeng makaruyon eh kasi ro mga utok makon scammer mga katropa. Ba upgraded man, di ba ga? Kaya mas manami tagihapon niya usisaon mo matulid personal, no? Kumbaga, to see is to believe para makita mo gid-an na rumatuod nga nagkagatabo. So, makaraman mga katropa, ro, aton ka na nga istorya, no? Magkaroon. Ro, finale, para sa aton karon nga istoryang mga lihim sa ilalim ng ilaw. Raya Matana is nagalibot mga katropa sa aton kanyang mga karakter. Nga sanday Madam Cecilia, si Madam Esther, siyempre, pinag-aagawang si paring Alex. Iba gidabi ko magtaw serbisyo si Alex. Doyon, doyon ginatawag mga katropa, kung ikaw, manami gidari imo karon niya karakteristik, nausoy kagit imo itawo. Nabuo mo gid anaro anda karon nga ano, say mo ron, nabuo mo ron ang kilite. Dahil sa imo karon niya effort, sa imo karon niya acts of service, or sa imo karon nga pagkatawo nga manami. Sana all pagkatawong manami. sige na pang Jory. Basta ako hindi scammer, totoo ang sinasabi ko. Abogit, Anna. Thank you so much, sige na pang Jory.

0: Iha, chika mo malang doon kasi nga ni basi ko masyaka ka kung makita mo sa personal. 'Di ba? May chicken challenge mo to see is to believe. Charot mo lang. But thank you so much ito mga katropa. Nakaka-overwhelm gid ana ro inyo karon mga compliments. Rinyo karon yung mga manami gid ana mga pamisaga. So syempre tama yung mga katropa nato, naton yung mga fans club, 'di ba? Speaking ha, itaton karon ya katropa fans club ay mga mabuot. Mga very good at syempre mga gwapo agwapa kung magkatropa nga mga uay doon tagagero fucker mga katropa doon ro dapat natong tandaan sa tan kita beautiful and handsome in our own little way.
1: Exciting.
0: Sige na pang Ritas. Sige na pang Ritas. Kung nagpamati ka sa radyo kay Ina, habatian mo ro akong explanation. Ah, pero shoutout lot anak mo, kada pang Ritas. Hanya niya, tandaan mga katropa once again. Every Wednesday, every midweek, itaton karon niya kada Domingo mga katropa. Hay, syempre, mauulihiyang sa pagsuod si katropang Menggay. Sa programa man lang, pero bukod sa amon karon niya trabaho. Hay, basi kumahambag mo, late, di ba yan? Bukon. Kung mo't late sa work. Late mo lang yung mag-sun sa ato niya programa, mga katropa, kasi makaw napansin ninyo, temprano, no? Nagkatapos sa ato niya Secret of Health. That is why, syempre, mabat alas dos, ang mga hambaw na nung kay katropang Megay, agto kat alauna. Di ba yan? Di man pwede. Haragon, ginauso yun. Gina-explain ko at anak katropang Megay nga, haba ko, every Wednesday, hindi aninyo pag-usuya. Kasi malate ba lang, it's so good sa programa.
2: Yes, so, nakita nyo laging basa para tong buhok. Nanay ha, pasensya ko tagidala yung mga katropa. Pagkabati ko lagi, sige makundalion ko lang lagi.
0: Yes, di ba ka?
2: Rang bagong pininitsaw na to na tong bag. Kasugod, gidala makita, gidala kita ni Karapang Rita.
0: True. Ay, manami ba tangang explain niya, ginako na good, hindi sa damangawa nga.
2: Yes,
0: every,
2: so, oh.
0: Every Wednesday mo lang mga katropa.
2: Kasi ni Katropang yan, ano nga, problema, gidabisanda na kung may kugang rika.
0: True. Kama ko nga, it's either, kung iba makong adlaw, pwede nga, naka-leave, absent, may emergency, or whatever.
2: Or may mga changes, mga katropa.
0: Schedule. Or... yes. Doon ma lang doon. Pero pag Merkulis, mga katropa, hay haraut, anagid rawar at pinagbago. Tryout agad every Merkulis. Ay, syempre, mga 2 or past 2 pa si Katropang Menggay makapungko. Kasi syempre, halin pa mo sa anda. Hindi man pwede nga. Alas 10 pang iyaut imaw.
2: Alam ako na yun sa halata, agad ang gatig. Ah, para kong mangbuk, Ria. Kasi halata, agad ang halin, agad sa palitos.
0: Agrohugas, ay nagatugo pa.
2: Aga iba, agad asana sa silak nga ra. Pero syempre mga katropa, anyways gidana. Good afternoon gidana sa mga katropa ut anaton una ha nga naga monitor katon. Ang syempre makarabi gra pang yani nga papaniyam po grabe ta get hakde sa panitre
0: yes, kaya
2: nga init. Tapos
0: super.
2: Kaya ina natagbu pa ako paliko on kami ita. Rikara sa may patabok mga katropa sa may Tigayon store nga ra. Ay nakita na ako si gra pang Susan.
0: Ay
2: ano ba na ano ba ko ra anang katong ginamin do kanon. Tagroon ba katropa nga kinitin.
0: Yes, yes.
2: Yes, hindi ko magets ko ano baga mga kunra? Medyo gusto kong balikan. Mabalik ako. Sinakot. Ay, hindi yun, malindi yun. Ay, sadya may hinambal ang galimaw nga. Takong na ano lang, or good afternoon, malang hinga na. Kasi ko amat, abi ko magayo, good man.
0: Hindi mo mag-gets. Agbasi ko may ana ba nga ginabilin, like, di ba, kung nakamotor ka, rin mong stand, di ba? Basi ko may ginaano yung mao.
2: Yes, sakto, ginaging hato, dabi ako sang manghod, kara ni Andot, ay, napagambo ko ka na nga, ano mga kung babalik ako, dali ang haba ko ka na, hindi yun kuno, sige ma
0: maayos man. So, nag-greet mo lang siguro. Man. Kasi yung mga, mga neighborhood namon mga katropa riya sa J.S. Berto Road yara. Mga ano, gita sanday, ga-greet, di ba? Madya, always gita na nga niya, may masubang ka. Although, kami, kilanan da, syempre, sa programa. Pero, sana pa nga, buko namon kilala.
2: Yes,
0: pero, sa'yo namon tagaya. So, nag-hi, hello, hi, ko.
2: Ang naging ngirit-ngirit.
0: Yes!
2: Ako yung mga katropa, gina-friend ko, gina-aruga pa sa kay kang.
0: Para pwede ka uman.
2: Kasi may nabi ka gara pangyani nga may pasakay gid ana kimo.
0: The offer.
2: The offer gid sa namo syunot amanay masakay ut agagi. Ay syempre kita gara makatropa hindi man kita magpaindi kasi grabe gid matabi.
0: Pero alikabok.
2: Alikabok riya kamon magagi gabaga nga
0: rin. Kasarangan pa kada pang mayero pagbaktas halin man na sa highway kapin pa sa ato yung mga katropang nakaagtuon iya. So say you know gid ana mga katropa.
2: Gets na gets yung gid ana mga katropa ko. Ano ramong nabatsyagan.
0: Ya kumaugan man kagunang.
2: Oo, gunang diba? Man. Ako, lagi naman yung makon, karoon kung gabaktas
0: tapos,
2: kami.
0: Tapos tamsikan ka pat mga truck.
2: Oo, isa karoon kay bahan na akon. O kamat, si Karapang Trisha, gatingkam kami Karapang Yani. Imutak ako, gapakalma ko. Hindi, unmanay. Kasi kamat, hindi ko mapunggan ang emosyon. Mas lalo kung sa gilid, gawin nga may inabi. Karoon mga katropang, wagit ana naga panimba.
0: Oh yes. Matyasay, or kamat ka na sa job.
2: Aron.
0: Diba ga?
2: Tapos ibo anaw ka malangman abi nga, sitsitan.
0: Oh, yes.
2: Ay, alam, nabi ka to, nalunangan ko nito, kasitsitan ka pa. O kung atubangon mo, wa man.
0: Wa kani kita na pang magayit pahainan. Kasi kung masilak, raton kanya panyampohon, puro alikabok.
2: Oo.
0: Pag maugan man, puro tamsa.
2: Yes, pero diba pero wa ko ginatanan ha, mga katropa. Pero kung si Katropang Rita, oh, si taro, umagi riya ka to.
0: Goods, taron.
2: Ay, goods. Tapos si tamsa ka, latagaling. O, Katropang Rita, sige ka alakang.
0: Psycho, latagaling.
2: O, syempre, may mga ano, madabi mga katropa. Mga kasipang kurot na lang punta nga.
0: Konsiderasyon
2: man. Pag-intindi
0: man. Gabaktason niya ni Rotawo, tapos ay hunangan mo pa.
2: Ako, kung ano pangyayari sa'yo, ako may gaagi, gitag. Pag binit, kitang magi ko, sige, sige, imuon.
0: Mauna ka yun.
2: Oo. Nag-giveaway ka lang. Kasi sa'yo, yes, lagi yung situation, kung may nakaputi ka, na bagong gaba, manaimo nga
0: sapatos. So, tama.
2: Tapos, syempre, gaagto ka tingin ka sa sin, kating manang event gal.
0: Akong batsyag mo, kada pang menggay nga matya, bukon mo't willing mag-adjust. So, ikaw na lang. Unahan ta lang.
2: Pero akong baos ko, nigawangot, kitang kana. Kasi nakikita, may nabig kang katapang
0: yan. May side mirror.
2: May side mirror, abe. Kung ngiritan ka, tingabi na na kung yes, tamsikan ka nga raw.
0: Batsa full feeling, tas anda nga part niya, ano no, ay tamsikan imo. Yes! Batsa naka-score ka ting, no?
2: Yes, same man sa alikabok or sa tapo-tapo, mga katropa, mag-agi ka. Mag-agi ka ba nga raw? Tapos, may, di ba, kung sa space, mga katropa, ribay, kung sanda, ay sawaga, dapat sa may tuo ka lang. Para
0: yes,
2: at least magayo-gayo.
0: Oh, may antad.
2: Oo, edi katukos, pihak. Medyo, may yan na, paghahapon niya.
0: Magapit, gapon.
2: Oo, magapit, naghihapon mo. Kung raman.
0: Okay, natakunta ka na pa, Mengge. Kung may kasubga.
2: Oo.
0: Siyempre, ano man, ikit mo lang manukarsada eh. Pero kung ikaw mo lang isa, ay, kamatero, iba man yara pa. Papansin man.
2: Yes, doon yan. Baga? Kaya wala namun hagi na tanan. Base it, nabira sa akong karang mga experience niya.
0: Yes.
2: Ag sa mga tagatigayon, ag sa mga kagapit bagay, nga makaroon gidlat, na rodagan riya. Ag siyempre, ro mga nag-aagi baga, ay, nakaka-experience kid, na itaraya karang mga pag, ano, tapo-tapo. Pamat na nga,
0: iba-ibang experience situation sa kalsada.
2: Hindi mo makita, ro palibot, kasi puro, tayo mo, tapo-tapo eh.
0: Biglang zero visibility.
2: Oo, kasi nabakon to, kung wala, nagkakapakapa, lata kami, kami.
0: Mabi mo, ginuhugugan, katarina.
2: May free pool boss kagiting buot, mga katropa.
0: Super. Si Karapang Rene Rosgal, good afternoon ha. Shout out kita na Kimo. Si Karapang Wawi Season, mayang hapon mga katropa, patamiyaw kami iya sa Ganson, Hamindan, Capiz.
2: Yes, sa good afternoon, kita na Kinyo na naabot, kita na kita na sa may Hamindan, Capiz. Thank you so much, Hidana.
0: Yes.
2: Shout out na to, nro mga tigayon ladies, ay gineshare, kita binibada mga itong live. Katropa,
0: wow, thank you so much, Hidana.
2: Kita kita binana ron, may ibidin siya, kita share. Ay, meaning, ang karapang yan, i-shout out for
0: yes,
2: me.
0: Ag para aware ka, di ba gano?
2: Shout
0: thank
2: out,
0: you, thank you, Gidana.
2: Sa madam naton, ag sa mga ladies, ag
0: yes,
2: sa dendrops,
0: boys,
2: sa mga, sa mga lalaki. Iba mataro mga lalaki, iba mataro sa bayi,
0: yes,
2: mga katropa.
0: Sanda mataro bahala, dahil side man naton, pag sa tubi, abi mga katropa, kailangan pa naghakwat. So,
2: yes,
0: carry out aton yung mga dendrops, boys.
2: Mamahugod, gita sa daon, mga katropa.
0: Yes.
2: Baka yung anak ka mo na, agod, good vibes man ka mo.
0: Tama.
2: Tapos mga boys sa dawo, yun naman na kami ngiratang baka, mga good vibes ka. Ay, syempre, mga katropa, para
0: matinyo ron. Importante, di ba? Sa adlaw-adlaw, kailangan naton doon.
2: Kaya nga ni Makon, mga katropa, makarang-arang na week, may kuwak na wagin.
0: Tig magaga.
2: Oo, ito na kagido wagin man.
0: Ang pakuhanda kayo na, imotivate ninyo yung sarili nga this week, ay manamin yung weekend. Di ba ga? Kasi raya is payday.
2: Yes, pag hindi yung no, pag makahugom, mga katropa, magain, gitana. Kasi
0: yes,
2: ikaw man sabihin, kung may mahugom, kabi ka na pangyayari, bilog mo, tang adlaw, wot, ah.
0: Oo, wot, ah.
2: Hindi ka,
0: samad, tagage.
2: Oo, abyo. Parehas mo lang, mga katropa, kung agahon pa, na good morning ka, tapos rin, imong kaatubang, ay nano, manmanara, medyo literal, ang good morning, ko kakabugtaw,
0: yes,
2: gudrahay.
0: Tama, gid matamatuot. Good, hambang mo, good morning, di ba ga? Fresh from the bed, gidangani.
2: Kaya ka mo, mga katropa, bago magkita mag atubang, syempre, tagma, ano magkita?
0: Nakahimus-himus
2: man,
0: nanay. Nakahimus-himus
2: man, maayos-ayos man, baga, mga katropa.
0: Yes. Oh, si Karapang Rita, sabag pinatangis na ang daamong idol man. menggay. Pamatana. Over yung tanda sa pinatangis. Kumbaga, yung istorya malang namon. Damon ka niya. Sa adlaw-adlaw nga nasusumagang. Yes. Adlaw-adlaw nga experience sa pag-agi. Di ka sa dagan nga ra.
2: Oo. Kaya, wamatata. Siyempre, mga katropa. Ano, minatuod. But namon ra nga mga chika kinyo. Kasi, yes. Iya kami adlaw-adlaw. So, try nyo ang mag-hapit, Ria. O, hapit ka mo sa station. Pero, dapat may bit-bit lang kamo. Kung kami, Ria, maski kami, wagid kami. Iya, kasi gabaktas. Ganyan yung mga katropa.
0: Ga-effort.
2: Nag-ausoy pa kami ita. Pwede namong pamahamon. Mm-hmm. Pwede namong kanon. Magayuwayo patana. Makapilang steps.
0: Ibig sabihin, kung nag-uwa kami, gutom na gutom na kami. Kasi kung ama, kung kaya pa na akong punggan, napunggan lang, anay.
2: Yes.
0: Kasi nga, ni, kainit, mag-aoy, mag-baktas. Di ba, ga?
2: Kasi iya, may karapang yan. Sa aton karang station, kung ama, tabi, mga katropa, nagutom, syempre, nag-gaburot at aring tiyan.
0: Tiyan, yes.
2: Ay, amo, taging gawin, nasaligan kami, nag-aagay. Karang si tatay, nga, nag-abaligyait.
0: Yes. Balot.
2: Balot. Chiria. Or kung nagutom kagid, tama, sige rapang masukob kagid yung sa sila.
0: Tama.
2: Sa
0: mabaktas kagid.
2: Oo.
0: Depende sa imo kanya condition sing tiya. No? Sige rapang Algie Navarro, good afternoon. Happy hapa listening kita kinyo na sa Ruel and Junior Barbershop. And of course, sige rapang Robert Insensio, ag si Cap Junior.
2: Sa mga katropa na tunro na nga nagabugbugog. Sa mga nagapagwapo gid anay. Okay. Usuyang ninyo sige rapang Aljun.
0: Yes.
2: Ibo kinyo bahala karon magtauit kagwapo. Tama. Gusto ninyo.
0: At isabay yun dahil inyong paghugit mga entries, mga katropa, para dual purpose baga inyo kanya pagpanaw, di ba? So, oras na to, alas dos, just na sa hapon, mga katropa. At syempre, hay mga commercial break man, anay kita, kasi nga ni Kaina Pata, kita nakastart sa ating kanya programa, 1:35, mga katropa, nag-umpisa daw kita, no? So, I need a break, mga katropa. So, mga commercial break, anay kita, ha? Aga, padayin ka mo sa pag-comment, runa. Hay, sa ating kanya pagbalik, plus start round kinyo. Ro finale at aton karni istorya may kang tanan sa mga lihim sa ilalim ng ilaw. So standby to ka mga katropa, magapanumbalik ang programang X-rated, makataliwan ni gamang pilang ka mga reminders.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.

0: na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified premium D3 user.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabini. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawan. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolauric na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan-kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
5: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pag pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
0: Premium D3 Food Supplement. Ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: X-F-M. X-F-M.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
10: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustin na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
8: XFM.
0: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
0: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
14: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Cellphone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
15: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santone Plus Coffee Mix araw-araw.
16: Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: X-F-M. X-F-M.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
19: Para bumalik ang bagong basic ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
20: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulit.

0: Tika.
1: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicardia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Matya ko gid bala ang epekto.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
2: Symptoms persist.
0: Sister Doctor. Sa mga butika.

0: Yes, mga Katropa Philippines, at our time, alas 2:23 na sa hapon. Good afternoon once again, mga Katropa. Siyempre, magpanumbalik kita sa tanya programang X-Rated! At sa gihapon, kami magkaibahan. Ako si Katropang Yani.
1: At si Katropang Menggay.
0: Yes, mga Katropa. Tutok sa gihapon ka ma sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang Katropa mo. Sa so, pating ka mas pag-comment mga Katropa sa pagkat at alas 3 ng mag-ilibo makarinya hapon.
2: Exciting!
0: And si Katropang Macho and Wolf. Grabe gita. Nahook gita ako sana kanya comment. Pag kami go ni Yani, mahapit man ako una. Aba!
1: Oh, grabe gita rin. Grabe gita. Ana permi. Pero at least ikaw pang Macho and Wolf ay perbi at na imo may
0: comment.
1: May comment. Sige, at anak ka pang Macho and Wolf or importante permi kagiliteng nakikita na mo sa comment
0: yes.
1: Section.
0: Aga-effort ikaw sa, syempre, sa pagtanaw. Sige ka pang Ritas, daga ako at merienda kung makahapit kung man ako at uman. Katro.
1: Abaw,
0: sana
1: ka. Sa go at ana yes. Ang sinano para makatropa.
0: May daga ka man o kun uwa, welcome na welcome.
1: Diba ka, basta ikaw i-welcome gid ana riya mga katropa. At yes. Excited kami perming makita kamo.
0: True. Kaya hindi ka mag-pressure mga katropa nga kung gaagto kami dapat may daga. Hindi man kinahangan. Kung may ginadagay, okay lat aman. Yes. Diba ka? Kuwa, iwan problema.
1: At basta lipay ka mga katropa kung kamor winner gid ana.
0: Yes.
1: Atong karanga sa Santon at sa gold na Ton
0: yes.
1: Eagle.
0: At least ay makabulig baga sa itong mga katropa, especially sa itong mga solid listeners at mga Santon Products users, di ba ga, mapahuman niya bagay para may pambakal sanda it o man. Sugak man, patang mga katropa, pang bayad it bills, pambakal it bugas, pang bagon, it inyo kayo mga isodyante.
1: Malipay yung matang mga katropa na itong karon kasi, syempre, sa pang makarang paniyan po mga katropa, sa simple ang mga sachet, sa simple ang mga tarekarang tansan, ay pwede ginaka na
0: makwartahan. Samantalang ginapilak malang mandot ka banan, di ba ga? O man doon ginataguag it mabuhay nga panyempo eh. Kasi alinan mo man yan, what's so good, di ba ga?
1: Yes, saroon. Ruin gid ana makatropa. Aga, ruin nga ron hay, nakakadagdag ang gid ita. Medyo excited na to, no? Excited na to kasi may bagantayan kita
0: every
1: week.
0: Agwa ka man it gastos kasi ikaw man mismo ro nag-inom, ikaw man mismo ro nag-konsumo. Ay, huwag na kamot perdi mga katropa. Daog nga, daog ka. Agwa-tugat ka mo sa ato. Kanya grand draw ha, sa mga wa man gin pagara, abi. Pero mabuhay pa man ato niya grand draw mga katropa. Abo pa nga mga domingo yes, pwede ka mo nga mag-interag magdaog
1: ang magtipon
0: yes.
1: Para may chance ka gid nga magdaog
0: true tip tipo na nay ko medyo sa feeling mo sigkiri pa gang ay go gang mga katropa gaabo ag gaabo gidron di ba ga so aras naton ha alas 2:20 size na sa hapon and as promised mga katropa haraw niya ni yaon kita sa finale itatan ko niyo istorya sa mga lihim sa ilalim ng ilaw mga katropa
2: so ara
0: dungan na itong saksihan kung paano magtapos ro istorya sa tunga nanday Madam Cecilia ni Madam Esther Agni Alex.

0: patawarin mo ako. Nang dahil sa akin, nadamay ka pa sa gulong to.
1: Huwag kang humingi ng tawad, Alex. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman kong may ipinaglalaban ako. Alex, tapos na ang gabi. Dumating na ang umaga para sa'yo.
0: Paano ang kapatid ko? Paano kung sirahin kami ni Cecilia?
1: Nandito ako. Hindi kita hayaang bumagsak, Alex. Pero kailangan mo nang hawakan ang sarili mong buhay. Pumasok ka na sa loob. Naghihintay ang kapatid mo, Alex.

0: 新年Cecilia?
1: Namimiss mo ba ako, Alex?
0: Paano ka nakapasok dito? Umalis ka bago pa ako tumawag ng mga pulis.
1: Pulis? Kakayanin mo bang ipahuli ang babaeng nagbayad sa mga unang araw ng gamot ng kapatid mo, Alex? Huwag ka nang magpanggap, Alex. Ramdam ko ang bilis ng pagtibok ng puso mo. Akala mo ba matatakasan mo ako dahil lang pinoprotektahan ka ng matandang Esther na yun?
0: Cecilia, tumigil ka! Huwag mong gawin to!
1: Bakit ako titigil, ha? Naramdaman ko kung paano ka gumalaw ng mga nakaraang gabi. Alam kong gusto mo rin to. Hindi ba't mas masarap ang bawal? Mas masarap kapag nagmamakaawa ka sa akin?
0: Cecilia! Maling-mali ito!
1: Walang mali kapag para tayo nag-aalab, Alex. Iligay mo sa akin ang gabing to. Alex, sisiguraduhin kong bukas na bukas din. Mawawala ng bisa ang mga reseta ng kapatid mo.
0: Subukan mo lang galawin ang kapatid ko. At ako mismo ang papakulong sa'yo. Kahit maubos pa ang buhay ko, umalis ka na!
1: Magsisisi ka, Alex. Sisiguraduhin kong luluhod ka sa harapan ko habang nag

0: yun?
1: Anong nangyari sa'yo?
0: Esther, tulungan mo ako. Hindi ko na kaya.
1: Shh. Ligtas ka na rito. Walang makakasakit sa'yo rito, Alex.
0: Esther, hindi lang dahil sa awa to. Gusto kita. Gusto kita. Gusto kitang maramdaman ngayong gabi.
1: Alex, sigurado ka ba?

0: ang gagalaw.
1: Anong nangyayari? Magandang umaga sa mga bagong kasal. Naka-istorbo ba ko sa napaka-init ninyong gabi?
0: Cecilia! Nababaliw ka na ba? Pumasok ka sa pribadong ari-arian.
1: Nababaliw? Mula lang tinanggihan mo ako sa apartment mo, Alex. Nawalan na ako ng bait. Tumingin ka sa sarili mo. Napakasarap mo pa rin tignan kahit ganyan ka. Pero sayang, ang katawang ayaw mong ibigay sa akin.

0: Tandaan mo, marami akong kakilala sa kapulisan. Subukan mo, Esther. Pero bago makarating ang pulis mo, patay na ang kapatid ni Alex sa ospital.
1: Anong pinagsasabi mo?
0: Ang mga tauhan ko ay nasa ICU na ngayon, kung saan nakaratay si Maria. Isang utos ko lang sa telepono.

0: mong dadamayan yung kapatid ko. Akong patayin mo! Huwag si Maria!
1: Oh, natatakot ka na ba ngayon, my boy? Nakikita mo na ba kung sino ang totoong may hawak ng buhay mo? May isang paraan pa para iligtas ang kapatid mo, Alex. Sumama ka sa akin ngayon din. Lumuhod ka sa harapan ko. Magpapaalipin ka sa mga pagnanasa ko. At kalimutan mo ang matandang

0: Nanlaban ang mga tauhan mo, Doña Cecilia.
1: Sabing bitawan niyo ako!
0: At ikaw, sa kulungan may kalalakyan ka.
1: Alex!
0: Sige, damputin niyo na yan.
1: Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Alex! Magsisisi ka! Hindi mo alam kung ano ang sinayang mo!
0: Tapos na ang laro mo, Cecilia. Ang pera mo ay hindi na kailanman mabibili ng taong may prinsipyo.
1: Hindi pa tayo tapos, Alex! Hindi pa tayo tapos!

0: Waking up in the morning, got a craving in my soul.
1: Kuya, tingnan mo ako. Nakakatayo na ako ng walang tulong. Sabi ng doktor, mabilis daw ang recovery ko matapos ang operasyon.
2: Oh, dahan-dahan lang, Maria. Pero napakasaya ko ngayon na makita kang ganyan. Lahat ng sakripisyo, sulit na sulit para rito.
1: Kuya, nalaman ko na ang lahat. Sinabi na sa akin ni Tita Esther ang ginawa mo para sa akin. Ang pagpasok mo sa trabaho ngayon, ang mga sakit at mga tiniis mo, Kuya.
2: Patawarin mo ako, Maria. Kung naging marumi man ako sa paningin mo.
1: Huwag mong sabihin yan, Kuya. Dahil para sa akin, ikaw ang pinakamabuti at pinakamatapang na kuya sa buong mundo. Hindi pera o trabaho ang tumutukoy sa dangal mo, kundi ang pagmamahal mo sa akin.

0: Esther, Aita, gabi mo.
1: Salamat, Alex. Kamusta si Maria?
0: Magaling na siya. Natakda na siyang lumabas sa susunod na linggo. At ako, makakapag-enroll na ulit sa kolehiyo para tapusin ang kurso ko.
1: Ay, salamat. Iyan ang pinakamagandang balitang narinig ko ngayong araw, Alex. Napakasaya ko para sa'yo, Alex.
0: Dahil yun sa'yo, hindi lang perang binigay mo sa'kin, Esther. Ibinilik mo sa'kin ang tiwala ko sa sarili ko at dignidad ko bilang isang tao.
1: At ibinalik mo naman sa akin ang dahilan para mabuhay ng may sigla, Alex. Pero alam nating pareho na kailangan mo nang magsimula ng bagong kabanata, Alex. Isang buhay na malaya. Malayo sa katulad kong may nakaraan. Malaya sa mga lihim ng gabi, Alex.
0: Esther, hindi lihim ang nararamdaman ko sa'yo. Sa gitna ng lahat ng pagnanasa sa mundong yun, ang pagmamahal at pag-unawa nyo lang tanging totoo. Hindi ako lalayo sa'yo.
1: Alex!
0: Walang bayaran. Walang mga ilaw sa gabi. Tayong dalawa lang. Bilang dalawang taon na nagtagpuan sa isa't isa sa gitna ng kalungkutan.

0: katropa ato ha, nabatian naton ro kana miton. Grabe mo action gid ana kanya finale aton kanya istorya.
1: Exciting.
0: Di ba gani exciting gid ana ro aton kanya pagtapos sa ambon kay ra pang Aljun niya ni. Nami gid ana nga drama pang pagana gid ah.
2: Ayun. Grabe ho, yes. Kasi syempre mga katropa kay bahan gid ana ro sa reunion niya hapon. May mapamatian kitang mga istorya, yes. Makatao katon ita lesson, makatao katon makarapat inspirasyon.
0: Kana mitag gid ana. And of course, sigara pang Jesse Joseph Kustan ha. Good afternoon. Happy Apple listening gid ako mo una sa imong shop sa Banwa Ibahay. And thank you to si mo kanya pag-comment. Ano man yung mga katropa nga thoughts about sa atong kanya istorya makanya hapon sa anak kanya naging katapusan. Mm. Grabe no. Kapati gid ang karapang mega hindi gid magtaog ro kasamaan.
2: Oh,
0: ay di ba si Cecilia nakakita gid na ro anak kanya premyo.
2: Yes. So, wow. Kasi iba gid ad bim nog permit at namba makatropa pag abot gid ana sa pag-ibig. Mm-hmm. Pag once ro atong tagipusungon gid may mailaan isang katawang yes. Bukon kita it gusto. Mm-hmm. May inabi karon niya nag-ubral at ana ita magain.
0: Tama.
2: Kasi para ka na pag mag-ubral at magain, makabago si Mawi.
0: True.
2: Makabago si sa pamatsyagan niya.
0: Abi na na pwedeng ipilit.
2: Oo. Oh, oh.
0: Diba? Pero, rule love abi mga katropa, pwedeng una kimuro tao physically, pero hindi mo abi mapilit rin tagipusuon niya. Yes. Gustuhon ka. Diba? Kapin pagside na nang nag-ubrak at kagainan, aga una imo kimo kasi may kabaino eh. Mm-hmm. Rukalayaan anang manghod. Diba makaibahan niya ni kamo kasi bukod mo happy kimo, di ba? Niila ka baga?
2: Aron ta gid ro example mga katropa nga pag-aabot gid ana sa pag-ibig nga ra. Hayga, pati ta ro ibang tao na dadamay na na ginaubra baga na makatropang pagpagag. Maabon man dun eh nga mga nagiging eksena pag-abot gid ana sa pag-ibig nga ra. Taga, di ba ro iba karon hindi ako magkaon kung hindi ka man nakakon, di ba? May mga karon
0: hindi ako mag-uli sa amon.
2: Di man ako mag-uli, di man ako magpakita kara.
0: Kung, ano man. Ko tabi ka rapang menggay kung mga makaruyon. Tag side mo ron, tag pasimple ba nga mga katropa nga nag-aubra ita bukon it manami.
2: Oh,
0: kung bukon mas ibang tao, bukon isa ng sarili. Mm-hmm. Di ba ga?
2: Ay, susubukan, nabi ka rin karapang yan, niro respeto pag it man sing sarili.
0: Yes.
2: Nag-abot man, parehas mo lang kita mga katropa, nagapalangga kita. Misi kami man, nagpalangga man kami mga katropa. Nag-abot man sa punto nga gusto mo rin tao, pero wot, ikat mahimo kundi.
0: Yes.
2: Huwag it eh, kinangan yung maghiwalay, kinangan yung matapos yun.
0: Tama.
2: Kasi tanan man, di ba mga katropa nga nagapalangga, ang tanan nga nagasuko, ay it's nag time out again yan. Sobrahan
0: na.
2: Yun.
0: Oh.
2: So,
0: ubus yun agad. Yes. Nagkumbaga, final yun agad na itong as destination. Ang sa ito niya rin istorya mga katropa, nakita agad na ito, no? Nga, love wins gida after all. At basta wagas na pag-ibig gida rin nagkinapakita.
2: Yes, oo. Oh, oh.
0: Doon kita premiro nag-prosper.
2: Oo. Oh, oh. Biski may edad yun, nabaw man ito may edad yun, ano, imo may karapatan tagihapon doon mga katropa. Kasi may mga tiyagon, ano, imo eh. Di ba yes. Nga ni may inamat, ano, nga, naging byuda, naging byuto, pero randa mga unga, nag-push kita nga.
0: True.
2: Sige yun, ama na, kasadyahan mo. Kasadyahan mo, ama na ron.
0: Basta ro, intention is pure, di ba? Huwag pang loko, huwag ka ginagamit rin yung karan niya tawo.
2: Yes.
0: Go lang, di ba?
2: Ang raya man, syempre, nalipay man kita mga katropa sa manghud man. Kasi, di ba, abang ninanatahan ng kuya nga to yung hambago, makunrotanan.
0: Kung ginakahuya mo ako, kasi nga ni, nagsugod mo sa pagiging, sa yung mga katropa, sort of, ginabayaran para magtaot sa kiri nga kasadyahan.
2: May ina matabi ka na pangyani nga pareha sabi sa registro sa reka na nga manghod na na. Nagigets na lagi kasi kung ikaw abi may sakit inauya ka gid ing abi kasi
0: yes.
2: Waka ita maubra makatropa kasi karon ka gating nagapamayad imot agid nga maibuli gitag magpamayad ka
0: magpabasko
2: ka
0: yes.
2: Magpamati ka pero ro, kung sa likod baga di ka pwede magdemand or di ka magano kasi kimoy sandat ang nagabayad sa akon
0: yes.
2: Karang mga bagay
0: kaya dapat buligan mo man sanda hindi ka man kabulig
2: yes.
0: Sa bills pero makabulig ka sa kung mas madasig kang recovery di ba ga ag syempre sa imo kanya kuya dahil mo malabiron eh
2: yes.
0: Pwedeng maakig ra na kanya manghod ikahuya imaw pero intended lat ana ni Maria ra kanya sitwasyon
2: ag di ba no kada pang ini hambo na na haya tag sa last nga chance ta kunta man sa kay Cecilia di ba ambo na gusto ko gid ako no na-announce ko no nga
0: yes.
2: Mapiliun lang si Cecilia kasi unga tabi ra nang manghod ta
0: ra na kanya manghod
2: amit lang tagihapon ra na karanga manghod
0: yes.
2: Nga kusiin mga katropa nga mas nagano ka na eh mas nag-trigger ka na mas syempre nagtao ka na at emosyon nga isigil lang ta
0: yes.
2: Ako lang amana di ba may na ka di ba
0: masunod karon? Lang ako kimo basta hindi ang pagtamigaro akon kanya manghod palaya imaw hindi mo pag-intrahe so
2: yes.
0: Di ka na mo kita makita ro grabing pagpalangga ro sakripisyo nga willing imaw nga i-trade ro anak kanya kasi ibigjahan or anak or niya freedom mga katropa, yes. Makaibahan o tawong hate na na para yung sa anak karon niya mangho.
2: Ang misising aspeto no katropang yani nga matabo roray kara nga, di ba kung sa mga nakapasa ako lang okay lang man nga hindi ako basta imaw ga.
0: Yes.
2: Di ba may atong gitana permi nga ikaw ro choy
0: may nagapaiway.
2: Oh, ikaw ro gipili pero ikaw ang tagihapon nga raya. Pwede lang manaraya, pwede lang manarato kasi mas importante manakanara.
0: Madya gusto mo gihapon niya parang sa sarili. Kumbaga isusubo mo na pero ibinigay mo pa rin sa iba.
2: Yes.
0: Gusto mo gihapon magpaiway kasi bukon ikaw selfish. Gusto mo gihapon niya makabenefit do kaabuan ag bukon niya ikaw ro ga-celebrate.
2: At least ulihin no, naging successful mat anarutan na nagmay na karangamanghod.
0: Ag mag back to school na imaw.
2: Ag isa pa baw inaw taren magasugod ro pagpadayon it anang pag-ibig.
0: True. Mali man sa nag-umpisa man sa maling paraan pero natapos naman sa pag-ibig na walang hanggan.
2: Alam mga katropa, ro mapamatuon gid anak kinyo what ginapili ro pagpalangga nga pag-abot sa itsura o sa edad man.
0: Tama.
2: Kasi miski ano pa gid nga gender doon, miski ano pa yung mga klase ron.
0: Yes.
2: Kung usang katawo gid ana na ila ka aga para ka na haya na sa kimot ana rutan na nga ginausoy nana. Hindi mo tait ka wala ron.
0: Hindi
2: mo pag di ba may nato kara pang yaning haman man at ako nga may ito man na sa ibang
0: abo man ang mas bata, di ba? Abo man ang mas kaedad mo, mas gakaintindihan ka mo. Hay may una tanga ni Kimo nga something nga wa tanan nakita sa iba.
2: Ang raya no.
0: Usuon, ikaw taro ang ginausoy.
2: Raya gid man no kada pangiyan ni ro kagabanan nga nafeel naton ro may hapdi sa iba pag once maghambal sa nga. Gustuhon ko man mana kaso ay may mas abo patabi man na una, may mas pwede pat ama na Kimo.
0: Pero ginapilit gyapo tawo nga rang gusto kang iporso nga uwa. Wa ta sanda ron. Maalin gid sanda Kimo, di ba ga? Ikaw very responsible ka, mabuot ka. Kumbaga mga qualities ba mga katropa.
2: Kaya manami matama katropa ginapagmalaki ka mo sa inyong mga partner
0: biggest flex sabi ni mong katropang menggay wako tingabit pa kay alam sa mahambal at ibang tao kung ikaw baton kat imo di ba kumbaga tanggap ka kung ano at kung sino ka man
2: yes manami matana katropang yani ka tagabukon tabaga ita sang katawo nga pabaguhon ka para gang magustuhan itanan di ba ikaw ba lang manaka ko nagapalang kahaman itang tanan ara
0: tama
2: tagali ita
0: man kailangan kong baguhon piliton ko ang sariling maging ibang karakter.
2: Yes.
0: Diba?
2: Para maipubagwag mo ang mana sa iba.
0: Ay, yes.
2: Kita, ano, mga katropa, siguro ay na nag-flashback ng inyo mga memories dating. Siyempre, na inyong partner ay mas ahead kinyo or ikaw mas ahead ka na pero napipili gapo ninyo maging masadya.
0: Yes. Or may ibang mga circumstances sa inyong kabuhi mga katropa nga. Sabi mo, may mabalakid. Diba sa relationship nga hindi kita natin ko amat malikawan.
2: Yes.
0: Pero kung sa ulihi gihapon, kung kamo gid matana.
2: Grabe tabi ka, giro isip nanda no, pag once mga katropa nga, may mas magugang, isip pa binanda, ay safe ko, ting manakaroon,
0: yes.
2: Ay, buhi ko, ting,
0: true.
2: Diba, kagabanan nga ginahambaw, nanda kan mga katropa, hey, ay ano ko, ting manabastante ko, ting manakaroon.
0: Pero sa itmo karapang may guys, samtang gadi nagagandro, aton karon niya panahon, huwag man ako gapati karon, kasi di ba may mga celebrities, artista man, nga, grabe yung age gap, nga mahambaw natin nga, may kwarta man eh, di ba for example, si Heart Evangelista, si Cheese. Diba pilang years to, nanda karon niya gap, si Heart, mayaman, matagal, kilala, artista, fashion icon. Tapos, syempre, si Sir Cheese, si Senator Cheese Escudero is, ni Senator at the same time, Hacendero.
2: Yes,
0: para sa may kwarta. So, hindi mo mahambal nga, rohabol ka sa bilog, gawin manay, roana ka niyang kwarta. Kasi may kwarta, matagiro diba? Tawo.
2: Kaya nyo, mga tao, tagiro nagatao ita, ibang opinion.
0: Yes.
2: Sa kung alin anda nga, pagtanaw
0: true.
2: Sa sitwasyon niya ron.
0: Tama.
2: Kaya, di ba, ba nanday, bago ka mag-willin na ka ro na, siguraduhan, o example man, isipot ala man na imot man na naginasto sa negosyo man
0: yes.
2: Naron sabi nagnegosyo man naron bayan ano sa negosyo man naron ni gitawan
0: di ba pwede nga suportahan sa
2: nda di ba gitawan na bimatang pundar man at anak karon ang asawa
0: ba ka mo kay alam diba, karon
2: ag ano man ang asawa nga to medyo kwan yun man nga ni man makaroon maganda nga imagine pero na kamo kasi si istorya
0: yes.
2: Ang babae nga to nagsumikap na imaw nga iba biro ano no miski partner bi karon pangyan iba ro bayro atong pamatsyang nga
0: may may imo mata kapag may gin sumikap ikaw may inamot ka man.
2: Yes.
0: Bukod if anal at aratanan.
2: Oh.
0: And pero sa bilog pagid sanday, Big Soto, di ba?
2: Yes, si Pauline.
0: Oh, kabuabo nga mga celebrities, kaya di mo mahambag ka na pang mengay makaruyon. Kaya umpisa ka to, medyo imong mindset ba nag-iba gun? Although, dati abidun yung ginapagawa eh, pag may grabe yung age gap, di ba nga, kapit pa ko medyo nakaka-LL sa buhay yes, sa bilog.
2: Ma-feel nga ginanda ka rin yan, ni ima ko niya, bastante, at aman hindi, at aman magpunubili
0: man. Secured, nagi man yung future.
2: Oh, oh. Pero wag ka mo kasi mga katropa, may andam, para, kung para kinyo, okay, taro makaroon nga rin niya, ay basta, yes. Na okay, basta na. Pero sa rin yung tao, nabibigyan na makarat, ang gali, di ba? Alin ang mapatunayan ka, may maipa, ano pa man ang makambal, kari raya, taro pagtanaw, kakunit mga tao.
0: True, kasi iba-iba, pero pag baton ka mga katropa, ko amat, abe, hindi mo kinahangan, di ba nga, mag-fit in sa, raya karoon eh, gusto it iba. Kasi maskin ano yung ubrahon mga katropa, may mahambal sanda.
2: Yes.
0: Sorry mo lang gid ko niya panindugan, ro basta wakat ginaubrang magain, wa mo ginalukuro tawo,
2: yes,
0: di ba? Wa ka gapang scam ka na, or wa ka gapang hutot ka na, bay ilat ana ro iba. Kasi hindi mapilit doon niya magpati sa
2: yes.
0: Natimo.
2: Kung baga mga katropa, kating nakisawsaw ka, yes. Na kung may sawsawan, matasanda ro na anda, mata, kung ikaw at anak
0: kusa. Tumimpla ka matik iba.
2: Oo, di ba? Wa ka taging naki-intranter, ikatawa ka, nakihalot flavor ni mo.
0: True. Aguna kating sa imong circle, nga kilaga ka, say na naroon mo ka niya story from the start, di ba ga? Kesa naman sa mga tao nga, madali abe sa ibang na pang menggay, maghambal, kasi bukod ka na kilaga.
2: Yes.
0: Magtawa pa ga, tag-public assumption, di ba ga?
2: Ay, guys, abe ka lang na pang yan, hey, gusto ka tagit abe nanday, may comment ka tingin abe.
0: Yes.
2: Na, kung kato na, hey, ikaw git arubida nga, wow, tait ma, wow, tait ma, hindi ka join.
0: Kasi, at dapat samad ka, samad ka giting.
2: Kasi pag once may samad ka giting, mana sa tanan nga tao, rin pag ilistoryahon ka, ikaw git arubida, kung kato na kaw
0: yes. Kasi wasa na naila mag-shine ka, di ba? Hindi ka na pang Robert ay nabitin si Carding sa story. Ay, alin na aton, ka na pang Carding atong stretch.
2: Oo, di ba? Alin, slow-mo lang naton.
0: Grabe, Gidana. Pero thank you, ha? Kasi na-appreciate yung Gidana ro aton karyong istorya. Ag, nag-abang Gidana ka mo sa record niya. Tatlong adlaw, grabe, serye, Gidana. Mm-hmm. Pero don't you worry, mga katropahin, aga. Another story, yes, another human niya. Pag-aabangan.
2: Oo, panibag ko, mga katropang set imaw eh.
0: True.
2: Makuta na ako, ano matabaga manara?
0: Party yung matara sa alin.
2: Oh,
0: ano matara galitik ramong ugo? Ano matang klaseng istorya ra?
2: Yes. Diba? Kasi ikaw karapang Noel Jun, may imo nga kwentong love life sa yun ang gusto nga maging karakter.
0: Ah, get
2: si RR?
1: Oh, no.
2: Si DJ Chan.
0: Grabe, totoon.
2: Kasi, syempre mga katropa, iya, pag pwede man ka mo mag-join, pwede man ka mo mga
0: mag-send.
2: Inyong mga opinion, inyong mga istorya.
0: Yes.
2: Para sa hapon niya mga katropa, bugtaw kita tanan.
0: True. Ang manami rin itong istorya, nakaka-relate rin kada isa ga. Kumbaga madali sundan.
2: Yes.
0: Diba? Kabudlay, manami ka na pang may kamagin istorya kita. Mm. Masa nakarelate.
2: Oo.
0: Oh, diba? Oh. Di kunta, nag-private is, mag-private talk na lang kamo.
2: Wala man ako, nag-music lang kunta man ako. At least sa music man.
0: Total,
2: eh.
0: Dahil mo man ako makaintindihan.
2: Oo. Oh, oh. Ay, tanan kita mga katropa. Manan ka mo makapamati, tanan ka mo pwedeng mag-comment.
0: Yes. Kaya go na go, anak ka mo mga katropa. Oras na to na, alas 52 na sa hapon. Agrakar niya oras mga katropa ginatod ka ito ni Premium D3 Softgel Capsule. Harar capsule mga katropa nga syempre isang ka-food supplement kontra sa mga viruses ag bacteria. O aron na, kapin na tig-ugugan yung da, importante na palagaan at rugawas at mga katropa. Pinaagi sa pag-inom it mga food supplement yung makabulig
2: yes.
0: Ano sa aton kar niya kagawasan.
2: Oh, kung feel ni mo mga katropa ay medyo sa permit nagsinilakit ring tiyan, nagsinilakit ring gawas.
0: Yes.
2: Eh, syempre, mga katropa, mas mayad gid-ana nga may at bawas-bawasan man naton ro nagiging higko sa gawas na nasusuon.
0: Ipaguwa, di ba?
2: Kasi miskin ano, atong gilakilinaon, mga katropa, bin naton safe ro. May ana gid-ron, mga katropa.
0: At dapat hugasan gid at mayad ro mga ginakaon, ha? And of course, sa Premium D3 nga mga katropa, made of vitamin D3, virgin coconut oil, ag moringa. So manami man rin sa aton karnya panit, ag sa aton nga hair. Kasi nga ni sa virgin coconut oil. Ag ginapanami na nagkaram mga katropa ro calcium absorption para sa mabasog naton karnya tuan. Di ba?
2: Yes.
0: Importante nga bukong kita maguya, mapagsik kita. Agin supportahan man na nagkararo joint and muscle function. Ginapuligan nga pabaskugo no natural energy agro endurance sa natural karon nga pamaagi.
2: Oh, yes. Sana ito mga katropa sa pagiging healthy kay bahan
0: yes.
2: Rin yung D3.
0: True.
2: Kasi isabi mga katropa per minute itong inainisip karon eh. Rugawas naton may kung kato na kinangan mang i-charge.
0: Yes. Ag may limitasyon doon na karnya capacity. So, Premium D3 nga mga katropa available gid anara sa mga Mercury drug stores nationwide. Pwede man karnya mabakal ninyo sa iba pagid karnya butika and of course ma-add to cart or Shopee ag TikTok shop. So go na mga katropa mag purchase na kamo para sa inyo.

0: Ganyan pagkaon runa agro sangka blister abi kamang katrapa or banigit premium D3 soft gel capsule high equivalent yung mau as 1 and 3, so pwede nyo ibutang sa sugod it sobre butang at inyo kanya pangalan, edad, address, contact number ag permahan at syempre ibutang man do participating products naton mga katropa. Okay, ba man karo turbo dieter food supplement for men pro aton karnya Santon Gold coffee mix at syempre Santon Gold herbal capsule. Doon yung mga produkto mga katropa nga pwede nyo maging entry sa ato niya Santon and Aksapam libo-libong pa-premyo. So every week may sambilo kitang taga-daog and of course mag-uli ron it 3,000 pesos.
1: Yes. Oo. Ay kung gusto ninyo mga katropa mag-join, ay go with Anna.
0: Yes.
1: Inyong importante malakabi ka mga katropa rin. Inyong syempre inyong pangagan.
0: At inyong entry.
1: Oo. Basta inyong ibutang ito sa pangalan, inyong hashtag inyong ngagan ha. Hindi rin. Dapat mismo rin yung pangalan. Tapos kung sinyong address. Tapos yes, may inyong contact number. Do contact number no karap pang yan ni dapat.
0: Hindi kita paglipatan.
1: Oo, aga. Kung may entry, harap pag among advice kinyo mga katropa ha. Kung may entry ka mo, hey, kung tayo, focus gid ka mo sa inyo karon niya. Siyempre, kung gina-announce abiron sa sentro,
0: yes,
1: dapat mga katropa, hey, aware gid anak mo. Kasi may inaabi nga, hindi na matawagan.
0: True, hangi taro problema. Kaya dapat, kung entry sender ka, pag abot itadlaw it biyernes. Mm-hmm. Kasi every Friday, ro aton karnya draw mga katropa, see to it, nga rin mo karnya yes, cellphone, nakabutang sa area nga may signal. Bukon kahit low bat, ha? Kasi masami makarang do power interruption, so dapat ready gid ana kasi if ever nga ikaw ro nagdaog hindi ka namon matawagan syempre sorry na lang
1: yes,
0: hindi namon makontak eh di ba
1: doon ni makon namon kanugon matamakon ro ibang mga nagaabang kung magadaog sa tagliteral ba makatropa nagapamati gid ana sa
0: yes,
1: programa
0: okay na tanakon ta kung kilala namon kamo ay syempre ro iba wa man kami kakilala wa kami kay sayo sindo bagay wa kami kay sayo paano pa kontakon
1: diba? Kasi pa kung di man taw namon makontak abi makatropa yeah wa gid kita it conversation yes, ron
0: true paano namon kamo ma-reach out. Kaya good luck ha sa atong kanyang mga entry senders. Basta tandaan, the more entries you send, the more chances of winning. Basta mag-gamit niyang kamo mga katropa, it atong kanyang Santon Products, it Yes to Health Incorporated.
1: Yes. Ang mag-introut, go on.
0: Yes.
1: Kung may mga makaruyon, ayun, ibilak.
0: Mm-hmm. Tanugon pat aron.
1: I-entry niyo pat ana ron.
0: Black man. Sige na pang Liam Jara, manamigid magdala ang mga katropang artista sa radyo. Basta sana all.
1: Oh, diba?
0: Diba? Naging artista pa.
1: Nakikita ninyo rin mga walking AI.
0: Yes. Thank you so much, Idana, ha, sa inyo karnyo appreciation, mga katropa. Siyempre, through the effort man, itatong karnyo mga katropa sa likod, it
1: yes,
0: camera.
1: So,
0: oh. Atong karnyo mga artista, di ba,
1: girl? Atong karnyo mga
0: nag-edit. Kaya nalipay, yes, nakita. Kasi it's a collaboration.
1: Oo. Oh, oh. Diba? Agsa andag, itandang mga ginabuhos ng emosyon.
0: Yes. Anda karon yung mga natatagong skills.
1: Oo. Oh, oh. Kita mo kung amat man,
0: eh. Nakikipot sa sarili.
1: Ako ko to? Diba? Ako mo na ra, diba? May mga...
0: Is it for real?
1: Imagine, kung mga katropang sitwasyon eh. Nakubahan niyo kami krapang yan. Kung isipan ninyo, ro, tawo nga to eh.
0: Yes. Kaya ginakuba-kubaan sa mga part nga ron. Pero syempre, ginadayo man natin ka mga katropa nga nag-effort man at ginatao ginano ang dakar niya best
1: yes,
0: sa aktingan, diba? Diba no?
1: Kilala niyo yun doon mga katropa.
0: If you know, you know.
1: Pag mabatian ninyo, ro, anda mga boses, literal mga katropa gidro nato.
0: Yes, ang mga solid nato yung mga katropa. And of course, si Lods gita sa anak niya pag-add
1: yes, yet. Oo. Sa gamata, gita nato di moro, di mo nag-enjoy, gita na imoro
0: true
1: na. Imoro per miro. Hindi moro maduga. Raya ako niya niniisip, pero pag hindi, raya imoro di maduga sa tanan.
0: Yes, kasi no? Hey, huwag gita rin kita i-produce, di ba ga? Or may una man, galing hey, mabuhay-buhay yan.
1: Oh, yes.
0: Di ba, iba gita na abi kung may nakatutok, di ba ga? Sa sangka, syempre sangka area or kung ano matang ginaubra runa. So that's all for today mga katropa. Thank you so much, Gidana. Abangon ka mo hinaga sa atong karnya panibagong istorya, panibago man natong abangan, panibago man naton karon nga syempre
1: yes,
0: pag-aistoryahan.
1: Oh, excited ko nga, excited Gidana kita. Kita umatakara, dugungan kita ka ng mga katropa mamati.
0: True. So, Hargit, oh, manami sa tan every afternoon ha, yung may atong kita karnya ginauistoryahan. So mga katropa, thank you so much kita sa inyo kanya pagtutok, pagsubaybay sa programang X-Rated. Of course, sa mga nag-comment, nagpa-shoutout sa atong karnya Facebook Live, nagtutok, nagpamatisan na karnya Aksapam Radio Mobile App, and of course, nagpamatisan na karnya mga radio. Thank you once again. So magkilita, magdibati kita at umanhin aga, same time, same station, yung manggapos sa atong programang X-Rated. At sige hapon, kami magkaibahan. Ako si Katropang Yani.
1: Ag si Katropang Menggay. Bye.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman do una nga may ginabatyag parehas kakon itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mababahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw po sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili, tuhod at Siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Lean and your support. 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Pili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
0: System Pain.
7: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: System Pain. Ang galang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.

0: Jam!
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.

oras, mga katropa, Philippines Standard Time, 34 or 35 minutos magkataliwan sa oras italas 3 sa hapon. XFL Newsbreak. Uman nga nakaangkon itinsyon sa tungay depensa prosecution sa katung-anan it cross-examination sa testigo nga si Zailin May del Ocampo magaling sa Commission on Audit sa ika-15 Diaz ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte makaroon niya Miyerkules, Agosto 12. Ginpuna ni Prosecution Counsel Attorney Lorna Capuna narugi na pahayag pagpapundo ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer samtang nagahambag pagamang rutistigo. Ginreklamo man it depensa bukon it direktang pagsabat itistigo sa anang mga pangutana nga yes or no malang rusabaan. Gininsister man na nga may kahigayunan o Prosecution Counsel nga magpangutana it clarificatory questions sa redirect examination. Apang ginsabat yamang raya ni Kapunan. Karagun, nagpatunga si Presiding Officer Francis Escudero bangod sa ginapahayag na matcha generational divide it defense ag prosecution council. Sa iba pagid natin karoon ng mga balitaan, mga katropa. Nagapanawagan si Senator Amy Marcos kay Senate President Sherwin Gatchalian ag iba pang ahensya ita gobyerno. Nga tunaan, itmayad anay rupak silika. Rusuno kay Marcos, apisar nga gusto na nga makainganyo itmabahong investment sa nasyon, kinahangan man nga siguraduhon nga hindi raya magtao itpiligro sa pungsod.

Ag sa iba pa gid naton nga mga balita. Ginpabuga ni MMDA General Manager Nicolas Torres sa resulta at clearing operations sa Redem Tourist Water Channel sa Barangay Baclaran, Parañaque City. Sino kay Torres, bukon itbastande ro paglimpyo amang agud malikawan ro pagbara ag pagbaha. Kinahangan man sino kana ro maayos nga waste management system ag regular nga pagpabilin it mga agagian itubi. Ininganyo man ana ro publiko nga maging responsable sa pagpilakit basura agud nga makabulig sa pagpabilin sa kalimpyo ag malikawan ro pagbara it mga kan ag para sa kadapusan nga mga balita, mga katropa. Official gun nga number 17 seed si Filipina tennis star Alex Iyala sa WTA 1000 Cincinnati Open. Dayro anang pinakamataas nga seeding sa 1000 level tournament. Bangod ka na nakabaton sa ita first round by si Iyala nga presenting world number 20 sa WTA ranking. Sa makaenkwentro ni Iyala sa second round, umagadaog sa tunga nanday Elena Gabriela Ruz ag Magda Linero. Raya nga mga balita, ginahatod ka ton, it premium D3 soft gel capsule, himo sa vitamin D3, virgin coconut oil, ag moringa. Ginapanami ro calcium absorption para sa mabaskog na tugan. Ginasuportahan ro joint ag muscle function. Ginabuligan nga pabaskugon o natural nga enerhiya, agro endurance sa natural nga pamaagi. Premium D3 soft gel capsule. Raya man si katropang Ninyo Rujin Teodosio, XFM News. XFM News Break.

0: XFM. XFM.
1: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
3: Oo, oh, galit. Diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Opo, si Isel Komplikado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Samsung Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako Galisilis. And I'm proud Sister Pain Mister. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
0: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Tayong lahat.

Iinom mo dahil sa iyong karamdaman, ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa pusod.
2: Desminoria.
1: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Panalong panalo, Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Santan Plus Herbal Soap.
5: Ako si Ken Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
7: Gary, saka service crew. May harap.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: X-F-M. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Uniso, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sino man doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot ay masakit. Tambay ko hay kung may pakupo pus lang kung pwede, pero yun lang ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Ay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw it bahong di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon ay manami rang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan. Ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zin Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: System Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa agad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating kung akumulali sa System Pain para diri-diritso ang training.
0: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.

0: C para sa'yo, Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sang tusyon mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
4: Girl,
3: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
4: No more!
3: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Atom Plus Cold.
1: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
0: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis. Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.

0: Plus Gold. Mas pinalakas.
1: I'm without caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Duncan Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Duncan Plus Gold.
2: Nagausi ba kamo mga katropa at kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkape perme, imnon ro kape nga manamigon. Healthy pa, ro kape nga natural, magkabulig sa tanan niya pagatian. Mabahuro may kabulig at paginomit sa Duncan Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho at mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klase at kape o wa it side effects. Duncan Plus Cup Mix, may kape kahon, may buong kapa. Duncan Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulo.

0: Tika.
1: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagtugig sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga bukikan.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyo magaan.
2: Salvon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Also, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta dapuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM
1: Santon Vitamin C, ang alkaline. No

0: Herbal kag antifungal. Para always looking young and fresh, Mag-Glair Skin Herbal Soap with Glowtech Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag-Samsung Plus Herbal Oil.
2: Agar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samsung Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Samsung Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Diloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Canton Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Canton Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Canton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Canton Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Canton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Canton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Canton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. The one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.

0: ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Suntone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: FM.
1: Suntone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payat dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Suntone Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Suntone Vitamin C.
1: Suntone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oo, oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali lang.
1: Suntone Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Isel Komplitado, Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Suntone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Suntone Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Suntone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita po, sitwa po ako. Hinahalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingin ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo mga katropa at kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo? Hay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kape nga manamigon. Healthy pa, ro kape nga natural, magkabulig sa tanan nga pagatian. Mapahuro may kabulig at paginomit sa Santon Plus Cup Mix, bango dry ay misang cup kapareho at mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klase at kape, uwa at side effects. Santon Plus Cup Mix, may kapikagon, may buong ka pa. Ro Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan nga butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang ganas sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Bili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Sa service ko.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panis. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na trini, hindi ka malikawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatik ng akong lalisa. Sister Pain para diri-diritso ang trini.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
5: XF.

0: Hair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sony Dillaneva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang baybay rohasin. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen, and the 7 years old.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan
2: at masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sa rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Kambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Kambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no. Sis ko no. Hay nag-uli ako. Nag-inom ako. It Santon Coffee Mix. Hay naduwa. Tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagkutin sa nawad lang ang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: ko si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw po sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: ating libido. Kaya, subukan mo.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga-Butike. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
0: Nanamigin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
3: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigin ako nang gaka-migraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Ibal niya efekto sa akong sang Sister Pain. Madasigda, sige na madulang pagsakit.
0: Sister Pain, panggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
6: XFM.
7: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
8: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Sansong Plus
1: Herbal Oil, garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
1: Sansong Plus
2: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sansong Plus
2: Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata kung the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Balanced diet?
4: Check.
0: Regular exercise?
4: Check.
0: Vision X Plus?
4: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbo.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: FM. Tinarin namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santon Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or Pharmacy.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Queen's problema. Ako gitsan una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa premium D3 Coffee Mix. And namikit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bangon sa premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga pagkina. Premium D3 Coffee Mix.
3: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mapisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Yan, doon ka paluya ka naman, Sobong.
1: May nabasahan lang ko.
0: Anong nabasahan mo? Ambit sa akon ko.
1: From Papa Rodel.
0: Anong hambal?
1: Shout out na kay Bumbahanay na sa foam. From 108 dito sa Kabangkalan.
0: Oh, labot na sabi na si Isabela pa nagtaga ng radyo.
1: Ba?
0: Yan sa Kabangkalan.
1: Mayo eh.
0: No, klaro signal. Oh. Subong sa Isabela. Sa lugar ni ano? Ni... sino to gani? Si Coco Martin sa una gani?
1: O Martin man.
0: Si Coco Martin ba lang una-una sa ang probinsyano gani? Sino to
1: si
0: gani?
1: Si Cardo.
0: Si Cardo Dalisay. Sa lugar ni Cardo Dalisay, tunog-tunog at tama ang XFM Kabangkalan.
1: Thank you.
0: Tingala ko mga hindi ka rin nakonsentrate kayo yung message ng lalaki. Si mo ba?
1: Oo eh.
0: Talo-talo gito yan dahil mo sa lalaki. Ang una yung mapitek sa comment section. Talo-talo gito yan dahil yun niya yan. Daw ang color pink mo yung antipara daw ma color red. Pilayan grado siya na.
1: 400.
0: Hindi. Discomgrado.
1: Discomgrado.
0: Imbis na discompiado, discomgrado. Hi everyone, welcome to sa phone pal. Si Troy Tisoy, kaupod nyo.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: As alas 12 sa tungang gabi, kita mag-inop na nai. Sumong agab isang...
1: Sang
0: August.
1: August 12.
0: Oh?
1: Wednesday.
0: Are you sure?
1: Very sure.
0: Sigurado ka?
1: Oo.
0: Ah, din ang proof mo nga 12 subong.
1: Ay, 13. Sorry. August 13.
0: August ano?
1: August 12 lang, gi!
0: Hindi ang puti mo yan. Hindi ka kita pala. 13-12.
1: Wednesday pa lang tabala.
0: Oo, te ano man. August?
1: August 12.
0: Bas pa ganun 13, madali yung hindi mo.
1: Gani, August 12, gani.
0: Ay, ang bossy mo. Sige, welcome to ng tanong ng XFM Radio Station sa NIR kayo sa Panay Island. Mabatian kita subong sa Iloilo, Radio Patrol. XFM Radio Patrol, Iloilo, 100.7. O punta si katropang
1: Alex
0: John Ray. Sa Rojas Capiz, mabatian kita sa XFM Rojas Capiz, 106.5 with katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Antique, XFM 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: siyempre si Noel
0: Shamin.
1: Good evening, Shamin.
0: Sa Bacolod, XFM 103.9 with katropang
1: Judy Ray.
0: Correct. Sa Kabangkalan, XFM Kabangkalan, 106.1 with katropa.
1: Papa Rodel.
0: May message sa Dalom, daw malipat pa sa pizza, how? Chat pa lang gani na. Ha?
1: Ano kay?
0: Nagkaka-demoralize ka na tayo.
1: Correct.
0: Pink pa na ang pantalon. Sa Kanlaon, nabatihan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Baby Ron.
0: Correct. San Carlos 98.9 with katropang
1: Romel.
0: Correct. Sa Sagay, mabatian kita sa 87.5. Kag Makitaan, mabatian sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29 via Star Cable. Sa Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay, Kag Iskalante. Sa mga gusto mag-intra, tawag ka mo sa XFM call and text line
1: 0912-007-6793
0: and 0915-8311-431. It's 29 minutes after 9 o'clock. Ang ining programa, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Also, barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Mga barigoys, may good news. Dumating na ang Turbo. Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo. Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Visionex. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.

0: 49 minutes after 9 o'clock. Balik na sa phone pal. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM. Katropa mo.

0: Doon lang dahil mo sa makibot. Hindi ka na magpatama sing ano, sing dumdum sa imo nga mga lalaki.
1: Nga ama.
0: Kay nagaka-epekto ina sa imo nga ano, sa imo brain tumor. Brain tumor dahil. Sa imo nga ano, sa imo nga panghuna-huna.
1: May una-una pa bala ako.
0: Ah, depende sa imo. Depende sa imo pagdala. Kung padayunon mo, imo nga panghuna-huna, ara lang na siya. Kung imo na iadulao ng panghuna-huna, ara man na sa giyapon sa imo.
1: Correct.
0: So ano man, nabatsyagan mo ng simptomas ang Alzheimer's disease?
2: Dementia.
0: Sadya guro no kun na magka-Alzheimer's ka pala doon. Pagkatapos, wala ka nakabalo kung nanday si Nong yung pangmitlang mga pangalan.
1: Correct.
0: Makinadlaw kami guro, makinadlaw no. Kagang yung mga sikreto, wala nga wala mo masugid. Sang nag-Alzheimer's ka, nandito mo na tayong ipangmuad.
1: Ati, amugin lang sila nga, isa ikaw sa mga sikreto nga ina.
0: Pwes, magabot ang time siguro nga na hindi at of the night. Ay, mo nagpapati sa'yo, hindi naka-relate. Okay, ang phone bang programa, ginadulong na sa inyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol si tumor, tumar ka mo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kaginadulong man sa aton sa premium D3 Soft Gel Capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Bakal ka mo sa inyo mga suki nga butika, malapit sa inyong lugar. Kag-available man ang tanang mga produkto ni Boss Rems sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide.
1: O, panawag na kamo sa 0912-0076-793.
0: So, bong dahin, tawag ka mo, ha? Ang sa Globe, 0915-8311-431. Diwat, 0915-8311-431. Bao, karoon ko na lang kaya isugid sa off the air.
1: Nga, aman.
0: Nasaksihan ko, hindi na dagdag naman.
1: Aho, kahit. Abi mo, wala ko makita.
0: Laing yung magaling kung nag-antipara ka na subong, no?
1: Correct, iya.
0: Kahit ka, ano, ka...
1: Kanting na.
0: Ka lagting sa imo nga pananawan, tumaran mo pag isang Vision X Plus.
1: Correct.
0: Vision X Plus, very effective sa aton nga masanag, kaga, healthy nga pananawan, Vision X Plus.
1: Amugid.
0: Dayal lang ka mo, mga katropa, kaga... Basta ba lang yung mga page may ara sing ano?
1: May mga
0: violation.
1: Mm-hmm.
0: Balda ka gito. Grabe gito nga ipit ni Meta sa imo yan.
1: No, correct. Subong pa.
0: Wala na ko ka cash out. Cash out na. Kahit siyempre ka, wala naman ko ka million views subong.
1: Pila na lang.
0: Ang akon man nga YouTube, pila na lang gid ka na hot. Hindi pa gid sa iya magpilit sa 5K.
1: Mayroon ka YouTube.
0: Ay, ikaw, lang live gid mo ginawa pa. Ang araw mo sa panghuna-huna, all ka dirty gid ya. YouTube mga ako na balay mo pagidya dungagan pagidya i.
1: Amo na be.
0: YouTube. Hindi mo bala pagpatam. Ika bulgar ni katama sang imo nga mga green jokes.
1: Wala bala.
0: Oh. Sigihan lang kay gusto ko na. Amo na gani sa panggabihan tayo butang.
1: Amo na gani.
0: Pero kung masugod ta 1 to 3 sa hapon, hindi na kita na kambal-hambal.
1: Abot lang ay han.
0: Apo hindi Japon.
1: Oo.
0: Hindi ahan ta na ah.
1: Ang sapiyak to gani.
0: Tigulang ta, tigulang ta sa radyo. Hindi ta kabalo magdala nga. Madala-dala malang na.
1: Oo ah.
0: Makabaton ka malang sang letter. Ti surrender mo lang dahil na yung mga lisensya. Why problema?
1: Sabagay.
0: Oh, ipakancel ta itong lisensya eh.
1: Ang classmate ko diba sa una sa sagay?
0: Pakancel ta itong lisensya. Pabailuan tayo na maka-LTO.
1: Kung nagaan yung lisensya sa BIR.
0: Tin number. At least. Kita nila nga nakapasar kita ya sa ano ya sa KBP license examination.
1: Correct.
0: Bawian man tatuod sa lisensya, at least ya naka may ara kita sing pinanilagan nga ano ang pwede o kung hindi pwede pamitlang mo kag ang imong pinamatasan kung ikaw nagawaragwag na sa kahanginan.
1: Yes.
0: Sa bagay gani do ka common naman lang sinasubong kay kung para sa bi may Facebook ka tanan-tanan gani wala na gani blip blip kung beep gani riktaan na gidya kung mamuyayaw gidya
1: amo na pagsalay mo nga hawak ko ang di
0: ti ara ma ano na how ma control sa Facebook nga ang amo na nga mga hambalanon 100% hindi lang masala nga hindi na siya maglapta sa minor o kung underage nga mga ano nga mga ano tawag sinigani subscribers abi o kung member
1: subong pangadaan niya chimpo nga mga millennials marunong na
0: sila pagani nagatudlo sa matigulangan
1: subong. Oh. Ay, namati na lang sila. Panawag na
0: hindi,
1: kamo.
0: Hindi na sila mabaso. Balaan mo, ang rotational brownout sa bilog niya nga Pilipinas, hindi lang sa aton.
1: Ay, oo, kaginanag mo. No,
0: may pipila ka mga portion, diri sa aton lang area na balaan ko, may pipila ka mga portion nga wala pa nakabalik ang power. Ang diri naman niya sa aton sa city proper, kain na lang mga past 8 o'clock. Nagbalik.
1: Correct.
0: Meron man iban nga wala nag-brown out pero do katag-katag bala ang ano ang
1: pagsiga.
0: Brown out tanay. Mm-hmm. Di ano na lang niyat solusyon sini. Amo nang mambal ko nga kung may ara gid man kamo inuglon, hindi niyo na lang anay pagipakayo sa balay niyo. Kung gatubod ang inyo nga mga atop, nagatulo ko mag-inulan dol. Mm-hmm. Ang solar lang anay ila ibutang. Gamito nila atop.
1: Ang bagay ni si Celia. Niya. Amo na gid siguro pagbalik yata kandila.
0: Nga aman, makandila na lang ang mga
1: tao. Gin pamangkot ko sa ti ano na may pabilo kon wala.
0: Hindi man sila nga makakandila kandila pata subong kay may mga baratuhon naman nga mga solar lights nga pwede mo magamit. In case of brown out, galing kay ang problema sa aton subong kay naanad na kita sang may electric fan na gid nga nagabuga sa mag-aga. Mm-hmm. So nga aton lawas sa kapangita na nga kung wala may nagahuyop sa aton nga mga balbon, hindi na kita makatulog.
1: Amugid eh.
0: Na so ang pangmatagalang solusyon na lang gid ra, masolar na lang gid taya. Ang pamangkot kung ma-afford mo na sa mga pareho sa aton nga mga mamumugon nga tsaktuhan lang ang sweldo.
1: Kung amo na nga paagi nga mag-solar, pamahala naman nila ang mga kuwan sang solar.
0: Hindi na may ganit tani kung pabaratuhan pagid nila.
1: Siyempre perdi ang ano eh.
0: Anong perdi? Hindi ah. Kaya ti siyempre damo naman na ano ya, damo naman na yung manufacturer. May mapanubo lang da presyo isa, masululunod ang isa. Alang naman nga
1: ang
0: bakla nila ang mahal Japon na supplier sang solar, di ba?
1: Ambot ko si Ringon balang at masolar ka mo aari nyo ay na. Siyempre, kung sa buhon man sang ano mo.
0: Hindi man sila ka kung chabo na. Kaya siyempre, lain-lain man ang diskarte. Ang mga incheck pa bala.
1: Bagay.
0: Mga negosyante na yung incheck ya. May ara iba ng mga incheck yung mahambal. Okay, amo ni presyo sa pihak. Tag 100 ang panel, obrahon ta tag 35. Kaya pag obra 35, may ara man to isa man ka manufacturer sang solar, tag

0: kay man kay barato-barato siya. Amula na galing pagwa sang adlaw, masunog sa dayon.
1: Nan,
0: no, te. Ano pilion mo, ang mahal o kung barato?
1: Dito lang ako sa mahal.
0: Siyempre, afford mo man na kay te. Ang yes. mga sweldo, 50,000 kada bulan.
1: Sabagay, mang grand, mang kuya.
0: Bisa nagpulupitla ka mag ulo indoors pero intact diya po ng 50k wala buhin.
1: Sige ah.
0: 50k ang imo talabunan.
2: Ay paano wag na ka mo kakapoy wala ka takarta mo.
0: 50k ang imo talabunan kay kada pinitla may buhin sa kadibo na atong istoryahan ta, di ba? Oo. Amo na may buhin siya. So that is why nga ang charge namon sa imo subong 50k asa mag-retire ka siguro madugayan mo na fully paid. May cash advance ka pa para sa imong ano
1: boylet.
0: Boylet te hindi mo na tumabuhinan ang principal nga ano nga deduction.
1: Principal sa kanong eskula.
0: Doon mag-utang, di ba na may principal ginayang loan?
1: Sa bagay.
0: So dapat ang imo tabunan siya na ang interest kagbuhi, para ako may interest nga 5%. Bayad mo tong interest nga 5% kag pasubrahan mo na.
1: Na may interest pagid.
0: At siyempre utang mo. Negosyo ba? Ilang nga naman nga pautangon ka lang wala sing interest.
1: No ka Bombay.
0: Bombay gani, charge gani.
1: Bagay.
0: Oh, di ba? Ang ilan ay nga style niya, may freebies na sila ginahatag. Ang freebies man nila ginahatag arang isa man kasaksak lupok dayon.
1: Tige, ang magani nga ano, kung sa buhay na sa mga incheck.
0: Oh, di ba? Oh. Oh, kaya ilang product, ibakal nila sa incheck. Pero may ara sila pahalipay sa mga Pilipino. Nga kung isip-isipon mo, ang mga Pinoy, may ara man lang sing enough fund man tani. Nga parehaso nila ilang negosyo sa Bombay. Why is it nga ginalaw pa nato ng mga Bombay nga magpautang sa ato ng mga Pilipino nga diba? May ara magtakagulingo na kwarta.
1: Correct.
0: Ha. Tapos, mangutang ito sa Bombay, ang nagwa siya na ikapitalan ito sa Bombay, kag ang Bombay nagamangaranon pa kaysa sa Pilipino. Gaan siya mga, ano, sa mga freebies para tayo yun ang utang. Kung hindi ka kabayad, pangamuyuan ka sa magmasakit.
1: Nan. May mga anting-anting na sila ba?
0: Di ba?
1: Correct eh.
0: Mayo lang yun, wala ko nagpadala-dala ba?
1: No.
0: Kaya isang katindahan, mga to sa una, sila yaga sa imo ya mo. Wala kaya ga, hambal nga, ikaw gidya ka palapit na mangutang ka.
1: Mm-hmm. Sila na iyaga, ano?
0: Sir, utang, 5,000. 20 adlaw.
1: Ikaw utang.
0: No, 20 adlaw. 20 adlaw. Tapos, masigisigi ka na na utang, ang nagagawa na, ang imo gin kapital sa imo nga tiyangge, imo na lang na iyagin, dogin ubrahan mo man lang daw nagwa ikaw man ang ilang trabahan te.
1: Yeah, correct eh. Na, de ka pang ila empleyado.
0: Ay ang bot sa inyo ba. Basta kay kamo da yang nagapamati, kamo da dial lang kamo sa amon nga XFM call and text line sa Smart 09 0912 0076 793. Kag 0915 8311 431. Tapos duha na lang kaadlaw Biyernes na Santo na XFM libu-libong pa-premyo padayon sa Gyapon, which is 3,000 pesos sa inyo nga madaugan kada Biyernes. Baka lang kamo sa mga Yestral products pareho sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa puting envelope kag sulatan sa inyo kompleto nga pangalan, address, contact number kag permahan, kag ihulog sa mga official drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM stations sa Negros kag Panay Island. Sa Grand Draw nagaulat sa inyo ang 50,000 pesos, 30,000, 20,000 kag pulo nga consolation prizes sa tag 5,000 pesos. This coming Friday, yara na kita sa week 24 kag mahibaluan ta naman kung sino ang makabaton sang 3,000 pesos. Kagamay na lang yung sumong sa 3K, no?
1: Oo, ah?
0: Diba? Gamay na lang yun siya. Pero sa imo boylet, dako pa na. Bisan 500.
1: Kung sa bagay.
0: Oh, isa lang nakahabyog. Pak! 5-0.
1: Correct.
0: Ang kabaylo? Ang kabaylo? Mau grabe! Baliwat, be? Pabati, be? Taas yung sungad mo ba?
1: Uwa.
0: Oras, 3 minutes after 10. Mabalik pa ang phone. Palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kak, si Katropang Dot Hilangka.
0: Hiling XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Santhol Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santhol Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santhol Vitamin C.
0: Santhol Vitamin C ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhol Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhol Plus Herbal Oil.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhol Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhol Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhol Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhol Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santhol Gold Herbal Tea.

0: 25 minutes after 10 and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Sige, hapon na po niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen sa magusto magwapa-gwapo. Mga kapi ka na healthy ka pa.
1: Kag ginadulong man sa aton sa Santon Gold Herbal Tea. Himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark na tumanggid ka namin.
0: Mahal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede nakatawag. XFM, call and text na. Dali ko show, pagkano eh. Ara naman sa... Amalia, dali. Ano, dabi lang itong naman. Ako, pa-music na tayo. Okay na?
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. 0915-831-1431. Dasig ako na hambal, no? 0915-831-1431. Mayong gabigali, nagalagabong disamon sa Siwahon 2, Cadiz, ang XFM 87.5. Salamat, Idol. May radyo pa kamuda. Kung may ara, mga ayaw ko tani Idol, dalon ko kung mag-ubra.
1: Oh,
0: tagaan, hindi.
1: Depende sa imo.
0: Tagaan, hindi.
1: Kung maka...
0: Tagaan, hindi.
1: Tagaan!
0: Dugay si Mang Zapata. Kaya balong ko tani abaw. Hindi magpasugot si Dolphy na tagaan ka. Kaya daw pa sa saking alibay kag balibad. Tagaan hindi.
1: Tagaan.
0: Oo. Oh, i-charge sa imo ha.
1: Oo.
0: Nakakadto ka di sa amon nga ano, amon office. Pakilala ka lang kung sino ka man sa din ka sa siwahon. Kaya gaan ka namon sing radyo. Name it.
1: We have it.
0: Damn it. Ay, dali ilang gid. Sa Biyernes naman gali ang ato na Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo. Millions worth of prizes will be given away.
1: Din pa kamo.
0: All you have to do, bakala kamo sa mga Gold Eagle products para sa Gold Eagle King kag Gold Eagle Beer 320ml. Ang tansan ninyo pag-ihaboy, gamitan nyo na bilang proof of purchase. Isulod nyo sa sobrang puti. Isulat ang inyong kompleto ng pangalan, address, edad, contact number, kag ang suki nga tindahan kung sa dinyo na bakal ang Gold Eagle Beer. Kag ihulog nyo sa mga drop boxes nga nahamtang sa tanan nga XFM stations sa Negros kag Panay Island. Basta may ala sing XFM, may available nga drop box from Gold Eagle Beer para sa nagapaday nga premyo sa Tansan promo. Kung sa diin sa Friday, mahibaluan ta sa week to draw kung sino naman ang magadaog sing 5,000 pesos!
1: Wow!
0: Te, may santon pa. Natanan?
1: 8,000.
0: 8,000 pesos sa atong ipanagtag sa Biyernes! Dribbling nga promohay na yun.
1: Te, ano pa ginulat niyo? Intra na.
0: Tansan lang gitang inyo.
1: Ganyan nga kapital.
0: Hulog nyo di sa amon nga drop box. Then, hulaton nyo every Friday kung magabutan pangalan nyo. Piho na.
1: Amugit.
0: 5K. Ano pa na sumong pang 5,000 man? Ano mabakal mo sa 5,000 doll kung mayara ka 5,000 ngayon pabakal sa imo tanan? Una-una mabaklo na ano? Hindi lang laki ha. Pero na ya, exempted ang laki ha.
1: Siyempre. Bugas kang sudan.
0: Bugas. Mga pila kasakos ang bugas?
1: Hindi lang sinakos-sakuan.
0: Isa kasako, gid ah.
1: Pwede.
0: Ang pila
1: pwede
0: na ganun, 60 na, 25.
1: Ha?
0: Pila na ka kilograms? 60 ko, ang isang sako bala.
1: Hindi ko sigurado.
0: Ah, balaan mo gid wala ka panindahan.
1: No. Kuan niya kinilo kilo lang niya ako.
0: Ay, ang bulk na lang gid one sack of rice.
1: Ngote.
0: Ah, bakal ka na. Ang butang ta mga pilaman. Ang mayo na gid nga variety o kon quality sang bugas mga 118 guro no, 19. May bilin ka pang 31 kung 19.
1: O, kung sabagay.
0: 3-1, sakto? Tama. O, sige. Then, after sa bugas, ano baklon mo?
1: Sudan.
0: Anong sudan? Araan mo ng pamangkot. Anong paborito mo ginaluto?
1: ang paborito ko diyan ang lutuan ni
0: sudan. Kung may kwarta ka, ano baklon mga sudan na mitan mo?
1: Oh, puchero.
0: Wow, puchero. Yes. Ah, hindi niya puchero ya. Puchiko na ya.
1: Oh, may mo pala nga puchiko nga.
0: Amo ng drama mo, pero may pension, puchiko.
1: Wow. Bito ingulang ningning.
0: Puchero, ano karne baboy?
1: Mas gustuhan ko baka.
0: Oh, gani, karne gani. Mm. Karne nga baka. Ako mas damit ang baboy.
1: Depende sa imo.
0: Kaya nga nag-uyog-uyog ang unod lang. Daw ma sagam-saman mo ang mantikaon. Galing kay ti, hindi naman ko subong iya pala kaon sing karne.
1: Nga man.
0: Ha?
1: Nga.
0: Gusto ko yung buhay yung karne.
1: Siling ko kita. Pero paano pala ang tahong, pwede mo na siya bala maputsero.
0: Anong tahong gani? Ang green shell sa muna?
1: Green shell.
0: So, ha, muna?
1: Pwede mo na siya ma.
0: Dilain ang isabor eh, kaya may pag-asin-asin nga, no?
1: O depende sa imo kung ano, ya.
0: Yeah. Pero madala mo man sa timpla, di ba?
1: Oo, ah.
0: Pero paborito mo po, chero, again.
1: Yes.
0: Then after sina, ano the son ng imo baklon?
1: Mga pretty t-shirt.
0: Wow! Ah, dahil lang yun, klaroon ko naman liwan.
1: Ano?
0: Ang t-shirt, ha? Oo. Para sa imo na ang t-shirt.
1: Yes.
0: O, anong brand?
1: Wala na ko yung kapag-brand-brand. Ah, sa ukay-ukay na lang.
0: Gatipid diba? Siya.
1: Oo, eh.
0: So, balaan ko kikundi na pangatong sinsilyo.
1: More. Pag ganyan, mabakal mo yun sa ukay-ukay.
0: Uy, ginalang mo lang ukay-ukay nga. Dira na yung halin ang mga branded.
1: Ang mula ganyan kasi rin ko si imo.
0: Clothes.
1: More pa mabakal mo sa ukay-ukay.
0: So, namian ka galing amang relief ka. Kaya ba loko, may pasingatuan kayo yung sinsilyo. Ginatipid mo yung mga galingon pero ang imo nga labidods na pagustuhan mo.
1: It's in the bank.
0: Ano?
1: It's in the bank.
0: It's in the bank man. Ang balmo ligan, 5,000 ang unod si imo nga bank account.
1: Sino gambal?
0: Ikaw, nagambal ka naglarang nakakalipat na sa
1: Alzheimer.
0: Gambal mo, mga 5,000 nambal mo.
1: Sige na lang gani.
0: Are na nanawag na yung mula lalaki.
1: Hello? Hello?
0: Hello?
1: Hello? Hello?
0: Ara na, tehambal ko git. Batihan mo kami?
2: Batihan mo kami? Tama.
0: Hindi pagsulita, basi. Ikaw pala balamon, color sa mga gabi. Basi una ka man masulok-sulokan. Ngalan?
2: Nasulok-sulok naman ko.
0: Ngalan, anay?
2: Ang anay, sir?
0: Ngalan?
2: Why ni anay, amon balay?
0: Ngalan, hangag? Masabat ka, tarong, hindi.
2: Si Jimmy,
0: Abi ko, hindi ka magsabatarong. Kaya katupon ko ni Dayan, tawag mo.
1: Isa ka lang bala ka, ano?
0: Pindot.
1: Oh, correct.
0: Jimmy Santos, Jimmy De Leon.
2: Jimmy Hapoon.
0: Very good. Asa sano na lang ginawa mo? Kadlota.
1: Gusto ka magtangla sa kristal?
0: Ila edad mo?
2: 33.
0: La? Bata pa, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero
2: wala arikis.
0: Ha? Wala arikis? Age lang?
1: Motog ka?
0: Basi paglanto naman si imo nga FB Live, basi kurikungon ka?
1: Hindi.
0: Man?
2: May ano lang, may bulog-bulog.
0: May peklat. Arikis wala, pero damo peklat, damo na?
2: Oo.
0: Ote. Taga diin ka?
2: Kiri sa
0: dumduman
2: mo
0: mga kuboro. Away ko
1: yung baluya.
0: Nga mamangkot kami ko na dumduman ka namon. No ka famous?
2: Kiri sa kilid-kilid.
0: Ati, oo. Sabat ka hindi. Juan.
2: Langilan.
0: Langilan.
1: Dok, masagalipat dyan.
0: Langilan sa Bacolod. Mm-hmm. 33 years old. Nakanubya, nakapangasawa. Status?
2: May asawa na, Troy.
0: Asa subong may asawa o ibulagan na?
2: May asawa niya po. May forever na eh.
0: Uy, nakapangasawa ka na?
2: Oo, ma-request.
0: Mayroon kayo may nagbato pa sa imo, no?
1: Gani man. Di mo na nakuha asawa mo?
0: Oo man.
2: Sa may green lang.
0: Sa diin, wala may tultol.
2: Tultol lang. Ah, kami. Pakulod.
0: Ah. Ah, hindi ka magambal sing tuod. Ah, why sing request na may matabo?
1: Amugin.
0: Do sa Spotify, kagin mamati.
1: Isa na lang, ha?
2: Sa Centroplex.
0: Ah, sa Centroplex, sa downtown.
1: Sa Pardahan umsay.
0: Ate daw. Nga nga nga pa, nawag ka subong, subong nga gabi. Tuyo mo nga busiton mo lang gid kami nga duwan ni Dolpe.
2: Hindi man, ma-request na ko music. Ano ta-
0: anong title?
1: Ano, oo.
2: Buwad Tsuka Sili.
0: Ah, wala kami nag-a-play.
1: Ang ano ko, no?
0: Buwad Tsuka Sili, si Junior Kilat na bala.
1: Isa kuha na lang sa Central Market, ka na lang bakal.
0: Kanta niya. Dito ka na lang bakal sa mga CD na bala ginapang burn.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Wala kami nag-a-play. Amo na kanta. Amo na mga inuras.
2: Siya na lang ipituli lang.
0: Oh sige, okay okay pa na, malagas ko pa na. Pero ma-play ko ang Pitbulli mga 11:45, okay lang?
2: Ate, tulogan ako lang gugo.
0: Ate, amon mo na ginungod gimana? Ginungod gimana amon ng 11:45 kay para hindi mo na maputihan mo request. Greet na lang.
1: Oh, greet na.
0: Greet na lang.
2: Greet ko lang ako ng business.
0: Wala man ang pangalan yung misis daw, manul ka.
1: Oh man, sino misis mo?
0: Di ba na gwapa daw, imo pa ang tago-tago ang pangalan. Wala na na may mailog ah.
2: Kabalo na ako sa try, tulog na sarali.
0: Ah, sige ah, imo man ay decision, bala ka
1: jaya,
0: na.
1: Eh.
0: Oh, bye-bye na. Bye.
2: Bye-bye.
0: Loida Hermano yung gabi. Hindi sa famous, Roy Pilingon lang.
1: Amo ko jaya. Nagkabalong ganda din yung dagom ko.
0: Mga taga Purok Makiling. Ha? Purok Makiling, Purok Paglaom. Mayong gabi. Barangay Makiling, guro. Purok Paglaom. Yung gabi, Loida Herman. Salamat. Yan ako pa ya. Kita pa ya, iyaya pagyan sa iya nga pagkabirtuldo.
1: Ay, mo, good.
0: Daw matyaga niya sa aton. Mapakadto pa lang sa iya. Inagyan nga siya. Kapakadto pa lang kita ya.
1: Nagpapuli na.
0: Nagpahuway na lang sa clouds.
1: Masin din niya pala nga. Gapakadto ka pala. Gapapuli na kami. Di ba mangkot na daw lang. Nagsugatan na yan.
0: Oh, magsunod ng caller. May gabi. Hello.
2: Hello. Hello.
1: Oh, may gabi.
2: May gabi.
0: Lago lang kumute sa radyo, sir. Sir, mute ang radyo. Sir, mute ang radyo. Cellphone lang pamati. Pangalan?
2: Franklin, sir.
0: Taga diin si Franklin.
2: Taga Bitoon, sir.
0: Bitoon Haro.
2: Franklin, sir.
0: I-mute bala na yung radyo. Oo, sa cellphone lang pamati. Bitoon, Haro, Iloilo, Tsakto?
2: Oo, sir.
0: Nga nakapanawag si Franklin. May nang ransak?
2: Napangita ko, sir. Napangita ko, sir.
0: Ay!
2: Napangita ko, sir.
0: Napangita sa phone. Bakla na edad mo?
2: 33, sir.
0: Ah, 33. Wala na kalabay ang buhawi sa Bitoon?
2: Wala sir sa Kubay. Wala sir sa Kalubian, sir.
0: Ah, sa Kubay. Kalubian, Haro lang sa labay. Mayo ka nalikawan ka, no, Franklin?
2: Oo, sir.
1: Mm. Ikaw wala ka madala.
0: May may buhawi ko rin mo alimpuluhan ay. Sige, ah. 30 pila to edad mo?
2: 33, sir.
0: 33 years old. Naga-work si Franklin?
2: Oo, sir.
0: Ano work mo?
2: 30 pila to edad mo? Pangargala, sir, ah.
0: Pangarga? Sa din ka pangarga sa super?
2: Hindi, sir. Sa warehouse, sir.
0: Warehouse ang AM Builders.
2: Oo, oh, sir.
0: Ah, AM Builders. Builders.
1: What socialan?
0: Overtime ka mo subong. Ayaw po ng mga gwardyano.
2: Wala, sir. Ay, pang-adlaw ko, sir.
0: Ah, ara-ara ka na subong sa balay nyo?
2: Oo, oh, sir.
0: Oh, may asawa ka na sang una? Ang ginbiyaan o kung soltero ka sa edad na 33?
2: Wala sir, nobya lang siya muna sir.
0: Wow, nakanobya.
1: Grabe ba, nakanobya siya.
0: Kailangan mo katuig, wala katuig relasyon nyo?
2: Duwa sir.
0: Duwa tuig. Wala ka mong live-in?
2: Live-in kami sir.
0: Cashier man ang imo na nobya?
2: Ano sir?
0: Cashier, sales lady.
2: Ah, hindi sir, sales lady, sir.
0: Tehambal ko gidaw. Takot no? Mm-hmm, di ba?
1: Kaya, manadang AM Builder sa sulod na mismo sa ano?
0: Blogpat, ang AM Builder, sulod is M? Unakin ko mamati sa akong istoryahan, ha? Laki ko si Dred, ha?
1: Hindi, namin ko hindi. Bala may daw art sa sulod.
0: Oo, oh, anong sa sulod man? Ikaw to yung nakagisulod niya.
1: Sige lang.
0: may record ka tungkol sa pututan. Ano kayo itong bulong painom sa imo?
1: Ha? Hindi na.
0: Nanon ako AM Builders at Lusulud SM. Basi ang lima na guri mo na min niya o kung Ace Hardware?
1: Basi guro mo na.
0: De, ano to? Yung mo sa mga gabi, wala labot nga nagpapahan kay Dolpe. Ang toyo mo sa mga gabi, wala labot nga nagpapahan ka kay Dolpe.
2: Mangita
0: ka pa rin
2: sa
0: bang pang-chat
2: na
1: ito sa
2: babae, sir.
1: Oh! Pang ano ko,
0: no? Ngita sa kono nga ka-phone pala babae.
1: Man.
0: Ilang edad?
2: Sa bang 25 hasta 35 siya.
0: Anong gusto mo sa isa ka babae? Ang pinamatasan niya bala? Anong gusto mo sa pinamatasan?
2: Mga parehasin niyo, wala sa rasaras.
0: Ah, rasaras kami? Hindi kami rasaras, ya?
1: Correct.
0: Mga ano gid kami niya?
1: Mga ras.
0: Hindi, hindi kami rasaras, ya. Mga bugaw lang kami, ya.
1: Correct, ah.
0: Marasaras. Tapos, pero may kapas small bill?
2: Oo, sa inuminom.
0: Wow! May lang wala tayong inom, no?
1: Correct.
0: Wala tayong inom kung jutay.
1: Gani. Dinamok, gid.
0: Ah, sige, number mo 09. 0968 0964 0964 0879 0879 101 sir 101 0964 0879 9101. Tama?
2: Oh, sir.
0: Thank you so much. Goodbye. Tutudo, tutunog yung radyo sa bituo, no? Mm-hmm. Kay ulihi at sulod si iya.
1: Yan eh.
0: Pero okay man kay kapamati man sa cellphone man bala. Ang oras, 42 minutes after 10 o'clock. Mabalik pang phone, palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Giradulo na sa inyo sang Santon Vitamin C. Papasok ka imo immune system na sa pagtumar sang ascorbic acid Santon Vitamin C.
1: Kagiradulo man sa aton sang Santon Plus Herbal Soap. Gusto mo makakas imo pong good, alap up, kag syempre body odor, mag gamit na sang Santon Plus Herbal Soap.
0: Bakal ka mo sa iyong mga suking ibutika kag sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy and Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthine. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Mag-assistive pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-assistive pain.
6: Kamkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Yahoo!
7: Sister pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sister pain.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkie Estrera, isang
7: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
9: Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam.
10: Santone Plus Herbal Oil,
9: ang pamahid
10: na all-in-one sa presyong
9: magaan.
10: Santone Plus Herbal Oil.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Maayong adlaw naman mga suki namon sining mga tagpamati mga sumulunod sa programa The Secrets of Health. Tari naman kita sa pagdulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon sa pagtipig sa aton sining ikayong lawas. Tagamlig ta sa ikayong lawas ta. Nga hindi kita bala madali-dali tapikan sa pamalatian na pamagi kung paano naton saguro ng aton sining lawas. Nga hindi kita dayon bala magmasakit. Kay ang ibang sinay very sensitive changes pa lang ang isang klima halin sa malamig pakadto sa init. Gabatsyag na damon ang mga reklamo nga kuno nagalain ang yasiring pamatsyag, nagalain ang kondisyon sa yasiring lawas. And sa ato siring pagparagad, we would like to welcome ang ato siring partner, ang Doctor of Alternative Medicine Consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring programa.
2: Welcome sa lewat, Sir Josil. Kagamuman, gina-welcome na ato ng aton siring mga tagbalamati sa kutob sa marabutan, sa aton siring tingog sa pagwaragwag, kag through Facebook Live man nga nagatanaw, kanagaupod sa aton. Sa sining talakayan na mo ni Sir Josil, stay tuned ka mo ha, kay isa naman ka simple lang ha, pang ginawiin ni Sir Josil. Pero kundi kailin natin inimabantayan, makatag sandako nga impact sa aton sininga ikaayong lawas. Ano bala ini? Ano bala mga katalagman kundi natin inima dumalahan? Kag ano bala ang aton sining mga suestyon para ini marimedyohan, tubtub masolusyonan?
3: Ako si John, problema ko ako.

0: 7 Plus Gold.
1: So ang ato sining paghambalan sa ato sining pag-pangalagad today, ang party naman niya sa insakto sining tempo sa pagkaon. Ano bala ang kadapat niya himuon? Ano bala kita oras dapat magkaon? Ano may orasan man na? Ano dapat kita nga oras magkaon especially at night? Why at night? Because we need to rest. Mapahuway kita, matulog kita. Kag amo na nga tempo nga malawig ang ato sining pagtulog. So kinahanglan nga makondisyon tang lawas ta and ang pamangkot sinadira para nga hindi magtrabahoso ang tanan niya parte sa ato lawas while supposed to be ma-rest na kita. Anong oras kita dapat magkaon? So in this case, speaking about eating schedule, Dok Leo, dapat din man niya butangan tagin na sa schedule. Nga ti ang pamahaw, dapat amon ni oras, panyaga amon ni oras, kagang panyapon, amon na dapat nga oras, Dok Leo?
2: Dapat man gid sina Sir Josel butangan aton sa eksaktong schedule para nga ang aton sining lawas magsanto siya sa timing. Kompromiso sa aton sining schedule, especially Sir Josel pag-abot sa aton sining panyapon. Pero syempre, amon man sa pamahaw, amon sa panyaga.
3: The secret of health.
1: Ana siling nilang pinaka-importante kunong meal sa tanan is breakfast. Because gutom ang aton sining mga body cells. Ang pamahaw ta importante na bisan pa paano may masulod di dapat sa aton lawas. Ang panyaga, ala medyo ano kada, pasumok-sumok kada. Luwas lang kon high blood ka kag makalay blood ang kalanon mo delikado na. Pagkagabi, importante ini nga ma-timing tang aton nga pagkaon. Bangod kiti, dinatunaw pa man sa aton lawas sa aton sining pagkaon. Kag kun ano mga worst effects niya sini if in case nga pagtapos na kaon tulog dayon. Nang pamangkot sini is mga pila ka oras dapat sina before bedtime magkaon na Dok Leo.
2: Base sa pagtuon Sir Josel sa rason sa nga maayo nga pagtulog kag pagtunaw naton, ginarekomendar nga dira sa duha, tub-tub at tatlo ka oras ang aton sini nga pagpanihapon antes kita magtulog.
3: The secret of health.
1: So kung ang schedule nimo sa pagtulog, masami ha, schedule nimo is 9 o'clock. Dapat by 6 o'clock nakapanyapon ka na.
2: Correct.
1: Why is it, Dok Leo? Nga dapat tatagan 2 to 3 hours nga tempo before ang ato sini nga pagtulog, ang ato nga pagkaon, Dok Leo.
2: Sa kadamo ang mga rason, Sir Josel, ano? Number 1, diri kun nga ang sundo naton kung may mo pala nga ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton sini nga pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josel, kung late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotis naton? Katapos kaon daw kanami, gidi hilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kung halimbawa gali, late na nga aton kaon, Sir Josel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sini nga digestion, kaya nagapadakos ang aton sini nga risk sa acid reflux, so kung heartburn, kaga especially kung nga aton sini kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
0: Plus gold.
1: Pero ang temprano nga pagkaon kapag hatag mga 2 to 3 hours before bedtime abin Dok Leo, nakapa-improve sa ato sining sleeping time.
2: Isa sa rason Sir Josel nga gina-encourage naton nga mag 2 to 3 hours before bedtime nga panihapon tungod nga mas manami gali ang pagtulog sini Sir Josel kun halos tunaw nang imo sini kinakaon antes ka magtulog. Kun late ka na nagkakaon sa gabi pagkatapos matulog ko dayon, hindi ka man makakuha sang maayo kag mahamuo o kapagtulog. Ang iban gani sa Sir Josel kung nagapabusog sa gabi, nagapalanamgos ang malain. May mga termino pag ng iban sa nangaway na makabugtaw pagkaga ay ginbangungot to. Kay perti kadamo ang kaon niya tapos mga matambok ang mga masebo pa. Ang iban sa Sir Josel nagapanihapon late na pagkatapos mahigda dayon samtang nagahigda gahana matulog o kung samtang nagakatulogan ginapamalhas. Tungod nga late nang ilas sininga panihapon.
3: The secret of health.
1: Para magnami gali pagtulog ta dapat almost natunaw na ang ginkaon ta antes kita magtulog. Pero hindi tanan niya ginakaon ta nga para sa aton mahumok, dasig matunaw sa aton sininga tiyan. Kay ang mga pagkaon niya budlay to naon sa aton tiyan kung gabi, just like sang white rice, pasta.
2: Correct.
1: That's why likawan ta na, manoodles. Likawan ta na kung gabi, kay mabudlay gali ini to naon, kag madugay ang pagtunaw, Dok Leo.
2: Ilakip na naton dira ang mga white bread. Humok man na sila, kag mga manami man gani kaunon. Pero gina-discourage na to ng pagkaon sina sa kagabihon.
1: Kay ang pag-reduce into tidbits or bits and pieces is different from digestion. Aton digestion niya ti ginatunaw yagid ina kay juice form niya ang ginakonsumo sa aton lawas mo. Ginasala yan man ang ugasip kung sa lubi pa mo nang ginaitsar na ito ni. Ga-reduce man sang possibility of weight gain.
2: Correct, Sir Jocelyn, no? Kung temprano pag ita naga panihapon, especially kung mga high calorie, high sugar ang aton sa naginakaon, like sa ginahambal ni Sir Jocelyn kagina, itong mga simple carbohydrates. Nagakontribuyer ini sila sa weight gain due to decreased activity levels and insulin sensitivity sa gabi, Sir Jocelyn.
1: Sa mga average Filipinos, sa aton average lang man ang ginang pagsinalayo tabla, ang aton ikasarang, for example, anong mga recommended abisin ni Doc Leo nga dapat na itong sinikanon sa panihapon ning easy to digest para nga hindi na kita labutan tatlo ka oras nga hulat bala para nga matunawan.
2: So dapat, Sir Jocelyn, may ara magita sang protein, may complex carbohydrates kita, may good fats kita, kag may mga non-starchy vegetables kita nga kaunon sa gabi o sa aton sining pagpanihapon. For example, pag-abot sa protein na ton, gina-encourage sining as much as possible plant source ang aton sining protein. Halimbawa, tokwa, tofu. Pero sa mga nagakaon itlog, pwede man. Sa nagakaon isda, okay man nga mangin source sa ina. Pero gina-recommend sa pila ka nagatuon sa kayong lawas, ang isda nga pilion may mga himbis, Sir Jocelyn. Hindi magkaon sa wala sing himbis as much as possible. Pag-abot naman niya sa carbohydrates, pilion ng complex carbohydrates. Ara ang brown rice, ara ang kamote. Mas manami pilion na to ng yellow nga kamote kag ang purple nga kamote. Pag-abot naman sa fat, Sir Jocelyn, ara man ang avocado, ara man ang mga nuts pero hindi man magpatama kung gabi, ara man ng virgin coconut oil. Pag-abot naman sa non-starchy vegetables, ara man ang kulitis, ara man ang carrots, ara ang broccoli, kaga iban pa. Ini sila recommended sa pagpanihapon naton nga makapaayo sa aton sa ningalawas.
3: The secret of health.
1: Prutas, pwede pa sila makakonsumo man prutas at night, Dok Leo?
2: Pwede, Sir Jocelyn.
1: Pero ano naman ang mga dapat naton ni kawani mabudlay, balakag, madugay, tunawon nga mga pagkaon, as much as possible, kung pwede palang likawan ta during night time or during dinner.
2: Ini bala, Sir Jocelyn, ang mga minantikaan, ang mga masebo nga mga pagkaon, ang mga caffeinated nga mga beverages, ang mga makahulubog nga ilimnon, kag especially, Sir Jocelyn, pastries, desserts nga mga matamis.
0: Seven Plus Gold,
3: the secret of health.
1: Anong mabulig if you are taking Santon Plus Gold capsule, Dok Leo?
2: Ang isa sini, Sir Jocelyn, nga mabulig niya tungod siya sini nga sangkap nga malunggay, could promote better sleep quality due to magnesium and tryptophan content. Nagabulig li pa nami sa aton sini nga pagtulog ang balunggay.
3: The secret of health.
2: Problema sa ibang gali sini, Sir Jocelyn, kung nagahigda sila temprano pa hindi makatulog, gabatsyag naman sa tiyan. Kaya ang tendency kung kaisa sini, mahinay-hinay katos kusina. Kaya mo nang abim mo may kuring bla, kaya manukib, kaya nagahilab ang ila sini nga tiyan. So kung maginom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan gali nga better nga aton sini nga sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May manggustin mo sa Sir Jocelyn nga makabulig man siya sa aton sini nga digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagiging aton sini nga digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema, Sir Jocelyn, sa pagkaon sang late na sa gabi, gataasin mo cholesterol, taasin mo sini nga blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Jocelyn para nga aton sini nga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kung sigi-sigi naton ini siya gamit. Kag wai ka man sang worry sini nga madisturbo imo sini nga tiyan, like maghilab ukon maghapdos ukon maginit, kay capsulized na ni siya kag inupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
3: The secret of
1: sa mga nabulay magtulog mas maayo maginom kamo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep and before bedtime.
0: Santon Plus Gold.
1: How about ining premium D3 soft gel capsule? Anong mahimo iya sini kag mabulig? Especially kung kaisa madiling ato sini nga pagkaon panyapon na Doc Leo.
2: Ang premium D3 capsule, Sir Jocelyn, with VCO and malunggay oil, nagasupport niya sa mood regulation via sa aton sini nga serotonin. Makabulig man sa pa-improve sa sleep kung sigi-sigi ang aton sini nga pagatumar. Okay gid ang ila sini nga tulog.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuupisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala. Pag-alala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: The Secret of Health.
2: Mas madasig siya ma-absorb tungod siya sa nga VCO and malunggay oil. Kag magamit gid sang aton sini nga lawas. Kag ang isa pagid, ginarecommend nato na pagtumara sini 2 to 3 hours man before bedtime. Makabulig siya sa aton sini nga pagpahuway. Kag ang isa pagid sini Sir Josel no, ang VCO kag ang malunggay oil niya sini may separado pagid sila iya nga benepisyo sa aton sini nga lawas. Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatyag kita sang kabusog sa aton sini nga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga maka-promote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb na mga pagkaon. Ang oil nga halin sa lisos ang malunggay nga ginupod diri sa Premium D3 nagabulig man panami sa aton sini nga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sa aton sini nga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang ma-manage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian.
3: The Secret of Health.
5: Gusto mo

0: kung nagagamit kita sang Sunthon Vitamin C, ginaupod naton sa Premium D3 and Sunthon Gold Capsule sa gabi, kung kita nagatulog, nabuligan niya ang aton sa lawas para nga ma-repair yan itong mga dapat i-repair sa aton sa selula. Kaya nagabulig man ni si Sir Josiel para nga mahagan-hagan ang produksyon sa aton sa cortisol sa gabi, maning aton ng stress hormone na nagadisturbo sa aton sa pagtulog. That's why, kung nga aton sa cortisol levels, gani karon mamanage o kung madumalahan, nagaresulta ni Sir Josiel sa reduce ng stress kag mas maayo naton nga pagtulog. Kag samtang nagatulog kita, ginarepair nga aton sa selula, samtang nagatulog kita tungod sa VCO kag moringa oil nga ra sa Premium D3, magluwas nga panami sa modo naton, nagapa-abtik pa sa aton sa utok kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Sunthon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan ng magnesium, kag nagabulig panami sa digestion bangod sa sininga mangustin kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic, pagbalanse sa cholesterol, balanse sa blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption, magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron. The secret
1: of health. So ini tanan Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule and Sunthon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar. Sa siyudad sang Bacolod, available ini sa Yes to Health Store, arada sa Lisari Street atubang sang Marayo Bank. Pwede ka mo dira makakanto, makabakal kag kun volume ang inyo baklon, may discount ka mo nga makuha. And there is sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo kabakal sa mga Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street atubang sa Midtown Hotel. May libre pada nga konsultasyon adlaw-adlaw. Bukas ang clinic is from 9 o'clock in the morning. Kunara ka mo sa Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, o kung din man ka mong probinsya Subanga, Pamati, kanto lang ka mo sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP or the Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, available na da. Pero kung gusto nyo door-to-door delivery, pwede ka mo maka-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Pangitaon nyo lang da, ang official stores ang Yes to Health, ang Yes to Health Inc. 2011. Available da Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Sunthon Vitamin C. The secret of health. Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime, pwede ka mo kapangapi. Sunthon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi, pati mga kabataan.
2: Kung

0: Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Manami ang epekto yun sini kay nagpa-enhance ang inyo sininga brain function sa mga kabataan because of the isoflavone.
2: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
3: The secret of health.
1: And then we have this premium D3 coffee mix also, Doc Leo. Pero ini may caffeine, ini may coffee beans, pero sweetener is stevia. Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sina para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3. Pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix, gali, Doc Leo. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
0: Premium D3 coffee mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iligo.

0: Kapeka Next Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung kang Vitamin D3 ka pa? Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Ininya Cafe, ang Premium D3 nagabulig pa pagsik sa ton sa nga cellulite. Manotice na ton ng mga nag-feedback sa ton basta maka Premium D3 capsule o kung makainom ganis ang Premium D3 Coffee Mix. Kapagsik sa inlasa niya pamadyag. At the same time, para ni sa mga tao, Sir Josil Blanc, hindi mahiligon sa pag-expose sa silak sang adlaw. Ang nagahina ilasin niya resistensya. Kag nagadaw ng ilasin niya mudo para gini sa ila ining Premium D3 Coffee Mix. And of course, para sa mga tao, Sir Josil, nga may insulin resistance. Itungod ang Premium D3 Coffee Mix, nagabulig siya pa-sensitive liwat pabalik sa aton sa ng insulin para nga mabalansa ng aton blood sugar.
2: The Secret of Health.
3: And then, naman ng Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione. Amo ni makabulig para nga ma-maintain ta nga healthy aton skin and younger looking ato sining skin.
1: Kung sige-sige galing inom ni mo sa Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabuligan nga mapadelay ang mga signs of aging. Diin bala makita ang mga signs of aging. Number one, gin sa aton sining panit, nagakurinot sa aton sining mga kuko, nagamat-amat gabok sa aton sining mga joints, nagahinuni na, Sir Josil, kung maghulag ka, nagiinigot-igot, iban sining may mga joint pains na gani. Pero tungod sa glutathione and collagen nga ginupod diri sa aton sa Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging nga ina. Motong balon, hindi man gid naton mapunggan, Sir Josil, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pa gigo sa mabati.

0: kan ta kapa.
1: Sa mga hindi iahiyang sa kape, pwede ka mo mabuligan sina sa Santon Plus Gold Herbal Tea. May tea man kita sa mga hiyang iya sa tea.
2: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kagbutang na lang nimo sa may init nga tubig. Hindi ka na kinanglan sa ni Sir Josel mag-observe pa sa mga oras kung paano mukhaon ng balunggay. Ibutang na lang nimo sa tasa, buuan sa may init nga tubig, kag imo takpan sa platito, kag maghulat ka sa pila ka minuto antes imnon sa nga maalabaab.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Ang isa nga mabenepisyuhan niya sa aton siring alawa, Sir Josel, among aton siringa ginatawag insulin sensitivity. Mas mag-sensitive kita sa insulin, makalikaw kita sa nagkalain-lain mga komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes, Sir Josel, ginahambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sa niya sini posible nga ihalit sa aton siringa lawas, halin sa dapa-dapa hasta sa aton siringa ulo. O ito naging hapitan, ganing tunga-tunga sila sa makalalakinhan.
4: The secret of
2: health. Kagang isa pagid ka problem, Sir Josel, kung sige lang kita pasulod nga pasulod sa aton sa ringalawas sa maginakaon na ton, ilabinigid ang mga unhealthy, kung hindi na ton mapagwa, masupot sa aton sa ringalawas, magaresulta pagid sa iban nga mga complications. Kung constipated ang isa ka, tawo. Ang Santon Gold Herbal Tea, tungkol siya sa ringa cinnamon bark, nagabulig pa nami sa aton sa ringa digestion, absorption, at the same time, bowel movement na ton. Kamahapos sa aton na pagwa, ang aton sa ringa higko, kag-regular nga mapagwa sa aton sa ringa large intestine, ang mga higko dira, makalikaw kita sa nagkalinla in nga makomplikasyon tugas ang constipation.
4: The secret of health.
1: Subong grabe gidyang tiglalamok bala. Gamit ka mo, pamanyos ka mo sang Santon Plus Herbal Oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuypoy sang aton sining lawas.
2: Palamuypoy, Sir Josel, palangalay, palaminhod, palamaol, mabuligan niya.
4: The secret of health.
1: Ang ngalan niya Santon Plus Herbal Oil. Pwede magamit man mosquito repellent kay hindi ka palapit because of sa sini mga ingrediente na bahuan ang lamok sini. Even doon nahamutan kita ya, Dok Leo.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Nga ako nung kinanglan, Sir Josel, nga maghabon kita. Kinanglan natun maghabon, kami mga higko sa lawas, hindi lang basta madala sang tubi, nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini, may mga karakteristik na sila, Sir Josel, nga ginatawag water soluble, kag ginatawag oil soluble. Nga amuni siya, ang aton sa nga Santon Plus Herbal Soap. Ang oil nga na, Sir Josel, dira sila nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, mga bakteriya, virus, which is, kinanglantas ang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa aton lawas. Ang oil dira nga nagatrap sa pollutants, nagatrap sa bakterya nga kung magmix sa aton sining balhas, nagapangalisngaw sa aton sining ilok, diin pang aparte sa aton sini kalawasan, mabuligan niya matapna kung nagagamit kita sa Sir Josel.
4: The secret of health.
1: Kung manghabon kita sa lawas, may ara kita pangkuha sa mga bakterya that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor para ma-maintain tang mahamis nga kutis. Inang pinupino gidbala nga kutis. Para ma-achieve na ton, ma-maximize na ton, gamit kita sang Clear Skin Beauty Soap.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.
2: Para sa hambal sa kilala naton Sir Josel no. Sinya ako na doc bisan hindi kid nga hamis-hamis kag puti-puti. Pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty so kontento na lang ko sa akon kutis subong kumpara ko sa nagligad nga nagabalik-balik ang punggod damo sang pinalian may mga dark spots nga nasulbar na subong tungod sa paggamit niya sang Clear Skin Beauty Soap. Kasi sa lawas niya, ginsunod naman ang aton sining panugyan. Nga gamiton niya ang Santhon Plus Herbal Soap pati ang mga nagpangalisngaw ang na Sulbarman Sir Josel.
4: The Secret of Health.
1: Ang trangkaso kagilan at subong inaupdan na sang pagpalanakit sang lawas mga daw. Halusun ka maghulag nga kung may maghulag ganin sa balay niyo, nagainit na yung ulo mo. Kay hindi ka kabalo kung di nang nagangutgut. May gangutgut talinto sa tiil. May ara sa imo abaga. Kung hindi nagkikamukagwanta sang pagpalanakit sina, mag-inom ka mo sang Sis
4: the
1: Pain.
4: The Secret of Health.
2: Mabakod mo ng resistensya mo yung siniyo ko na hindi kung kaabot ka dyan ang magpalanakit ang lawas, hindi ka na to na mapunggan. Sis the Pain ang makabulig sina. Pero ang inahimo sang iban sini Sir Josel sa pagpalanakit sang lawas, ginapartniran gid nila ang Sis the Pain sang Santhon Gold Herbal Oil. Kay magluwas nga makuha ang palanakit, nag-relax pagidangila sininga lawas kang pamatsyagan.
1: So pwede niyo mag-partner ha? Kung nga palanakit ang lawas, pamanyos ka mo externally ha, sa Santhon Plus Herbal Oil and then take ka mo sang Sis the Pain.
4: Sis the Pain.

0: pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Call your doctor. Sa mga butika. The secret
1: of hell. Pero kung habol ng emosyon niya, panulukan, Dok Leo, nagagulo garhom-garhom na lang tanan, matyaga mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan.
2: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon, nga hindi umahimo tungod nga makaupang emosyon niya panulok. Kagang isa pagid, Sir Josiel, kung ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw ni mga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensya ang mata.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: The Secret of Health.
1: Vision X Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo giniya ang vitamins and minerals nga ginadiman sa ato sa ninyo mata, Dok Leo.
2: Ginarecommend gina to ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao, Sir Josiel, no, nga hindi malikawan balahong kaisa, why man sila nagamain? Pero ang pagbasa, gali si ni Sir Josiel sa alang-alang nga kasanag.
1: Mm.
2: Ang makapastress mani sang tuman sa aton sininga kalimutaw, kung sa aton sininga mata. So dapat untatan gina to ni na. Ang late man nga pagtulog sa gabi kung ang pagpulaw, nag-afekto man sa aton sininga mata. Kinang lantas ang defensa kag proteksyon, Vision X Plus makabuligid sa aton.
0: The Secret of Health.

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Yes, to help!
2: Lastly, Doc Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalik ka inyo sa inyong libido, may resistensya ka mo sa loving-loving, pero makapanami manini sa inyong blood flow.
3: The secret of health!
4: At rinamo sa mga bana na pinamangkot sa aton Sir Josiel, ano ba ng kausa nga nagkakadulaan sila interes? Sa ila sa ring sexual activity, which is kinanglanon, ginsins yung obligasyon ina nila kung naton sa aton mga asawa. Isa sa ring manubo ang testosterone kung may imbalance kita sa hormone. Kag mahina man ang aton sa ring blood circulation. So ang liabi sinadira Sir Josiel, aton siya ipabalik ang balance ang hormone, ipabalik na aton ang balance ang aton sininga testosterone, ipabalik na aton ang balance sa aton sininga blood circulation. Na kung mahimo na aton nina siya, mapukaw man ang aton sininga gana, mapukaw ang aton sininga interest, balik ang aton sininga pwersa, mapukaw man ang aton sininga excitement. Kag mahimo na aton nina Sir Josiel, pinagi sa bulig sang maka, kag klavo waska, na nagabulig sa pa-increase ang aton sininga libido. Nga ara siya sa sulod sang mga sangkap kali nga upod sa turbo dietary supplement for men Sir Josiel. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambal gid nila nga nagabalik gid ang ila sininga pwersa.
1: Yes, to help.
3: The secret of health.
2: So 30 minutes before loving-loving, mahatagan ka mo sang enjoyment for 72 hours. Pero hindi man niya all the way. Niya halin pag inom mo, why nagidya hulaw-hulaw, kung kinanglanon mo lang.
3: The secret of health.
4: Sa panahon, bala Sir Josiel nga pabago-bago, pabaylo-baylo ang panahon ng habal sang iban, tiyempo nga tigtrangkaso, tagmarasakit. Pero ang pinakamanami, igid, maintain na rin nato ng aton sininga depensa. Kabili nato ng kabakod sa aton sininga lawas. Gani, para sa lawas nga baligon, kag-adlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Santhon Plus Gold, mabuligan kita, Premium D3, kag-Santhon Gold Vitamin C, ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani, asubaybayan ang masunod naton sininga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang in-certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nga nagabilin aton lawas halungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The secret of health.
2: Ko naman si Josiel Banyas.
5: Inyo nabatian.

0: Nga sandagon, ag dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan, ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas kakon, itry man ninyo ba si daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon, ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
1: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid
8: Sister Pain, hanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
10: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan?
4: katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay.

0: Ay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ko, si Tari D. Salem, Itmubo, Kalibu, Aklan, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM Kalibu, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Live Testimony.
6: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Kalibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko gitaron imo pa ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ang makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang. Kung pwede, pero yun lang. Ay, uwa, gid ko no. Sis ko no. Hay, nag-uli ako. Nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Ay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw it baho di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon ay manami lang pamatiyag. Gani ay kung kamu man nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
8: XFM
1: mga katropa, excited

0: Sa mga katropala, 5:14 sa Gahonda.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

0: Cergagang Bandua Kara Ita Kalibo. Good morning probinsya Ita Aklan. Mayong aga Western Visayas. Welcome mga katropa sa aton kinagapag pangalaga na pag ililiba na exciting Pilipinas. No, makaroon kita ng adlaw karang it Webes, Pizza 13. No, sabugan kara it Agosto dagong 2021. Pero ko sa gihapon, ako rin yung karoon yung maging kibahan, maging angkor man, katropang RR Kulas. No, sa ato na nagkaragapag tamyaw, no, ita mayarayad kinagagahon sa mga katropa na ito niya nagka-tune in. No, sa inyo karoon niya tagsa-tagsa ka mga radyo. No, sa mga katropa na ito karaga nagtutok, pinagi makaroon sa ito karaga live, XFM Kalibo 96.5. Good morning!
1: Good morning!
0: Kamusta mga katropa? Rato na nagkaroon niya prestada. Naghimuta yun! Bagong bugtaw! Narupila na ito nung nagkaroon niya mga igmang hong! Ay, siyempre, kanamito na matangani kunta. Karaga magbalikotot man kunta, mga katropa. Ay, linunan na ito na importante. Importante makasugod sa trabaho. Diba ka? Iba man karang katon, ha? Sa mga katropa na ito. Bawang matamat yung man karang nag-prepara it pamahaw na mag-sugod sa eskwelahan. Randa una karon niya mga estudyante. Ay, sa mga negosyante na ito na Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Good morning, again. Yes, kabugusan ka rin public market sa aton ka rin probinsya ka rin Taklan.
1: Good morning!
0: Sa mga overseas Filipino workers, sa simay ka mga parte at aton ka rin kalibutan. Utob gid mabutan sa aton ka rin kapag waragwag bay. Good morning, man!
1: Good morning!
0: Sa mga mangungumamanging isda na ito na. Bayad-ayad karaga pag para-pramamati mga katropa. Ay kay Cloyd Beltran, good morning again.
1: Good morning.
0: Ay kay Filiba Bisante, pamatian, good morning man.
1: Good morning.
0: Ay kay Michael Villanueva Sulina, good morning. Patamyaw man ko norana karaga sinakpan una karon sa may barangay Lagin Banwawis, no mancha.
1: Good morning.
0: Good morning again. Una, karon sa mga katropa na ito. Medyo masakusako. Ano raton ka na nga karsadaon na. May expectar na ito. Balik trabaho, no? May klase. That's why medyo traffic-traffic. Guys, hindi ka na magabuhay. Sa ito ka na nga banwa ka na ita kalibo. Anyway, no, sa aton karon yung programa mga katropa, hindi karon magbuhay, magatalakay kita. No, ita aton karang mga natipon, karang mga balita. Aton karang pag-istorya, ang tawan itlagan ligwa sa kabilugan, makarat aton karang pagpangalagad.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ay, sa mga security guard! No, nga raga, bantay magkaroon sa tagsa-tagsa, nanda karon yung mga establishment. Good morning, good, ha?
1: Good morning!
0: Iba karaga, paorit yun mata. Ay, makapuhay-huhay po man ang katropang aral. Mag-exercise. Ba, kaping makarangagahon. Ipaunat-unat man aton ka rin kagawasan, no? Ay, syempre, nasanay kita. No, nga pagkabugtaw, maligos gagi, mapanaw gagi. Kasi minabot, may ginahingabot. No, nga oras, mga katropa. Meda, japon ka rin, unat-unatan na nairaton ka rin kagawasan, ha? Mabudlay man mga katropa, nga gulpi-gulpi kita karang magatindo ba, mabudlay siya ulihi karoon yung mga inadlaw. Exercise, kid, mayad. Mula ulo hanggang pa ako, no. Unat-unat, raton ka nga kugat-ugatan. Kugat-ugatan. Ertag-ugat sa katungaan, katropang araray, pwede mo matana ipaunat, no? Rokotana, may nagaunat. Ay, kung what nag-on, albaw, bye-bye. Anyway, mga katropa, no, yari kita sa mga topiko nga aton magkaraga pag-istoryahan.
1: Pilipinas!
0: Well, may ginabantayan kita nga tropical storm. Now nga sagwa pa makaraid aton karang Philippine Area of Responsibility, mga katropa. So imaura si tropical storm ng ka
1: exciting Pilipinas.
0: Na so once nga makasugod na sa aton karang Philippine Area of Responsibility, kasi may kabaskugon man ray karang bagyo nga mga katropa. Sida na karaga kwan no plastada. So kainag ang gridra mga alas 3 no, so nangin tropical storm raya karonya sinangka relocation may 2560 km east northeast of extreme northern Luzon, ha. So may dagara nga hangin niya 65 km per hour. No, kun sa siin, rana karanga hugag mga katropa, may kadasigon karanga 20 km per hour.
1: Exciting Pilipinas!
0: No, so may mga apektado makara, no, nga mga lugar. Pero raton karang nababatsagan kasi sigida suman makaragyapon dahil karanga habagat. Na masingiya sa aton kaya nga probinsya kaya ita aklan mga katropa. Daya karon niya southwest sa monsoon. No? Hay may pagdagag yapon. Nga hangin or raya karon niya uga. No? So raya ro plastada magkara no, sa aton kaya nga panyempo. O medyo kwan man makararaton ka rin nga panyimpong mataway-taway man, pwede ka warla-warla. Mga katropa, di ba ka? Okay, Dang Villanueva, good morning man. Bawa, nagpinamati man makarakaton. Di ba, uli rin katon. Always gidra nagatutok katon. No? Wala karon sa balawan bang. Kakapi-kapi lang gid, ha? Katropang Dang. Inita na tubi ba? Babo, tarus ta, karong kapi na nauna. Kay TJ no nagtanlog solidad, good morning gid ha, nagapinamati amon makarakaton. Sa dugang naton karag balita mga katropa. Nagapanindugan rong Sangka State Auditor nga may irregular irregularidad no sa paggamit it office of the Vice President or OVP sa 375 million confidential funds ko 2023.
1: Exciting Pilipinas!
0: Da? So, sa ika-15 nga adlaw nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon, no? Ginambay ni Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office Auditor Zylaine Del Campo ngang kugang ro mga dokumentong ginsumite it OVP para mapamatud-an. Ha? Raya karon niya paggasta it confidential funds.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ay, hasta sige apon magkarara. Ginabantay-bantayan. No? Raya karag mga nagakagatabo ng rang investigation. Mga impeachment trial. No? Ni Vice President Sara Duterte. Now, no? Sa ika-15 nga adlaw it impeachment kara no, may mga nagkainitan no, nagkainitan sa sugod it sinado, ah, mga katropa, kaibahan yun kara sanday Attorney Lorna Kapunan, Agrong Defense Council, no, si Attorney Christine Ferrer, ah, kontra kara kay Zylaine del Campo, mga katropa. Ay medyo nag-umpisa kararoan dahil karang atensyon nga atubango ni Kapunan ro mga question ni Ferrer nga ginatawag na karang out of line or misleading, no? Ay dugang karan ni Ferrer, I'm on cross, your honor, please, no? Suro di kara kay Ferrer mga katropa. So medyo di kara nagkainitan dahil kara ga
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa duga pag inaton kara nga balita mga katropa, kung madumduman ninyo, medyo nag-viral. Ro rayang mga basura. Una karon sa Metro Manila bangod sa pag-ilinugan or pagbilinaha.
1: Exciting, no? Pilipinas.
0: So nalimpyuhan na eh. Kaibahan yun man kararo pila ka mga katapo man ita MMDA, no? Aga pila ka mahinsya karat daya karay nga gobyerno. Well, si Tore nagpaguwa man karaman nga nalimpyuhan naman. No, rokotan na kara. Na not aro sistema. No. It mga basurahan, no, iya kara sa Pilipinas. Ikababo ng mga palpak ngara nga mga proyekto ngara.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ngara yaro nagkakatabo. Well, may may panagutan man karaman. Rong daya karon niya mga tawo sa lugar. Kumbaga, una kita sa responsable, no? Kapag pilak, itraya karon niya basura. Kasi ro, do ilog una karon sa Metro Manila or sa aton niya ni karon niya Manila Bay, no? Bulok man kay mga katropa nga kay Guhigko ro kapital, no? It dayay karon niya Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
0: Okay. Oras na ton. Mala 5:27 ha. Naraton ka ng oras maka. Okay, Joms Antiro, good morning again. Bawa nga pinamate man makaroon na karon sa mabilo niyo wa. Good morning lang gid, no? Joms. Matindi si Joms Antiro. Anyway, sa aton karaga pag padayon ha mga katropa. Yari kita sa produkto na itaton karanga Yes to Halta Incorporated, no, raya karanga Santon Plus Gold. Baka namiton kita na raya karanga Santon Plus Gold do. Ginapabaskog na kara, no, raton karanga enerhiya sa gawas agraya karon niya resistensya. Pangaywa, no, ginalimpyuhan rong kagawasan ang nagabulig, no, sa pagtunaw it dahil karang pagkaon. So ginabalansin naman kara rong blood sugar na nagabulig suporta sa tagipusoon. Manggaranon, baos antioxidants ang nagaprotekta sa pagkasama ni selula sa ton karang kagawasan. 100% herbal extract. Bao, unahon ka na rong mga sangkap, malunggay, ampalaya, mangustin, garlic, ag spirulina. Dapat talaga antaman daton ka rin ang kagawasan. Masking huwa ka ginalagaan, diba? Bao! Hugot, yun mo katropang ar-arman. Okay, balik kita mga katropa, no, sa aton karang topiko nga aton magkarang pag-istoryahan. Unahon ta na, daya karang sitwasyon ko mga suba or ilogang ibutang naton una karon sa may Metro Manila ay kung mga nagtaliwan nga rabaw sigidas kita mga katropa raya karanga pag ilinungan, that's why nga nagatugaman ita pagbilinahan. Ay, permingi na baha man. Try ka na gamit Metro Manila.
1: Exciting Pilipinas!
0: So, nakibot rong tanan, bangod tone, tonilada, rong mga nagagugutaw nga ra nga mga basura. Ha? Una, karon sa Metro Manila. Kasi, critical ko tagid eh. Critical ko tagid rong problema nga ra sa basura. Garong nangin rason, eh, grabe nga ni kuno nga pagbili na. Ha? Aga, kung sasayin, may responsable man ka ra rong publiko sa pagpilak man itraya karon niya basura. Well, ro pagpatuman man itatong karang gobyerno, responsable man nandar.
1: Exciting Pilipinas!
0: Now, sa inspeksyon, itang clearing ang waste collection operations sa Jokno Pumping Station, no, sa Pasay City. No, di karagin hambag ita presidente nga pagbuliganan it national government mga lokal kada nga gobyerno ag publiko rong solusyon kara. So nagabuligan rong DPWH ag MMDA ago nya ni karon nya pamuon rong mga basura nga nagabara. No, sa katubian una karon sa Metro Manila.
1: Exciting Pilipinas.
0: Pilat ang kuan abi matuod di. 16 ka dump trucks. Imagine kat imo karon makatubig. Oh, katumbas ron ito dekar ng 285 cubic meters. No, ita basura rong nahangkot. Itaton karag DPWH aga MMD. Medyo sa probinsya karat Aklan. Magapad-yapad, no? Kapon kita ita crowded. Pero, mangin madisiplina man yapon kita, no? Sa pagpilakman, itraya karon niya basura mga katropa. Pero, basura, abo man nga masakit, ta. Ruaton karang mabuhi. Unang-una mga katropa, hiistaran it na no karon niya sapat-sapat. No? Naon karon do mga namok, babulay ko may dinggi pa. Ay, kay Norme Berriones, ha? Good morning, Gabe. Bago nagkapinamati.
2: Good morning!
0: Kay Noy Oirin, eh. Bago, una karon sa may barangay Agbago. O, oh, shout out ko na kay Nong Muroy Siskar. Aga, oy, happy birthday, Gida, kay Muroy. More birthday to celebrate. So, good morning!
2: Good morning!
0: Kay G-Mac Iswani, una karon sa Bacoor, Cavite, ha? Nagatutok man makarano sa ton karagapaga pangalagad. Okay, laging malakas ang ulan at walang pasok dahil mabilis sa binabaha. Correct! Dendo plastadaw na karon sa kwan eh? Area it Manila.
1: Exciting no? Pilipinas!
0: Katropang Jima, good morning Gid. No? Nag-monitor man sa ton karagapaga pangalagad man makaron. Bukon niya mang sagabtanon dahit gobyerno, kundi ro publiko man no, mga katropa. Kumbaga una kita sa ginatawag karang nga mga cooperate no nga mga disiplinado sa pagpilakban ni traya karang nga basura sa gobyerno man dapat may maayos man karang nga pilakan mat daya karang nga basura.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ha? Rong presidente. Suro ka na ginagkabig nga may garbage crisis rung nasyon. Bangod sa abo it basurang nagabara sa mga estero or ilog. Limpyohan dahil karon yung mga nahigkuan pero mabalik-balik man yapon mga katropa. Kung uwa it may maayos nga butangan itraya karanga basura.
1: Exciting Pilipinas!
0: Awa man ka sa hidro mga tao nga may multa. No, sasaga karon nyo pagpilakman yan it basura. Isaid man natin ro Metro Manila nga raman. Wa mat may naila kunta. nga mamultahan. That's why nga kinanggan kara nga pagatawa yung ta pasilidad rung publiko kung saan pwede ipilaka rung baso. Kung ikumpara naton rung Japan. Rung Japan, sambilog sa disiplinado ba ni eh? Pag, kumbaga sa kalimpyuhan ba, kung may ton naman to rung Japan, kung papamashare ka, di mo to. Gabanya-banya mga tao man to, aman hagos ng pilak ita basura. Kung sinsiin, no? Aga, ginakuananda, ginabutang tananda sa busa. Ay, kung may mga kinding era, no? Mga plastic, ah. Aga sa mismo pa nanda nga panimagay ginapilak ra yon. Ha? Kasi may andang may dayad karon nya sistema no pagpilak mata dayad karon nya basura. No, medyo simple no nga mga gubrom pero mabaho ra nga bulig eh. Mga katropa, mabaho nga bulig. No, sa mga igmang hold naton ang mangin responsable man no sa pagpilak dai kara nga basura.
1: Exciting Pilipinas.
0: Mayla 530 i size no sindi kara magbuhaya mag-check kita ita dai kara nga police report pinagi karon no kay katropang Christian Villanueva mga katropa. Antis rong tanan abaw para ayon sigapon kita mga katropa sa pag bato no itrayay karon yung mga sobre no ag sambilogon kararay karaga Gold Eagle Beer Premium no sa Tansan promo 2026 so magumuma lang man gid karaga magdaog ita Gold Eagle Beer sa Tansan promo so magagtugamang no sa imo karaga suki karaga tindahan nagmagbaka ita Gold Eagle Beer sambilog karaga Tansan ita 320 ml o kon sang ka Tansan man it Gold Eagle Beer mga katropa no mayuna ka unrayin karaga raffle entry and then isugod rong Tansan no sa shortline envelope ag sugatan it imo karaga pangagan edad address aga mobile number aga pangagan it imo karaga suki karaga tindahan ihugog rong sobre no sa mga drop box nga makitaan sa inyo karon yung mga paborito karang tindahan so mas mabaho karon yung mga entries mas mabaho ron chance nga magdaog kada Domingo arong magdaog kara may 5,000 pesos ba paldo ko timo kara mga katropa di ba sa Gabriel Store na karon sa Singimpo Street no Poblacion Kalibo may aton una karon yung drop boxes una karon pagid sa Malo Store no 19 Martyr Street Poblacion Kalibog sa Royal Junior Barbershop una karon sa Poblacion Banga aga iya mismo sa aton karing istasyon Villan Criselda J Esberto Road Barangay Tigayon Kalibo mga katropa. So naka-standby na no sa piya karanga linya sana karang natipon man karanga police report si katropang Christian Villanueva. Katropang Christian sa report standby.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Yes, katropang Christian, good morning.
2: Good morning.
3: Good morning.
0: Ba, paramitaw niyo matalimbing imbukada.
3: Dapat nga mang maging manami, dapat to itong pagbugtaw sa gahon namin rin bukada katropang arar para bilog nga adlaw. Una, rong grasya itatong ka nang mahal nga makaako. At syempre.
0: Hamari mo na gawin, may grasya na.
3: Is grasya at ang halika katropang arar.
0: Ayaw ba? Gawin ko, may nago na eh. Di mo abi may grasya disgrasya sige
3: kapto lang rara atong kanang bagon hay panghap yang gulay panghap nga pansit panghap nga daya karang humay okay lang man doon at least ay mukod lang ba atong karang atigan katropa nga arara
0: importante ro pagtipid-tipid ro gatipid
3: importante ang bata ninyo kung nandakan importante ay mahalaga ko no katropa nga arar
0: oo kumbaga alagaan man ako galingon
3: yes.
0: Hindi pagtipiron sa pagkaon do ikaayong gawas
3: yes dapat hindi pagkalipatan sa agahon do santon gold wow. Coffee
0: oo tama
3: No, itaro ka namin itong nga kape katropang arar. At syempre, mag-uwas kita sa mga bagatian, maging healthy kita. Para hindi kita mapareho sa akong katubang arang nga may unang nakabutang in loving memory of okay, bukot at daya gila, ira. Ako nabasa nga arang.
0: nakatingabi sa may simenteryo. Nakatingabi sa simenteryo man.
3: Pinatambilog, sandar ang naka chicken, 369, pulo, 10, 20, 30, 40. Mas 50 ahon. Di ka na sa ang tubang nga rin.
0: 50 sa inga tubang pagata.
3: Oo, sa ang tubang pagata. Base ba nga magong kung may gumawa, mga nga alim, mag-isampal kita ka tropa nga naan.
0: Ayaw, it's na nga ko na. Ayaw, sinangag ko na. Hindi na, ibang ay, unay ka na nakaroon ay.
3: Kasi sampang na ako, hibog tawa ni Mao. Kamag, malang yung mga, rest in peace, okay na ha.
0: Balik na sa magtulog.
3: Balik na sa tulog, pasinta sa turbo.
0: Kung pwede, makaroon niyo takunta daw.
3: Kung pwede, may mo, hay, bisitahan mo. Mako, nalang kong amigo nga to, si Ar Arcolas.
0: Ayaw man. Pwede, pwede sa dakakon mamasyar, pero... Hindi maabot sa pundo ng buong tagita nanda.
3: Ay, hindi ka mananda. Hindi ka mananda pag buong. Pamasyaran ka natin nga nila. Kamusta ko dito.
0: Pwede, pwede. Kapi-kapi, kapi to sa bagay.
3: Mga ayaw, magimot sa tong gold copy mix. Sabi mana, sa tong gold copy mix mana. Agod, may hibalik man mana rafong awas mana dating. Ra, kato pang atar.
0: So, sayuan na nga niraan ng mga gambong.
3: Mahamba rin. Mahamba man na yun si Florindo nga nga. Abi, kato pang atar. Kasi
0: si Florindo.
3: Kasi Florindo din ako pag din ako pagbumpa kuno ako pagtawag sa pido ay mamba man nabi si Florindo kay mo nga abi turbo na katropang RR agud may akong nagkarang bagong mana sa piyak to nga kinabuhi nga si Manoy Gyapon ay sige Manoy Gyapon tindog
0: ay sige das pag ini pwede man tagalig init to bit to sinsa da kuno
3: ha
0: singko na sanda
3: ay ko tanong ko ni mo Florindo singa mo
0: bugtaw tigale
3: tuwag pagali sinsa si turbo lang ha. Ay nai, kada taron natin po na likiran mo report ng Marites mo kita tagahon pa. Anyway, na sa ato karon na tipong karon mga report iya ni kita sa aton nga Kalibu PNP asang ka aksidente no katropa nga RR rong nagtuhaw no sa bahin ni tatong karon nga Dima Agma Street corner Mabini Street sa tong karon nga barangay Poblacion Banwa Karet Kalibo no kabikar adlaw karon nga Miyerkules kung siin no nakaangkon itminas sa bibig ba kita mo kanamiton dai mong ninakarasabi buska diring bibig ka
0: ragay hindi mo ka hindi mo ka kwan karang gali
3: hindi mo ka hindi mo ka lip to lip
0: lips to lip oh sa ano sa ano nga yun lips to lip po sa tagong gila sop sop meron niya seafoods
3: ako ano
0: banag
3: bagungon
0: ah bagungon
3: bagungon ay kapin kong yung bagungon nga overcook ayaw ka sop sop.
0: Dapat okay, tapo yung galing.
3: Manag, the style, abik karon ay, di ha, panan moon it, daya karang ako, ano, payok.
0: Oo.
3: Agkwan,
0: agsimpe, pag, payok
3: ay, alimpihan mo, dubagungon eh.
0: Mm.
3: Ay, dapat ay, pagbukal karon agpagbutang ni mo sa bukal, how as yag eh, kung imong yung overcook doon yan, katsop-sop kong katrupang ar-ar. Kung baga, ay imong yung sop-sop oh. Sa sinta, si tinta yut, ah. Kung baga, ay, may kwan yut, ah, baga, mabuhi-buhay yut, ah.
0: Oo.
3: Oh. Ay, kung mga, pero mayroong bukal, no, aghihawas ni mo ba ka namin ito yung pagsupsum at sa 20 by 5 ang ron?
0: No, ay mo katagalin, tag, pag hinamba mong gabas, medyo magat-agat pa kunor na eh.
3: Ay, oh, pero manami.
0: Oh.
3: Maagat-agat pero manami, katul pangarar.
0: Manami yung matakan noon.
3: Ay, kung maagat, ag gusto mo makaiwas man sa daya ka ng sakit sa kidney or maka, kung ikaw natawag na ito nga may gallstone o ano roon na kidney stone ay mag-inom mga tubig katropang ar-ar at abo ah.
0: Oo,
3: importante nakasamit at maagat-agat ang pirma nami ah. No? So, di ka na katropang ar-ar. Ah. Ari, ka motorista, kapangidaro, nagsingkwita anyos ah, nga yaki. Ag residente, no, ito itong araban, wakarat naman siya, nasiguran ang ani, imo kara, sa idalom et agwadi pataranta katropang ar-ar.
0: Ang
3: tanda yung gamat yung mga pag-inom-inom naton nga ra, gamat din natin mabatsagan yun nga, abin naton mahinay rin ng padagagan, ugali ay kadasigun at agali kung mga, may mga kita kayo mga normal.
0: Agos yag soon na, si The Flash.
3: Si, abin na siguro na bukon, si Ghost Rider.
0: Oh,
3: abin na si Ghost Rider mao. Hay dayat ah, ay imora kay bumunggo, no? Mm. Sa dek karang likod karang portion ni tricycle, hero tricycle pero naka-stop ra eh. Sa aton karang traffic light, so, syempre pagbuga, ipundo ang lighting ron katropang RR. Ay det ang motorsiklo nga ra, nga TMX 125 TMX si banda. O 125.
0: Oh, 125 TMX.
3: Hoy. Wa tay mo siguro ka panora nga miuna tang nakapundo no nga tricycle, hayatot aron katropang bumunggo ro anak karang printing nga porosyon. No, ito ang nakarang motor, which is, no, sa madra, nakarang headlight, o outer headlight ke. Ay, may basag, pero ang nakarang covered headlight, malala tapaludo, no, sa...
0: Printe.
3: Printe, ang nakarang matawag, naghawod ang anir, tinidor.
0: Hey, din doon, hey, sa kakakuan na gitron, harurot.
3: Ang nakarang tinidor nga, kumbaga, ginatawag na ito nga shock sa printe. Eh, kung sa atong karang mga Lehman Struck, or ginatawag na ito nga mga termino na ito na tinidor, umawod. Eh, kung mga tinidor, takong tanang ginakuha na ito sa mga naga, ay dali at aga, nabalik. Hinari, daya ka na, good light, bawot, ang gasto ka na. No, pero ang nakarang rim, no, may nakarang gupi man, may lo, hangita ron, kita ni Murama. Kuan yun, ma-adjust.
0: Pupugon ma lang mana.
3: Rusak nga ra, depende man gyapon da kung kaya it na karang manuga align, ay, ma, kung kaya ay ma-align, pero kung hindi, bago gilit yun, mabakal kung matbago ka ra, no, katropa nga ara. So, daya, sige da raging respondihan na, it aton karano nga kalibu PNP, agka man naman, pero aton karang rescuer para madagang ani, no, sa aton karang provincial hospital. So, yung karang mabihikulo, no, iyara sa aton karanong kalibu PNP, ag pag-uuman man doon, nga makaroon karang adlaw, no, kung ano ro disposition, gin man karang karadaywa, dahil nga ni nga, kumbaga, kung ro tricycle, mapaariglo, hindi. Ay, siyempre, pati galing ito sa side mirror, galing, oh, wasak man, wala na karang nga clutch, nga, side mirror sa may clutch, no, wasak man galing, katro pang RR.
0: The headlight wasak Jesus, man.
3: Ginuo ko, naduga nga pero pusa ka kung ibalik ko lang ani.
0: Tapos ka hindi pagtaninga.
3: Oy, pagayo lang kita matsam ko pero sa mirror lagi bangdan pa kita no.
0: Ikaw ro bumayad ta na.
3: Ku ang ta kunta minimum man dito sa bigda binga, wala man akong tanalin doon eh. Kita ba bumayad so daya katro pangara depende na no sa anda karang istoryahan na hindu na. Ya kara sa aton nga kalibo PNP. Sige. Sa atong karang dugang pinyo mga report. Ba okay ko adlaw karano nga Martes aga-agaw ta no. Ay may una karang natabo nung mainit nga diskusyon sa sugod no ito ya karang Sangkabar yung ya karang sa bahin ito ato karang Jaime Cardinal Sin nasa kupanit parang iandagaw sa ato karang Banwa Karat Kalibo nga may una tangani karang nga nagbuhi ito ya karang mapamis or dahil karang pamisaga baw pamarilong takabo
0: baka isog
3: isog ta
0: Kibot na ang imo nga tuman.
3: Inubaan man nga ni ako. Mako na iba sa mga makong kong iyo. Tasang mo sang likod. No? Hay daya hay yagakira katrupa nga aran nga sa idago man itagwa di patranta. No?
0: Gai
3: ay kung sinikaroon hay anak karaging abagan ito. Karang katagaro niya karang sangka 21 anyos nga babae agra anak kara no nga mga kaibahan o anak karang mga friends no sa Sangkabar nga ni Mako, no? Aga, kung singa ni Karon, sa ato ka initial nga info, na samtang sa sud sa nakaroon, no, ito ka nga bar, ba, may una, ta ka nga sangka babayi, na nagatangis, sigon, ag gumapit sa nakaroon nga table. Kung sin, gumapit man, dahil ka nga suspect, ag pilit ang aning ginapainom, no? Ito, dahil ka nga makihilong nga inim, no? Dahil ka nga babayi, galing nagabalibad, araya, no? Katropa nga RR. O so, ambag ko nga ni pag hindi, no, hindi pagpilita. No? Kuan baga,
0: ipaagi
3: naton sa manami ang agagyan na trupang RR. Sa smooth baga nga transaction, bukong iti mo tanga, aras-araso, no, ay, kay mo rin, miskan si Pilo Pascual, pero ng itsura siguro.
0: Oro, ni, pagpang bastos, tara na rin.
3: No, tara na, kung mga
0: sigpa trupang RR. Ito kapagali.
3: Kung si mga katropang RRR ko last akunta, ano magsampit kay mo, sigurado mapasunod ka gitin yun.
0: Matindi. Basi kay mo kita gin siguro man ah.
3: Gahambag pang imo. Gahambag pang ani ikaw siguro katropang RR. Hi miss. Ay, saan tayo sir?
0: Grabe ka eh.
3: Oh, hi dahil ta katropang RR. No, hi. Kumbaga, hi. Nagapit sa table yun, oh. Ako si Ian, ay una pa rin ka suspect. Sumunod man, ay ato nga ni, pilit nga, hindi na pinom, ito yung karang alak, hindi ka na babayi, ag gulpit ang naghambal, it bukon it manami. Araw rin ka na yaki, nga may una ka pang idaron, it mga 30 plus sutana. ay para hindi nga niya magbaho ng gulo, no, siyempre sugat bar, kasi magkita kung anong mga protokolo na, kung once na may magulo, ay, may imo ka nga mga pagabayaran. No, katropa nga RR. So nag-desisyon sa na nagawa, rugwaan na ka nga grupo, hindi ka nga 21 anyos, ugaling sinundan pag hindi maurat, suspect. Ang nagpakita ah. Tangani, itabukong at manami, kapag inugaling. So, ging question pa, no? It question pa na no, rada ka nga sexualidad, hindi ka nga babae ba? Mako na, mako na babae ka na, sinampag ko yagi mako mo ra, no? Ito pang RR. So, sa pihak ra, ito daya ka nga nga, sabi, nagpugong-pugong, nariya ka nga biktima lang, no? Nga naghihipos yang, ay pada yung naghihapon doon, yaka nga pagbastos, no? Ito ka nga yaki, ag nakabuhi na nga ni Imore, daya ka nga ikambag ko kayo na nga, pamisaya nga, pamarilon ta ka mo.
0: Wow! So, para suspect nga raman.
3: So, dahil at atropang araro nag, nagtugat, araw ni Kuba, ang nervyos, no? Dahil ka nga biktima, so, wapanganin na kontento, ha? Dahil ka nga suspect, ba? Sinundan pa ng darong grupo, dahil ka nga biktima, hasta sa may bahay ni Melga Road, barangay istansya, sakit anak ka nga sagakyan, may langan, eh, ha? May una ka nga sangka, concerned citizen, nga nagpasuhod ganda sa sulit, dahil ka nga panimagay, para nga nga masiguro, pero ana kana nga safety. So dugang no hay wata nagguwa wata naghalin ro ya kana nga yaki samtang may una pagig no nga imo kana nga pamisaga yaging buhian samaron ko ing kabuhi future ano labot kung wa ka mo gatoon pulis ako ba
0: pulis imaw ay tapos imo kara nakop na ro suspect.
3: So, dayang suspect, wata na nahadakpan nun, tato pang RR. Dahil nga ni nga, agahon nito asan na nagpa-blatter iya. Doon doon, under investigation ni Tatong Yakalibu PNP, kung sino yung gumandaray ang RR, legitimate kin man yung morang police, or pulis-pulisan yung katropang RR.
0: Pero, Bitcoin, imaw.
3: Pero biskan pulis ka, katropang RR, dapat bukot at mamakaraya rin mong inapakita no, sa atong karang mga kabataan. Dapat ikaw tangani maging role model.
0: No? Matindi yun eh.
3: Dapat ay ipakita ka tingita kung ano ro imo karang insakto nga pag inugali, kung ano ro dapat na masayuran makita ito ato nga makabataan bukong ito ikaw at mismo nga nagabastos sa mga makaraya klase nga tao katulong pangarar. Eh paano kapag karoon nabipakasamahan sa uman ito na yung mga makaraya klase nga mga mahambay ni mo basi kung barkado ni mo kung alin ay ay mailang utawin sa nakatropang yes. Aral. Ang nga ni nga sa'yo din nandari mo pang inugali. Kaya nga ni hamba ko nga ni, kung kay katropang RR, kung ano ninyo nakikita, una ko ron sa live na na, kung ano yung klase yung mga tao, do yun gito mo ron in real life, katropang RR.
0: May nag-chat niya niya, si katropang RR manara, grabe ito man at kabuot gito man nga may.
3: Yes, so, manami na ron nga klase.
0: Salamat, salamat gid, salamat.
3: Oo, bukas pa man dumangin na salun, makaroon na. Lasais ko ano man ako pala sa bukas man dumangin na salun. Oh, may problema ron.
0: Okay, ito ay, mag-gun eh. Mag-mang inasay. Wak, mag-ani man. Iabot grasya ba gano'n ito?
3: Ha?
0: Pag-abot grasya eh.
3: Hey, pili ba natin utangon ito ron? Kilayo mo mando kasir nga ito? Ang buong pang-ani ron number eh. Kuli na itong kaon ito?
0: Sa sunod o gang ah.
3: Sino number pa na nabinaw ni mo. Ay, sige lang ako na imo na ni mako nga ako na. Kung baga ay imo mako nga i-message-message. Kung kasugit man nga wag kita budget eh, pwede makunin ko pa-utang.
0: Sige ko na.
3: Anyway, no, katropa nga ara-ara din itong manitimo ka naman report. Pilan ito mga update ah, sa pagsikira natin, pilan ito mga police station sa itong karang probinsya na plan report. Magaling sa Kalibo PNP, ako si katropa ang Tisna Milano at XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
1: XFM Police Report. Police
0: Thank
1: report.
0: You so much no, sa Police Report ni katropang Christian Villanueva. Ah, magaling sana karon niya area of responsibility. Malas 5:54 ah, mga katropa. Oy, bantay pag-age sa mga aton karon niya igabasyada. Pag-aparong balik na kita after gamang itapila ka reminders, kalis tanbaya.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: X-F-M.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni isang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni isang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ah, dali na.
1: Santone Plus Herbal Oil.
12: Opo, si Isel Komplikado. Si Balo Mantike. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil. Santone Plus Gold. Mas pinalakas.
14: Doon si Kayabyab ko. Nagkape ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santone Plus Gold. Ikape ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong yun. Sa paa ko yung bukol na maliit. Wala na. Bumalik na siya sa dati.
1: Santone Plus Gold.
15: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santone Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: XFM.
17: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaki. aking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
18: Nanamigin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
18: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
18: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

Boss, mga katropala, sa Imponto sa Gahon. Alright, mga katropa, no, sa pila na ito, no, nagkaroon yung mga topikong inyo karoon yung pagbantayan no, sa programa karang Bulsay, ikatropang Janalinas Kanya. No? Aklan, mga katropa, no, nagpabilin niya wa ita confirm cases ita ASF, border control, hugot no, nga gina-implementara gabigon sa mga patago. Nung no, nga pasugod no, ita baboy maghalin sa pila ka mga probinsya. Aga sa dugang pagkid kararong learning content witty no, sa mga tiyempo ita emerhensya no, may nagakaginyain karang framework para sa suspension no, ita klase. So ginapatuman gidra agro NGCP ginapatagro sigidas karang pagpatigayon it manual load dropping at pagpaidagom sa ilaw ag red alert sa Visayas Group. Sa pihak pagid karga parte no wa ita nag ginapiling operation kontra illegal karga droga mabahog man o maintok matapos rung nagtaliwan niya nga sunod-sunod karga drug buyback operation sa sugod ita sang adlaw mga katropa agrong 52,000 noong 6 to 52 months noong nga target no mabakunahan ita missiles sa rebellion no sa Aklan aga kung siyan rong mga ginikanan na ginapasiguro nga raya higwas agwa it dapat kabagakan. Oras mga katropa, alasay sa dos sa agahon. Yan ako gabos naging kita no, sa Tsempet at Ton Karagapaga, Ililima. Exciting Pilipinas. Sa mga katropa na Ton Karaga nakatsuni na ag, of course, no, nag-monitor sa Facebook. Abugid niya sa mata. Maga Ililima, maga kililita kung man kita karon, ano, adlaw karon niya Biyernes. Naging kibana ton partner, Tinkal Sign.

Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang mag

0: makasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM. Mga katropa, X

0: Oras, mga Ketropa Philippines, another time, alas 6 sa 12 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Maya dahil yung gahong Luzon, Visayas, Mindanao, Madagadlaw, Filipinos, all over the world. Ako si Katropang Maria Antolinto. Yan ang mga hotlines, makarnadlay ito Wabas, August 13, 2026. Headlines. At para man sa kanyang hotlines, sa kapang balita, lokal sa kagaki na biktima at Roman Scam, babae nga suspect, may kaso nga 50 counts of qualified theft. Driver at landing company, arrestado man sa drug bypass operation sa Banway, Tlaso. Sa tumahan niya, hotlines balita, National Marcos Administration ginproponero 10.77 billion pesos nga confidential ag intelligence fund sa 2027 budget. DepEd ginpadumdumar managturo ang ipabilin ro professionalismo sa social media. Sa tumahan niya, hotlines balita, international Syrian dictator leader nga si Bashar al-Assad ginsentensyahan it death penalty. Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo, umabot yun sa masobra 2,000 noong namataya. Sa naman yung balita, entertainment sway singer nga si Bika Rong, magkapatigay concert sa Pilipinas. At sa naman yung balita, sports sa Alex Yala, number 17 seed sa Cincinnati Open, mga fans todo abangon. Sa naman yung health news, Department of Health, ginmapadahan o publiko kontra sa leptospirosis sa tungay padayon nga pag-ugan.
1: Express Balita sa Agahon, Balitang Dukan, Balita sa Dukan.
0: Ag sa madetalye man at balita lokal, larit man katong ni Santon Vitamin C. Dismayador sang kagaki matapos imaong mga biktima it Roman Scam, it babaeng nakilala na na sa social media. So kay alias Toto nga sa sugulit sang bugan na lang pag-istorya it babae, hay nahugugon ro anang pagatsyagon. Kaso dry adlaw-adlaw nanda nga pag-chat at pag-video call sa kolihi, hay nakaangkon yung sanda it relasyon. Di ka rin sigaw na kung pisaro models it babae kung sa siin masamirang nag-send it mga peking papeles ag picture para kaguyan. Nagkaganan pa sigaw na ginahambaw it babae nga na stroke ro anang ina ag nagaburoan ng ama para gamang makugam it kwarta. Nagumpisa gamang sigon sa ginato sa stakulig umabot ko na sa 10,000 pesos roan ng ginapangayo. At makaangkon ng sigon imaw itpagduda sa babae ginpakamayad karang agtuna roan ng ikampod. Sa anang pagkompronta di karanan na sayuran nga maabuun raya nga na biktima. At siyempre po sigon niya ana, sa anang pag-agto nga may nagausoy man sa natungtan niya babae nga taga Banway Libakaw nga ana man niya ginutangan. Makabig sigon niya master yon sa pagpanglukor babae bangod baliwala gamang kana roan man niya tinaga maskin raya ay anang ginkompronta. Samtang mas paimaw nga na dismaya matapos masayuran nga wanted galiro babae ag may kasong 50 counts of qualified theft.
2: Sindan yan na natin mapikin ng papel o huyuyan yan na mapahugang pag maano pag ikwarta ka na matao kaya mga napakita yung okay mo ng mga pictures hindi napakita yung mga itong mga naamlak-amlak na puro mga BPI truk anong mama sa labo anong papa labo ba yan ng ginabandanan pag hindi maghuhuy kay ka na kinaya ko malay moron through online mo lang sa ano po, mga barkada nga sa pata at account. Siyempre, karoon tayo, nag-chat-chat. Sa makarag, iubra na akong review para may gatasan siguro imaw. Sa baabong gawusay ka na, pero huwag mo tinatugin ni address. Dahil siguro ka tinanago imaw.
3: Mga tigpila man doon ang ginapangayo.
2: Una ay 100, eh, kuli 1,000 na.
3: Ano pinakamabaho, sir?
2: Ano sa 10K siguro.
3: Paano ni mo na nasairan nga makarat agali roan ang nga modus?
2: Nasairan ko malaran dahil sa nang kampod. Dito tayo. Anak ko ta, ginintong kumbaga ko, ginintong kumpirin ka. Ayot ng daro doon, kumbaho kuring-kuring ang nagkampo niyo. Dapay niyo ang nangagsa ko, may nag-usoy ng ganang taga-Libakaw, may inutangan naman.
0: Si alias Totoro biktima it Roman Scam sa naman nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon.
0: At sa tapusan man yung balita lokal, the GoPro Sangka Driver Landing Company gisagin kasang drug bypass operation sa barangay Poblacion Laso, Kumartas at gabi Agosto 11. Gin kilala subject person niya si alias Nix ng 40 anyos ag residente man sa sambit nga lugar ag sunod kay Police Mayor Dexril Torturia Happy Itala sa Municipal Police Station yung mabuhay yon yung under surveillance ro suspect. Kusa sa insagin kasanga transaksyon na bakan light sang kasa shade suspected shabu kabalit 1,000 pesos. Sa pagrikisay mga otoridad na bugan para itdugang at tatlong sa shade it ginasuspet sa han illegal nga droga. Sa magkaroon una uniwa sa kasudi at polisya para masagkakaigo nga disposisyon.
4: Hiwat kita isang ka anti-illegal drug by bust operation ya sa sityo Gikod Barangay Poblasyon Leso Aklan nga nagresulta nga nino sa pagkadakop it daya nga ranga aton nga suspect nga isang nga ka SLI laborer naga istal sa doon nga nasambit nga lugar. Aray nga aton nga subject ay mabuhay man yung nga gina surveillance. Habagan dahi mo it sayang ka sa shay sa halaga nga 1,000 sa paghimo it rin nga search after it local arrest ay dugang pagin niya nakabuo kita kara it additional nga ano nga 3 sa shays.
0: Si Police Major Dexril Torturia Hepet Laso PNP sa anuman nga pagpahayag. Sa piyag ka parte ni Sister Man ni alias Nick nga Waimaw nagaduso it legal nga droga ag sabaylay nagagamit gamang. Resigoro unang kaginan nga nadakpan imaw it mga kapulisan. Dugang pagkarangan nagagamit nga mga imaw it droga kung ginadaghan it anang mga kakilaga. Kung sa siin nagaserve si Gon Nana Rang pampabaskog it anang kagawasan.
5: Gamit na pero
6: gamit.
5: Amas ko na lang ako.
6: Pero mabuhay yun man. Nakulungan ko dati, tay. Ano pa ang daya? Layaro una na involved ko sa droga.
5: Oo. Pero wala nga. Kung baligya man lang mga gabot.
6: Huwag ating gabaligya. Sino ko gabot pang baka mo droga sa imong pag-service service.
5: Awa man ako ga. Paano gabaka nga ron?
6: Paano kumigin na tawag at ah?
5: Doon nga. Kung doon nga nga nga, sanday arti ang mag-agtuya eh. Huwag matasandang ang ginapa-agtunay eh. Bigla ba maabot doon nga.
6: Sige gamit abit mana.
5: Pang pag-kwan mo lang?
6: Pang paalam basko.
0: Subject person niya si alias Nick sa anuman nga pagpahayag.
1: Express, balita sa agahon, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Oras mga katropo Philippines sa Dardam alas 6:19 sa agahon. Ag sa malitali mga balita nasyonal nga tumagkatong Santong Plus Gold Herbal Capsule. Ginproponer it Marcos administration ro 10.773 billion pesos nga confidential and intelligence funds sa idamay 2027 proposed national budget. The proposed CIF high 8.8% nga mas madaba kumpara sa 11.818 billion pesos gintagana para makaroon niya dag-on. Ginrekomenda it ekotibo ro kapinsa 4.368 billion pesos para sa confidential funds samtang 6.405 billion pesos mataro para sa intelligence funds. Sunod kay Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon, nga ro ahan siyang lihitimong ginapasugtan niya magpatigay ni confidential ag intelligence function gamang rumakabaton itatungdan niya pondo sa idamit National Expenditure Program o NEP para sa fiscal year 2027. Nakataga na umpisahan ro deliberasyon it 7.2 trillion pesos nga proposed national budget sa Kongreso sa August 17 kadungan it briefing it Development Budget Coordination Committee.
1: Express, balita sa agahon.
0: At sa tapusan man yung balita national, nagpadumdum ro Department of Education akong DepEd sa mga manugturo ag ipang personal nga ipabilin ro paging professional aga tamang pagbinatasan sa paggamit it social media. Sa memorandum maging paggawa ito ahensya ka August 11, ginpagit DepEd niya apisar naka private or social media account isang ka manugturo, haywaray nakakugan niya bukon gon itsakop it mga professional guidelines ag ethical it ahensya. Partikular yung puntor mga post kung may kang tanan sa misodyante classroom activities, school premises, ag opisyal ng trabaho bilang sang kamanugturo. So pa sa DepEd, nakabaton Sunday mga report ang sa social media post it mga teacher ag school personnel nga wa nagkakaangay sa sundanan it ahensya. Apisar nga kinakilaga it DepEd o paggamit social media para sa talakayan angot sa mga napapanahon niya issue, hindi si Gonraya dapat gamiton sa misodyante maskin sa mga aktibidad para sa paghimo it content kung posibleng magpakita it pagpang bully, harassment, ag public scrutiny. Ag para man sa kanyang foreign exchange rate update, ratong US dollar, nag-abalert 61 pesos 0.26 centavos.
1: Express, balita sa agahon, balita sa international, balita sa international.
0: Ag sa madetalye man balita international nga tumang katong Santong Plus Coffee Mix. Incident chahan it courted Syria at data in absentia rugin pahalin niya diktador nga si Bashar al-Assad. Kasong raya sa kasong war crimes ag crimes against humanity kat natabo ro civil wars na sambit nga nasyon. Pero unang hatol kontra kay Assad matapos o pagtakas karapaag to it Moscow. Nagpanaw si Assad kay Baro ang pamilya matapos it kudita nga natabo ko December 2024 nga nagresulta sa pagtapos it masobra limang dekadang pagpungko sa pwesto it pamilya. Kaibahan man niya nasentensyahan it kamatayon, Roy Campod ni Assad ni dating nagadumaga it political security sa Southern Dera Province nga si Atef Najib.
1: Express, balita sa agahon.
0: Ang sinapusan man niya balita international, umabot gun sa kabilugan niya 2011, rukumpirmadong namatay bangod sa Ebola sa Democratic Republic of Congo samtang padayon madasig ang pagkalit it virus sa pinang parte it nasyon. Base sa pinakabagong datos, ita Congo sa Public Health Institute, kapin sa 4,381 na kumpirmadong kaso it Ebola sa limang kamang probinsya. Iban sa mga rason it madasig ang pagkalit it virus, ay pagkadilit pagtumod sa mga kaso kinagamo sa pilang lugar, agrokakuangan sa health services. Ngayon, ika-17 ka Ebola outbreak sa Congo, nga dagat Ebola bundibugyo species nga wapait aprobadong bakuna.
1: Express, balita sa agahon. Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Agsama detalye mga balita entertainment kaya tumangkatan ni Premium dito. Nakatagana ang magpatiganit concert sa singer-songwriter ng si Big Rong sa Pilipinas. Sa promoter ng Midas Promotion, siga patiganit concert sa October 1 sa Sky Dome. Nakilaro singer sa kanta Karanga Sway nga sumikat ko 1997. New Zealand singer-songwriter na pag-uwan itatlong studio albums nga pumatok sa nagkainyain ng Generation.
1: Express, balita sa agahon, balitang sports, balita sa sports.
0: Ang sa madetalye mat balita sports nga tumangkato ni Turbo that are food supplement format. Umaan yung magapakitang gilas sa Filipina tennis star nga si Alex Yala matapos si mga makabuo it number 17 seed sa prestigyosong Cincinnati Open sa Ohio, USA. Pero ginagkabig nga pinakamataas nga seed nga nabaton it 21 anyos nga atletang Pinoy sa sangka WTA 1000 tournament sa anang karera. Bangon siya ng ranggo na makabuo si Yala it bye sa unang round aga malikawan niya makainkwentro gagi o iba pang seeded players sa tempranong parte kompetisyon. Sunod rin naging manaming ang performance ni Yala sa North America Hard Court Swing matapos si Mang magdaog it kaunahan ni WTA title sa Washington Kukanawaman. Antas abiso halin sa WTA nagtapos ang kampanya sa Canadian Open sa Toronto kat mapierde imaw sa round of 16 kontra kay Belinda Bencic it Switzerland. Sa Cincinnati Open magkasabing uling pagpahaom ni Yala antas sumabak sa uling Grand Slam itagon rugatawag nga US Open.
1: Express, balita sa agahon. XFM Health News.
0: Ag para man sa kanyang health news portion. Pinapadahan ni Department of Health o kung DOH Republiko kontra sa sakit niya leptospirosis sa tungay padayon niya pag-ugan sa Pilipinas. Sa sangka statement, ginpadumduman ni DOH Republiko ang likawan o paghusob sa tubig baha, gabigon kung may ninasa ato niya siki. Kung hindi man malikawan niya makahusob sa baha, magsuksukit boots, agar proteksyon sa gawas ka man naman niya magpakonsulta sa doktor para sa tamang laygay ag reseta it bugong. Pwede man niya magtawag sa National Emergency Hotline niya 911 kung nagakinhangan it insigidang pagbulig. Naunago niya ginmanduan it Malacanang ro Department of Health na maghimo it proactive nga tika nga kontra sa mga sakit yung nabubuo dahil mga pag-uga nagpagbaha. Dugang pangkara nga hindi igon paghugaton pa nga magrabe o mga sintomas in kasong makaangkon it kagnat pagpanagawa it mata o kung panit antes na magpatanaw sa doktor.
1: Express, balita sa agahon.
0: Oras mga katropa Philippines sa their time alas 6:25 sa agahon. Balita na tipon pilog ng para sa Axa Farm Network Philippines 96.5 kalibong makarnyad law kita at Wabas sa August 13, 2026. Balita na kata Santo Plus Gold sa the Vitamin C Santo Plus Coffee Mix Turbo Deter Food Supplement for Men at Premium DP. Kaman Plus yung Next Plus Hopdial Capsule. Recapsule lang para guide sa ato yung mga Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Cement Oil, at Santo Plus Herbal Soap. Agro mga produkto ito, Yasto Health Incorporated, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Cells the Pain, Clear Skin, Gluta, Cochix. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agraya Ru, Express Balita sa Agahon.
7: XFM.
1: Mga katropa,

0: Online. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
5: Ang aton sa ninyo utok, no? Hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sa ninyo utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini ka gamay, bakaya malang nisa sa aton sa ninyo lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini no sang aton sini nga lawas sa aton sini nga brain dira nagkaka problema kita karon kung nagapabilin kag nagapadayon ni ng inflammation dira sa sulod sang aton sini nga lawas kung mapabayaan ni ng inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlayan sini nga problema sa aton sini nga lawas lakip sa aton sini nga utok.
1: Santon Plus Gold.
5: Ang quercetin nga ini kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na inima tapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira ti dira na nagasugod sininga nagahina na aton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kun na maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot ni sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede galin aton malikawan kung may ginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
6: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
5: Isang makuaan aton sini sang quercetin, magamit sini sang Santon Plus Gold Capsule, iupod na lang ang Premium D3 Capsule ng Santon Vitamin C, nagabakod ang ila sininga lawas, nagamagaan ang ila sininga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sininga pamatsyagan.
4: The Secret of Health.
7: Yes, to health.
8: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha.
1: Santon Plus Gold.
8: And then sa mga kaiping sa nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sa nga mga butika kag pharmacy. Pero kung makadalikat kamo dari sa siyudad sa Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
6: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
4: The secret of health.
5: Like in Sunthorn Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sa nga kutis.
1: Premium D3 Coffee Mix.
5: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may aras ang Sunthorn kag vitamin D3. Nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagataas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa nga pampatamis.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix.
5: Pwede sa mga kabataan. Pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara, dry sa isoflavones. Lecithin na makabulig panami sa aton sa nga brain function. Isoflavones na makabulig balances. Sino kung bolo balances sa nga aton sa nga hormonal imbalances. Lakip sa makababainhan karon nga nga edad 40, 50 pataas nga nag-suffer karon sa symptoms sa nga pag-menopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatsyag na aton sa aton sa nga lawas. Katindi magid na aton malikawan mag-agi mangid especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sa inyo sa nga kabuhi. Nag-menopause ka mo, nag-untat ang inyo sininga pamulanon. Di may mga mabatsagan ka mo sininga mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali, no? Ang isoflavones galin sinis sa soya, isa kasangkap sinis ang Sunthorn Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sininga batyag sa inyo sininga lawas. Hindi ka mo matamaan sinis sa pag-irritable, hindi matamaan sinis sa mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipatot. Pero, Sunthorn Plus Coffee Mix kita sini ang mabuligan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix. Sunthorn Plus Gold.
4: The secret of health.
1: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunthorn Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Sunthorn Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Sunthorn Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sunthorn Plus Herbal Oil.
11: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Sunthorn and XFM libu-libong papremyo.
12: Ko si Tari D. Salem itmubo kalibu aklan nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rinilito Oy sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani kamuman mag-intra man sa Sunthorn kag XFM kalibu libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Sunthorn and XFM libu libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Sunthorn Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sunthorn Gold Coffee Mix. Sunthorn and XFM libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: XFM.
14: Mga katropa, X

0: mga katropa raton nga oras-oras sa bilog nga Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 6:39 na sa gahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Bullseye! Bullseye!

0: Oy, good morning! Good morning! Maayad-ayad na nga gahon banwa, maayad-ayad nga pagpropamatik mga katropa. Welcome sa aton makaroon nga pagmangalaga. Bullseye! Aton ka nga programang Bullseye. Adlaw makaroon nga Webes. Oy, Pizza Trisi na kita mga katropa ha, sa bugan nga rate Agosto. 2026. Good morning! Bago na tanan na ito nanay nga pag-welcome, pag-abi-abi kinyo banwa it maayad-ayad nga agahon. Ayad-ayad nga pag-propamati mga katropa sa aton karang mga suki nga nag-monitor sa radio. Sa aton karang mga tricycle drivers, mga negosyante ya sa banwa it kalibo. Good morning! Good morning! Sa aton karang Islay Boracay. Good morning! Aton karang mga igmang hudon nga nagatutok, nagapropamati man sa mga secondary area of coverage. It takes FM Kalibo. Probinsya ka rate Capiz, Santique, northern part it Iloilo, Romblon, yas sa may Masbate, at southern part it Mindoro. Oy, med nga gahon kinyo ha. Welcome na sa aton karang nga pagpangalagad, makaroon pang Webes ng edisyon. It aton nga programang Bullseye. Now, ano mga mainit ka mga topiko, istoryahan tara. Ha? Sa kabilugan, to aton ka nga pagpangalagad. Pero bago pag-idron, aranay raton nga mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live. Ay, mayad nga pagpropamati kinyo, ha? Mga suki naton nga mga OFW sa abroad, mga balikbayan niya sa Pilipinas, ag sa mga nakatutok sa internet, sa online. Oy, good morning. Nang kamusta di nga aton nga mga katropa. Kamusta man o dagagan it panyampo ya sa aton sa probinsya Itaclan, sa bilog nga Western Visayas. Medyo manami ro aton karang nga chimpo, pero may tsansa it mga pag-ugan-ugan daga it mga localized sa thunderstorm. Noon, may pag-ugan-ugan sa hapon sa gabi. Daya ro mga pagpanag-uo pagpupangilat ta. Pero manami chimpo ta. Iya sa aton sa Western Visayas mga katropa. Sa may parte it Luzon, apektado sa makaron it southwest monsoon o habagat. Agdaya padayon nga nagapaugan sa mga lugar sa may parte karayta Luzon mga katropa. Ato tanga niya, grabe tar basura ito makaron sa Luzon, sa Metro Manila. Sa buong mga lugar makaron una sa Luzon. Pero maka-experience it mauganon nga panyampo, daga itdaya karang nga habagat. May ginabantayan nga rang low pressure sa gawa ita Philippine Area of Responsibility o CONPAR. Agdaya ay ginatawag nga bagyo kon magbagyo, bagyo nga si Nangka mga katropa. Naroon sa 2,560 kilometers sa east, northeast at extreme northern Luzon. May kabaskugon nga hangin nga 65 kilometers per hour. Ag nagabugso nga nagabot sa 80 kilometers per hour. Ag nagahugag ra pa northeast sa kadasigon nga 20 kilometers per hour mga katropa. Daya karang LPA. Medyo sa ibabaw mo lang porsyon dahi taton karang nasyon. Huwag man pag-igura ha. Pero may posibilidad lang maging bagyo. Daya karang LPA. Problema kung matakara habagat. So weekend ka na, maugan-ugan yung matara. Sa aton karang mga katropa ron. Well, sa aton makaroon nga pag-pangalagad banwa, mga tupiko nga aton karang nga pag-uistoryahan, iya sa aton karang nga pag-ililiba makaroon karang nga agahon. Kahapon nag-padayon ro impeachment trial ni Vice Presidenta Sara Duterte, no? Sa day 15 nga ra, it trial, sambilog sa pinakamainit, nga tungki anay may kaangtanan sa testimonya ag mga dokumento sa rayang confidential funds mga katropa. No? So, rumang nagkaganabo nga ra kahapon, una dayang state auditor nga si Sailin May Del Campo, no, ana ita kuwa nga nagpaabot it ana karang nga pagtistigo may kangtanan sa pagbuyot ag pagdisburse it confidential funds it office of the vice president, no? So may mga concern nga gin pakita o ginhambag may kangtanan sa paggamit ag documentation it daya karang nga mga pundok. Now nag-init rong bailuhanay it daya karang prosecution ag defense. Dahil nga ni sa mga documents nga gustong gamiton sa pagpangutana sa kuwa daya karang kay Del Campo ag naadto sa matinding legal or procedural nga debate mga kahapon doon sa pagpadayon ita impeachment trial. May tensyon man sa tunga it pila ka mga senador ag mga abogado. No? That's why nga nakaangkon it intervention ag kuminto halin sa mga senator judge mga kasama. Now, sambilog pang agin istoryahan, ro pagbuyot ni Senate presiding officer, no, si Senador Francis Escudero. Sa mga kuminto agro mga pag-inugali sa sugod itdaya karang impeachment court. Ha? So, magapagawa guman itruling para i-regulate republic comments may kangtanan sa rayang proceedings mga kasama. So in short, bukon pa it mahabang natin nga may final showdown nga natabo. Wapait butuhan. Ha? Sa rayang impeachment or para makonvict ka si BP Sara. Rosintro, iagihapon sa Article 1, alleged misuse, misappropriation, it confidential funds mga kasama. Raya ro naging mainit it's because sa kredibilidad mga ebidensya sa isyo agro raya karang atong kay anay it daywang karang kakampo mga katapos oh so mainit kahapon rong hinampang sa raya karang paggamit it confidential funds mga katapos una tagihapon dun hindi tagihapon maduga ha. Rong debate normal kasi mga maagam rang mga tao eh, mga abogado. Oh. So kahapon yun, nagkainitan ro si Attorney Ferrer ngarang si Attorney Kapunan eh. Ha? Si Attorney Ferrer, Christine Ferrer is 15 years nga nagaserbisyo as a lawyer. Si Attorney Kapunan is grabe ta, mga almost 50 years na. Ha? Nga nagaserbi as a lawyer mga katrupa. So, kahapon, sandaro nagdiskusyon. Nagkainitan. Saraya ka nga trial. Tawin na ko to do it ng i-slide show mo ang trial kahapon. Bullseye! Bullseye! Private prosecutor ag defense counsel ro nagdebate sa cross-examination kay Sailin Del Campo mga katrupa. Nagkilitik na rungo itang kuwa sa nagagan nga kahapon eh. Now, paano nag-umpisa ro tensyon? Sa daywa nga ra mga katrupa. Una, kat gin bagabaga ni Attorney Kapunan rumpang utana ni Attorney Ferrer nga ginatawag nga out kwan yung takuno eh, out of line. Aga, sambilog pa is misleading. No? So, una sa cross-examination. Naka-cross-examine ro defense team si Attorney Ferrer mga katrupa. So, gin sita ni Attorney Kapunan. Ha? Nga out of line or misleading mga katrupa. So, ginhinyo ni Attorney Kapunan sa presiding officer, si Senador Chis Escudero, nga bi kung pwede hambagan lang si Ferrer nga hindi pagputlon ro mga ro pagsabat it witness para hindi maimpluensyahan no? Ro raya karang mga pangutana mga katrupa. Oh. Ay ba na may limitasyon ro cross-examination mga katrupa. Ha? Although misleading question is not allowed kung una sa korte mga katrupa. Hindi ta pwede ron. nga may una nga mauron nga mga pangutana kon misleading. Now, rook question is misleading gid ba ga? Ro pangutana. Ha? Ni Attorney Ferrer mga katropa sa raya kanang issue sa paggamit ita confidential fund. Oh, may mga matindi nga mga pahayag. Agulihi gin patawhayang ni Senador Escudero ro daywang ka mga abogado. Ha? Ay medyo magayo abirad matod ro dipilinsya eh. Sa edad pang ang itdaywang ra mga katropa ay may nakita agagi. Ha? So pag inambang naton nga misleading, ruraya ka nga mga pangutana na kaapikto baga sa kabugusan nga trial ita kaso nga ra or impeachment ka ra again sa kay Vice President Sara Duterte. No? Kasi pag inambang mong misleading, medyo nagalitik yung ugo. Nagabuyog yung ugo kung paano mo sabi kung doon. Kung una ka sa korte, mga katropa. Ha? At once ka isugod ro misleading question, no? Posible raya nga magatao itsaga nga impresyon sa publiko. Kung ano man ro anak atong naging pangutana, mga katropa, nga nagresulta sa kalaglagan itanda karang nga client. Diba? Oh. Although, di kara sa misleading question, di karon may mga sabat na, nakatago nga mga sabat, mga katropa. Or pwede man natin nga bagong nga base magiging bias. Or hinampang. No? For example, nga hamat man ang agintakaw ni Juan de la Cruz ro kwarta. Di ba? Daya misleading. Kasi gina-assume na nga nagpanakaw gagi si Juan eh. Ha? Di na gusto nga bago ni misleading. Hamat gintakaw ni Juan ro kwarta. So, butang bagon, nakapanakaw na mga katrupa. Ruplastada it mga pangutana. Pag abot sa korte, hindi pwede ro. Oh. So, bisan wa pa napamatud-an nga nagkasaga si Vice President Sara Duterte, nagagawa na nga nagkasaga mga katrupa. Kasi sa misleading question nga gindibatihan kahapon sa trial ni Vice President Sara Duterte nga ra. Oh. So, doyon rog yung debatihan. Ginawayan, nagtungkianay, rot daywa karang ka mga sa part ita prosecution, ag sa part ita daya karang nga defense. Bullseye! Now, doon na, may mga nagkanabo karang ibasyada na to, no? Pero good morning, anay, kay Rini Rosgal.
1: Good morning!
0: Nagamonitor. Arlie Soko Galion, good morning, man.
1: Good morning!
0: Kay Batid Tornia, ni, good morning. Thank you, gina sa pag-highlights, ay. Datong karang programa. O nasa Tornia, pamilya sa Ibahay.
1: Good morning!
0: Bonski Mendoza Channel, good morning. Yun, nagamonitor makaroon. Uy, antiin din sa usa, ha? Kaya Uncle Charlie, nga nagkakapi-kapi makaroon nita. Santon Good Coffee Mix na sa Libtong. Good morning sa Sausa Conception Family. Good morning. Nagamunit lang makaroon na agahon no? Sa aton karang pagpangalagada. Mark Terence Sugilon, pare, good morning. Iba, nagkakapi-kapi man sa bilog. Una kay Koy Koy, Maki Colotta.
1: Good morning.
0: Naga monitor. Pare, good morning. Ha? Una sa mga katrupang
1: guys natin.
0: Si Master Christian Dorigo, aba, agahon pa kayo na ron, ha? Pare, good morning. Nag-propamati man makaroon nga agahon na sa malayo.
1: Good morning!
0: Joyce Alonsagay. Joyce, good morning. Si Josephine Valencia.
1: Good morning!
0: Gima Tonentino. Rod Salvador, nga nagkakapi-kapi ngon.
1: Good morning! Good
0: morning, Rod. Nakatutok man makaroon nga agahon. No? Sa atong karang pangalagad mga katutok.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi na ipabati natin doon itong kianay nga right daywa. Ka mga batikan ng mga abogado eh. No, mga di kampanilyara nga mga klase nga mga abogado, mga katropa.
1: Bullseye!
0: Doon na, no? Tunod nga iga basyada kinyo sa aton karang nga pagpangalagad. Now, sa mga mainit naton nga mga balita lokal, aton nga tawanit dagan, mga katropa, do dayang isyo sa NGCP. Ano ro NGCP? National Grid Corporation of the Philippines. mga katropag. Pirmi nato na nababatian. Ang pirmi nato na babasahan. Ro mga advisory nga ginapaguwa it in GC. Ag konektado di kararo akil ko sa NGCP mga katropa, may mga pakil sa dara. Now, may ginapatigayon hagos adlaw-adlaw nga manual load dropping. Kung may manual load dropping, butang bagon, ginpaidagom kita sa yellow or red alert. Ag iyaron sa Bisayas, mga katropa. Soro, pangutana, hamat Bisayas yang. Ro may maura pirmi nga naka-yellow ag red alert ag may una nga manual load dropping.
1: Bullseye!
0: Ara, istoryahan tarong mga matinding brand out nga nagakaganabo sa probinsya Itaklan. Sa mga oras nga ra, may mga lugar nga naka-experience sa power interruption. Kasi every hour, every 2 hours, 3 hours, 4 hours, may una nga advisory nga ginapagawa ro in GCP. Ha? May mga alert status kapin pa sa gabi eh. May mga alert status bisan adlaw, may mga alert status nga ginapagawa ro in GCP.
1: Bullseye.
0: Oh. Now, hamat naga-implement it manual load dropping ro in GCP kasi kapos ro available generation kung ikomparar naton sa demand it supply it kuryente iyaron sa Bisayas.
1: Bullseye!
0: Kanugang o, kahapon yang August 12, no? Una sa 2,191 MW o megawatts ro available capacity, no? Samtang nag-abot man sa 2,420 MW ro purkas peak demanda mga katropa. So rokugang is almost 229 MW.
1: Bullseye!
0: Diba? Na para maintindihan itanan, yellow ag red alert. Ro yellow alert, ano ro, gusto mong bawang ra? Yellow ag red alert nga ra nga permi lang gina pag-uwa right in GCP. Pag hinambang nga una sa yellow alert mga katrupa ro, dagagan, it aton ka nga supply it kuryente iya sa Visayas. Visayas eh, bilog ang Visayas kita mga katrupa. Iba mataro sa Mindanao, iba mataro sa Luzon. No? Yellow alert meaning manipis. Ro reserba it aton ka nga kuryente. Oh. Bukon paron ita gusto nga bagon nga kugang gagiro supply daton ita kuryente. Pero mas mataas rong posibilidad nga matugpa kita sa red alerta. Kun may una nga pumalya nga planta or magtaas rong demanda mga katulad. Doon sa yellow alerta nga ginapagawa permit in GCP. Red alerta. Pag inambang nga red alert, bukon yun it bastante ro available generation para matustusan rong demand agrong kinanganon nga reserve mga katrupa. That's why nga nagapatigayon kita it manual load dropping. No? Doon rong rason nga may una nga manual load dropping. Brand out ah. Mga katropa, rotational nga klase it brand out doon. Para ano? Para hindi bumagsak ka. Rumbilog nga grid. It in GCP, mga katropa. Kahapon niyang naka-red alert kita. Ha? Bilog nga Bisayas. Umpis sa alas 3 it hapon, hasta alas 10 it gabi, eh, or hasta alas 9 it gabi. Eh. Yellow alert, ha? Alauna hasta alas 3 it hapon and then alas 9 hasta alas 10 manit gabi. So, 3 hours, 4 hours may yellow agreed alert nga ginapagawa ro in GCP mga katao. So naalarma kita sunod-sunod eh. Every day may maura ginapagawa ro in GCP. Ha? Ag sa mga oras nga ra may mga naka-experience sa power interruption. Bisan wa man it yellow alert, bisan wa man it red alert, may mga power interruption nga nagakanabo. Now, the question is, hamat ginakugang kita it supply it kuryente. Hambag it in GCP, pito ka mga power plants, mga katropa, roona sa ginakwanyot naton nga medyo may outage. Ginakwanyot aron, ha? Bukod at ng basta-basta nga outage yang may kakugangan. Ag 14 pa nga mga operating reduced or derated capacity it in GCP mga kapatid. Nga nagaresulta sa kabilugan nga nagabot sa 932.4 MW nga unavailable capacity mga kapatid. Oh. Dugang pakararo mga nabawas nga mga power imports halin ito sa Mindanao. Kasi kahapon nag-import yuman kita it kuryente from Mindanao. Kasi sa Mindanao is bastante tarandang supply kuryente. That's why nga kung hinambahay nga may manual load dropping, bukon niyang right simpleng random nga brand out mga katupan. Ginhungod it grid operator nga tanggalon. Halin sa supply sa pila ka mga distribution utilities. Mga areas, no? Nga nagbaylo-baylo ang sanda ito agod nga maproteksyonan mo man ro ibang nga mga Visayas grid kontra sa mas mga pnagon karang nga pag-collapse it grid mga Maura man rong definition it MLD or manual load dropping nga ginatawag sa Philippine grid code nato. Mano-mano nanda nga ginatanggal. Oh. It pila ka mga

kurang mismo rong generation capacity nga available sa makaroon nga panahon. Haman, kapin pa makaroon dahil sa kabo-abo nga rang mga power plant outages or kakugangan. That's why nga bisan mahambag naton nga maayos mataro transmission network ka. Pero hamat kinahangan nga mag-manual load dropping gihapon kita. Ha? Kasi nagagpas sa demand. Nga datuwang rokaya nga i-provide, nga supply, it kuryente mga katulad. No? So, may solusyon baga sa problema nga mga katulad? May solusyon baga? Nga hindi kita maapiktuhan, it husto, sa nagkakanabo, solusyon is do yun. Manual load dropping. So, brand out kita iya, hayag tos pihak ka. Bilog nga Bisayas, tanan nga mga cooperative, mga katrupa, maurun rogi na sunod. Ha? Pero tandaan naton, may mga importante nga mga distinction da. Hindi kaya nga sulbaron it in GCP, rung kakugangan nga right kuryente. Kasi ro in GCP, sandaron nagapangunang nga transmission grid operator. Itaton ka nga supply, dating kwa na, dating napukor. Now, ro sitwasyon niya sa Bisayas, pirmi kita red alert. Di ba? Naka-red alert. Oh, yellow or red alert. Kasi bukon it bastante ro supply or available generation para sa demanda nga require reserve mga katrupa. So ano ro ma-operate in GCP? Ha? Una, i-maximize ro available transmission capacity mga katrupa. I-maximize nyo ron. Siguraduhon ta nga wait mga avoidable transmission o mga problema una, ang kinangan madasig na maibalik kagiro mga linya o mga equipment nga una sa sugod sa outage nga ginatanaw mga katrupa. Kung may kuryente o ibang mga party at grid, dapat maihatod man raya kung technically possible kung pwede mga katrupa nga masuplayan. Ha? So kinangan man naton nga paggamit naton it mga reserve kasi may mga reserve equipment kita para iya sa Bisayas. No? Sa NGCP's 2026 procurement mga katrupa kaibahan wrong regulating contingency ag dispatchable reserve nga ginatawag. Kung aron, nakaplastar kanda. Kung bastante rong agmadasig ro reserve, mas mabawasan rong kinanganon or ginatawag na naton nga manual load dropping. Kung bigla nga nga mag-down or aton ka nga generate. Oh. Kinangan man naton rong mas agresibo nga coordination sa mga power plants naton mga katrupa iya sa Bisayas. Or magamit kita it mga battery energy storage. Ag iba pa nga mga madasig nga nga mga para ma-resolve ang mga problema. Ha? Agrong mas predictable nga load dropping nga ginatawag mga katrupa. Pero raya ro pino ka-importante makaroon. Kung rong aton nga generation shortage, imaura rong ugat sa problema. So bisan mahambang naton nga perpiktor o transmission system it in GCP, wag yapon maramat kuryente nga ipadaga kung uwa gid man it generation nga nagakaroon. That's why nga may una nga dapat karon nga coordinated action ro in GCP plus Department of Energy plus ARC or generation companies ag paadto sa mga distribution utilities. Mga katrupa. Do yun. In fact, may mga congressional inquiry nga ginapatigyan makaroon sa Congress para tanawon. Ha? Ruraya ka nga generation o kakugangan nga right supply kuryente. Ro aton nga reserve sufficiency
Kamusta?

0: ro performance it in GCP ag ro mga generators ag kun ano ro naging epekto it manual load dropping sa mga consumers naton iya sa probinsya Itaclan under sa aton karang Aklan Electric Cooperative mga katrupa. Diba? So may mga practical long-term solusyon nga dap nga ginausoy it publiko. Bukon it pirmi lang manual load dropping. Bukon it pirmi lang red alert or yellow alert ro aton karang probinsya. Ha? So kinangan naton rong practical long-term solusyon. Bukon yang it nang ala brand out kita manual load dropping ang ilang kita. Kinahangan naton mga katrupa rong bastante nga dependable generation plus reserve plus transmission capacity para hindi kita mag-abot sa punto nga mag red alert or yellow alert. Ha? Do yun nung dapat nga matabo. Now, may explanation rong in GCP kara. Ang ano rong papilit aton karang Aklan Electric Cooperative sa palastada sa rayon nga nagakrenabo mga katrupa. Although a problema tangara anat in GCP tara. Sige. Isitisali aside danero akil ko. Harama karon rong in GCP may pagpahayag, may kang tanan sa plastada nga nagakrenabo makaron mga katrupa. No? Nga ham-an explicar man ita in GCP eh. Kun hamat may manual load dropping agham at yellow alert, ag red alert through Visayas grid. Abi pamatian ta si katropa nga Regan Alcantara no sa pakipag-angot ita XFM.
1: Oh, sir, no, recently sige-sige ang pagpagawa naton sang mga abiso advisory no regarding sa yellow alert, red alert kag mga manual load dropping no. Magalin sa aton nga NGCP or National Grid Corporation of the Philippines. Sir, siguro pwede pa ipaathag nato no sa aton nga mga igmangod ilabi na gid diri sa probinsya sang Aklan kay damo ang naga paabot sang ilang nga mga concern sir.
2: Yes, ang sakto na no ang recently nga mga pagwa naton nga mga ano advisories may mga ginatawag naton nga grid alerts no. This is a different ano kinds of alerts. May yellow no atong hambal mo kanina tag may red alert and sometimes may mga manual load droppings no alerts. Bali ang main driver or cause of this one is ang aton nga mga ano mga power plants nga nagasupply ka kuryente sa Bilog Visayas grid no is naka unscheduled shutdown ang mga dalagko no. Ang usually sila ang mga dalagko sila ang pinaka the stable ones no that gives electricity. Sige-sige na sila no 24/7 no unlike sa mga renewable. Karon since I think mga May 12 dire kita nag-start pagwa almost daily no or sometimes daily na grid alerts. It's because ang at that time ang pinaka dalagko no nga tatlo sa baseload power plants ay naka-unscheduled shutdown, meaning nag-trip off. So, wala siya naka-plano. Dako ang iyang capacity, more than 400 plus megawatts, no? All together, almost 500. So, that's why nag-kuha ng aton na supply, no? Nag-nipis, no? So, when we say yellow alert, it means nga kuha na siya. May supply na sufisyente. Galing ang iyang reserba is medyo manipis na. So any changes happening within the day no since the start of the advisory may possibility nga atong maghambal kita nga MLD or manual load dropping gyapon no. Kay tungod siyempre ang protektanta nga mabalanse ang grid no. So sample lang sa yellow alert for example ang demand for Visayas is 2500 megawatts. So ang available capacity is nasa 2600 megawatts. So kung makita mo medyo manipis lang kay 100 megawatts lang no ang ginatawag naton na reserve, no? Reserva. So with 100 megawatts, that's very thin already, no? Nipis na katama, no? So that's the time na may mga declaration kita for yellow alert, no? And then siguro i-explain ko lang yutay ang red alert pagid, no? Ang red alert meaning to say either tama kagamay na gid, no, ang capacity versus sa available na versus sa demand. So balikan ta ang illustration kanina, for example 2500 ang demand, for example, sa Bilog Visayas, and then ang iyang capacity is ang available capacity is nasa 2500 man or even below that one, that's when we can say that it's red alert. So medyo kulang git, so mas dako pag chance nga mag manual load dropping na.
1: I see. Sir, ang ginapamangkot dire kay pag ang manual load dropping daw ano bala, may mga ano ni sir, no, may mga rotational, no, ng mga pagkadula sang kuryente.
2: Yes, that's correct. And it's being shared by all the entire distribution utilities for Visayas. So for example, may pagnipis or may pag deficient kita sa kuryente by 100 megawatts. It does not mean na si Panay man lang ang mag-absorb, no. Basically it's been spread by the entire Visayas. So naka-depende na kung ano ang percentage sa kadakuot sa isa ka distribution utility, no. So for example, ang pinakadakuot sa Visayas is si Beko, no, sa Cebu. So si Beko, for example, iyang share sa Bilog na Visayas is 50% iyang demand. So in a way na nasa iya ang pinakadako, no, nga ibuhin man as manual load dropping. So naka-spread na sa Bilog na Visayas ang manual load dropping.
1: Sir, syempre ang pamangkot, no, sang kadam-an diri sa amon, until when ang ining setup kay di bala ang expected sang mga syempre sa part na bisang mga konsumidor, no, ang expected nila matapos ang tig-ilinit, mabalik na sa dati ang supply. Subong, arat na kita sa habagat season, daw wala man sang nagbago. Any explanation, saan ay na mabalik ang normal capacity sang aton nga grid diri sa Visayas, sir?
2: Yes, ang aton na kuan expectation is that mabalik siya sa normal once makabalik man ang mga dalago na power plants, no. So if you notice mga July, early July, like first week, nadula ang mga alerts, no, for I think a week. That was because nakabalik si PEDC Unit 3, no, ang third largest power plant sa Bilog Visayas, that's 150 megawatts. Galing si si TVI 1 kag si TVI 2, 169 megawatts each. Hasta subong wala talaga pa sila nakabalik, no. Since May, ginalauman na makabalik sila by around third week of August, kag fourth week of August. That's the expectation. And then naglamig na, so supposed to be tani, medyo na buhin-buhinan, no?
1: Yes, yes.
2: Actually, na buhin-buhinan, pero unfortunately, may nagdugang man ng mga tripping sa ibang nga power plant. So may PEDC Unit 1, I think, or KSPC na nag-out the previous days. Although ang ibang man, like CCEDC, I think Unit 1 or Unit 2, ang iniya, scheduled gini siya, no? Actually, gin pa iway ni siya tani ni NDCP kay tungod sa medyo nipis na gin, no? Ang ato na supply margin diri sa Visayas, galing hindi na pwede, no? Kay nakaset na gin yung iyang preventive maintenance. Nagbasi kung ipadugayon pa siya, basi mas magka-problema pa, no? Mag-down pa siya nga unscheduled, magdapo pa ang problema. So that's why it had to be may chance na gintake, no, with update nun sa DOE na okay man. And then ang diri man sa Mindanao ng mga power plants may ara man nga naka scheduled maintenance pero extended ang iyang pagbalik pag ang isa man naka unscheduled man, no? So nabuhinan man ang import coming from Mindanao. So all these things considered, plus may mga around 15 power plants pa nga mga derated capacities, meaning to say may supply sila pero hindi ang ilang maximum capacity. So for example, ang may 50 megawatts na power plant na rated capacity pero iyang ma-supply is only 20 megawatts, for example, abi, no? So even less than 50%. So that also causes na na-reduce, no, ang supply, no? So that's why we are awaiting for all these power plants to really get back online para makabulig man pag makakuan, no, makabalik sa normal ang aton na Visayas grid.
1: Oh, sir, may ginmit lang kakaina, no, nga ang isang planta nga kung mabalik sila third or last week ng August. So are we expecting by September, mga first week, daw nubo na ang mga igapagwa nato ng mga yellow alert kag red alert sa Visayas grid, sir?
2: Yes. Actually, duha na sila ka power plant, no? Isa lang ka ano sila, isa lang ka corporation. That's under Aboitiz. TVI 1, that's 169 megawatts. And TVI 2, that's another 169 megawatts. So, ginalaw man ta kung makabalik sila because they are the biggest power plants in the Visayas. The two biggest power plants. Na ma-reduce, no? Ang, kung po, if possible, gali, ma-ano na siya, no? Ma-eliminate na ang mga alerts, no? By September, hopefully, once makabalik sila. Pero may always may caveat ina, no? Makabalik, but hopefully wala sang madugang naman. Lain nga power plant nga mag-out. E kung masunod lang tani ang schedule sa ilang mga preventive maintenance lang, na wala sang unscheduled, why yun tani kita sang problema subong? Unfortunately, ang mga problems is ang mga planta that are out na naka-unscheduled. So, amo na ang problema. Kay wala sa ano na ano ang balanse eh. Shift ang balanse tungod kay wala sa plano ng ilang pag-out. So, amo na ang hopefully na may tabo na by the time na ma-restore sila, na wala naman sang lai naman na power plant na madugang, na dalag ko. So, anticipation nato.
1: Sir, anong mahambal nato, no, sa part ng NGCP? Kay siguro balaan man nato na nakakaabot man siguro sa inyong opisina dira, no, sa NGCP. Ang mga rants or mga ano bala, mga reklamo sa mga konsumidor sa sining sige-siging or manual load dropping, yellow alert status, red alert status. Ano ang pagpasalig siguro sang aton ni NGCP sina, sir?
2: Well, ang pagpasalig sa NGCP is that we are doing our job, no, to keep the system stable, kag balanse. Because kung hindi na ipagpatigay ng mga manual load droppings, mas dako kita ang problema. Basig bilog panay, naka-blackout kita. Kaya kung di mo mabalanse ang demand sa available capacity, mag-collapse ang grid, mas dako na siya ng problema. Kaya base maglawig na, if you remember, there were in the past years, di ba? Duha, tatlo, kaadlaw kita ng mga brownout. Punod-sunod. That's the, possibility if hindi ma-balance ang grid kung mag-collapse. So, of course, we cannot do anything about the supply because si NGCP wala man sang control about the supply because the power plants are totally different entities. So kami ang ga-absorb, no, sa actually sa mga akig, no, sa mga tao. But that's part of the job, no. We have to deal with it, and of course our distribution utilities at the same time, kaya sila pa ginang pinaka front line. But it's a necessary thing that we have to do to ensure nga ang aton na supply ka kuryente remain stable for the whole Visayas grid. Otherwise, kung kuan kita mag problema kita, mas dako ang aton nga problem in the entire, not the Sinaklan, but entire sa Bisaya. So at least kahit papaano ang mga manual load dropping ito last mga sometimes ang iba less than an hour, ang iba an hour cup sobra 2 hours at least amo lang na compared sa mag-collapse.
1: Uh-huh.
2: So it's a way for the system to address. Actually pinaka last resort na gini na no.
1: Yes.
2: Nga pagahimuon. So hopefully maintindihan lang sa aton nga mga kasi manua no mga utod naton na we are doing this for the betterment of all. Hindi man ni siling ginahungod naton kay para lang way kami ubra or what, but it's something that's important to do because if you cannot meet the demand with the available supply, then you really have to remove some of the demand for a while. So amo lang ang aton siguro mahabal no ngayon lang tagamay nga pag-intindi.
1: Yes, oh, all right. Siguro lastly na lang Sir Reagan no. Ang preparations ang NGCP man kay habagat season, tigbalagyo, subong ang panahon. Anong mga preparations ang inyo talatapan man sir?
2: Yes, ang ato naman na preparation is always there no. Of course, habagat ang aton na mga line crew, mas intensified pagit ang ilang kung mga line clearing and all. And of course, ang siyempre mga spare parts or mga line hardware ng mga materials, gina-preposition nila sa mga strategic places para if ever may anugin man, no? Kalamidad or whatever, tapos no, ma-access siya. Pag makakuan kita sa mga repairs, no? Makapunta kita sa mga repairs if ever need be, no? So, all those things are already in place. Pati aton ng mga fuel, no? Kung diin mga strategic, especially sa amon ng mga helicopters na may mga strategic kuan, kaya hindi muna siya basta-basta mabaka sa gasoline station lang. So, naka-standby na siya in a strategic places in a different parts of the Visayas.
1: Alright, sige. Sir, damo gid niyo salamat kag saliwat mayong aga sa imo, sir.
2: Thank you so much katropang ninyo kag gatgas sa sol.
0: Okay, nabatian naton ro spokesman ita NGCP no sa dagagan ita explanation kung hamat nga may manual load dropping nga ginatawag nga ra mga katropa no. Now, istoryahan tara madali. Konstruksyon is hatod katon do it's Anton Gold Coffee Mix. Kapi-kapi ani kita ha, samtang nagapropamati ka muna na. Itaton karang mga balita, ro kapi nga bukon yang itmanami ro lasa, kundi makabuli gid sa aton karang nga gawas. Ginapabas ko graton karang resistensya, wara it side effects sa may santon yun imaw, may malunggay, may spirulina, a garlic ka. Raya ro mga natural nga sangkap, nga makabulig kontra sa nagkainyain karang nga bagatian. May glota tayo na collagen para mga katropa, nga makabulig sa pagpanami itaton karang nga panit. Anara it yes to health incorporated, nga mga produkto nga makabulig sa aton karang nga ikaayong kawasa. O mabakara sa mga butika sa Mercury Drug nationwide available gid ang mga katropa ro Santon Gold Coffee. Jom sa tiro, good morning gid anay ha, nagamonitor naka bull's eye with speaker ba una sa Mabilon, New Washington. Mayad nga pagpropamati una kinyo ha. Gel de la Cruz Tolentino, good morning. White Control, hayamat may NGCP pa. Tama don. What naman to, saan dat gambar o NGCP, wala man nakamit control karon pero ay hamat nagbutang pati NGCP. Lloyd Nacion, good morning. Nagamonitor makaroon ka ito, no? Kay Mama Marie Cristan Tingko Pulmonis, good morning. Si Aljon Dirilo Navarro, nagapropamati man makaroon na sa Ruelan Junior Barbershop. Ag siyempre sa Alpatic Cellphone Repair Shop. Nara sa banga, ha? Kay Robert Agaycap Junior, ag kay nung Mike Paulino, nga nagapropamati kita makaroon ka rin nga gahon. Ag kay Jewel, inventado sa Daha Banga ga pinamati gid adlaw-adlaw. Si Dodds Walter Miralpod, good morning ha, watching makaroon sa Ildefonso Bulacan. Morning. Kay Kapi Boy Patani, good morning, happy birthday sa amon karang pinilangga nga nanay, Nanay Nelda Nidi Tunod Patani. Palangga ka namon nay, may magpamayad ka ngon. Oh, good morning ha, watching live ba with Master Bluetooth Speaker. Kaya nagasinigabong kita. Una sa New Washington. Good morning. At happy birthday kita kay Nanay Nelda Nidi Tunod Patani. Nanay, happy birthday. Good morning. Hindi na makaroon karang adlaw. Okay, kay Michael Villanueva Solina, good morning man. Nag-tabid yun. O, nag-ibakaton makaroon. Good morning! Jin Rintelio, good morning na sa barangay si Rodo Banga. Always sila nag-monitor, o, kay Kap Bing Bing. Good morning! Kap Bing. O, good morning. Kay Anpo Dancel Andrade po, good morning man ha. Nagpasigamat kami sa, dahil sa CF at IF sa Davao Region, insurgency free. Roamon ka nga area, agro mga eskwilahan sa mga bukid under CPPNP na tunaw. O, Ron, iya man raton ka nga panay nga na siguro, base sa pilang bugan nga na, i-consider man naton nga insurgency free. Wagunit mga NPA nga nagataris-taris. Mga okay, sa itong makaroon nga pag-propadayon, sa itong karang pag-pangalagad sa Gyapon. Mike De La Torre, Mike, good morning! Mayad lang nga pag-propamati sa mga taga-CBN Pawn Shop sa Uyotorong ha. Iya sa Kalibo, Brands, ang mga nagabaligyang Rat Santos sa likod ng simbahan kay Kuya Idi Villarubin, kay Sima, mga religious articles. Good morning daw na kinyo, nag-monitor na sa itong karang pag-pangalagad. Si Rod Salvador, puro man lang ron paliwanag, how many years yun nga nag-problema? O sa brand out nga ra, palpak in GCP, o. Oh. Stylean nyo, pamana ka. Style nyo, manang bulok ka. Good. Walang game. Pati paliwanag nyo. O sige, Lioski Randoy Martinez ni, good morning. Si TJ Noynoy, Igtanlog Solidad Noy, nasa San Francisco, California. Mayad nga pagpropamatic. Good morning! Dang Villanueva, good morning. Niyan, nag-propamatic, makaroon ka ng agahon ka ito. Bullseye! No, sa aton makaroon nga pag-propadayon, arangang, aton karoon nga mahambag, sa mga ginpang pahayag ito ni Regan Alcantararo, spokesman ita in GCP. Kasi, importante aber kuryente sa kabuhi itaton karang nga mga ibanghod nga mga Pilipino. No? Ag hindi ra magumwad ro mga negosyo kun wa it kuryente. Di ba? Sa mga nagtaliwan nga ra nga mga inadlaw. Pirmi naton ra na babatian ag nakikita ro mga tinaga nga yellow ag red alert. Plus manual load dropping. Di ba? Or rotational brand out. Bullseye! Bullseye! Doon pirmiro na babatian naton mga kapatid. Kung hamat nag-brand out sa inyo karon nga mga lugar, it's because may manual load dropping or rotational brand out. Now, para katon nga mga ordinaryo nga mga consumer members, pwedeng mambag naton nga technical pamatian. Ro mga termino nga yellow, red alert, manual load dropping or rotational brand out. Pero kung ginpatay mo ro iwag sa imo karon nga panimangay or kung magpundor ang electric pan nga ginapaandar naton dahil sa init or aircon or hindi magana ro aton karang mga internet connection kasi what kuryente. Ag napupundo rong trabaho. Ha? Kasi may mga igmanghon kita nga hindi man maka-charge sa itanda ka nga mga cellphone. Or kung maapiktuhan, ro operasyon, itdayang mga maintok nga nga mga trabahador or mga negosyo iya sa Pilipinas. Bukod yun at mahambaron nga technical problem mga katrupa. Ha? Ro matuod-tuod ginistoryahan yun naton niya kararong kabuhi. It aton ka nga mga igmanghod. So kung mag-brand out, may nagabagatian una, nga kinahangan, rung hangin, ro electric pan, ro aircon, delikado. Diba? So bukon niyang itmaba na nga technical problem da. Kabuhi na, ro ginaistoryahan na ton mga kapatid. Oh, agara ro question. Sa plastada ko nagakanabo makaroon nga ginaobra it in GCP, hastasan o kita magtiis sa maurang sitwasyon? Ha? Hastasan o nga magtiniis kita mga katropa nga makita naton nga may magsinigidas ro manual load dropping ra. Oh, kahapon yang ginbutang kita sa red alert ah. Ro bilog nga Bisayas. Ro Bisayas grid it in GCP. Agdayarong ikatlong adlaw nga nagsunod-sunod imaw. Ano ba ang GCPK na to? Manipis raw power supply because bukon it raw availability mga katrupa. It mabaho nga power plant na bawasan. Nabawasan ro mga power import sa halin ito sa Mindanao. Nga ito pakita nagabuo. Oh. So, dahil kugang ro supply, napilitan ro aton karang mga grid operator nga magpatigayon it manual load dropping aga rotational brown out sa pila ka mga lugar. Diba? Now, gusto ta nga maging klaro sa sangka bagay ang mga katrupa. Hindi man naton gusto nga si NGCP yung rubasugon ta adlaw-adlaw karay. Sa tanan nga mga brown out nga nagakainabo. Di ba? Ro NGCP bukon tara imaw it power plant. Bukon sanda it nagapanguna nga nagaobra it kuryente. Ro nagapanguna nga trabaho it NGCP mga katrupa. Hayrong transmission. Ro pagpadagagan yang it grid nga ra nga ginatawag. Now, kun kugang rong generation ag kun maabo nga mga planta ro uwa nagagana mga katrupa or uwa natawaan it supply bilog ka nga andang kapasidad una may limitasyon dun may limitasyon ha ro pwede nga maobra it in GCP diba wa mata nagambang ginabaso na to in GCP sa plastada nga ra pero dahil sa mga nagakainabo mas may mga pangutana nga gusto pangutan ulit aton nga mga consumer members mga katrupa. Ha? Sino rung may sagabton? Nga matawaan kita it bastante nga supply it kuryente. Oh, hayamat dati na uobra ra nga wa kita naka-experience it mga red alert ag yellow alert nga ra. Bastante patar supply katot kuryente. Nga hamat nag-abot sa punto nga nagmaurang uno sitwasyon itaton ka nga mga planta iya sa Bisayas. Oh, although bukon yung matbag-o pero problema nga nga ginapangatubang kung kakuangan niyang it-supply it-kuryente mga katulad. Ha? Huwag man naton dati rin na-experience haro mga maurang klaseng brown out nga. At bukod man ra it unang na chimpo nga nakaangkon kita it power plant outages sa Bisayas. Ro problema, matsa permitan na adto kita sa mga parihuman nga solusyon. Eh. Mag load dropping ilang. Doon ilang ro paagi. Oh. Ro load dropping ra, medyo band-aid malang ra mga katropa. Temporary yang. Nga kung may nina ka, takpan mo ang ito. Ha? Pero wa naton ginabugong kung ano gida, rugin ugatan, itdaya ka nga problema. Oh. Agdi kara kita nga mga consumer, mga katropa, may mabaho nga pangutan. Sa aton kara nga mga energy authorities, sa mga power generator, sa NGCP, even sa ERC, at sa Department of Energy. Mga katrupa, ginausoy naton rung long-term solusyon sa problema. Hindi naman pwedeng ambaw nato sa publiko nga, oy kinangan naton manual, load dropping, para malikawan rung mas malala nga problema. Ha? Magka grid failure kita. No? Sa makaroon naintindihan taro sitwasyon. Kung rung pagapilian, hayrong oras it dayang ginatawag nga rotational brown out or totally nga pagbagsak ita mga grid of course mas gusto ho naton nga protektahan rong bilog nga sistema mga katrupa. Pero nung question, hamat nga pa uman-uman nga adto kita sa punto nga kinahanglan naton nga magpili sa tunga itdaywa nga ra nga ma dayang-daywa nga ra nga sitwasyon nga bukon it manami. Ha? Hamat hindi tara maagapan. Oh. Hamat bukon it bastante ro mga reserve. Hamat maabo nga mga generation units rong unavailable sa makaroon nga panahon. Ha? Agamat, kung magtaas rong demand, mambago naton nga may manipis nga supply. Oh, agabaw sa tanan mga katropa nga pangutana, nga mat, matsaro konsumerong permi nga nagasagap sa raya ka nga problema. Kita ta nagasagap eh. Insakto ro ginabayad naton. Ha? Pero haron may mga rotational burnout nga nagakanabo. Ro mga ordinaryo nga mga consumer ro nagabayad it electric bill. Bullseye. Nagabayad kita on time. Kung kaya naton nga bayaran on time sa panahon makaron. May mga negosyo nga nagabayad it mabaho nga mga elite electricity bill nga ranga gina sagap mga katrupa. Oh, may mga pabrika ro na, may mga ospital, may mga eskwelahan, may mga opisina. May mga estudyante nga nagatuon online. Di ba? May mga tawo nga nagatrabaho na sa bagay. May mga tindahan nga nagasalig lang sa refrigerator, sanda karon nga mga freezer. No? May mga restaurant nga kinangan nga magana ro anda karon nga mga gamit. Ah. Oh. So kung wagon it kuryente, dugaan kat kita. Lugi ka. Kasi bukon itanan nga mga consumer is may mga generator. Ha? Bukon itanan nga mga consumer is may solar panel. Oh. Bukon itanan nga mga consumer may una nga mga battery storage mga katrupa. Bukon itanan nga mga consumer may pambakay it backup system nandaw na kung ano na matawag karon. Ha? That's why nga kung ginhamba naton nga ordinaryo nga mga Pilipino, ordinaryo nga mga consumer members. Abi magpahaom ka muna it backup. Pero dapat man naton nga isipon mga katropa, paano kunwa it mga pangbakay? Ray ka nga mga tao. Ro mga pobre makaron mas gabaw nga nagapamigado pa sa panahon nga. Ro mga maintok ka mga negosyo mas nagakalugi pa sa makaroon nga panit. Ha? Agro mga trabahador nga nagasalig lang sa kuryente, sa internet, hindi ta makatrabaho it insakto. That's why nga bukon yan at issue sa kuryente, bukon yan at issue sa iwag. Issue man ra it ekonomiya, mga katrupa, ro nagakaganabo makaroon sa NGCP. Ha? Issue ra it trabaho, issue it edukasyon, issue it ikayong gawas. Kasi may mga igmang hod kita sa mga panimagay nga nagabagatian kung hindi tamahanginan. Di ba? So, kabuha mong problema nga dapat marisol. Pero atong ginausoy is long-term solusyon. May gobyerno kita nga dapat nga nikunta nga magsagap. Ano rin pugos it Department of Energy? ERC. Sandaro nagasagap na. Sa mga problema nga rang ginapangatubang makaron agro nagaantos dayang mga ordinaryo nga rang mga tao ro mga consumer members. Di ba? So, kung sa akon nga pananawan mga katropa kinanga naton nga punduhon rong kultura. Ha? Ita ro kultura tabi naton makaron ay ugaton na naton nga makaangkon kita krisis eh bago kita mag-action. No? What nga ginato na naiisip advance baga nga o basi magkanabo da. Oh. Now, ginausoy naton dapat may una nga klaro nga accountability. Kung may power plant nga kabuhay yung gali nga unavailable, i-explicar naton kung naman. Kung may maintenance, ha? Ag kinahanglan masayra naton kung saan o matapos ro problema nga mga katrupa. Kung may una nga mga equipment failure, kinahanglan naton masayran kung ano ro ginaobra para malikawan nga hindi guman mauman ro problema nga. Oh. Kasi kinahanglan naton rong klaro nga plano kung paano ma-resolve ro problema nga sa supply kuryente mga katrupa. Na kung matuod gid man nga kugang regeneration capacity sa Bisayas, kinangan naton nga makaangkon it seryoso nga investment sa bag-o nga ra nga generation capacity ag energy storage mga katrupa. Bukod niyang it sa makaron nga panahon. Ha? Bukod niyang it's because nga nag-red alert kita. Kundi para sa masunod nga 5 to 10 to 50 years. Hindi yung mga long-term solution nga dapat makita ang publiko. Kasi samtang nga nagabahurong ekonomiya ya sa Pilipinas, nagabahuman nung kinanganon sa supply at kuryente mga katapos. Kung bastante ro supply naton, wa kita problema, abo nga negosyo. Abo nga mga panimagay. Kaabo nga mga appliances. Ha? Kung may kwarta kang pambakao na. Oh, may mga data centers kita kaburon sa Pilipinas kung matabo. Ag mas maabo nga mga electric vehicles sa bilog doon nga ginatanaw naton. Di ba? Mas maabo nga industriya. Oh, doon kung manami ro supply at kuryente naton mga katrupa iya sa Bisayas, iya sa Pilipinas. Na kung hindi naton ra pagpabaskugon, pabahugon, raton nga mga source it power supply yaban-yaban masabay imaura sa pagbaho it diman. Diba? Pauman-uman kita nga makaangkon it maura nga problema mga katrupa. Ha? So di ka ra nagasugod ro mga renewable energy nga ginatawag nato. Wa nato nang baga nga solar ha or wind una. Ro sabat di kara. Kasi bukod mauron ka simple mga katrupa, ro power system. Di ba? Kinahanglan naton di kara rong ginatawag nga diverse energy mix sa plastada itay kara nga problema. Kinahanglan naton ng dependable generation, transmission, reserve, ag battery storage. Demand sa side it management kung kinahanglan naton nga mag-obra it mga paagi kung paano maayos na. No? So, re importante wa kita nagasaligyang sa sangka klase it source sa supply it kuryente. So, yeah, dapat abong source kita yay. Yeah. Wa lang naton ginpabaskog mga katrupa. Dapat kinahanglan naton nga may sistema nga kung may una nga sangka planta nga pumalya, hindi kinahangan nga abi mamba naton nga mapiligro rong bilog nga planta or bilog nga grid mga katrupa. Ay para sa mga nagkakanabo tayo, permilata, red alert. Ha? Dapat pag-isipan right gobyerno man. Seryoso. Rong ginatawag nga nga distributed generation mga katrupa para everybody happy sa mga consumer. Oh. So problema nga mabaho da. Wow, indo na ko man bantayin ka may red alert or yellow alert yung man nga matabo. Ha? So ginausoy ta man ro transparency man sa part aton karang nga mga taga gobyerno. Importante ra. Kung ginahambag it in GCP, red alert, dapat maintindihan it publiko kung hamay. No? Kung may manual load dropping, dapat klaro kung anong mga area rong posibleng nga maapektuhan. No? Eh, bukod niyang gulpihon niya tayo mga maduga kuryente. Rong mga consumer, nagpupangutana, ano umataman ng tabo? Sino na ginabasog? Akil ko. Sanda taro gina bubaldiyo ito, gina tirada mga katropa sa social media. Oh. Ay, di ito masayaran kung ano nagkaganabo. Ha? ro mga consumer ta ro mga naapektuhan ni tosto sa dagagan nga ra mga katrupa. Ro mga negosyante. Oh, so pasensya kita kasi kugang kita sa supply at kuryente mga katrupa. No? Hindi man na pwede nga magmaroon niyang kunta kita, nga may pasensyahon niyang natunda. Although ro kuryente, bukod na natutluho ra mga katrupa. Basic infrastructure tara it mga Pilipino. Now, kung gusto natin nga maging competitive kita, ro Bisayas, usuin ninyo it mga sufficient nga electricity kita iya para mapanami or aton karang rehiyon mga katrupa. Kung gusto natin nga mag-aboro investment, kinangan natin ng manami nga electricity iya sa Bisayas. Kung gusto natin nga makaangkon kita itrabaho ro mga kabataan, usuyin nyo't paagi nga maging suficiente rong supply at kuryente mga katrupa. At kung gusto natin nga mag-umwad kita iya, Iloilo, Negros, Panay, or Bilog nga Bisayas, seryosuhon ta. Problema nga ra sa supply at kuryente. Ha? Kisa sa nga magturaan kita makaroon. Oh. Hang sa isip it mga tawo o mga pangutana. Ano rin natabo? Hamat maura gumata. Sinurong responsable sa nagkakanabo nga ra? Ano rin immediate solusyon it gobyerno? Agabaw sa tanan, ano rin mahimo para hindi kung mauman rin mga nagkakanabo nga ra nga manual load dropping mga katrupa? Ha? Huwag kami nagkakinahangan it promisa nga manami eh. Pamatian eh. Kinangan natin rong timeline or investment, maintenance, accountability, result. Doon man lang. Pero gusto natin. Kasi at the end of the day, bukod man ito rong GCP, bukod man rong DOE, ERC, o mga power companies rong nakapungko sa madugom ng mga panimagay sa makaroon ka ng panahon dahil sa mga brand. Pero consumer ang mga katrupa. Kita nga mga ordinaryo nga mga tawo. Ha? What sandaron na dugaan sa adlaw nga wat supply kuryente? Oh, sitting pretty tagyapon sa daron. Oh, gagana tagyapon anda karon nga mga negosyo. Consumer mangyapon rong nakapektuhan. Ha? Kasi may mga estudyante nga hindi ta karon maka online classes eh, watat kon eh. Oh, consumer ha, tanan apektado mga katrupa. Ha? That's why nga gusto tama mabatian o limog itaton karang mga consumer members ya sa probinsya Tartan. Oh. Makaroon wa naton ginapangayo rong imposible. Ha? Wa naton ginapangayo nga wa it solusyon baga sa problema nga ra sa NGCP sa mga grid. Ro ginapangayo ta isrong power system nga may bastante nga pagpupahaom para hindi mag-abot rong kada problema nga matugpa permi sa brand out mga katrupa. Oh, kung may planta nga dapat ayuson, ayuson ta. Kung kinangan nga bagong power plant, baka ita. Gapa planuhan ni Presidente nga maglunsar itraket patuto sa spaceship. Bullseye! Bullseye! Planta pa nga nga kaya malangda. Ha? Kung gusto naton nga mag-ubra it mga reserve una o magpamakal, ubrahon ta. Kasi harata nagaproblema tagihapon kita karab. Abo nga mga lugar makaroon, brand out eh. Ay harap, pauman-uman gid lang. Ay kuno, may manabat. Ay, hasta makaroon, wamang gihapon. Oh. Ekonomiya ra mga katrupa ro plastada it kuryente nga raya sa aton sa Philippines. Anyway, dali ang. Alas 7:53 raton karang oras. Sa Bullseye. Gel de la Cruz Tolentino, good morning. Oh, may gobyerno sir. Joke. Oh, may gobyerno matuod. Pero, ito gani. Oh, halin sa... Alin sa porsyon it kulong-kulong pa adto sa Yawan, adlaw-adlaw wa it power. Ga power nga 2 hours yang oh, brand out man dayon. Rason MLD. Pila ka barangay na apektuhan. Bullseye! Bialin Abayon, good morning pa-shoutout sa mga Abayon family at sa mga taga Kamansihanon. Good morning nga daw na. Tristan Dulay, good morning. Divina Yepes, medman nga pagpropamati ha. Kay Joy Di Juan, nag-monitor man makaroon ka rin agahon katon. Boss William Masangya, good morning. Kay Piliba Vicente Pamatian, good morning man. Rod Salvador, manipis andang busa. Aron ang bang ni Kuan ni Rod.
3: Ayaw,
0: hambag na pagang basa kon kun ano anang ipaliwanag basi kun ano taginobra ko nang paano masudlan do bulsa itanda karang mga big boss company.
3: Ayaw,
0: oh, sige, style nan daron. Mga kon sige, NGCP, manong ginatira nga ni Rod ah. Okay, sige. Sa ato makaroon nga pag-propanayan. Anyway, balikan tagaling ra. Gusto natin ro, pero aton malang karahay, long-term solution yun sa problema nga ra. Abuhay ko taray. Gusto ta, 5 years, 3, 10 years, 50 years, ha, nga magdiri-diritso. Ginausoy natin nung, kat, ng aton gina ba, masaligan nga supply kuryente.
3: Ayok.
0: That's why ro challenge makaroon. Sa aton karang mga energy policy markets ag mga industry players simple man lang hindi amang naton sulbaron rong brand out nga ra every week every day sulbaron ta naton kung ano rong mga rason kung hamat nga naka experience sa it power interruption rong mga tawo nga ra. Diba? Doon tayo. Bukon niyang it ng sulbaron taro brand out nga ra every week. Dugot aro ego kung hamat nagka-brand out. Hamat nagka-brand out. Doon sulbaron ita gobyerno. Ha? Ag kunta sa masunod nga mabatian naton rung tinaga nga red alert. Bukon yun ra it signal nga abi may panibagong brand out yung mata nga matabo. Diba? Makakuhuba tayo. Ay, atong umatmana, naka-red alert ah. Pag namba nga red alert, pusa, umatmana, pagtubo ka rin, brand out yun.
3: Ayaw, di ma.
0: Ha? Kasi pag makita, tabi natin, makaroon nga, ba, red alert, ba, sinyalis yun taroon, may brand out nga matabo, mga katropa. Paswerte yan, kung siin nga mga lugar. May ina matang lugar, mahayag mata, may iba mata, brand out mata. Oh. Diba? So, kabay pakunta nga maging padumdum da. Daya ka na nga problema. Nga kabuhay gun. Nga hindi masulbar mga katrupay. Taton ka na nga tubiya. No? Gusto naton rong maayos nga power system. Bukon it kung paano kamayad. Ha? Bukon it expert ka mo mag-explicar kung hamat nagka-brand out. Raton ginausoy kun nano paano mapugan ruraya ka nga mga power interruption mga doon ginausoy publiko doon yung ginausoy at mga consumer members nga marisulbar da ha manidang ang sarap sana sa Makati tumira walang brand out ah. Mahal na lang mga bilihin doon kaysa sa probinsya. Bullseye! Bullseye! Iyan malang sa Visayas region. Iyan malang sa Visayas da. No? Gindaga ko rin mga katropa kasi almost 2 weeks ko nga nababasahan nga may power interruption, may red alert, ano pa, yellow alert, manual load dropping. No? Kita na to na pirmi, pati ro-akil ko. May kwan eh. Una sa listahan ro akil ko nga siyempre kaparte iya sa Bisaya son. Oh. Doon do gina tan-aw naton. Now, ara speaking of akil ko gali. Padali lang, padangman ko ano yung mga katropa. Sa sitwasyon nga may maobra ba ro aton nga Aklan Electric Cooperative. Kasi sanda pirmi rong tirada kara eh. Kamo mga taga-akil ko kamo ro ginatira pirmi. Every time nga may power interruption iya sa aton sa probinsya. Well, may maobra man ro akil ko kara, pero kinahangan rong klaro nga bukon it kontrolado rong kabilugan nga supply it Visayas grid. Ha? Bukon it kontrolado it akil ko. You know, akil ko is distribution utility iya sa probinsya Taklan. Kung nakaangkon ro in GCP it manual load dropping, may andaming mando na mag manual load dropping kita. Kaparte trabaho kara rung maayos ag guwas nga pag-implement sa distribution system mga katulad. Sa mga nagtaliwan nga manual load dropping advisories, kay bahan gid man karon ro akil ko sa mga distribution utilities nga pwedeng maapektuhan. So, sino maapektuhan? Kita nga mga consumer members kasi under kita sa akil. Diba? Pero sa pananawa naton, bukod niyang itahasta sa masunod nga yang kita mabase sa NGCP ag mag-brownout na yun. Oh, diba? Dapat may mas klarong advisory sa mga consumers naton. No? Kung sayod naton nga may mga posibilidad nga manual load dropping, dapat timprano may klaro nga impormasyon para sa public. Ah, sa mga rotational brownout ngaron nga nagakanabo, maurang oras, anong oras, may mga red alert sa Visayas. Ang rakil ko, dapat mag-ubraman it mga klaro nga rotation plan. Ah, dapat nakakoordinate it insakto roakil ko sa NGCP para masairan kung nano kaabo nga load. Ag pila ka mga feeders naton ro kinahanglan nga tanggalan di karon mga ha? So rong tinutuyo abi kara mga katropa itakil ko maprotektahan eh ro mga critical facilities iya sa aton. Ang kinahangan man akil ko nga mag-usoy itdugang karaag mas matibay nga supply arrangement nga hindi kita makik. So, disugod yun di karon mga long-term solution. Diba? Although, daya, bukod nyo at bagong konsepto ra para sa akil ko eh. Rupag-usoy nga rananda it mga emergency or alternative supply mga katrupa. Now, question tama ko ni publiko, itatong nga mga consumer members. Bastante bagaro mga contracted supply at akil ko para sa makaroon nga demand. Ha? May kakugangan baga sa peak hours. Ag ano rong mga contingency kung may una nga mabaho nga mga generator nga nagka-problema, nagka-force outage mga katrupa. So, moro dapat mga pangutanan nga klaro man kita dapat sa public. No? Anyway, ay, una-unda, nag-explicar yung manro NGC. So, kabay pa nga, hindi ko maayos yun eh. Kasi, sa ginatanaw naton, balik ko matagihapon na, red alert, yellow alert. Agasta sa ulihi, nga bumagsak lang gidro supply at kuryente iya sa Pilipinas or iya sa Visayas, mga katrupa. Alas 8:03 raton karang oras. Datong porsyon is atod kato nun Santon plus Gold. Uy, kinangan naton pa, baskogun naton karang resistensya. Ro, Santon plus Gold, may mangustin nyo ni Maron, ang palaya, may garlic, aga spirulina. Na, mga bahot ang bulig na, no? Ginapabaskog raton karang resistensya sa aton karang awas. Ginalimpyuhan ro aton karangawas ang nagabulig sa pagtunaw it pagkaon, ginabalanse ro blood sugar, nagabulig suporta sa aton nga tagipuson, manggaranon gid ara sa antioxidants ang nagabulig protekta sa aton karang selula, sa aton karang agawas mga. So Santon plus Gold ha, mabakal sa mga butika anara Tiesto Halta, available sa Mercury Drug nationwide. Oy dali ang gid ha, sa aton makaron nga pagprobanayon, sa aton karang pagpangalagad, sa aton nga pagbalik, istoryahan taman. Do learning continuity sa mga eskwelahan sa chimpo nga ra ita may mga emergency baga sa mga eskwelahan, no? May mga kalamidad. Oh, may mga pagplastar katon sa dagagan it daya karang mga granular suspension it klase. Agraya nga ra nga bag-ong guidelines it DepEd gina-implement yun makaron bilog ra nga Pilipinas